0: kasayuran o kalambuan sa tubuan. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangan lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran, kung unsa ang labing uhaing panghitabo ug unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikengon. Jiriel Asensyente, kasayuran ug kalambuan sa tuboran.
1: Jiriel Asensyente, serbisyo way lipod-lipod, serbisyo way.
2: Pahimangno gikan sa inyong kapolisan sa Tuboran Police Station nga adunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR og driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsul-ob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM o at the moment nga kita nang lakaw og walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon og magawas sa balay. Likayan ang pagsulob og mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station.
3: Magandang araw sa ating lahat. Mga paalala sa mga mangingisda sa panahon ng tag-ulan at bagyo. Una, alamin ang lagay ng panahon bago pumalaot. Pangalawa, makinig sa radyo at manood ng telebisyon ukol sa ulat ng panahon. Pangatlo, huwag maglayag pag may bagyo o kapag masama ang panahon. Pangapat, tumulong sa pagbibigay ng mga paalala, babala at pagbabawal sa paglalayag sa panahon ng bagyo sa iba pang mga kasamahang mangingisda. Panglima, kung maganda ang panahon, tiyaking maayos ang mga makina at ang mga katig ng bangka bago maglayag at magdala ng mga gamit pang kumpuni. Panganim, ibigay alam sa inyong barangay kapitan at lokal na opisyal ang gagawing paglalayag at mag-iwan ng contact number. Pangpito, alamin at tandaan ang mga hotline numbers ng Coast Guard, AFP, PNP at ang inyong mga barangay at bantay dagat. Pangwalo, magdala ng sapat na bilang ng life jacket, flashlight, baterya at pito sa paglalayag. Pangsyam, magdala rin ng fully charged cellphone at transistor radio sa paglalayag. Pangsampo, ugaliing magkaroon ng kasama o huwag labis na lumayo sa iba pang mga kasamahang bangka. Panglabing isa, hanggat maaari, huwag pumalaot sa mga lugar na walang signal at ipagbigay alam ang inyong kinaroroonan. Panglabing dalawa, patuloy na alamin ang lagay ng panahon, laging isaisip ang sariling kaligtasan at huwag makipag sa palaran sa masamang panahon. Kung sakaling kailangan ng tulong, tumawag lang sa numerong 0927-303-3060. Isang mensahe mula sa Philippine Coast Guard Substation, Tuburan.

0: higala, kumusta may buntag? Welcome. Nausab sa laing Martes sa Kabuntagon. Atong pagpanag-uban ng atong tulumanon, kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Sa gyapon mga higala, nanukata live, nagsibya live from the heart of City U Tuburan Campus. Nanukata sa labing lanog, mas labing kusog. Ug mas labing tinaw. Nag-inusarang FM radio station ng atong nagmalambuon ng lungsod. Kamuhan lungsod sa Tuburan. The Spring of Success. The number one and the only one FM radio station, DYPS, double one ang tinubdan, 98.1 FM BT Radio. Sige po mga higala niyong makauban, kanyang pubring igsoon, pubring silingan, apanadunahan sa respeto at pagmahal sa isig kaingon Jeriel Asindiente.
1: Jeriel Asindiente, servisyo, way di po nito.
0: Makikuban kanyang mga kaigsunan, sige po hangtod tas alas 9 sa Kabuntagon. Kung usbon, banig sa wigsun di mga higala, kinintibok sa kaoras na tokarong tulumanon, nagisabak o gisapuang sa LGU Tuburan, under the leadership of Tuburan Mayor, C.D. Jamante. So, ding tibok ko sa kaoras nga tulumanon, sa Gapon, akong ipadangat, tiha ka ninyo karon. Kining mga nagbaga o glabas ka balita, kanina na patiks mga pamantalaan sa probinsya sa Sugbo, mga higala. Turinga, langat kining mo mga balita karon mga kingsunan, update karon mga higala, tanaw na itong dunay update sa bagyo mga kingsunan, Inday mga higala, no? Kay kagahapon atong gi susi mga higala, ito ang Andam Tuburan Office, binagi ni Engineer Richard Hernandez, no? Basi sila hanggang monitor mga higala, medyo nagkakusog ning mong bagyo mga kingsunan, pero medyo ning takal ito sa ibabaw mga isoon, no? Itong giingon mga higala nga, sige lang, doon ay mga kusog bagyo. Importante mga higala, ilihay lang rin sa tuangga kayutaan sa tuang nasod mga higala. Balag musuhod sa Philippine Area of Responsibility, basta ito lang layo mga igsoon, no? Di igid makadirektag igo sa yuta mga igsoon, no? Kaya susihon karon mga higala.

0: samtang mga higala mga kingsunan. Sige po paghigala itong pag-asawaan kinikiring issue karon nga may labot ang haring lungsod mga higala. Ato rin gisgot-isgotan sa mga kalambuan sa lungsod sa Tuburad, Bagaigsoon, no? Mga balita sa kalambuan, pinagi sa Bibro Alcerdong, oh. Ngayon man, mga kingsunan, kinig mga greeting sa inyo karon, Bagaigala. Ato rin ipadangat sa karon, Bagaigsoon, pinagi rin sa tuwang Facebook Live, mga kingsunan, no? Sa tuwang Facebook account, Jeriel Bihasa Mourinho Asingente. Ito ang Facebook page sa mga higalas DYPS Metro Radio. Usad nga ma-access ka rin ito ang tulubadod mga igsoon, no? Isa ito ang Facebook page DYPS Metro Radio 98.1 FM mga higala. Samta mga kingsunan, arita mga higala, no? Sa bagabalita na karoon, ikadlaw ka Martes, Pitch City sa Hulyo tuig 2026 mga higala. Mga kaigsunan, akong i-greet day o happy birthday ang mga nag-birthday karon, no? Ang adlaw mga higala ang Martes, Pizza Cities, Hulyo, tuwing 2026. Happy birthday diha di SB member Consial Glenn Rigado. Ito sa mga higala sa kuang manghurang anak, no? Ni Jamern Faith Asindiente mga higala. Happy birthday ninyo diha, no? Ninyong duha di Kuya Glenn Rigado. Dungan mo po di sila mga higala. Si SB member Glenn Rigado, kung ang kamanghurang anak nga si Jamern Faith Asingente, happy birthday na. Happy birthday! Naulog siyang ikatulog ka tuig mga higala siyang adlaw na tawhan mga igsoon. Arita mga higala sa tuwag mga balita karon mga kingsunan. Yari mga higala sa hitabo break sa lungsod Tuburan na pati kiri sa Sunstar Super Balita Dalagitan Alumos Patay ato sa birthday sa igagaw. Limang balita mga higala kinutlo gikan sa Sunstar mga kaigsunan news or skididi ang pamantalaan sa Super Balita mga higala. Daliwala sa malipayong selebrasyon sa adlaw na tawhan, trahedya ang nisugat sa usa ka pamilya. Human nalumos og namatay ang usa ka 15 anyos nga dalagita samtang naligo sa usa ka resort dito sa Barangay Bagasawi at lungsod sa Tuburan. Ngayong Sabado sa gabi, Hulyo 4 tuig 2026. Ila sa kapulisan ang biktima nga si Ashley Jane Tijares Entero, grade 11 student nga tinun-an sa ACT Excellencia Global Academy Foundation, Tuburan Campus kung Iga Fi Tuburan o ga mulupyo sa Barangay Utso sa Maungga Lungsod kung dinhi sa lungsod sa Tuburan. Sumala sa investigasyon sa police or ni Police Chief Master Sergeant Roberto Rondina sa Tuburan Police Station ang biktima uban sa ihangga mga ginikanan ug kabanay nga nangaligo sa Villa Estrella Beach Resort aron na magsaulog sa adlaw na tawhan sa iyang igagaw. Nasuta sa kapulisan nga ang swimming pool sa resort adunay tulo ka level ug ang biktima uban sa ihangga mga paryente dito nangaligo sa ikatulong level nga adunay gilabmon nga gibanabanang nga tulo ngadto sa upat ka tiil kung ga 3 to 4 feet samtang nalingaw ang tanan usa ka Alexis Lapi Sumilhig 17 anyos ang misaw og nakabantay nga adunay tawo nga nagbuyon og wala na maglihok ilawom sa maungga swimming pool. Sa iyang gapagsusi, iyang na narekognisar o iyang nailhan mga higala ang biktima na di ay kini. Dali siya nga nisinggit aron na mangayo og tabang. Ang uyuan sa biktima nga si Juan Entero, dalinga niresponde og ni hawas sa dalagita gikan sa tubig. Gisuwayan pa kini pag-atiman pinaagi sa cardiopulmonary resuscitation kung CPR samtang nagpaabot sa Tuburan emergency responders uban sa tabang sa mga lifeguard nga si Jubel Pisyao kataliwalaan. Gidala dayon ang biktima sa Tuburan District Hospital diin gihimo ni Dr. Lara Alexis Lucin ug sa mga staff ang tanang pamaagi aron masalbar pa ang kinabuhi sa Bongga Dalagita apan gideklarar kini nga dead on arrival kun DOA. Ang inahan sa biktima dibutyag sa mga otoridad nga atol sa hitabo dito siya sa giabangan nga cottage ug nahibalo na lang sa dihang or nahibalo na lang siya sa dihang gitabang na iyang anak. Gikataho sab nga dili makamao mulangoy ang gamaong dalagita. Bisan pa man girekomendar sa kapulisan nga ipaubos sa autopsy ang patayng lawas sa biktima. Nagdumili na ang pamilya niini og ni pirma na lamang og waiver mga higala. 16 minutos man magkalabay na sutsos kabuntagod mga kaigsoonan. Ito ang balita mga higala no? Dinhi sa kasikas dinhi sa tuaga lungsod sa Tuburan mga higala. Balita mga kaigsoonan sa duga mga balita mga higala. Wa tay update diri sa ano bagyo mga kaigsoonan inday diri sa kinini ang Sunstar Super Balita. Arita paghigala sa kining pagsulod sa baboy sa Sugbo mga kaigsoonan gustong idili no. Sa ning update mga higala ni. Kining ka sitwasyon karon mga higala. Kining gika luka natong ASF. Simbako mga higala gusto di mga kaigsoonan problema na sa dis mga namuhi ay baboy. Bisan nagpabiling walay kaso sa African Swine Fever kung ASF ang probinsya sa Sugbo. Gitinguha karon ang posibilidad sa temporaryong pagdili sa pagpasulod sa buhi ng mga produktong baboy aron mapanalipdan ang lokal ng industriya human nga sa mga report nga ang virus sa Negros Island. I-confirmar ni Cebu Provincial Veterinarian Mary Rose Vincoy ngayong Lunes, Hulyo 6, 2026 nga nakatigom siya, nakigdigom siya kang Gobernador Pamela Baricuatro kabahin sa posibilidad sa temporaryong border restriction aron mapanalipdan ang hog industry sa Sugbo nga nagpabiling walay ESF. Aron ang giplanong executive order naglakip sab sa pagmonitor sa presyo sa baboy sa merkado aron malikayan ang pagsaka sa presyo ug mapanalipdan ang mga konsumidor. Sumala sa Provincial Veterinary Office gitun-an karon sa Kapitolyo ang biosecurity ug ang posibleng epekto niini sa ekonomiya sa dili pa ipatuman ang maong pulisiya. Gibanabana sa Philippine Statistics Authority kung PSA nga nagkantidad og 20 bilyones ka pesos ngadto sa 22 bilyones ka pesos ang industriya sa baboy sa Sugbo samtang giingon sa Cebu Federation of Dairy and Hog Cooperatives nga moabot kini og 25 bilyones ka pesos kung iapil ang tibuok value chain. Nagtuusab ang probinsya nga ang mga backyard ug commercial hog raisers sa Sugbo makatubag sa paginahanglan sa lokal nga merkado kun ipatuman ang temporaryong pagdili. Sa pagkakaron, walay aktibong kaso sa ASF dinhi sa Sugbo. Sumala kang Vincoy, negatibo ang resulta sa active surveillance o laboratory testing sa 15 ka mga local government units kung LGUs sinungdan nga gihatagan kini o Bureau and Animal Industry Kumbai o recognition for active surveillance on African Swine Fever. Ito maghigala ang balita, update mga kaigsoonan sa African Swine Fever or ESF nga sigpatan dito sa Negros maghigala. Dool ba yung Negros mga kaigsoonan niya? Din yung Sugbo, muna nga. Ugot yun dato di maghigala nung ipatuman. Kining no? Mga kinidiabang pagdipinsa na ito, di tama sudlan ang maghigala. Sabi na kining pag-check sa mga kinidi ay magkapantalan maghigala. Bay makasod nga buhing baboy gikan sa maong mga dapit dito sa Negros paingon diri sud Sugbo mga higala inon maka sapar matod pa mga higala maka sapar man kuno mga kaigsoonan ang ato ang mga baboy diri commercial o sa ato ang mga backyard resource mga higala amo diha ikaw bro wakay mo ha dito ang mga buhi-buhi pampod no labi nag mag-anay ka indot pampod kay tiningob-tingob ba no? Ang imuhang kaldo ni mo pero ug masod lagi ding sakit nga isip mo ni luoy sa kayo no kanyang uban nga mga nagbuhig mga anay mga higala luoy sa taong kayo wala nga atong iampo mga higala no unta mapanalipdan ang atong Sugbo mga higala mapiktahan na ng ESF ay part man sa da no? Sa atong panginabuhi may gisaligan sa uban mga higala intahan po diri sa atong mga kingsunang Subuanon. Arita maghigala ang Rural Chair Dungo. Kaya na 20 minutos man makalabay ang nasa utos kibuntagon maghigala. Human ini mga kingsuonan Rural Chair Dungo. Gato susihon ang DOST pag-asa. no, nga Facebook page alang sa ilaha mga kaigsoonan update sa latest update karon sa bagyong Inday mga higala. So to gasusihon na after mga higala no, ni Bro Alcer Dungog mga kaigsoon. Samtang di na nakestablish na ang linya ni the Captain Moves Kuya E. Alcer Dungog mga higala. Kadlayb gihikan diha sa Sibikodos. Nagkabata, nagkwagapu. Bro Alcer Dungog, please come in sa imuha mga balita.
1: Yes, Bro Jimmy Mog ni DJ Rulan na butayog sa tanan nagsunod sa programang Kalambuan sa lungsod sa Tubo Radio Program sa 98.1 BT Radio.

0: Murag loading man, bro. Bro, Kuya E.
1: Kaya nakukuyok dito sa City Dapdap sa Barangay sa Tulido City. Nga, naita sa Badlo, pasado alas 9, antak na sa gabi eh, Julio 4, 2026. Si Cyril Cabaluna, 40, ang edad lumad nga taga Barangay Talavera, Dakbayan sa Tulido, ang kasantangan nga nabalhog na karon sa Sildas Tulido City Police Station. Sa pagkikinabi sa mga sakop sa media ngadto na kaniya, gibutiyag nini nga nabuhat niya ang pagpatay sa iyang kapuyo tungod kay wa na kini kaagwant sa mga bati nga istorya sa mga ginikanan sa biktima. Matod sa bisan unsa na lang ang mga gipang istorya nga bati batok na kaniya. Gusto usab batod pa sa inahan niya ang kaya nga Paris ipaminyo o ga Fariner maong gusto nini nga buwagan siya. Duna usab ba matud pagi ingon sa iyang kapuyo ngadto na kaniya niadto sa patambalan ang iyang inahan aron na gubuton ang ilang pagpamuyo aron sila magkabulag. Usa sa gikalagutan ni Cabaluna og miinit ang iyang ulo dihang dunay higayon nga sa iyang atubangan ang inahan sa iyang kapuyo. Niingon nga kung nganong siya ang gipili nga bati man kini og naong. Ang mga panghimaraot sa mga ginikanan sa iyang kapuyo, maoy ni Santop sa iyang una-una, ni Antong Igayuna, maong nabuhat ang pagpatay sa iyang kapuyo. Subay sa pamahayag sa maong suspek, wag yun kini ni bati og pagbasol sa pagpatay sa iyang kapuyo, ilabi na nga nahuman ang tanan. Ang biktima nga si Manyakap nakaangkon kini og samad dinunggaban nga mukabat na ngadtos 24 ka mga samad. Kining biktima dihang nagandam kini sa ilang panihapon unta niadtong Sabado sa gabi apan kalipod ang suspect sa ilang balay agi ngadto na sa screen nga bungbong nga dunay langkat gamay ang gitiwasan nini hangtod nga naguba ang screen o nakasulod si Cabaluna. Matupas sa maamang tima, risa wala ang hitabo kininduha. Nagsigi na o lalis ang suspect na sa gawas sa sulod nga bahin hangtod nga miabot na ang laom nga kagabion na hitabo ang krimen. So kuhay sa pasangil sa suspek, lahi ang version nga pamayag sa inahan sa namatay. Mato di Victoria Manyakap nga sukad pa kaniadtong tuig 2021, diyang nagkaila-ila ang iyang anak o si Cabaluna, diyang nag-ipo na sila, kanunay na kini nga kulatahon. Doon ay higayon nga iyang giprangkahan si Cabaluna nga kun di na kini ganahan mas mayo pang ihuli na lang kaniya. Ang kabanay nga Manyakap ni Padayag nga ila yo dapat sa kanong kaso ang nanipatay sa ilang anak. Samtang ang Tulido City Police Station, si Police Lieutenant Colonel Attorney Berninho no si Rally nimbutyag nga kasong murder o gating homicide sa prosecutor's office patok na sa suspect nga si Cabaluna. Alang sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio. Og danuka dalan dire sa Cebico to. Shout out ni Gracel de la Sierra og sa tanang lineman sa Cebico to, Leonido Lasiban, Hildo Galliardo. Og siyempre si Sir John Sumalinog, Bro Jamie Lumakang, Bro Iking Lumakang, Tingril Aliego, Eddie Induna, Hildo o Andy Laurenti, Mandy Laurenti og siyempre sa atong SB member Hinyo Arigo o ni Director Aldin Horlano o sa atong matinabangon usab nga konsyal din sa atong lungsod sa Tuburan si SB member Honorable Glenn Regano o sa tagiya sa gabila ni tiri nga si konsyal Juan Sortunis sa may barangay Tuminaw. Kini ang inyong tigbalita na Captain Moves Kuya E. Altsir Dungog.
0: Dengan salamat ni Kuya E, the Captain Moves Altsir Dungog siya hangga bagabalita mga higala bati 6 minutos man makalamay na sa utos kumuntagod baga kay suunan at mga higala sa update sa bagyong Kung mga higala, Bobby, no? International name, Bobby, mga higala, nga doon ay kiniangan nga din sa ito, paghigala, bagyong inday. So, 24-hour public weather forecast, mga higala. Ganihan ni gipagawas sa alas 4 sa kadlawon nga kigsunan. Ning adlawa, adlong Martes, Pisa City, sa Hulyo, 2026. So, sa maghihapon pagkakigsunan, pabili na ito na sinati karon ang epekto sa Easterlies, no? Sa Eastern Sections of Northern and Central Luzon, mga higala. Manihinungdan mga kigsunan sa pagkakaroon nga medyo hawan kayong kalangitan mga kigsunan o init mga higalang adlaw, no? Nga, kalikayan nga doon na po'y mga patak-patak mga pag-uwan mga kigsunan, no? So, update mga kigsunan sa tropical cyclone nga naanasigpatan sa gawas pa ni sa Philippine Area of Responsibility mga kigsunan kaganihang alas 3 kadlaw ning adlaw mga higala Martes. Typhoon Bobby mga higala, international name Bobby or bagyong inday mga kigsunan, located din siya mga higala sigpatan 2,010 kilometers diri sa east of Central Luzon mga kigsunan. Maximum sustained winds mga higala 195 kilometers matag oras diya sa dool sa sentros mong bagyo mga kaigsunan, mabot sa bagyo sa 240 kilometers per hour ang iyahang movement, no? Ang iyahang dagan mga higala west northwestward mga higala at 20 kilometers per hour mga kaigsunan. Forecast weather conditions mga higala Zamboanga Peninsula Barn mga higala Lanao del Rote o Sultan Kudarat, no? Cloudy skies with the scattered rain showers mga higala and thunderstorms caused by southwest monsoon mga higala. Impacts, possible flash floods and landslides due to moderate and times of heavy rains mga igso. Hindi kayo ni mga higala dakong impact na to deris kabisayan mga igso, no? Dito rin mga higala sa Luzon mga igso. So pasalamat mga higala, no? Pasalamatan ang ato ang labo magkagagaho mga higala padayong pagpanalipod mga kigsunan sa tuan nasod mga higala ining mga katalagman kay kuya-kuyawan na taron mga higala aning mga klases mga disaster mga kigsunan like aning typhoon mga higala mga bagyo, no? Nga musuper na yun mga higala super typhoon mga higala ang iyang kategory lalo na siya mga linog na grabe po kayo nga linog mga higala makalilisang po mga kigsunan niya ito sa itong kabataon way back 1990s kabantay taglinog mga higala kaya ito tagsaraman yan isa kayo na nakakusog, no? Walay mga building nga mga inunta mga kegsunan mga lumpag ba't karon mga higala nabilig ito sa ginsan pagka kegsunan karon padayon paghapon pagka higala, no? Ang gipahigayon nga mga hindi abang pagtabang lang ito mga higala mga Cebu Media po mga higala ito apod gani dito alang sa padayong pagtabang mga higala operasyon tabang po nila dito sa epekto mga higala o napiktahan sa linog dito sa ginsan mga igsoon. 30 minutos nang nakalabay sa alas 8 sa kabuntagod mga higala akong i-greet o happy birthday pag-usab, no? Ang ako ang kamanghurang anak mga kaigsoonan Jamern Faith Asingenti happy birthday.

happy, happy birthday. Jaman Faith Asingente, ngon man ni SB member, Kunsel Glenn Dorigado. Happy birthday! Kaya karon sa Barangay 2, mga higala. Kaya karon sa Arias Rigado Arcade, mga kaisunanas, Barangay 8, no? Happy, happy birthday. Pag-usap og sa tanan nga nag-birthday karong adlawa, mga higala. May God give you many, many more birthdays to come and more blessings to come. Happy birthday! Okay, mga kaigsunan, aritas na Tumbran Cebu Spring of Success Facebook page, mga higala. Ato di mga kaigsunang ipadangat. Kini karo mag-updates, mga kaigsunan, labi na yun. Ah, nini karo mag-higala. Agriculture, no? Tol pa bagaygala usa kadakong kadaugan na usa bagaygala para sa agrikultura di kato galungsos Tuburan the local government unit kung di LGU Tuburan mga kaigsunan proudly celebrates another milestone after receiving 3 prestigious awards from the Department of Agriculture Regional Field Office Region 7 during its 128th anniversary on the Partners Pasalamat held on July 3, 2026 at the Golden Prince Hotel, Cebu City, mga higala. So, nato na yung pizza 3 sa Hulyo, mga kaigsunan. Ito's Golden Prince, mga kaigsunan. Hotel, mga higala, no? Naadias may... na diyan dapita das may asilo das may grordo no? May Golden Prince diya Los Ayala babang higala no? Na diyan Golden Prince Hotel mga kaigsunan to Cebu City agi ni mga higala kasulugan sa 128 anibersaryo sa oga pasalamat partners pasalamat mga higala no? So sa DA mga kaigsunan Regional Field Office kadawat maghigala og tulo ka mga prestigious awards mga kaigsunan unsa man ni Tuburan proudly brought mga higala brought home mga kaigsunan following awards unsa ni mga awards mga higala atong nada nasakmit og dala nato di sa tuan lungsod mga higala most supportive LGU mga kaigsunan ikaduha top 1 in the comprehensive and responsive agri fishery development plan mga kaigsunan kung MAFDP province of Cebu mga higala. So dinhini sa ato ang agri-fishery na ito mga kaigsuunan. Okay, kining ato ang mga mananagat under mga hapon ni mga higala na ito sa Department of Agriculture. Nga doon naman ta mga higala ay mga aktibo na rin doha kabaga lambaklad mga kaigsuunan ng mga associations. Diin nakakita gila ito. Gabalambuon ang ilang asosasyon mga higala. Pinaagi aning maoga proyekto mga kaigsuunan gikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources mga higala. No? So... laing nga award mga kaigsunan top good agriculture practice kung GAP mga higala GAP farm mga kaigsunan Tuburan Coffee Technical and Marketing Corporation TCTM mga higala na to no? Sayon bang kita mga higala kini mga higala Tuburan Coffee Technical or kining Tuburan Coffee na to mga kaigsunan mumugin ni Yawi mga higala tanan mga kaigsunan kay og di patungos Tuburan Coffee mga higala kining mga awards mga kaigsuunan di nato ni makuha no? Kay mo man siya mga higala moy nahimong rason no ang Tuburan Coffee mga higala nga naabot ning mga daghang kaayuhan sa atoang lungsod mga igsuon kay nang giingon nila mga higala nga karsada nga gihimo nato diha pa 360 nga dili in town ha, nga gihimo nga para sa kaugalingong interest tungod na mga higala nga atong na na kuan na to mga higala na atong na singanan eh ato ba na diskubrihan ang Tuburan Coffee mga kaigsunan no sa wala gidamha mga higala ning Tuburan Coffee ini ato ang Tuburan Coffee mga kaigsunan tungod man lang mga higala nga maka tubag tas deforestation mga kaigsunan at the same time mga higala ato natubag ang deforestation sa ato ang kabukiran sa risa lungsod atong Tuburan mga higala. At the same time, nakahatag ta og panginabuhi sa katauhan. Kay pinaagi mga higala sa aning pagpananom og kape. Kay siyempre, ang bungas kape, mahalin man ang mga kaigsuunan. Mabitaw ni ron mga higala nga. Nag-anam og upgrade mga kaigsuunan. Ang atuang kinini ang technology sa pagpananom og kape. Muna nga, dako ang industriya sa kape mga higala. Og karon doon na nagiklarong market mga igsuon. So tungod ana mga higala, adunay nakita mga kaigsunan ang dagkong ahensya sa gobyerno nga dako kay ikatabang ang Tuburan Coffee sa mga mag-uuma sa tuang lungsod
Muna ang gihimuan, gitagaan tagpundo mga higala para mahimu ang proyektong karsada aron mas mapasayon, no, ang mga kinini ang panginabuhi sa to ang mga mag-uuma. So muna yung rason. Dili mga higala nga ang rason in personal nga interes. Interes sa kinabag ang tuburanon mga higala. Labi na gyud mga kaigsuna sa itong mga mag-uuma, maoy rason ana mga higalang karsada diha sa Barangay Kabangkalan. Niya nagtuod ito Kabangkalan rin na kutob. Nagian lang Kabangkalan kay usam na sentro maghigala kay ang Kabangkalan ang pikas right or left side is Marmol Amatugan. Ang right side is Himama Mag-Alwa o Mag-Atubang. So sila makapahimos kung dunay kanang mga barangay makapahimos kung mapakarsadaan ang dihas Kabangkalan kay sentro lagi ang Kabangkalan mga higala. Kunya na po dihan tumuran coffee o gipalapos nga to yun mga kingsunas bangkito. Ya bangkito mga higala hasta manganing uban dito mga kingsunan. Ha? Nga mga kasikbit nga mga barangay nga bisan pa mga higala dili nasakop sa tumuran ni pahimos maghihapon sa maong karsada magkaigsuon. Kung doon na sila'y mga tuyo o gimbuhaton din ni sakop sa tuwan lungsod mga igsuon. Oh, di ba mo na yung rason? Eh? Kaling uban mga higala, maghimo-himo o istorya, gamit o dami account mga kaigsuonan, niya way igong basihan mo na nga ay gibugtuo ana. Kay mismo mga higala silang kogalingon, ilang giilad, pinagis paggamit ana mga dami account mga igsuon. No? So, ala lang na siya mga higala, sumunay, indikasyon mga kaigsuonan ng atong ipadangat nga balita mga higala. No? Laing dungog na usab dato pinaagis agrikultura mga kaigsuonan. Kay ang agrikultura mga kaigsuonan moy rason mga higala. Kung ngano mga kaigsuonan nga atong nahimuag mga proyekto labi na gyus mga kadalanan sa kabukiran pagpaablik mga kadalanan sa kabukiran mga higala. So ang agrikultura ang tibuok, tuburan, mga higala mo'y nakapahimos, mga igsoon. So, ang ato ang scope, mga higala, sa serbisyo publiko is ang interes, mga kigsoonan, sa ato ang mga kigsoonan tuburanon. Ana, mga higala? Muni siya, mga kigsoonan. Yeah, matod pa, mga higala, dali, di gidawat ang maong mga pasidungog ni Municipal Honorable Mayor, mga kigsoonan, Christian Daniel Jamante, kung si Mayor Cidy Jamante, mga higala. Kauban niya, si Municipal Agriculturist Mr. Kent Marcel Katubis, ang TCTM COO Jamaica, Jamante, mga higala, Bus Jam, Jamante, mga kigsoonan, diha karon sa Tuburan 360 o sa Tuburan Coffee, mga higala. Atong giila o gipasalabatan ang dakong kontribusyon ni former Municipal Mayor Demokrito Aljon Jamante baga kaigsunan. Nga si former Mayor Aljon Kansang Vision Leadership o padayon nga suporta sa sektor sa agrikultura maoy usa sa mga pundasyon sa kalampusan sa ato agi sa ulog karon mga isuon. Yes, no? Kay si former Mayor Aljon Jamante manggay inunta mga higalang kinindi ang founder mga higalas Tuburan Coffee. No? Kung maingon ta nga ang kape mga higalas Tuburan, ang Tuburan Coffee mo yawi sa kalampusan mga kigsunan, hindi man na ito mabling kandado o way taong muda siya we. So, siya mga higala, si former Mayor Aljon Jamante mga kigsunan mo'y nakada siya we sa kalampusan niya ito ang lungsod o hingpit na itong naablihan ang kalambuan sa itong lungsod mga igsoon. Okay, di ba? So, kini nga kalampusan para tanang nato nin tanang tuburanon. Ilabi na sa ato ang mga bag-uuma, agricultural workers, cooperatives o partners nga walay hunong sa pagpalig-on sa agrikultura sa ato ang kalungsod mga igsoon. Padayon ang tuburan sa pagpalambo, kalig-on o pagservisyo para sa mas lig-on nga kaugmaon mga igsoon. Okay, mga higala, pagkalindot aning mga balita, mga iso. 40 minutos man, kalabay, alas 8 kabuntagon. Aritas, dugang gabalita, mga higala. Dari sa kuhan sa Tuburan Cebuano Spring of Success. Dari ta, mga kaigsuunan sa the next PNPA, Cadet Could Be You, mga kaigsuunan. So, your dream of serving the nation can begin today, mga higala. Ato na digip hibaw wag higala dito ang kalabayang adlaw nga abli na mga kaigsoonan usab no ang kinidi abang examination sa Philippine National Police Academy the Philippine National Police Academy Cadet Admission Test
PNP ACET 2026 is now open for aspiring young Filipinos who are ready to lead with integrity, discipline, and excellence, mga Igsoon. Ang ato ang LGU Tuburan, ato ang munisipyo Bagihigala. Ubos sa pagpangu ni Municipal Mayor Cidy Diamante, nag-auhag sa tanang kabataan-unan sa ato ang lungsod Tuburan nga adunay mga pangandoy sa pag-alagad sa nasod nga pahimuslan ang oportunidad nga mahimong kabahin sa Philippine National Police Academy kung PNPA, serving as an inspiration are Police Major Geoffrey Grande Mangegala, Chief of Police COP Mangegala Tuburan Municipal Police Station, and Jail Senior Inspector Yandes Echabes Upog, District Jail Warden sa Tuburan District Jail Mangegala. Both are proud graduates of Philippine National Police Academy, mga kaigsunan. And ang ato ang kanhi, mga higala, Police Chief Jail Chief Inspector, mga higala, Christian Noel Obispo, ang kanhi nato District Jail Warden sa TDG, mga higala, no? Ang gipulihan ni Sir Upog, mga kaigsunan, kanhi po to PNPA graduate sa ito, mga higala. So basin sa sunod, ikaw na upod, mga higala, sa nagpaminaw karon nato batan-on nga qualified, mga kaigsunan, pwede kayo ayaw kahadlok sa pag damgo, mga higala, paningkamot kini, mga kaigsunan. Application period June 1 to September 30, mga higala, nagpadayon no ang application period, mga kaigsunan, 2026 September 30, mga kaigsunan, PNP examination, mga kaigsunan.

Igala, no? So, sa sunod, ang pinggit in town, Ma'am Shan May, no? Diha sa kwan, ito ang municipal PIO niya. Gamit ato mga kididiang karaanan na itong drivers diha sa motorsiklo diha sa kididiang LGO, no? Ito mga like di dong Baki Ismero. Good morning ni muna ng Baki Ismero, no? Paminaw ron diha di kara-karaan lagi na, no? Kaya kada si Mayor Aldo ni Anto. Sa wapay karsada ang kabukiran sa lungsod sa Tuburan, kana mga barangay like mag-alwa, mag-higalay, gina sa kaglaan si Mayor Aldo, no? Anha, ginas mga karaan ng mga drivers sa ato ang LGO mag-higala. No, kala sila si Dumbake, sos, kala sila si Kisala Marijon, saksi, gina sila mag-higala o kunsa kagilad ang karsada ni Anto, mga kingsona sa Tuburan. Ha, kaya gina masuod ng mga barangay, ni Anto mag-higsoon, dahil rastaw mag-higala, kaya mag-alwa. Ha? Mag sana diha mga kigsuna ng mga mag-antoy mag no, so dahil na ginagamay rin ang karsada niya ito maghigala karon mga kigsuna niya mingon nga way na himo way na himo nga bisa mag-scooter pagkato kag mag-alwa mga kigsuna, no? Suroy ka dito na ilingaw-lingaw narabay kada martes dito. No? So pwede lagi ka mag-scooter, no? Nya mingon tang way na himo sus kadako maghigala in town, no? Sigaha inyong mata, ayaw pagpabuta-buta, kay basig badayunan ka. Sura na bagyos kinabuhis buta, no? Ay, kini na ba mga kiksunan, kini bitaw nga ito ang kinabuhi, no? Kining tagaan kita o kanang gasas kahitasan nga, ligon atong lawas, sakto atong pananaw, sakto atong pandungog, sakto atong paglakaw, so dunay pila ka milyon nga tao sa tibuok kalibutan nga higala nga wa gyud ka kitag unsay kolor mga kigsoon. Dunay minilyon nga tao sa tibuok kalibutan mga kigsoonan nga wa gyud ka dungog bisag usa ka tunog mga higala kana mga bungol. Ha? Dunay mga buta mga higala minilyon nga buta mga kigsoonan in town gikan sa ilahang pagka himugso mga kigsoon. Dunay minilyon nga mga tao mga kigsoonan nga ha kinini ang wa gyud kasuway glakaw mga higala kana mga paralyzed gikan pas pagkabata. Muna nga ayaw gyud mga higala kalimot pagpasalamat sa Ginoo mga kingsunan. Sa imuha karon mga higala kung ikaw himsog ka kumpleto ka mga higala, ang matag adlaw ang usa ka regular nga adlaw nato mga kingsunan wa tak hibaw nga panghandoy na sa uban mga isuon. Muna nga ayaw gyud pagpabuta-buta. Kay madayunan ka kalisod ba in towns. Kinabuhi sa buta mga isuon, no? Wala nga ay pagbuta-buta. Atong abliho ng atong mga mata, ukon sa tinud-anay nga nahitabo nga kaayuhan sa atong lungsod. Nga maunay, gihimo mga higala, ipaningkamutan, tungod, dili, alang para sa mga namunuan sa atong lungsod, kundi alang nimong tuburanon mga igsoon. Kanang tanan mga higala, nga nakita na itong mga kaayuhan sa atong lungsod, kinsay nagpahimos, anak mga higala, kitang tuburanon mga igsoon. Now, ayaw to isa kung unsay mga nahitabo nga kayuhan sa tuan lungsod. Bisan, gani ang buta mga higala. Ay, akong amigo nga kuyog na to every outreach program na ang ginas kabarangayan. Pangutan, ana, si Dong Jandil Guapo Librado mga higala. Ha? Ingon ko, Dong. Kinini ang inigpanami ni mo, Dong. Kanaan ni mo sumunang guapo, gino. Okay, guapo, librado bisa. Si ikaw ba, kumidyante dyan ka. Okay. Huwag itawan po na si Dong Jandil. Oy. Gika sa bata pa na, huwag na siya gikuhaan, gina siya sa pananaw. Huwag na makita siya, bro. Nanunuhin tao kayo na, no? Gihikawan sa kahayag mga kaigsunan. Apan! Iyang nakita, mga higala, ang tinudanay mga kaigsunan, na kahayag nga atong na tagamtaman sa tuwang lungsod, mga higala. Kahayag sa maing kaugmaon sa tuwang lungsod, mga kaigsunan. Gumikan sa mga kaayuhan nga ato ang kayuhan nga itong namugna this lungsod mga higala. Kay siguro na sa kong gingon, what is tuburan before and what is tuburan to this to the present mga higala. Ha, di ba? So anak mga kingsunan, very simple logic mga higala. Kung maghisgot tag kalambuan, kausaban mga higala, ang karsadang akong giingon mga kingsunan, hala pangutan na ito sa Dumbaki mga higala nasa assessor's office. Naman na mga kingsunan, di ha? Naman na ihang motor ng XR o CRF man siguro na. Perting ninduta na. Akong hangyoon sa Dumbaki, akong hangyoon ang mayor. Nga, pasakay-sakayon mo ni Dumbaki o atong ilibot-libot na mo. Ha? O kung sa'yo mga dakong kausaban sa lungsod, mga isoon na binagyos mga karsada. Ha? Kado naman ko'y uban. Nga, pero mga lang gini, katuhuan kay dami account, panggod mga isoon. Oh, dami account, sos. Kibaw ko tang, uban, sos. Kibaw ta, mga higalan, uban. Wata kibaw, nara diha, mga higalan, nagpahipi, mga isoon. Wag itakibaw, kaubaran na to.

0: mo si Pio. Ha? Muna, mga kaigsuunan nga. Hapdos o sakit ang kamatuoran, mga kaigsuunan, ngadto sa mga tao. Ha? Naway tinudana yung pagpangga sa lungsod, kundi ang ginahuna, kaugalingong interes lang mang higala. No, kung ang imong ginahuna, interes sa ato ang lungsod mang higala, makita, ginani mo, mo sa mga kayuhan sa lungsod, pero ang imong interes, na gusto kag naikontra sunod eleksyon, aron po ka nakakwarta, labi na gyud na kay yuta. Nadaghan na mo yung si mong yuta. Ah, wala natin kupras ani. No? Ala na yun mga higala, wala natin makupras ani. Kay, kasagaran mga higala ka ng mga dagkog yuta, di hinuuntanan, pero doon ako yung mga nailhan. Nga doon ay may mga namuyo silang yuta, niya, ilan ba nilang presyoron? Niya, atong nag, asa na sila laban mga higala, mangayo na sila dito, monilista na ko dito sa kong mga tao. No? Inikabos eleksyon, budlay gihatag. Kupraso mga higala, ikhumas eleksyon, liwas eleksyon, bagog motor, scooter mga igsoon. O, oh, niya karon kaya wala may kontra mga higala. Wa naman mga kaigsoonan, sila kapasahan, silang lista. Nga to sila kapanguprasan mga higala mo ng ilan tuison. O kung sa'y mga nahitabo, mga kiksayod ko, daghan mga tao, adili, daghan mga higala, pila kabuok mga kaigsoonan. Doon ay uban nga nagpaminaw, ang uban nagtanaw sa itong Facebook. Tanaw gina ko siguro ron. Nagtanaw sa kong Facebook, ano itong ginaw? Pura nagkulis mo out ang naong. Sa itong isgutan, mga higala, o uban ng minaw radyo. Pero katong mga tao nga mahigugmaon o kung sa'y kahapsay, kalinaw o kalambuan sa itong lungsod, na ilang ginang nakita, mga higala, o ilang i-appreciate ng itong isgutan, kalambuan sa itong programa, mga igsoon. Ano ra? Simple logic, mga kaigsoonan. As simple as that, mga igsoon. No? So, arita, mga higala, dugang mga kaigsoonan, kinini ang, uy, ako din ipahibaw, mga higala, no? Nga, dugay na ni natong gihimong ordinansa or kinini ang balaod sa tuang lungsod. No, nga, ang maka-enroll, mga higala, sa Philippine National Police Academy, sigon pa sa Facebook post ni former Mayor Aljun Diamante, dunay tag 10,000 pesos nga pabaon, mga higala, ang atuang lungsod, ana? Sa pagpa-enroll lang, kung ma-enroll ka, mga higala, no? Masood ka dito, mga kaigsuunan, sa PNPA, sa Philippine National Police Academy. Wala kayo gismail nga pabawal, may nalang po na, no? Kaya ang uban, mga kadaghan, nahimong hippie, mga higala, nakagraduate sa PNPA, nga wagod in town, mga igsuun, pagsuod dito. Bugtong pangandoy, o ang pagpaningkamot, mga higala, no? O ang inspirasyon nila, mga kaigsuunan, labi na sila mga ginikanan. No? Mo'y ilahang bugtong gibawon, mga higala, sa akademiya sa Philippine National Police Academy. O ba, graduate man mga higala? How much more tadi sa lungsod tuburan? Suwayin ninyo mga higala kay ang ato ang lungsod ubos sa pamunuan ni former Mayor Aljun Diamante o sa itong kasantangang mayor karon mga kaigsoonan. Doon ay dako kayong pagsuporta ninyo mga igsoon kung mo enroll mo dito sa PNPA. 10,000 kapisos kung mo graduate mga igsoon. Makahumanjo ka. Makatapos yun ka sa kuan mga kaigsoonan sa kurso ni Modus PNPA. Oh, 100,000 mga kaigsoonan ang ihatag sa lungsod. Ya, kados ama lang na mga higala. Nga doon ay pagpanlantaw ng mga namunuan sa lungsod sama ni anak mga kaigsoonan. Karon na mga higala. Sa ubos ilang pamunuan mga kaigsoonan. Arita mga higala sa lain na kuan. Balita itong sa Wabro, katong 18 under, no? Napag-idea. Sa 18 under na to, di palandugay nga nahuman mga kaigsoonan. Okay na yun, no? Final day of tryouts mga kaigsoonan ato ning Domingo mga higala. 18 under basketball tryout no dito sa Tuburan Covered Court tapahigayo ni mga higala alas 9 ngatos alas 12 mga kaigsoonan. No, so muna no more next time, no more second chance mga higala. Maura gito mga kaigsoonan muna nga ay gid ang katong sa wala mo pakyas mga higala sa mga ni tryout yo do naglinya gito sila. Congratulations ninyo, no? Okay. Masin kamo na sabsunod atong ipasigarbo diri sa lungsod Tuburan ng ato ang mga banggiitan ng mga basketballista mga higala. Arita mga kaigsoonan sa mga greetings sa tuwag Facebook Live karon mga kaigsoonan. Arita mga higala si Sir Felix Saladas mga kaigsoonan. May buntag di mo na Sir Felix diya sa lungsod sa Asturias. Ang ato ang overall presidents sa lungsod sa Asturias sa ilang tinabangay diha mga kaigsoonan. No? Pinubring nilang tinabangay po diha mga kaigsoonan. Akong balik-balikon nga, kining ato ang pinubring tinabangay, origin ani mga higala, Balamban, Cebu. Balamban, Cebu mga kaigsoonan, no? Sugod ni mga higala, tos Balamban, pinagi ni Kuya Ruel Ponce Cabanero mga kaigsoonan, station manager, Radyo 1 Cebu. No? Sus, ming lambok mga higala. nakatabang sa mga tao, malabi na sa mga kabos sa Subalamban, panahon nga dunay mutaliwan nga membro sa ilahang kaugpungan. Muna nakita Mayor Joy Perales dito sa Toledo City, pagkakigsunan. Ipasibog dito sa Toledo. Nindot po sa Toledo, kami lambo, bro. Nidaghan po nila mga membro. Nidako po ang ilahang dawat dito. Nakita po pagkakigsunan sa lungsod sa Asturias, Mayor Dongkoy. Nagpatabang sa siyang Kuya Ruel Ponce Cabanero nga basin mo abot dito sa Asturias. Sustuod man mga higala. Nilambo og sila mo'y pinakadako ron nga grupo sa tinabangay mga higala diha, no? Ang lungsod sa Asturias, gani na ito nakalabay Sabado, miabot na kapin sa 40,000 kapisos ang dawaton mga higala. Ang gidawat sa ilahang pamilyas, membro sa ilahang nitaliwan nga membro nila sa tinabangay mga iso. Karistuburan, inaagisad ni former Mayor Aljon Diamante nga may naningkamot po mga higala. Miabot po ta diri ang tinabangay na ito mga kigsunal. Gani ato na nanasudlan, anasugdan na ito ang Cluster 1 from Barangay Poblasyon 1 to 8 og ang Barangay Kugon mga higala. Siyam ka barangay, kaluwis Ginoo, bisag bag-o pa ta nagsugod mga higala. Miabot na taron og 8,880 ang gidawat sa katapusan mga higalang midawat si Ma'am Rita Burha Galyarde mga higala ang igsuon in town sa ito ang kauban na itong membro nga matiliwan nga si Anhing Tatay Apolinario Diamante mga igsuon diha sa Barangay Kugon. Ako kusbon, may pagpaminaw. Sir Felix Saladas, may buntag diha sir. May pagpaminaw sa ito ang membro sa ito ang pinubring tinabangay. Salamat sir. Ma'am Amelita, good morning sir. Og ingon man si Kapitan Idol Junro Alcantara. Diha karon sa Barangay Daan Lungsod mga igsuon. Ang inyong makugihon og very active ninyo dihang kapitan og usap po di no? Sa kwa na to no? Kininitabang po na to nga makasud ang ato ang tinabangay diha sa Barangay Daan Lungsod. Cluster 2 ning Barangay Daan Lungsod ha, unya Cluster 2 1 kinini ang andam-andam ta no? Ang katong mga napili na tong officers basin karong sunod simana muduaw kunyog balik aron sa pag update na usab ninyo nga musugod na ta unsa tampitsaha musugod sa Cluster 2 kay medyo dako ra ba ning Cluster 2 ha, kay murag tanaw na ko mga higala lupigon siguro ang Cluster 1 ani ha, maglumba na gini kisay unang kisay dako ani nila unyag makulikta no, kay ang Cluster 2 mga higala puros dagkong barangay ang gisakupan. Barangay Daan Lungsod, dako nang Barangay Daan Lungsod, daghang tawo na Mangga, daghang tawo na Carmelo, daghang tawo na Kolonya, kadaghang tawo mga higala. Hagwaya di kayo ingon gamay sakto sa Gidakon, da sakto sa Smulupyo. Kung daghan ang magpamimbro ang mga klastira, mga higala, adas Cluster 2, daghan ang matigo, mga higala, o dako tag ikatabang sa atwa o niyang kaubang mimbro ng atuang tabanganan. No? So, ano na mga higala? Mary Jane Doblado Cebuado, shout out kuya, good morning. O si Ma'am Amelita, wala ko na siya yung wifi, pero naka-comment na gyapon siya. Salamat, ma'am. Sayod kong naampu kay radyo diha. Marites Miapi Remiticado, good morning Sir Jeriel, shout out ko sa Barangay Libo, labi na siya ko ng barangay, ilang barangay kapitan, Honorable Amador Abanid. Sa labas pagbasa, og labi na gyud sa kuang higala diha, no? Kunsyal Nido Diamante, og Ati Helen Diamante mga higala. Si Bro Dennis Flores, diha karon sa Kansi Detachment, may pagpaminaw sa diha karon ni Sir Gilbert Natabio, mga kaigsunan. Morning boss, shout out kong Agaw Tatsuki G Gutwal. Salamat kayo, gihatag niya gahapon. Yeah, yung sasagay gihatag. Dito gahom boss, gahom. Kala bang gahom nga kiskiso ni Mos Koko. Oh, so Julito Bayo, hi bro, good morning. Shout out ko sa amo ang presidente sa Tumgay Guardians nga si John John Malabo og sa Bayo Families. Bro, diri sa Mag-alwa, salamat sa pagbasa. Speaking og Tumgay mga higala, may pagpaminaw sa day karon niya ni Paribro Jimmy Lumakang. Paribro, basig nakadungog, nagpaminaw karon. Basin humas ato akong programa. Makita ta ato sa ilang Agaw Glen Pahis dito sa may Iskinas Pangas. Human diri sa kuang tuluman noon, buditso ko dito, no? Ato lang ta mag-abot, Paribro, og nagpaminaw ka sa pagkakaroon, no? Nagiging importante kay ni Montoyo, no? Ang atong usas mga membro diyas Tumgay og maaktibo og maalagaro ninyong buotang Barangay Tano diyas Barangay Himama. Pare bro Jimmy Lumakang, Ati Arlinda may pagpaminaw, Dudong Jimboy. Si bro Ramil kinini ang Albanyo. Ang usap po din yun sa mga usas mga kadagkuan nyo das tumgay, no? May pagpabinog, may buntag ni mo da bro Ramel Albanyo, no? Das barangay Himama. O sa tanan na lang sakops tumgay karon may pagpabinog, may buntag. Quimley, Pamplona, Mercado, good morning ni mo da. Live, uwangan do, salamat bro. O ingon man ni bro Renante Mercado, may pagpabinaw. Ako ro ba dating mga agaw ni sila? Aliwat man ako ni sila si Daiquim, si bro, no? Agaw bro, marinin ako, no? Mga pautan side, bang higala. Si Loriana Hilbuena, morning boss, good morning ni mo dia, ma'am. Nya, si Jane Suiko, good morning sir. Kilim Brigoliting, mayong buntag shout out kus ako ang manghod, 18th birthday niya ron. Okay, happy, happy birthday! Happy birthday! Nagdungan dahil sila ting ni Inday Jammer ting, no? Ang imuhang, inyuhang kamanghuran dahil nga, igsuon, no? Manghod niya, no? Si Rose Montecalvo, good morning, sir. Ay pagpaminaw niyo diya, ma'am. Juni Tuling, shout outs tanang amua diri sila bangon boss. Okay. Nya si okay no. Nya si John Santa Cruz watching from Cebu City Benghegala. Usa dis ato ang kaubang magsisibya po dito sa Dakbayan Sugbo Benghegala. Kuya John Santa Cruz Benghegala. O nya si Ramel Albanyo, good morning ni mo diha bro, no? Diha sa barangay kinini ang Himama. Ting Kubals, no? Si Dung Haibin Iskura, good morning, shout out kuno siya sa iyang yutang na tauhan. Diyas Barangay Mangga, from Caridad, with love, mga ison. Nya si Cathy Marfil Sortones, mayong buntag sir, pa-shout out, there is mulo pulo bagasawi. Mayong pagpaminaw niyo diya, ma'am, no? Salamat sa iyong pag-view permi diya, no? Sa mulo pulo. Jude Sinisa, good morning ni Mudas Barangay City, bro, no? Oh, gingon man, isa pa maning uba, no? Si Berlin Binuliraw, good morning sir, pa shout out sa kuang gabana Sinti Lianos ug ni Tio Boy Incabo sa kuang gabaganax uangan dos. Boss, kinini ang Boards Parilia, may pagpaminaw ni Boss Barangay Dos, no? Ug si Tatski Lebron James Gutual magaigsoon, good morning pre, pa shout out kog happy happy birthday. Pinalanggang sino bro? Pinalanggang manghod ni Jung Kilim pre. Pinalanggang anak po di Baykilio Brigoli sa Barangay Monte Alegre si Day Camille Brigoli sa iyang ika-18th birthday og siyempre ni Inday Jamern pre. Okay. Happy birthday. Ato story lang ni pre, ano lang tayo sa nungson ko roi, no? Og si Evangeline Q Parilia mga ison, gamay na lang yun ang oras mga kaisonan, siguro ugma puhon magdungog yapon tayo mga gilas samang taknag samang istasyon. May pagpaminaw na lang diha karon ni Konsyal Raul Alnicoli mga higala diha karos barangay Putat o diba karon des barangay Uno karon nagpaminaw sila diha ila ni Bard Ali Horlano karon bagay igsuon basig na misbis ng mga orasas ilahang mga otanon, no? Nya kagahapon sesyon po sila mga higala sesyon sa barangay sila si Raul Alnicoli paghuman nagsesyon po sila dito sa ilahang Bard Ali mga higala roning biya ko sila ang sesyon yun ang importanteng gimbuhaton mga igsuon, no? So akong usbon, servisyong wagas, mga higala. Raul Alnicoli, Putat Glass, mga igsoon. Dias Barangay Putat, mga igsoon. Way pili, mga higala. Tanang konstituente, diha sa Barangay Putat, mga higala. Subject sa alagad o servisyo, tinudanay ni Raul Alnicoli. Sama po, mga igsoonan. No, ni Boss Binsoy. Kinidia, mga higala. Boss Binsoy, kinini ang higanto. Good morning muna. Sir Glenn Vincent Higanto mga higala. Sa sorbida ay ganin yung sipyata Barangay Putat mga higala. Og service yung tinudanay po itong hisgutan na nagini mga higala naka-built-in mga kaigsunan ni Boss Binsoy Higanto mga igsunan. Das Barangay Putat Tuburan Cebu. Walang kita yung oras hantod og mapuhon mga kaigsunan. Siga po kini yung pumbring igsun pumbring silingan at panadunahan sa respeto pagbahal sa siging on Jarila Sintiente manamilit sa tagwingon ang inyong adlaw nga Martes kabutagon magbabungahog magbalipayon dagang salamat sa pagpaminaw ug mayong buntag pag-usap.
1: Juriel Asuniente Servicio Wailipod-lipod Servicio Wailipod.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 88.1 BT Radio.
1: Kung doon na mo'y problema kaya di mo katulog panahon sa kagabion, bisa kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, nyadigin mo katulog, doon na itukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kagtarong. Unya, kaya ang importante sa tao, kanaman mag nyo, makatulog kagtarong, makapaulay kagtarong, makakaon kagtarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
3: Taday loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nagribay mo tang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Liempo. Tadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Liempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois Lichon Manok, Lichon Belly og Liempo, ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try you ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka-effective. Oh, ako, di man ko mupati anang herbal. Karon mupati na ko. Kay it happens to myself.
6: DTX 500.
7: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
8: FiberConnect IT Solutions.
7: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
9: Original Hagkuroy Capsule.
10: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension, nawala yun akong nipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tumarn sa Hagkuroy Capsule.
9: Unsa pang inyong giulat, balit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
11: BT Radio 98.1 FM.
12: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
13: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
12: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
14: Jumpstart your day right here.
15: Good morning.
16: The morning drive.
14: BT 98.1.

0: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
1: Magalingin bala ang imo nga uhaw?
0: Masami nagkapangihi?
1: Masami ginauhaw?
0: Kasi may diabetes ka na?
1: DTX 500 na!
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
0: nga nagapanubo
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500
1: garantisado.
0: DTX 500.
2: Gusto ka ba og Lechon Manok o Gliampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo.
3: Susas Lechon Manok and Lepo.
2: Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan.
3: Susas Lechon Manok and Lepo.
2: Lamian na, barato pa.
3: Lamian na, barato pa.
2: Susas Lechon Manok and Lepo.
3: Siguradong magpangita ka.
2: Susas Lechon Manok and Lepo.
3: Tara na!
4: Atong paminaon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Si Richard Marita, sir.
6: Address?
5: Ipil, sa Mungo, Cebu, guys, sir. Isulay ako palit o katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko, kay, di ba matigong sir sa kong lawas ng murag? Di ko katulog ba mo to nga? Pagumal ako pang hapla, sir. Kutin hayahayak, please ko kayong pamilya sa kong lawas.
4: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma, goodbye.
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
8: Uy, Kuya Atan, nausa maling atong amigo nga masulupon magkayog noong?
9: Dito, no?
8: Atong pagutan noon.
9: Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kagnaong karon?
10: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
8: Aw, oh, kanara di ay? Ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
11: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inifirice ning atong lungsod sa Tuboran. Nagkapud-apud po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
8: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
12: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
13: Ang Phyllis Bugasan Store, ana ang himutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 89.1 BT Radio.
1: Si Ate Press, kuna ko ang pastultihon gamit na mo sa said celebrity beauty soap with kojic acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Tun ikaw mo gamit sa said celebrity kojic soap. Said celebrity beauty soap, Kotis Gold, celebrity artista ka.
2: Alam ni atong nga mga di na makalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof, ugangatan insurance services, babahibong magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550 ugangalang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries, naada usab ang GM D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o giumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
4: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
5: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
4: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
5: serpentina tabang para sa high blood pressure,
4: malunggay paligon sa imong immune system,
5: Tubo, natural energy booster.
4: Ginger, panguntra sa inflammation.
5: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
4: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
5: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
6: This for life.
7: Visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu.
8: At Barangay A, Tuburan, Cebu.
7: Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos, perfect for two guests, featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3

0: BT Radio.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Gipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX og ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
4: Hisgutan nato do kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC isip mga antioxidants o immune system booster.
5: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
4: Amo ba?
5: Tungod kay samtang gatigo lang ta, mubo ang ato ang bone density.
4: Gusto.
5: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
4: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa toang body composition. Matunaw ang toang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok na tao.
5: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
4: Oo.
5: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
4: Maulagi.
5: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidant. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga na antioxidant sama sa DTX 500 o MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan po mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
1: DTX 500.
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Ang DTX 500 ang may pinakamataas nga antioxidant kag-protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa dyan ang mga free radicals kung sigiho na itong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman o exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga na kay oxidative stress.
5: Correct. Say, normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
4: Palakit-lawas.
5: Palakit-lawas, no? So, Sir GP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigi ta og exercise.
4: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500, doc, sigurado jud nga kampyon ug sufficiente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
5: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa-joy backup nga good nutrition.
4: Correct.
5: Sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pagbarbell, Sir GP, mo ang pagligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
4: Correcto, Kramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
5: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
4: Mao jud, Doc, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MITC. Gi-boost ni ini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
5: So simple lang, Sir GP, ang tumong nato ini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og MITC kada adlaw.
4: Absolutely, Doc. Nya wala na po tay igong oras, Doc. Ko si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Uy, saying maing lawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako, nag 100 na lang.
1: DTX 500. 500.
3: Mapalit sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
9: Intuburan, Cebu, 98.1 FM.
8: 98.1 FM.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: The Morning Drive.
5: Every morning.
4: BT 98.1.
5: Morning Drive.

0: 89.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ah, kasi nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching yung mga. Yung mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga, naayo na sa ang, ako ang, naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una, kapuyon dahi ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom ni mo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Tawahay na rin mong lawas dahi, ma'am.
3: Tawahay na.
2: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
3: Monching.
4: Taday loy sa Lechon Manok, Lechon Bali Agra Liampo. Lagi na may butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatailo is Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyuhang mga okasyon.
6: The Best Buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalamit.

0: sa bisan unsang sud-an. Tagamtama ang kalami ug dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Doctor's Vinegar, siguradong soul na ang imuhang cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar haom para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Nga naa may mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede rasad sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Nga naa may mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: This is the Morning Drive.
4: The Morning Drive.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Agalinabo, Balingasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla. So, niya, kanya akong ginawaan ako, firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko, nauli. Anong akong kabuhil niya, ay na kaya akong mga lawas. Masalamat ko, aning habla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na! Bring health into
5: your home. Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
6: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
7: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
5: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
8: Bring health into your home.
9: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 ektarya ng Kaliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.

0: 98.1 BT Radio.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
2: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwi nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o gad dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, mabahibog magkuntag pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer friendly, hassle free o paspas nga serbisyo.
4: V-tron. Subok na.
5: Ang madami sa V-tron kuya, kung gagaw si Dono kung sa iyang anak na may kansiro sa bitaw sa dugo. Kaya may palitan namin yung V-tron no, kaya dako kuno kaya naging katabang sa bata ng tulog. Vitamins pa yun sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata tapos kamangit tayo ng sa vitamins. One week lang kuya, nakatarong na siya baklay kaya kasiyang-kiyang mong utya ito. Pagkainam niya sa V-tron, gana na kaya ang tulog. Di na siya magmasamata.
4: V-tron Syrup Multivitamins Plus Iron.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bangkong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store.

0: gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: O kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kikag sugar o asin?
2: Sa una to, Inday. Lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
1: Ha? Unsa din na imong gigamit, kuya?
2: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, nga 15 in 1.
1: Ha? Unsa din na aana, kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ka na nang gamitin, kuya. Pwede ko, Ana?
2: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, ganito't gana nagamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mau ba kuya? Sige, ato na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa, mapalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape yung timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
5: This is the Morning Drive.
6: The Morning Drive.
7: BT 98.1.
8: Every day, every day.

0: 101.1 BTE Radio.
1: Mayong adlaw na sa Pangalangga. Welcome na usab sa itong programang Health is Wealth. Makaobon niyo karon si Mama Resti sulod sa pipila ka gutlo. Kung diin pagaisgutan na to karon ang pinakabag-o nga kapsula, ang original Hagunoy capsule. Unsa man ang original Hagunoy capsule, mga langga? Excited nang uban. Ngano man dugay-dugay tangga paabot ani. Ang original Hagunoy capsule o sesya ka kapsula nga adunay unom ka mga ingredients. Dili basta-basta nga mga ingredients, ha? Pinaka-baskog, pinaka-powerful nga mga ingredients nga makatabang kung natay balatian sa tong lawas. Grabe. Ang una, malunggay. Kabalo na kita kung saan ang malunggay, mga langga. Basta magsige gani kag utan, sige kag kamunggay mo taas gina imong kinabuhi. Maura gina ang explanation sa kamunggay. Kumain ang gulay para humaba ang buhay. Maura ang tagas kinabuhi ang mga tao sa una kung kakaon ka og gulay. Makatabang ni siya sa mga ginikanan o sa mga mama nga nagpasuso. Kung nagpasuso mo diha, makatabang ni aron pagpadaghan sa inyohang gatas. And then makapromote po ni siya sa imong good sleep. Makatabang ni kung aduna kay insomnia, kanang dili ka makatulog. And then kung naa kay arthritis, kung naa kay asthma, makatabang po ni sa mga magtiayon nga dugay nang gapuyo apan wala gyapoy anak, tungod kay ma-boost ang inyohang fertility kun kanunay mong mag-inom og original Hagunoy capsule tungod kay naa diha ang kamunggay. Okay. Ang sunod nga ingredients, tubo. Okay. Wala nagilaing mulalis ani kay kining tubo, gina-exim, daghan kay mga herbal nga gagamit aning tubo. So kung magluya mo, magluya gani mo, makatabang sa inyo ang original Hagunoy capsule, kaya nga naman, i-boost niya ang inyohang energy. Makatabang po ni paglimpyo sa ato ang kidney. Agoy, ang atong kidney karon. Grabe, hugaw na ang atong kidney karon tungod sa ato mga gipangkaon, mga chemicals na gipangintik na to, mga preservatives, makaon magina na to, kinama na sa mga pagkaon. Hugaw na ang inyong kidney. Dapat limpyuhan ang kidney. Pinaagi sa pag-inom og original Hagunoy capsule, kaya naan siya itubo nga makapalimpyo sa ato ang kidney. And then, kung aduna mo'y sakit sa atay, labi na sa mga palainom nga na pagpakonsulta niyo sa doktor, giingnan mo nga ano rin diferensya ang inyohang atay, na good news, makatabang sa inyohang original Hagunoy capsule nga mapauli ang ka-healthy sa inyohang atay. Importante ba yung atay? Kaya maubay ni salaan sa ato ang lawas. Importante kayo ni, mauni nga dapat ampingan, inom kita og original Hagunoy capsule kung anak kay gibatsyag dihan, anak kay sakit sa atay. And then, ang sunod nga ingredients is ang kining serpentina. Okay, or kining gitawag ni sila marbilos or maribilos by tawag ani sa mga karaan. Marbilos. Pait kayo ni. Pero grabe, kung nakakita pa lang mo, na-featured ni siya sa Salamat Doc. Kanang bitong sa IBCBN sa una, Salamat Doc! Doktor yun ang ga-explain. Tanawan nyo diyan sa YouTube. Doktor yun ang ga-explain nga makatabang ning serpentina sa mga diabetes. Makatabang sa adunay high blood. Doktor gid na, ha? Tanawan nyo diha. Naadiha, ga-explain diya sa YouTube. Salamat Doc! Naanadiha. And then, ang nakanindot na po ni siya'y ginger or kiniang luya. So ang luya, maka-improve po sa inyong blood circulation. Mauna kung high blood ka, mainom gani ka original Hagunoy capsule, mawala ginaimong high blood. Kaya kung magsikag inom anang ginarisita sa doktor, pangpakalma ragyod na siya. Di na siya makawa sa iyong high blood. Igura mo kalma, pero posible mo balik ragyapon. Kaya nga naman, naihinungdan diha nga na high blood ka. Pero ang nakanindot, kung mainom ka original Hagunoy capsule, mga langga, makatabang yun mawala ang imuang high blood. Ang nakanindot pag yun kay maka-improve ni siya nga mapadali. Kung kanunay kang gakaon o mga masustansya nga pagkaon, papaspason pag yun ang pag-absorb sa imong lawas o mga vitamins, mga nutrients tungod sa luya. Grabe din yung luya, no? Grabe ang luya. Kung nakay sakit sa ngipon, matabangan sa luya. And then kung nakay dysmenorrhea ka sa mga babae, bitaw nga na maabot ilang binulan nga sakit, magsakit ang ilang puson, makatabang sa inyo ang original Hagunoy capsule tungod kay naani siya'y luya. And then napunis siya'y ampalaya leaves or dahon sa paliya. Kung nanglarag na ang inyohang buhok, makatabang na. Kaya nga naman, mapahealthy o balik ang inyong buhok. Yung mga larag-larag na ninyong mga buhok, labi na sige mo ka-stress, sige mo pulaw. Ang nakanindot, ang Ampalaya Lips makatabang sa inyo. Makatabang po sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang sa diabetes. Makatabang sa cancer. Maka-prevent sa heart attack and stroke ang dahon sa palya. Grabe. Makatabang po para sa inyong digestion. Kanabitong dugay na mo malinisan. Magkaon ninyo, kaon mugutan, dugay mo malinisan. Makatabang sa inyo ang dahon sa Ampalaya. Makatabang po sa mga diarrhea. So ang original Hagunoy capsule di ay kung magkalibanga ka doon na kay LBM, makatabang yun ang original Hagunoy capsule. Ang pinaka last ka ingredients guys, syempre, nangungunag yun. Pinaka-epektibo ang kining Hagunoy. Grabe no? Ang uban magkatawa. So ng Hagunoy man. Nangadtumid doon sa merkado, nangadtumid sa kanang mga butika, katawa sila sa Hagunoy. Pero kabalo ba mo? Na ang Hagunoy di ay makatabang siya kung nakay mga bukul-bukul. Makatabang kung aduna kay cancer. Makatabang po ni siya nga mapahealthy ang samlabi na sa mga babae, ang organ sa mga babae. Kaya nga naman, delikado ba ng babae nga makamayuma, magka-cancer sa matris. Makatabang di ay sa sakit or sa cancer sa matris ang Hagunoy. Dayon makaprevent po ni siya sa diabetes pagkadaghana kinita ng mga ingredients powerful kain ni siya. And then kining vertigo, kung naminaw karong adunay vertigo, magsige na sila balik-balik pa konsulta sa doktor. Ang kining may vertigo, may mga yapon wala niya kung vertigo. Ay naku, original Hagunoy capsule. Kaya nga naman, ang Hagunoy makatabang sa vertigo, mga langga. Grabe gyud kaayo. Ha? Maka-lower po sa inyong acid. Maka-decrease sa blood pressure. Kung naapo kay mga samad-samad, dali maayo kung gainom ka.

0: naon man pag ina mga original Hagunoy capsule kung naa kay gibatyag diha. Limpyuhan jud ka, mabalik jud ka sa pagka healthy kung maginom ka original Hagunoy capsule. Unsaon man siya pag inom? Duha ka kapsula kung aduna kay gibatyag, matod pa sa doktor na mo ha. Kung naa kay gibatyag, duha ka kapsula 30 minutes to 1 hour before kamukaon. So usa kamukaon, mo inom ka og duha ka kapsula kung naa kay gibatyag. Dayon sa paniudto inom gyapon kag duha ka kapsula. Sa panyapon inom kag duha ka kapsula. Pagkaugma na sad same process. Duha ka kapsula sa pamahaw, before mamahaw, duha ka kapsula before maniudto, duha ka kapsula before manyapon. I-maintain gyud duha ka semana dayon pa-check up kasi imong doktor. Diba siniguro nga mawagtang na imong balatian. Unsa pa inyong gihulat mga langga? Available na ni ang atong original Hagunoy capsule diri sa San Carlos City mga butika, available sa Escalante City, available sa Canlaon City, available na pod sa Toledo City. Ang ato ang original Hagunoy capsule available po diya sa May Valle Hermoso mga langga. Unsa pa inyong ipaabot? Palit na sa original Hagunoy capsule. Bye bye na guys. Once again, kinig hapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Preemptive evacuation at pre-positioning ng relief goods at supplies sa mga lugar na posibleng tamaan ng Super Typhoon Bavi, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Headlines.
5: National Disaster Risk Reduction and Management Council naka-heightened alert na bilang paghahanda sa hagupit ng papalapit na bagyo.
4: Headlines.
3: Mas mababang inflation rate o antas ng pagtaas ng mga bilihin na 6.4% noong buwan ng Hunyo na itala ng Philippine Statistics Authority.
4: Headlines.
5: Inventory ng langis sa bansa tumaas at nananatiling matatag. Samantala, panukalang amyenda sa Oil Deregulation Law inihain na sa Kongreso ayon sa Department of Energy.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mas pinagtutuon ng pansin ang pagtupad ng kanyang tungkulin sa halip na manood ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: Headlines.
5: Higit 2 bilyong pisong farm-to-market roads at tulay na sa buong bansa aprobado ng Department of Agriculture.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpaabot ng pagbati at pagpupugay kay Alex Iala matapos ang makasaysayang kampanya nito sa Wimbledon. Iala mananatiling kampiyon ng mga Pilipino ayon sa punong ehekutibo.
4: Headlines.
5: At mga insidente ng krimen sa bansa bumaba noong Hunyo ayon sa Philippine National Police.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Martes, July 7, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3 Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang preemptive evacuation at pinahahanda ang relief goods at mahalagang supply sa mga lugar na posibleng tamaan ng Super Typhoon Bavi. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, iniutos ng Pangulo ang whole of government approach para mabawasan ang epekto ng masamang panahon. Inatasan ng NDRRMC at iba pang ahensya na magsagawa ng pre-disaster risk assessment at scenario meetings. Kabilang pa sa mga direktiba ang pagpapalakas sa public advisories at warning systems, pagpapatupad ng preemptive evacuation sa high-risk areas, pag-secure ng ligtas ng evacuation centers at pagtatatag ng designated zones para sa livestock.
6: Preposition rescue teams relief goods and essential supplies including special needs and identify alternate routes. Enforce sea travel bans and inspect critical infrastructure and provide early assistance to vulnerable sectors and monitor public health risks like flood-related diseases.
3: Ang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
5: Naka-heightened alert na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC Operation Center at ang 44 na member agencies nito bilang paghahanda sa inaasahang pinsala ng Super Typhoon Bavi na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ito ang nabatid sa panayam kay Office of the Civil Defense Deputy Administrator Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV. Ayon kay Alejandro, mula noong weekend ay minomonitor na nila si Bavi at tinatasan na nila lahat ng member agencies na maging handa. Minomonitor din anya nila ang enhanced southwest monsoon o pinalakas na hanging habagat na magadala ng matinding ulan sa mga karagatan ng regions 1 hanggang 4B, particular na sa Palawan.
2: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Mahigpit na ang paalala ng Office of Civil Defense o OCD sa publiko na mag-ingat, maghanda at tumutok sa lagay ng panahon. Gayon din sa abiso ng mga otoridad ngayong tagulan dulot ng habagat o southwest monsoon. Ito ay makaraang magpalabas ng pagtayang pag-asa hinggil sa malakas na pangulang posibleng maranasan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Batay sa ulat ng pag-asa, pinalalakas ng super bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na, o international name na Bobby, ang hanging habagat o southwest monsoon na magdadala ng malalakas na mga pag-ulan. Inaasahang papasok sa PAR ang naturang bagyo mamayang gabi o Miyerkules ng umaga at tatawagin itong super bagyong Inday, bagamat malabo naman ang tsansa nitong lumapag sa kalupaan. Gayunpaman, sinabi ng OCD na dahil paiigtingin ng naturang super bagyo ang habagat, asahan na ang malalakas at mapaminsalang pag-ulan na may kasamang pagguho ng lupa.
2: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
5: Inalerto at pinaghahanda na ng Department of Agriculture o DA ang mga magasaka, mangingisda at iba pang agri-stakeholders sa bansa kaugnay ng papalapit na bagyo sa bansa. Kaya naman ngayon pa lang ay inabisuhan na ng DA ang mga magasaka na anihin na ang kanilang mga palay at mga gulay bago pa maapektuhan ng pag-ulan. Pinalilinis na rin ang mga daluyan ng tubig sa mga irigasyon at mga pilapil upang maiwasan ang mga pagbaha. Maging ang mga mangingisda ay pinayuan na rin hanguin ng maaga ang kanilang mga isda at ipagpaliban na muna ang pagpapalaot lalo na sa mga lugar na nakaranas o nakararanas na ng malakas na hangin at alon dahil sa bagyo. Sa paring ng DA, tiniyak naman itong tuloy-tuloy na ang paghahanda para ayudahan ang mga maapektuhang magasaka at mangingisda ng bagyo. Kabilang dito ang pagpre-preserve ng mga binhi at pakikipag-unay na rin sa mga LGU at Regional DRRM offices.
2: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Naka-high alert ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila sa harap ng inaasahang super bagyong Inday. Ayon kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, inatasan ang mga alkalde na ihanda ang disaster response equipment, rescue assets at relief food boxes sa mabababa at mga bahaing barangay. Nakaantabay din ang emergency personnel at operators sa flood pumping station sa Metro Manila. May ugnayan din ang council sa DSWD para sa agarang replenishment ng relief food packs kung kailangan. Makikipagtulungan din ito sa League of Cities of the Philippines para bantayan ang mga paghanda sa labas ng Metro Manila.
2: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
5: Inadapt na ng Philippine Coast Guard ang three-piece approach para mapalakas ang paghahanda at pagresponde sa harap ng posibleng epekto ng masamang panahon. Binubuo ito ng preemptive, ang pagpapalikas sa mga maapektuhan ng bagyo, preventive, pagpapatupad ng no-sale policy at iba pang hakbang, gayon din ang proactive, ang pagtiyak sa kahandaan ng mga tauhan, kagamitan at mga ahensya ng gobyerno para sa mabilis na pagresponde. Pinaalalahanan naman ni PCG Deputy Spokesperson Commander Michael John Encina ang mga biyahero na planuhing mabuti ang kanilang biyahe sa harap ng inaasahang pagpasok ng bagyo.
8: Planuhin maigi ang kanilang pagbiyahe, especially this coming week po, no, para hindi po tayo ma-stranded or magkaroon ng mga accumulation ng mga pasahero dito po sa ating pantalan at hindi rin po sila maabalas.
5: Si PCG Deputy Spokesperson Commander Michael John Encina.
2: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Manila Water tiniyak na walang water interruption kahit sa panahon ng peak El Nino. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
2: Report.
7: Report.
9: Gran kumpiyansa ng Manila Water. Magkakaroon ng water interruption sa mga customer nito sa East Zone Metro Manila kahit na umabot pa sa peak ang El Nino. Sa 10 balitaan, sinabi ng Manila Water na handa ang kanilang sistema dahil sa pinalawak na operational capacity at magdaragdag ng mga bagong water source na nagbawas ng pagdepende sa Angat Dam. Sa kasalukuyan, kabilang sa pinagkukunang supply, ang Angat Dam, Wawa Kalawis Water Treatment Plant at mga pasilidad sa Laguna Lake, sa Cardona at East Bay. Inaasahan din makukumpleto ngayong taon ang Phase 2 ng East Bay Water Treatment Plant sa Setyembre at kay Sayat Water Treatment Plant. Ayon man kay Manila Water Chief Operating Officer Arnold Mater Mortera, kung magkakaroon man epekto ang matinding El Nino, posibleng pagbaba lamang ng water pressure ang maranasan ng ilang customer, partikular sa mga matataas na lugar. Pakinggan natin ang kanyang pahayag.
10: During peak El Nino, probably would be a little bit of reduction of allocation from Angat. But since we have supplementary resources and the activation of two new treatment plants in the last quarter of this year, there will be no interruptions in this concession area, and the worst could be just lower pressure in some areas.
9: Sa kasalukuyan, tumatanggap ang water concessionaires dito sa Metro Manila ng 48 cubic meters per second na alokasyon mula sa NWRB. Kasabay nito, tuloy-tuloy rin ang pakipagtulungan ng Manila Water sa mga lokal na pamahalaan at paghikayat sa publiko na maging responsable sa pagkonsumo ng tubig. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Naitala na ng Philippine Statistics Authority o PSA ang mas mababang inflation rate na 6.4% noong buwan ng Hunyo ngayong taon. Ayon sa PSA, hindi hamak na mas mababa ito kumpara noong Mayo ng 2026 na pumalo sa 6.8%. Mas mataas naman ito kesa sa naitalang inflation rate noong Hunyo ng 2025 na nasa 1.4% lamang. Ayon kay National Statistician na si Claire Dennis Mapa, ang isa sa mga dahilan ng pagbaba ng inflation rate noong Hunyo ay ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo, partikular ng gasolina at diesel.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pagbaba ng presyo ng langis nakapagambag sa pagbagal ng inflation ayon sa DepDev. Ang detalye ng balita hatid ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report, report, report.
11: Positibo ang Department of Economy, Planning and Development na bubutit na ang pandaigdigan sitwasyon sa kabila ng mga kinaharap na hamon. Itong tinura ni Economic Planning Secretary Arsenio Balisaca kasunod na rin ng ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na pagbagal ng inflation sa 6.4% itong Hunyo buhat sa 6.8% itong Mayo. Ayon kay Balisacan, malaki ang naitulong ng pagbaba ng presyo ng langis, gayon din ang mga ginagawang hakbang pamahalaan sa supply ng pagkain. Nabatid sa ulat ng PSA na pangunahing dahilan ng pagbaba ng inflation ay ang mabagal na pagtaas ng pamasahe, gayon din ang presyo ng langis dahil sa umuhupang tensyon sa Gulf region. Umagal din ang pagtaas ng presyo ng pagkain at non-alcoholic drinks na nasa 5.2% nitong Hunyo, 5.7% itong Mayo. Malaking ginhawa para sa pamilya Pilipino ani Balisaca ng pagbawat pagbaba ng inflation dahil nangangahulugan nito na magkakasya na ang budget lalo na sa mga mahihirap na pamilya. Sa ngayon, ipinatutupad na ng pamahalaan ng El Nino Food Security Action Plan na layong palakasin ang kahandaan ng bansa sa babago-bagong panahon, tiyakin na sapat na pagkain, bawasan ng pagkalugi ng mga magsasaka at mangingisda at maghatid ng murang pagkain sa sambayanan. Para sa Bagong Pilipinas, ay Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpaabot ng pagbati at pagbubugay kay Alex Ayala matapos sa makasaysayang kampanya nito sa Wimbledon. Ayala, mananatiling kampyon ng mga Pilipino ayon sa punong ehekutibo, si Alvin Baltazar sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
12: Ipinagmamalaki ng buong bansa at mananatiling kampyon ng mga Pilipino si Alex Ayala. Itong nilalaman ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bagamat nakala sa paanoan ng pagkatalo sa Ayala ay pasimula pa lamang ito na makita ng buong mundo ang tunay na kakayahan ng mga Pilipino sa larangan ng pandaigdigan tennis. Ayon sa Pangulo, walang makakahinto sa paglago ni Ayala, kalakit ang pagpapasalamat sa atleta na nagpatunay na walang pangarap na hindi maaabot ng isang Pilipino basta may determinasyon. Ayon sa punong ekutubo, bagamat natapos na ang pagtakbo ni Ayala sa Wimbledon, nagsisimula pa lamang anya na makita ng buong mundo ang tunay na kakayahan ng mga Pilipino sa larangan ng pandaigdigan tennis. Maaaring nagtapos na nga ang kampanya ng Pinay athlete sa Wimbledon, subalit ang hindi niya maikakaila ay ang kakayahang makipagsabayan ng mga Pinoy sa pinakamahuhusay na atleta sa buong mundo. Natapos ang makasaysayang kampanya

0: Iinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayan ng Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.

0: para matiyak ang energy security. As of July 3, ang gasolina ay nasa 43.72 days. Diesel ay mayroong 43.81 days. Kerosene may tumataginting na 177.50 days. Jet fuel, 84.93 days. Fuel oil sa 36.45 days. At LPG na may 42.28 days.
1: We improved from last week's level, so total in country is about 46 and a half days. Previous week, we had about 41 days, so tumaas tayo, no?
2: Sa kabilang dako, ipinaliwanag naman ni Energy Undersecretary Alessandro Sales ang dahilan ng mataas pa rin presyo ng langis kahit pa bumaba na ang presyo ng Dubai crude oil sa merkado.
1: Average ng Dubai ay bumaba na po. It's now below our $80 per barrel marker. In fact, last week, ang average mga $65 per barrel. But this is not immediately translated po sa ating pump price dahil ang pump price po natin ay nakapeg sa MOPS, sa produkto, yung Mean of Platts Singapore traded price ng gasoline at diesel. Sa ngayon po, mataas pa rin ang MOPS ng diesel at gasoline. But hopefully, within 1 to 3 months, mag-i-stabilize na rin ang MOPS kasi mga 30% na ang delivery volume na lumalabas sa Strait of Hormuz ngayon.
2: Yan ang pahayag ni Energy Undersecretary Alessandro Sales.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Epektibo na ngayong araw ang panibagong paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo base sa inilabas na pagtaya ng Department of Energy o DOE. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, magkahalong paggalaw sa presyo ng langis ang ipinatutupad ngayong araw kung saan ang gasolina ay posibleng mabawasan ng 1 peso and 75 centavos o kaya tumaas ng 25 sentimos kada litro. Kapwa dagdag presyo naman ang mangyayari sa diesel na posibleng madagdagan ng piso at 57 sentimos hanggang 3 pesos at 57 sentimos kada litro. Ang kerosene naman posibleng tumaas sa piso at 70 sentimos hanggang 3 pesos at 70 sentimos kada litro.
4: Sana makaabot tayo at a certain point na maging pre-war na sana siya. Pero it will take time. It won't happen in just 1 week or 2 weeks. Might take time, few weeks pa siguro, few months. But I think the worst is over. And hopefully we can start adjusting na in the price as well to adjust to a pre-war prices.
2: Alaki ng pirma ni Garin na inihain na nila sa Kongreso ang panukalang pag-amyenda sa Oil Deregulation Law. Kabilang dito ang plano na magtatag ng Government Fuel Reserve na sasapat sa 60 araw na supply at magpapalawig ng inventory requirement ng mga oil company mula 15 araw hanggang 30 araw. Sa tulong kasi nito ay mas makatitiyak na kaya ng salagin ng bansa ang mga posible pang mangyaring krisis sa enerhiya sa hinaharap.
4: These are not simply regulatory amendments. They are practical measures that will strengthen our energy security, improve supply resilience, and better protect the Filipino people from future global disruptions. When in power or petroleum, our objective is the same: to build an energy sector that is reliable, resilient, and prepared for whatever challenges may come. That is the commitment of the Department of Energy.
2: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kinumpirma ng Department of Energy na balik na sa normal ang lahat ng major power grid sa buong bansa kasunod ng restoration ng karagdagang generating capacity sa Visayas. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marasigan, nasa normal na operasyon na ang Luzon grid na may power demand daw 16,623 megawatts na sapat namang nasusuplayan ng energy grid. Dagdag pa ni Marasigan, maging ang Visayas grid ay nakawala na rin sa yellow alert status nito matapos ang matagumpay na synchronization ng Panay Energy Development Corporation o PDECE Unit 3 sa Visayas Grid na nakadagdag ng 150 megawatts sa sistema. Sa kabila nito ay patuloy aniya ang pagpapataas ng Department of Energy sa energy supply at stability ng Visayas bunsod ng tumataas na energy demand na direktang iniuugnay sa lumalagupang ekonomiya ng Visayas.
5: Synchronized na sila sa grid. They started their capacity build-up. And the following day po, wala na tayong yellow alert until this time. So, normal na po yung level ng generation and supply natin for all the grids that we have.
0: Yan ang pahayag ni Energy Undersecretary Mario Marasigan.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inaprubahan ng Department of Agriculture o DA ang higit 2 bilyong pisong halaga ng farm-to-market rolls sa tulay sa buong bansa. Layo nito ang palakasin ang market access sa mga produktong pansakahan at mapababa ang gastos sa transportasyon. Saklaw nito ang higit 66 na kilometrong lansangan at higit 300 linear meters sa mga tulay sa Zambales, Oriental Mindoro, Masbate, Samar, Bukidnon at North Cotabato. Ayon sa DA, bahagi ito ng pagisikap ng Administrasyong Marcos na mapalakas ang agri-food chain o agri-food supply chain. Sinabi pa ng kagawaran na ang Philippine Rural Development Program o PRDP Scale Up ang magpupondo sa mga proyektong ito. Target ng DA na maigawad na ang nalalabing PRDP projects bago matapos ang taon kung saan kabilang rin sa mga proyekto ang irigasyon at post-harvest facilities.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba nating balita, hindi makikialam ang executive branch sa usapin ng 16 conviction threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ipinauubayan nito sa Senado ang desisyon ukol dito. Una nang sinabi ni Senador Francis Escudero na nasa 16 na boto ang kailangan para mapaalis sa pwesto ang Vice Presidente.
6: Hindi po makikialam ang ehekutibo kung ano man po ang magiging resolusyon patungkol sa issue na yan. Nasa Senado po yan kung ano po ang kanilang ipapatupad.
2: Samantala, nakatuon din si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtupad ng kanyang tungkulin sa halip na bantayan ang takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ipapaalam lang sa Pangulo ang developments ng trial, subalit anya hindi ilalaan ang kanyang oras sa panonood o pagsubaybay sa mga pagdinig.
6: Hindi naman po kailangan mag-monitor ang Pangulo. Malalaman naman po din niya kung ano magiging balita rito. Mas marami pong dapat na trabahuhin ang ating Pangulo at hindi po siya uupo lamang para po manood ng impeachment trial.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigit 2,000 polis ipinakalat ng NCRPO para sa 2nd araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si AJ Ignacio sa detalye.
3: Radyo Pilipinas Report.
7: Nasa mahigit 2,000 police personnel ang ipinakalat ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Ang kasalukuyan nagpapantay sa Senate vicinity kaugnay ng 2nd araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na nasa 2,075 police personnel ang kasalukuyan nakadeploy sa kaabaan ng Jokno Boulevard para sa seguridad ng labas ng Senado. Nakadepende naman ayon kay Asilo kung magdaragdag pa ng mga pulis at kung magkakaroon muli ng ilang mga kilos protesta mamayang hapon kung saan inaasa mag-uumpisa ang impeachment trial. Samantala, sa sitwasyon naman ng daloy ng trapiko ay nadaraanan na hanggang sa ngayon ang kahabaan ng Jokno Boulevard at maluwag ito para sa mga motorista. Mula pa rin dito sa labas ng Senado sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kumpiyansa ang defense team ni Vice President Sara Duterte na kaya nilang sagutin ang mga paratang laban kay Vice President Sara Duterte kahit pa hindi ito dumalo sa paglilitis sa kahapon o ngayong araw sa Senado. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, karapatan naman ng bise na piliin na hindi humarap o magpakita sa Senado. Hindi rin naman ibig sabihin ito ay takot ang bise na sumagot sa mga aligasyon sa kanya dahil present naman ang legal counsel niya para sumagot sa mga ibinabatong aligasyon sa kanya.
8: Unang-una sa lahat, parating kong sinasabi, yung pagharap niya sa kaso ay ginagawa na sa kasalukuyan. Kaya nga matagal na siyang nag-form ng isang defense team dahil alam niyang haantong tayo sa ganito. At kaya naman kami, mga abogado niya ay nandito para talagang ilitigate itong kaso at sagutin at patunayan na wala pong basihan yung mga paratang labag sa kanya. Pangalawa, actually ang mandato po niya bilang vice-presidente ay magtrabaho para sa bayan at yun nga po yung ginagawa niya.
2: Yan ang pahayag ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni VP Sara Duterte.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senador Rodante Marcoleta nasa stable na kondisyon pero hindi pa fit for trial ayon sa PNP Health Service. Muling magbabalita si J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Yan hindi pa maaaring lumabas ng PNP General Hospital dito sa Campo Crame si Senador Rodante Marcoleta. Ito ay ayon kay Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, ang Chief ng Internal Medicine ng PNP General Hospital, ay bagaman stable ang kondisyon ng senador, ay hindi pa naman ito fit for trial. Paliwanag niya, dumaraing pa rin ng pananakit ng dibdib at batok ang senador. Bukod dito ay mataas pa rin ang kanyang blood pressure na nasa 130 to 140 ang systolic habang 80 to 100 naman ang diastolic. Samantala, kanyang sinabi na kasama sa mga laboratory test na isinagawa kay Marcoleta ay ang ECG, blood chemistry test, x-ray at 2D echo. Nabatid na nagpasting kagabi itong si Senador Marcoleta para sa kanyang laboratory test. Pagkatapos ito ay saka pa lamang malalaman ang procedures o works up para sa senador. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Binisita ni Vice President Sara Duterte si Senador Rodante Marcoleta kaninang umaga sa Philippine National Police General Hospital sa Campo Crame. Nasa ospital ngayon si Marcoleta para sumailalim sa medical examination matapos makaramdam ng paninikip ng dibdib at high blood pressure kahapon. Bago mag-alas 8 ng umaga kanina nang dumating sa Campo Crame si VP Sara at tumagal ang convoy nito roon hanggang alas 8:30 kanina. Sinabi ng PNP Hospital na stable na ang kondisyon ng senador pero hindi pa ito fit to stand trial. Samantala, bandang alas 9:30 na umaga kanina, lumabas na sa PNP General Hospital ang isa pang akusado sa kasong plunder ni Senador Marcoleta na si Aristotel Viray para iharap sa Digan Bayan sa kinakaharap nitong plunder case.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naging matapang, malaman at mapanghamon ang naging opening statement ng House Prosecution Panel sa opisyal na pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang opening statement, sinabi ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro na ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas na ang isang nakaupong vice-presidente ay hayagang nagbanta sa buhay ng mismong pangulo ng bansa. Ang pahayag ay patungkol sa Article 4 ng Article of Impeachment na kinakaharap ng vice-presidente dahil sa mga naunang kontrobersyal na binitawang salita laban sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa First Lady at sa dating Speaker ng Kamara.
10: Sa kasaysayan ng ating republika, walang vice-presidente na may kaibigan na hitman. Ngayon lang, walang vice-presidente na nagpapapatay ng Pangulo. Ngayon lang, walang vice-presidente na handang magpapatay para lamang makaupo sa pwesto. Ngayon lang. The Constitution provides many means.
2: Samantala, iginit din ni House Lead Prosecutor Luistro na walang sino man ang may immunity pagdating sa pananagutan sa bayan, kasama na rito ang vice-presidente. Dapat umanong maipakita at maipamalas sa gagawing paglilitis na pantay ang pagpapatupad ng batas sa mataas opisyal ng pamahalaan at maging sa mga ordinaryong Pilipino. Ayon kay Luistro, ang prinsipyo ng public accountability o pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno ay hindi dapat namimili ng posisyon o kapangyarihan upang mapanatili ang tiwala ng taong bayan sa sistema ng hustisya sa bansa.
10: Power belongs to the people. Public office is merely borrowed, and every borrowed power carries with it the obligation to account for its use. If a barangay treasurer must account for public fund, then so was the vice president. If an ordinary public servant can be investigated, then so can the highest officials of the government.
2: Si House Lead Prosecutor Jervil Luistro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Selyadong kahon ng BIR, may halaga pa rin sa trial ni Vice President Sara Duterte ayon kay Impeachment Manager at Spokesperson Robert Ace Barbers. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nananatiling may malaking halaga bilang ebidensya ang selyadong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR kahit pa ipinabalik ito ng Senate Impeachment Court sa naturang ahensya. Ito ang nilinaw ni House Impeachment Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers kaugnay sa nagpapatuloy na paglilitis laban kay VP Sara. Ayon kay Barbers, ang pagbabalik sa mga dokumento ay hindi nangangahulugan na nawalan na ito ng silbi o evidentiary value sa kaso. Binigyan din ng mambabatas na hindi lamang sa BIR box nakadepende ang House Prosecution Panel. Marami pa umano silang hawak ng mga dokumento, testigo at iba pang matitibay na ebidensya na nakahandang iharap para patunayan ang mga nakapaloob sa Articles of Impeachment laban kay VP Duterte.
12: Tungkol dito sa BIR box, no? Yes, totoo, binalik ang BIR box. But this does not mean na nawala na yung evidentiary value nitong ebidensyang ito. Because at the proper time, ibabalik po ito. I-offer po ulit ito ng ating prosecution. At hopefully, the court will admit this as an evidence. So sa ngayon, ay nandyan lang yan. No? At hindi naman nawawala yung kanyang value as an evidence. So as the trial progress, I'm sure no, marami pang mga itutulak ang ating prosecution para mapagtiba yung articles of impeachment against the respondent.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa kapapasok lang na balita na ibalik na sa tanggapan ng BIR sa Quezon City ang BIR box mula sa Senado.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa kabilang dako, Senator Judges mula sa Minority Bloc patuloy na lalahok sa impeachment trial ang kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Si Ninfa Asuncion sa ulat.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Tiniyak ni Senate Minority Leader at Senator Judge Alan Peter Cayetano na patuloy na makikilahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang minorya ng Senado kahit patutol sila sa pagkakahalal ni Senator Chiz Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Ayon kay Cayetano, ayaw nilang maantala ang paglilitis habang gusto nila ang tunay na hustisya due process sa paglilitis kaya nagrehisto na lang sila ng continuing objection. Ibig sabihin, nakikisa pa rin sila sa proseso pero hindi binibitawan ang pagtutol sa panunungkulan ni Escudero. Binigyang diin ang minority leader na utos at diwa ng umiiral na konstitusyon na Senate President dapat ang presiding officer ng impeachment court at kung babalihin ito ay maaari anyang masundan pa ito ng iba pang mga paglabaga. Binahayag rin ni Senator Judge Amy Marcos na unconstitutional ang pagpwesto ni Escudero bilang presiding officer pero katungkulan nilang lumahok sa impeachment process. Narito ang bahagi ng pahayag ni Cayetano.
14: So malinaw na malinaw sa konstitusyon na dapat ang presiding officer yung Senate President. Having said that, ayaw natin maantala yung impeachment trial. That's why we're just registering a continuing objection. But I am concerned that once you bend the law, once you do not follow the Constitution, sunod-sunod na.
2: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Bumaba ng 30.43% ang naitalang insidente ng focus crime sa buong bansa noong Junyo 2026. Ayon sa Philippine National Police o PNP, pinakamalaki ang ibinaba ng carjacking ng motor vehicles na naitala sa 66.67% mula 27 kaso noong nakaraang taon, naitala ang 9 na kaso ngayong taon. Bumaba rin ng 57.25% ang kaso ng ng rape. Mula 697 na kaso ay naitala ang 298 na kaso, habang bumaba ng 40.15% ang kaso ng physical injury. Mula 406 na kaso ay naitala ang 243 na kaso. Nakapagtala rin ng pagbaba ang iba pang focus crimes, kabilang ang homicide, carnapping of motorcycles, robbery, theft at murder. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., ang pagbaba ng crime incidents ay nagpapakita ng nasa tamang direksyon ang mga hakbang ng PNP, ngunit hindi anya ito dahilan para maging kampante.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa larangan ng palakasan, Gilas Pilipinas muling nabigo kontra Australia. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Dennis Hilanga ng Sports Radio 918.
15: Nakalasap ang Gilas Pilipinas ng 92-49 na pagkatalo sa kamay ng Australia sa pagtatapos ng third window ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers kagabi sa RAC Arena sa Perth. Nahirapan ang Nationals na makipagsabayan sa Australians dahil hindi nakapaglaro si Justin Brownlee sa dami ng iniindang injuries. May 9 points lamang si Dwight Ramos, habang may tig-8 puntos sina Kevin Kiambao at Junmar Pajardo para pangunahan ang Gilas. Nagpakawala naman ang 5 three-pointer para tumapos na may 21 points si Bryce Cotton para sa Australia. 6 na sunod na ang panalo ng Australia laban sa Pilipinas na nagmula pa noong 1978 FIBA World Championship. Parehong pasok na sa second round ng qualifiers ang dalawang bansa. Number 1 sa Group E ang Australia, bitbit ang 6-0 record, habang panglimang pwesto ang Gilas, taglay ang 2-4 na kartada. Kailangang magtagumpay ng Gilas kontra Iran, Jordan at Syria sa susunod na qualifying games para lumakas ang tsansa na makarating sa World Cup. Tanging ang top 3 teams ng Group E at F, pati na ang best 4th place team lang ang makakapasok sa 2027 FIBA World Cup sa Qatar. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 19 na minuto bago mag-alas 12 na tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations dito mo lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
17: Maging panatag Pilipinas.
18: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Bakit?
0: Napaka-pilosopo mo. Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Alas 11.44 po ang ating oras ngayong Martes ng umaga. Karagdagang balita dito sa Luzon. Inaasahang pananalasa ng Super Typhoon Bavi sa lalawigan ng Batanes. Pinaghahandaan na ng lokal na pamahalaan. Magbabalita si May Ann Bata ng Radyo Pilipinas, Batanes.
6: Radyo Pilipinas Report.
8: Upang matiyak ang kahandaan ng lalawigan ng Batanes sa inaasahang pananalasa ng Super Typhoon Bavi na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility o PAR, magsasagawa ng pre-disaster assessment meeting ang mga miyembro ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ngayong hapon sa HRTC Provincial Capital. Tatalakayin at ibabahagi sa gaganapin na pagpupulong na ito ang mga mahahalagang impormasyon kaugnay sa Super Typhoon Bavi at kung ano ang mga posibleng epekto nito sa lalawigan. Samantala, ang iba't ibang ahensya at opisina naman ay inaasahang magbabahagi ng kanilang kaukulang hakbang sa paghahanda gaya ng pag-preposition ng mga pangunahing kakailanganin, pag-activate ng emergency response teams at ang patuloy na pagpapaalala sa kaligtasang pampubliko sa panahon ng bagyo. Samantala, ilan sa mga bangkang pampasahero at pangisda ay nasa shelter port na o inilagay na sa mas ligtas na lugar at ang mga ilan-ilan na lamang

0: Halos 400 na market vendor ang apektado sa nangyaring malaking sunog sa Batac City Public Market sa Ilocos Norte. Ito ang inahayag ni Vice Governor Matthew Marcos Manotok na nakatutok ngayon sa sitwasyon ng mga maliliit na negosyo. Samantala, nagpulong-pulong na ang provincial government at mga ahensya ng pamahalaan upang bigyan pansin ang kailangan ngayon ng mga apektadong nagnenegosyo. Ayon naman kay Mayor Marky Chua ng Batac City LGU, nakahanda na ang mga ibibigay na tulong at sana ay maiabot sa kanila sa lalong madaling panahon. Sinabi ng alkalde na umaabot sa mahigit 12,000 square meters ang lawak ng nasunog ngunit patuloy pa rin ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa halaga ng danyos. Nagpapasalamat ang Vice Gobernador sa pagtutulungan ng 16 na istasyon ng BFP Fire Auxiliary Groups mula sa Lawag City at Bayan ng Bantay at Bigan City, Ilocosur, Philippine National Police at mga responders ng mga LGU. Dagdag ni Vice Governor Manotok na ang nangyaring sunog ay magsisilbing aral na mahalaga ang pangangalaga sa public space at iprioridad ang fire prevention at electrical safety measures. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, sa Bicol Region, kapulisan ng Catanduanes naka-standby sa banta ng Super Typhoon Bavi. Mga mangingisda sa Caramoran, pinayuhang huwag munang pumalaot. Magbabalita si Rosy Nieva ng Radyo Pilipinas, Virac.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Naka-standby na ang mga tauhan ng Catanduanes Police Provincial Office sa pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Virgilio Buana. Bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bavi sa lalawigan, naglabas din si Police Colonel Buena ng mga operational directive na naglalagay sa Disaster Emergency Assistance and Response Team sa standby status upang matiyak ang agarang pag-respond at deployment ng mga pulis sakaling mangailangan ng tulong ang mga residente sa panahon ng pananalasa ng bagyo. Samantala, naglabas na rin ng maagang abiso ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Caramoran sa lahat ng mangingisda sa bayan na pansamantalang huwag munang pumalaot dahil sa inaasahang sama ng panahon. Ayon sa MDRMO, maaaring magdulot ang super typhoon ng malalakas na hangin, matataas na alon at mapanganib na kondisyon ng karagatan na maaaring maglakay sa panganib sa buhay ng mga mangingisda. Dahil dito mahigpit na hinihikayat ang mga mangingisda na ipagpaliban muna ang kanilang paglalayag hanggang sa maging ligtas muli ang lagay ng panahon at karagatan. Para sa Bagong Pilipinas, Rosy Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa ating mga kasamahan sa Visayas at Mindanao. Narito muna ang ilang mga paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 11 bago mag-alas 12 ng tanghali, tayo po'y dumako sa Visayas. 1.5 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa Aklan. Dalawang tulak ng ilegal na droga ang arestado. Magbabalita si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Arestado ng kapulisan ang dalawang tulak ng ilegal na droga sa ikinasang by-bus operation sa Diversion Road, Barangay Poblasyon, Altawa, sa Aklan. Kinilala mga suspect na sina alias Nonoy, 34 na taong gulang at residente ng Roa City, Capiz, at alias Dodoy, 46 na taong gulang at residente ng Kwartero, Capiz. Nakumpiska ng kapulisan ang 230 grams ng shabu na may standard drug price na 1,564,000 pesos. Halos 2 linggo nang minaman-manan ang mga otoridad ang mga suspect dahil sa pagkakasangkot sa benta ng ilegal na droga sa lalawigan ng Capiz at Aklan. Ang operasyon ay pinanguna ng Aklan Provincial Drug Enforcement Unit kasama Aklan Provincial Intelligence Unit, First Aklan Provincial Mobile Force Company at Altavas Municipal Police Station. Pinuri ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanyo ang mga operatiba sa

0: tagumpay na operasyon at sinabing isa ito sa pinakamalaking anti-drug operation sa Aklan mula nang siya ay manungkulan bilang regional director ng PRO6. Pinigyang din niya na mahalaga ang pagkakasabat sa mga illegal na droga bago pa man makarating sa target na pamidihan, lalo na't ang Altavas ay isa sa mga pangunahing ruta patungong Boracay at iba pang pangunahing tourist destination sa Aklan. Anya, patunay ang operasyon sa patuloy na pagpapatupad ng intelligence-driven operations ng PRO6 upang mabuwag ang mga drug network sa kanlurang Visayas.
1: Para sa Bagong Pilipinas, Polta Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Dako naman tayo sa ating mga kasamahan sa Mindanao. Mahigit 13.8 na milyong pisong financial assistance mula sa DOST Caraga ipinamahagi sa mga MSME sa ilalim ng programang Set Up. Ang balitang yan ihatid sa atin ni May Jess ng Radyo Pilipinas Butuan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: 6 na MSME o micro, small and medium enterprises mula sa iba't ibang bahagi ng Caraga Region ang nakatanggap ng tulong pangkabuhayan mula sa DOST o Department of Science and Technology Caraga Regional Office sa pamamagitan ng programang Set Up o Small Enterprise Technology Upgrading Program. Umabot sa higit 13.8 million pesos ang kabuang halaga ng ipinagkaloob sa mga MSMEs. Inaasahan na mapapalago nila ang produksyon at maging competitive sa larangan ng negosyo. Ang ibinigay na pondo ay magsisilbing suporta sa mga maliliit na negosyante sa pagbili ng kailangang equipment o di kaya'y karagdagang supply. Ang mga naging benepisyaryo mula sa Surigao del Sur ay ang CC Ice Plant and Cold Storage, MCCA Auto Repair Shop, Bird in Yong E Auto Repair Shop at Citrus Plantation Hill, Identity Artworks sa Surigao del Norte at Bridham's Poultry Farm mula naman sa Agusan del Norte. Pinangunahan ni DOST Caraga Assistant Regional Director Ricardo Barela ang turnover ceremony kung saan ipinabatid ang kanilang mga responsibilidad sa ilalim ng programa. Ipinahayag ng DOST Caraga na ang naturang inisyatibo ay pagpapakita lamang ng kanilang commitment sa pagtaguyod ng innovation, technology adoption at pagpapalago ng MSMEs sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Sa ibang bahagi ng Mindanao, isang buwang pagdiriwang ng 67th na araw ng Lanao del Sur, arangkada na. Magbabalita po si Malik Mambuhay ng Radyo Pilipinas, Marawi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Official nang sinimula ng isang buwang pagdiriwang ng ika-67th araw ng Lanao del Sur na pangungula ng pamahalang panlalaidon. Bahagi ng celebration ng iba't ibang programa at competition na naglalang isang pokat na mapanatili ang mayamang kultura at tradisyon ng mga Maranao. Kabilang dito ang Maranao Lens 2026, isang patimpalang sa paggawa ng maikling pelikula na nagpapakita ng kasaysayan, kultura at pagkakakilalaan ng mga Maranao. Isa sa gawa rin ang culinary competition kung saan ipapumalas ng mga kalahok ang kanilang husay sa pagluluto ng mga tradisyonal na pagkain sumasalangin sa pamana ng lalagan. Ayon kay Landing Sir Gobernador Manintal Mongli Talonto Aguin Jr., ang pagdiriwang ay hindi lawang paggunita sa anniversary ng lalagan kundi isang mahalagang hakbang upang mapresirba ang kulturang Maranao at may pamana ito sa mga susunod na henerasyon. Pinasyang lalahukan ng iba't-ibang sektor at mga residente ng lalayuan ang mga nakahanay na aktibidad sa buong isang buwang celebration na ika-67 araw ng Lanao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, July 7, 2026. Ang ating oras, 5 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas pong muli, ako si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
9: Sandal mo sana at ulo mo sa
8: ulo. May OPM na rock.
10: Oh, hey! on the rap.
11: What you know last night, yo, it was the best.
10: May OPM na mabagal.
12: Agad magaganda natin ay.
10: May OPM na mabilis.
12: Mokakatay, mokakatay.
10: May OPM na Tagalog.
12: Ah.

0: din ang ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang opium ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Roadwatch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: vicio, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
1: Magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatia, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopuffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan ng probiotics, na mo'y mupugong o musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopuffy, 100% natural. Why gipiling edad, tanan, mahimong mainom sa Lactopuffy. Aprobado sa Food and Drug Administration.
2: Bring health into your home. Bring health into your home.
3: Lactopuffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, nilikalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lactopuffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks, inom og Lactopuffy, and bring health into your home.
2: Bring health into your home. Bring health into your home.
1: Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansihon ang good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus Probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dautang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus Probiotics mao ang Lactopuffy food supplement. Batasana kanunay ang pag-inom sa Lactopuffy, 100% natural, aprobado sa FDA.

sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.

0: politika ug advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay ug opinyon ug panahom gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika ug Advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero. Padayon sa pagpakabana.
1: Mayong adlaw Martes sa ato mga tigpaminaw. Itong dako mga kabantay. Martes na sa dag oras na para sa laing serye sa makasaysayan ng Chika ug Advokasya. Uban kaninyong ubos nga alagad Grace Baquero. Sa matag pulo nga malito kadunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga atong masugdan adunay advokasya nga mapalig-on. Welcome once again sa Chika ug Advokasya. Sa dili pa nato sugdan ang atong exciting nga chika mga kabantay, let us acknowledge our hookup stations nga mao'y nagpalanog sa atong mga programa diha sa ilang mga areas. Let us start off with DYPS BT Radio diha sa Municipality of Tuburan. Of course, napo nato ang DYAJ One Heart Radio diha sa Samboa. Ug alang sa atong discussion karong adlawa kauban natong usa ka leader nga kanunay naguna sa serbisyo ug advokasya para sa iyang mga constituente. Straight from Barangay Basak Pardo, let us all welcome Barangay Captain June Tumulak. Mayong adlaw kanimo diha, Cap June.
2: Mayong adlaw, Kunsel Grace, labi na gyud sa atong mga sukintig paminaw, sa atong viewers, sa atong programa sa Chika ug Advokasya.
1: Yes, to kung makabantay mo murag familiar lagi niya tingog. Yes, to kay karaan sa ni siyang taga-radyo. No, karaang taga-radyo ni siya. Igsuon ni Konsehal Dave Tumulak. Usa pod, Cap June, na atay question of the day. Sa kada guest yun na to, inig-post na ko sa ato ang picture nga, ato ang guest kay si Kani. Naada yun na yung pop up gikan sa ito mga followers no nga unsay mga pangutan na amo ng pilian tong unsay question of the day. Sa muna na pilian para sa imong question of the day, Cap June.
2: Larga, shoot.
1: Kung naakay usa ka butang nga gusto nimo ihangyo sa kooperasyon sa matag residente sa Basak Pardo aron mas mulambo pa mo, unsa man kini? However, unya pa na ni motubag kun. Murag andam og tagana naman jud kay siyang motubag. Unya pa na at the end of our show. Okay. So mag-start ta, Cap June. Ready na ka?
2: Larga.
1: Hot seat gyud karon.
2: Okay ra, kumbate ra, kumbate. Ana,
1: Cap June, kumusta ang dagan sa pagserbisyo karong adlaw lang ha? Unsa usual typical buntag o adlaw sa usa ka barangay captain sa Basak Pardo?
2: Ang typical gud nga pagkabuhaton nako sa isip usa ka kapitan sa Barangay Basak Pardo na ako eskwelahan, no, elementary ug high school. Unya karon, tungod sa construction nga gihimo sa high school, so doon may diversion nga gihimo nga agianan sa mga bata. Usual kayo, no, napaburpod nga naputay dandri at tubangan sa barangay hall, maori giagian sa tanang mga bata.
1: Oh, busy no? Kay mong barangay, no?
2: Mao nga, busy dyan kayo, samutan pag ini dahil kayong mga hulga.
1: Ah, tinuon, oh, mas-stress kayo ito.
2: Uy, grabe. Mao nga, ipahugta na ito ang seguridad sa itong mga kabataan. Gani, diha pa'y higayon nga magkaoyon ang barangay o ang kadaguan sa eskwelahan.
1: Yes.
2: Apan sa nga tungad to, at ang isang ipasabot nga ang tuyo o tumong, maurag yun ang kalinaw sul sa eskwelahan.
1: Yes. Oh. So, ang tilaeng tumong. Uy, maura magyud na.
2: Namgay gitawag din nila ang kanang privacy.
1: Betaw.
2: So, dayon, ang kanang pa, kung sa bata, katungod sa bata, tinood mo na. Pero sa pagkakaroon good nga panahon nga niuso.
1: Okay.
2: Niuso ang mga binuang.
1: Kabobe, kapasta mo trending, no?
2: Kana,
1: Bugamasad.
2: Correct. O niya, kining mga ganggang.
1: No, naapo din na sa inyo, ha?
2: Kayo.
1: Naapo din, gihapo na.
2: Pero na-eliminate na mo, kay muagi naman sa barangay.
1: Ah, mauna, diha. Why laing agianan?
2: Why laing agianan?
1: Sakto lang po gudiay na diha sa agi.
2: Mo nga, dasok yun ang kadabuntag. O niya, ang high school, muna muagi din sa barangay hall. O niya, ang elementary, akong gisiparate. Oh, dito na ako giagi sa highway. Unya, naam siya libreng sakyanan.
1: Oh, perfect,
2: school bus.
1: Boy.
2: Oh, nga makuha yun sa mga bata.
1: Oh.
2: Hangtod yung makasuot yun tanang mga bata sa elementary. God.
1: So, meaning, unsa ka oras na naa sa barangay, Cap?
2: Alas 6:30.
1: Awara? Awara, pangita ko nung kapitan, alas 6 midya, nanas barangay hall. Naba, o dihas kadalanan.
2: Kanang alas 6 midya, ko ang pagina siya. Nanood na kasagaran ang mga estudyante.
1: Oo, oo, oo, bitaw.
2: But mostly, usahay, kananggikan sa Rubeng, kapoy, ananakos barangay mga tagpilaw, awa na, alas 5, tagpilaw, disulit sa na.
1: Kapoya, no?
2: Disulit sa na.
1: Oo, oo. Ay, i-walk through me kap, giunsa, diretso kang kapitan, una kursihal ka, i-walk through me in imong political career.
2: Okay.
1: Di isa ka taga-radyo na.
2: Kuan, ang akong political career, nagsugod ni sa pagka-barangay administrator sa barangay Basak Pardo.
1: Hangtod, kapitan atong panahon na?
2: Si Dudong Kagang.
1: Ah, okay. Kursihal po na to karon.
2: Kursihal po na to karon.
1: Yes, oo.
2: Hangtod nga miabot ang elections 2018, misuway ta.
1: Oo. No? Konsihal.
2: Oh, konsihal.
1: Yes.
2: So, midaogman. Oh, niya, nataas-taas nga pwesto. Umoto nga pagsunod.
1: Medyo taas, pinakataas ka. Number one man ka. De, number one siya, guys.
2: O, timing nga lang.
1: Number one siya, ha. Ako lang may bawa sa tanan.
2: Ang tod nga, sa sunod pong eleksyon, mawagya pong ibutang iputas taas. No? Motong pagdaga ni Dave nga kung igsoon, nga katong konsihal
1: ka
2: ron.
1: So, kaduha ka na number one. Lami, no? Oh. Diba? Laisyo kayo.
2: Mga na nakaroon.
1: So, pag 2023, number one ka, ni Daga si Cons Dave. Atong panahon na, kapitan si Cons Dave.
2: Cons Dave.
1: Yes, pag Daga niya, syempre pagkadaog, saka ka.
2: Saka po ko.
1: Kapitan siya, anak.
2: Saka po ko.
1: Distinguid siguro na para imuha ka.
2: Tingali.
1: No?
2: Tingali, kaya diha, ni Atim piya kong labangon.
1: Oon sana?
2: Ni Atim kong dagan sa labangon.
1: Sa labangon.
2: Oh, barangay labangon.
1: Okay.
2: Ni Atim
1: kong dagan sa labangon.
2: Ang akong kapikas.
1: Ah, okay.
2: Oh, nagpuyo og labangon.
1: Siyempre nga, kumudagan ka, barangay 6 months, rabay kinahanglan. Para makadagan ka.
2: Oh, kay, natawag, nagdako yung kos, barangay Kalamba.
1: Dako na sa mga lugar, oy. Labangon, Kalamba, nabasag pa rin.
2: Oh, dito gabi nagdako. Sa Kalamba, which is, ang mga tao rito, amor yung mga kaila.
1: Siyempre, itapit ko Kalamba nga, dugol ra kayo.
2: Oh, yun, hantod nga, nabalhin kong labangon, misuway, pero radyo pa mga aktibo pa mga radyo at tumoto nga minus kong kampanya.
1: Bitaw, busy kayo.
2: Okay, okay. Unahan nila ko ang panginabuhi.
1: Tinuon.
2: No, niya, ang usas nagtubuhin na ko ato ang mga tao magod nga palaganon ko. Oto nga, miabot ang time nga, sige, dagan ko. Pero tabang mo kampanya, ha? Kaya ako magtrabaho ko. Hanto, miabot ang eleksyon, sakit sa dughan pag abot ang number 8 ka.
1: Ah, okay. Na 7 rekwaon. Kuwang nga sa pagkugi.
2: Katuhi kayo na murag na nasakitan ko kung maugni kung gipa ko kampanya. Masood ko sila bangon.
1: Sakto ra gyud kay imo destiny Basak Pardo di.
2: Hangtod ay. Nga sa Basak Pardo.
1: Unsay unsay imong pamati ka murag lipa okay ka sa imong posisyon, malipayon ka, contented ba ka?
2: Prangka pagkastorya, lahi ang kinabuhi sa konsihal.
1: Correct.
2: Lahi ang kinabuhi sa kapitan.
1: Tinuod.
2: Ang konsihal
1: doha ka sesyon.
2: Doha ka sesyon. O niya, kung sa'y kumitiba ni mo, malay mo
1: ang atimanon. Mura yung atimanon.
2: Ang
1: usahay, di pa gani atimanon.
2: O niya, ang kapitan, sa konsihal sa ko, no, makalarga ko.
1: Tama.
2: Makabiyahe ko.
1: Tama.
2: Namatay man tawa na akong asawa, so makaduaw ko niya sa minteryo.
1: Asa man dahil siya gilubong ka?
2: Tuwa man sa probinsya.
1: Sa province nila?
2: Sa probinsya man, sa San Remigio.
1: Sa, okay.
2: Moto nga, makaduo ako rito. Every Saturday, Sunday, tuwa ako. Tuwa ako rito. Kunya, nakto sa pagkasulti, konsihal, napaisood pitaka. Tinood yun na. Inigawas o honorarium, ang sweldo sa pagkakonsihal, naapa, simulusa.
1: Basta wala ilon.
2: Naapa, simulang pitaka. Karon pa kapitan. Another story.
1: Gisi ng pitaka di nalaga palito bagong pitaka.
2: Wa na gyud. Lisod na gyud kayo makaingon ka nga. Ug unsay imong ang trabaho sa una ug ang karon pagkalahi ana gyud.
1: Lahi ra gyud no. Pero ang fulfillment lahi pod.
2: Lahi pod.
1: Lahi sa.
2: Stress gyud pag first 3 months.
1: Labi na adjustment period nimo.
2: The first 3 months grabe gyud. Grabe ka hagad sa akong naong.
1: Nganong ano magkaka-refresh na magkaka-refresh. Naka-adjust kay, na.
2: Naka-adjust na. Na.
1: Punan pa dyan na natuglaktog puffy o niya.
2: Gawas nga naka-adjust na, ako nang gi-enjoy.
1: Beto, no? Ni-adapt na ka.
2: Ako nang gi-enjoy. Deserve ko as 1 year. Atong July 1. Dito tas Manila.
1: Nag 1 year ka? Nag-anniversary, wala ka nang libre.
2: Gilingnan ko sa kong sekretary gabi, kaya nag-meeting yung gabi. Sa, kap, 1 year na di kap. Bito, no, 1 year man
1: dahil. Okay, nag-1 year naman sila kung Steve sa city.
2: Oh, 1 year man dahil. Kung ano?
1: Wadaman, no? Murag hapon lang, no, nga. Na kapitan ka?
2: No, ako mong gi-enjoy na lang.
1: Bito. Kawa mo sa kay choice.
2: Yes.
1: O saragid na, either dawato ni mo or manaog ka, magkusihal ka, kuhan ka glayang kapitan.
2: Mm.
1: Na, but of course, no, you accepted the challenge.
2: Yeah, accept na gid.
1: Yes, kayo. Murag inyong linya na agad sa public service.
2: Ah, so kahit pag ginagawa
1: na. Kasi si Cons Dave na sa city, si Sir Joy na apo sa Talisay.
2: Balik ay,
1: suki sa kito na ako. Eh. Suki na ito na ako. At itong previous na akong radyo.
2: Mm-hmm.
1: Wa pa ito na ako dili ako dito'y panawagan. Kap, unsa history sa Basak Pardo? Kaning anong gitawag siya Basak Pardo?
2: Ang Basak Pardo, known yun na siya, kay lupa man siya,
1: okay,
2: as
1: nga?
2: Basakan. Lupa nga barangay.
1: Ah, okay, okay.
2: Oh, lupa na siya nga barangay, gikan sa pagkahimugso, ana.
1: Mm.
2: Ang Basak Pardo, nasakop gila siya sa Distrito Pardo.
1: Mm, okay, oh. Pardo District man, ano, taas ka na siya sa una.
2: Taas man na siya. Hanto pagbuak-buak, of course, nagpabilin, gibutan lang kita angan nga basak,
1: mm-mm,
2: tungod siya ang pagkabasakan.
1: Mm, kanang area ninyo. Oh.
2: Mm. Tungo siya ang pagkabasakan. Mabitaw nga, kaluwis gino, problema gini. Mm. Muna siya history. Hantod karon nagpabilin pagyapon na, although naano tayong mga balay-balay nga nanubo diha, na mga building, but still, ang basakan, naagyapon, pero wa na lay kahumayan.
1: Oh, bito.
2: Wa na lay kamaisan.
1: Ang Southway, under sa Basak Pardo?
2: Under.
1: Ah,
2: ang kuha na ron, Rainbow.
1: Rainbow, oh, wala rainbow ni Southway di ay.
2: Wala na, rainbow
1: ah,
2: na.
1: Ah, okay, rainbow. Oh. Ah, Basak Pardo dito siya cute. Kanila ging dugul kita, no?
2: Oh, lagi?
1: Oh, maglibog na lang ta. Amo, na, apart pa na mo sa Bilyano, part sa Bilyano, apoy cute.
2: Hmm.
1: No? So, inana, so muna nga, may buong nalang ka dito sa syudad, o chinta ka barangay, pertiran dugula. So, Skap, arita sa state sa ato ang barangay. Unsa'y pinakawahin na itong update sa itong barangay, Kalambuan, mga bagong infra ninyo na, naabataron?
2: Bagong infra na ito, kana lagi yung ato ang renovation sa ato ang
1: high school.
2: Dili, not necessarily the high school, sa barangay lang, mm-hmm, naatay renovation sa ato ang usa ka multi-purpose building na ato nang gihimong opisina karon sa SK. Unya, ang ikalain na itong proyekto, pinaagi sa gihatag ng financial assistance ng 5 million,
1: mm-hmm,
2: no? Ang usa sa itong gihatag ng pagtagat, kini magyong disaster.
1: Correct.
2: So, nakapalit og pumper fire truck, kay katapusan ako sunog atong December 22, maging tuig.
1: Mm.
2: Instead of gamayra, may dako na lang siya tungod kay wagi fire truck na nakasunod.
1: Mito.
2: So, nagpalit ako gamay nga fire truck.
1: Masa ba ito siya inner city o gitsa? Kanang ngilit o dan?
2: Mm. Naasidan, pero gamay lang gitsa.
1: Gamay ka, di ka penetrate ang dagko na truck.
2: Dili good, dili good. Mga tanang mga bombero, dito nakapwesto sa highway.
1: Na, layo kayo.
2: Layo na kayo.
1: Mito.
2: Moto nga, nakapalit ako pumper fire truck. So, at least nakasud-sud na.
1: Mm.
2: Onya ato na pong gi-edukar ang mga katawhan kay nagpalit buta og 20 ka hose nga atong ibutang sa mga sityo.
1: Oh, nindot.
2: Oh, atong ibutang sa mga sityo. Kay aron sa ingon panahon sa dunay emergency ilang magamit.
1: Magamit gyud.
2: Magamit.
1: Basta na lang tubig kap.
2: Oh, dai tubig. Dai tubig. Nagsuwat na ko da ni Kuan. Gani nagsuwat pa ko sa city council pinagi ni Cons Dave, no, nga maalokitan ng taang barangay Basak Pardo nga mo taod og mga dry pipe hydrants niya, of course ang tubig gikan sa main line sa MCWD,
1: no,
2: nga maablihan lang siya panahon og dunay emergency sa masunog
1: bito.
2: Para
1: mas dili kayo natuma feel ang calamity ba kay dito palang daan sa sityo, kabaw na sila, no? Arita sa mga lakang to maintain security cap, aside sa, kanisa mga bata, no, mamagulig pinaka-main concern na to, seguridad po sa imong kinatibukan sa barangay.
2: Ang seguridad
1: na to, like CCTV, nahaba mo, ana?
2: Yes. Basin, makakuha niya, naanatay 70 cameras.
1: Oh, wow.
2: Naanatay 70 cameras.
1: Ano mahibaw sa sila? Hindi na sila magaragara sa Basak Pardo?
2: Kaloy, sige, no?
1: Ah.
2: Kalis gino, unlike nga konsyal ko, naghang yung madungon. Pero karon nga na CCTV, phase 2 pa na, mag-additional pa ko, another 40.
1: Oh, nagana,
2: so, ang entrance exit sa Osaka City, naana.
1: Hala kanya mi, no. Kanindot ano, uy. Naagin,
2: naagin na siya. Mo nga naminusa na akong kawat, naminusa na akong binuang. Ang ako
1: kaya kita ka karo kinong, uy.
2: Kita
1: kayo. Mo attempt gani ka. Patay kita.
2: Nya kibang po sila nga, o mo binuang mo, di yun ko magdaduwas pagbutang sa inyong naong Facebook.
1: Yes, I can remember ko. Katong di trending. Inyo ham di itong barangay di ay, uy. Lauditin ko sa mga CCTV, camera yun.
2: O nga, kalus ginawa na minusan yun. Ang ako lang yun na problemahan, kinilang yung mga dayo.
1: Kana mga wakay idea, no?
2: Kanang mga magmotor, mohonong, manion.
1: Igo ra mo agi.
2: O nga, way plate number. O nga, maglisod yun ko.
1: Beto.
2: Maglisod yun ko. Bisa kung saan ako butang, mabunta kong tano sa dan. Kaya aron maoy, kung anon, hindi mo gusto na panahon nga.
1: Ang tanod na pabantayan, anak. Oo,
2: lagi. Mawagi
1: ang tanod na sa jibantayan.
2: Oo, mawag nga. Amo lang yung kuhan nga, panganaog mo, kaya lang, tanawan yung CCTV.
1: Beto, tinood.
2: Tanawan yung CCTV. Di, mo tanda ito makita, pero sa katong ato, ato gina mga
1: Beto,
2: sapan.
1: Ma, nga ipost na ito ang naong, Sharo.
2: Kaya nakasuhay naman, good miyana. Nakasuhay na miyana, way plate number, o niya, ang nahi mo, ang itabo, akong disundan sa CCTV, towards south, o niya, na maraig po ko din sa Poblasyon Pardo. Padawag yung pansin ito, na maraig po ko sa Bulacaw. Dito kayo siya, mo ito, naabot ko sa Talisay. Hanto, nakitaan ako din siya niliko. Nadakpan na mo.
1: Di ba? Lahi sa Jude, if naasa Jude kay imong amigo kasikbit ng mga barangay, poblasyon, Kap Danilim.
2: Danilim.
1: Sa Bulacaw, Kap Juna. Kaya, gabot hanto, munang nindot yun nga, na ipakita na ito na nga, ang mga kabarangayan na ito, kanang in-coordination tanan.
2: Kana.
1: Bitaw, no? Sus, nindot kay Ambasak Pardo. Uy, munang sus mo, invest gutag CCTV camera for security. Ganun, kahapsay kalinaw, gud.
2: CCTV, gud.
1: Correct. Kapalita sa traffic coordination, aside sa bottleneck sa traffic di sa skulahan, naapay lang area nga traffic sa Ambasak Pardo.
2: Yes.
1: Asa dapit?
2: Use GR.
1: Okay.
2: Use GR. Ang problema ko na mo sa USGR, kinig din pamuhi nila. Yung pamuhi nila. Instead of three lanes. Tulo ka lanes. Ang usa ka lane, ilan na nang i-occupy. Which is, mitugot po ana ang CCTO.
1: CCTO. Ito. Nga huwag kita hold.
2: O nga, napay PUJ, napay mga bus.
1: Napay habal-habal, e-bike.
2: E-bike noon, wala.
1: Wala mo e-bike?
2: Kaya ako nang i-eliminate.
1: Wala mo i-bike. Gamay rin yung i-bike ron o wala gano'ng i-bike. Wala gano'ng i-bike. Diyos naman ah.
2: Wala gano'ng. Habal-habal lang.
1: So wala yung makasood nga i-bike sa inyo unless wala. Igura mo agi.
2: Agi lang.
1: Agi lang. Pero dili mo tambay.
2: Never mo tambay.
1: Miski sa eskulahan.
2: Sa eskulahan, tricycle.
1: Okay. Pero tuwa, po,
2: tuwa sa side sa Basak sa Nicolas.
1: Well, so wala din mo problema sa Dakop e-bike di ay.
2: Wala.
1: Wala problema sa Rakil RC ni mo.
2: Wala.
1: Kasi akong barangay, sos, okay kayo akong barangay. Kap, arita sa problema sa baha. Natin problema sa baha?
2: Baha, we're suffering for almost 40 years.
1: Sus.
2: Baha.
1: Grabe, no?
2: Kay ang barangay Basak Pardo, nalupa ng God. So kami ang mudawat sa mga tubig sa unom ka barangay.
1: Unom ka barangay.
2: Apila na inyo.
1: Ayay, may pewa ko nung utahan na. Back to me, no?
2: Kuhan mo guni. Wak bang kayo problema dili sa barangay nga mudawat sa mga tubig sa lang-laing barangay. Ang ako alang, na of course, laim sa kayag mo hatag og project ang lain barangay para sa Basak Pardo di mapwede.
1: Beto.
2: So, the city, the DPWH,
1: should intervene.
2: Yes. Kaya kung ang barangay, ang budget sa barangay mo ay
1: basihan.
2: Mo ay basihan.
1: Purdoy ang barangay.
2: Asa rin napita? Asa rin may kotob?
1: Correct.
2: So, the city itself. So,
1: kabaw ang syudad, Anika.
2: Pag lingkod na ko isip kapitan, parang pa ni Dave, nga siya kapitan, ni propose na ko ni Kap Dave, ko, Brad, di man to din mo isulbad, pero bintaha. Bintaha na lang ni. Sama man, bukunta na ang southbound nga Tagunol. Maunahin mo ang drainage, ang southbound yun, southbound lane. Duha man ko rin good, diha, ang northbound o southbound. So, ang southbound, may bukun sa... Agi, kanlayan ko, anak-anak. Total, og muda ako ikay kapitan. Iko ana. So pagkapitan ako, ako gidang gi-push. So mo ni usa sa kong gihangyo ni Mayor Nestor Archibald. Ko Mayor, hapit gi ko pasod la.
1: Ako wajud.
2: Hapit gi ko pasod la. May gani ka nas kong date. Ay, patabang naman ko niya. So ako si explainan. Ko Mayor, dili man to ni mo isulbad. Pero may na lang ni. Di ko gusto.
1: Mapakuan ang problema. Oh,
2: di ko gusto nga ang miaging mayor nagkaaway mi tungod lang sa Tagunol. Tungod sa kong paglaban sa Tagunol. Nga di gid sa mutuon ako. So hinaot ko nga mutuopog ka. Matong explainan ako siya. Hangtod nga naabot ang time nga giatubang ko sa engineering. Anay ko. Kung mag-by the book ta, pildi ko.
1: Bitaw.
2: Pildi ko kung by the book ta. Kaya may ingaw mo nga tanang daan na ay drainage system, pildi na ko na.
1: Diha palang daan, wala na.
2: Pildi na ko daan. Pero, ang ako pangutana, na ihap ba ninyo ang volume of water from 6 barangays, kagayabos akong barangay, nga musun sa inyong drainage. Pildi po sila. So, that time, nakanoon na sila, realize sila maayo, gani, nagkaaway Mr. DPWH, District Engineer,
1: paita, no?
2: DOTR, katong implementation lang ang project, nakikaaway ko ato. Hangtod karon nga, na-realize na mo na pirmahan si Mayor ang amo lang sa hangyo i-implementar.
1: So, unsa ang status karon implementation na lang. Di pa sa layo pa.
2: Naragid nila.
1: Sige lang, kaya ato nang i-follow up. Tabangan, tig-follow up pa na ako.
2: Kung ano, nanaypuwi, na-pirmahan na si Mayor, ang scope of work, tanan, plano, tanan, kompleto na tanan.
1: Kung?
2: Iyan lang pag-ingon nga, i-bidding na lang.
1: Go signal.
2: Ang go signal.
1: Go signal, Ragyon. Bitaw, no? Kaya unfair po kaayo sa barangay, Basak Pardo, no nga, di pa po na, di man po na makaingon sa ubang barangay nga ayaw niyo ipaagay yung tubig kaya nga ato ng pugnan.
2: Mao.
1: So, from head on, ato kita mag-start.
2: Mao good.
1: Pero sakto na imong lakang kapanga ning courtesy dyo ka ni Mayor para imong i-share kung although this is not the correct, the accurate solution, pero at least ma-minimize, di po maluoy kayo ang barangay.
2: Gipangutana sa bitaw ko, Cap, what is your plan for the traffic situation in Tagunol?
1: Ang Tagunol is inyo, ha?
2: Oh.
1: Adi din nakugon Pardo?
2: Naikugon, naibasak Pardo, naibasak sa Nicolas.
1: Adako din Tagunol, okay.
2: Simple naman kaya akong gitubag. I don't care. Nga nung di mo ka mo care? Ang mga gidi as Tagunol,
1: dili tagabasak
2: dili,
1: Pardo.
2: Tagabasak Pardo.
1: Bitaw, tinood.
2: Sa na may PUJ diya, I don't care lagi. What I really care is my constituent, my people.
1: Ila raging welfare.
2: Oh. And besides, dili man lang kay ang ako ra barangay makabenepisyo ini. Ako din yung naon, sorry to sulti lang. Punta Princesa, Basak San Nicolas, Barangay Kiyot, Kinasang-an, Poblasyon Pardo, and Kugon. Imagine, that tubig ihansak sa Basak Pardo, ikapito ang akong barangay nga tubig.
1: Oo, bitaw. Mura na mo, swimming pool pa doon.
2: Labaw pa.
1: Maglutaw na mo.
2: Labaw pa.
1: The floating barangay of Cebu na dahil
2: mo. Mabito to nga, malipay kay ko nga, although mag-uol ko nga, maana siya nga, nagbaha na po ang barangay Kinasang-an, andun sa series. Sa in, bakalaso. Koy, salamat. Wala pilang Basak Pardo. Pero, inigurot sa tubig sa in, bakalaso, sa habig sa Kinasang-an, adto na niya ihuwad sa Basak Pardo.
1: Hala, no? Muro din mo catch basin sa water?
2: Oo, kawa man ni.
1: Lakalo.
2: Kami ang nasilaw. Mo nga, ang tanang barangay nga naglibot na mo, ang tubig,
1: makasikpit na barangay sa inyo. No, hopefully, no, magtagaan yun ni go signal. Kay, kanang luoy po ng Basak Pardo.
2: Correct. Mabit ito nga, day one time, there's a meeting, coordination meeting, with the contractor, the DPWH, district engineer, DOTR, on sa patong agency, on niya, of course, the office of the mayor, DPW, on sa patong diha, wala sila kasabot sa mga point. No? Although, di ko kapitan at nga time during that meeting, I was a counselor, but gisaligan ko sa akong kapitan. Nga mo ay mo rebuttal, kaya ako mangguin na ibaw.
1: Bito.
2: Ako mangguin na ibaw. Ang sulti ng gusto ko DPTV is kung ma-implement ang project from Pardo to Mambaling, nindot kayo. Mm. Ang highway in Bacalasu, yes, nindot kayo. But if you are looking, mutanaw lang ka, dire sa poblasyon Pardo, sa simbahan, kung padung ka o shapwise, kung nga ka sa simbahan, ang daan paubos.
1: Paubos. Paubos. Diba? Tinood.
2: Paubos. So, ang tubig sa poblasyon Pardo, ubos. So, abot ito unahan, kinasangan, ipadung na po sa bayanihan, musaka
1: saka na po ko. Saka
2: na po. Diba? Musaka na po ko. Padung kina sa USGR. Abot USGR, paubos
1: manaog na sa...
2: Musaka na po ko dito sa Holy Cross. Abot sa Holy Cross simbahan, manaog na po ko. Pagkahuman, musaka na po ko para padung na ko sa tunnel. Ingon ana ang akong daan, baud-baud. Mao nga ang mga tubig, asa man ako ipangmutang na.
1: Mao na, nga pwede na ito ikaligo, no?
2: Mao.
1: Kung pwede palang ikaligo, ihugas,
2: Sus, kanag yung nai mo chat na to, anay mo post nga, kapitan ron niya, bisak Pardo, way nahimo sa ba? Nga, karabi ito, mailhan bitaw na ito, nga nas pikas.
1: Tinoon.
2: Dami kito bagon ba nga, ang inyo bitaw ang kapitan sa unang naglingkod lima katuwig, gumakasulbad.
1: Tinoon.
2: Ako yung nungo po kituwig, ako yung pasinginlan.
1: Maog yun. Sige lang, kabugo signal ganini, hapak sa dyan eh. Mauna no, sige lang, ato na nga tagaan nga. Ato nang i-shout out diri, uy, hantun maabot ni Mayor.
2: Oo.
1: Na Mayor na star. Kanang, at inigbalik na ito, kap, atong iskutan mga core advocacy o program sa atong barangay.
2: Sige.
1: Human ani atong mubong pahinumdum.
3: Lacto Puffy, Homeotic Food Supplement. Isa Lacto Puffy.

0: Puffy, bringing health into your home.
1: Maayo pagpamina pagbalik diri sa Chika ug Advocacia, oras tato karon alas 12:40. Grabe, alas 12:40 naman, oy. Yun, di ba? Lamig ito, Chika. So, atong tiwaso na atong Chika kaganina, kapisi pamahan sa Barangay Basak Pardo, unsa magyud imong pinaka pundasyon nga Advocacia nga gusto nimong ibilin sa mga taga Basak Pardo as imong legacy sa imong mga constituents.
2: Ang kahap sa kalinaw ug labaw sa tanan ang respeto.
1: Correct, no? Kay di na nimo mapalit.
2: Mm.
1: Kay dili tanang kapitan angeng respetoon. Sabi niya. Kap, arita sa infra. Kumusta ay sa environmental concern? Kumusta atong basura, kap?
2: Ang atong basura, for the first 3 months akong paglingkod, struggling yun. No? Struggling yun.
1: Kung ano pa atong binaliw, no?
2: Oo. Hangtod nga, nakaresulta, pagbuwan yun sa Nobyembre, ako din ipa-implement, although wapato ni may pasaka si Mayor ni Sir Archibald sa iyahang segregation, pero buwan sa Nobyembre, ako nang gisugod o kampanya. Kasi akong gihimo, pulong-pulong ko kada sityo. Pulong-pulong kada sityo.
1: Kila ka sityo ang Basak Pardo ka?
2: 30.
1: 30.
2: Oo. 30 ka sityo. So ako nang gipulong-pulongan kada gabi. O niya, pag human sa buwan sa Nobyembre, pag tungtong sa buwan Desembre, rekorida kada adlaw. Kaya ako nang tungingon nga, starting January 1, segregation na ta.
1: So, namoy ko, Andy, ay namoy mo rag preparation months. Hindi kayo makuratan.
2: Hindi kayo makalitan ba? Hangtod nga, may anunsyo naman sa mayor nga maone, Pebrero, mag-segregation na ta.
1: Yes, ha? correct.
2: So, misa ka bago, okay. Pebrero, segregation na ta. Pero pag-practice na mo. So, kung gihimo, balik ko pulong-pulong anong buwan sa Enero.
1: Wasay dakop sa January.
2: Wala pa. Wala pa. Moto nga, isugin sa ito siya. Marso na lang.
1: Namo po to.
2: So, akong gihimo, hindi ko makuan. So, human atong pulong-pulong, buwan na po sa Pebrero, rekorida na po ko.
1: Every day, jud na.
2: Akong mga BO, akong mga barangay staff, sige, ako ginanggi pa, lihok-lihok, lihok tayo ni, po tayo lang mahimo ni.
1: Lihok, jud, pati hebla rin.
2: Kailangan mo sa kayo, o kita may implement niya, ang mayor, wala.
1: No, beto.
2: Ngayon, mayor, hanga, sige, maraso cancel lang ta.
1: Sige,
2: ito, kung kuhan.
1: Sige, matog move.
2: Kami po, sige, sige, move.
1: Sige, move, pero sige, lihok.
2: Sige, may lihok. Bo nga, pagkuhan na ganyan, mayor, nga, implementation na ganyan, adi, what na may mag-goal?
1: Beto.
2: What na may mag-goal?
1: Kaya nakapanukad naman, good mo.
2: Kaya bisan pa man tuod o mga di masuod o track ang amuang kuhan, kaya wala pa man ko ka-acquire atong gamay nga track ron.
1: Okay, lately raman to, no?
2: Lately raman to. Itong problema dyan ka sa sudlo nun. Kaya wala mang gidaan.
1: Bito.
2: Wala mang gidaan ang Basak Pardo. So, karon nga naka kuha tao gamay nga sakyanan, gamay nga dump truck, nga igor sa gud makasud sa sikyo.
1: Igor ka baking.
2: So, at least, nga maka kuha-kuha na ko sa sudlo nun. So, muna ron akong gibuhat ron, o niya, stricto gimimi patuman sa segregation. Na amibi o nga pirming sakay sa ato mga dump truck.
1: Sige, remind.
2: Not really remind, kaya nag-remind naman ta. Dakop na gyud.
1: Dakop na gyud. Because na enough time na gyud for reminders.
2: Ang kanang upat kabuhan nga atong gihimo pagpahibaw na dissemination information.
1: So, katong problema sa binaliw, wakay mo napiktuhan na to or ang collection na lang?
2: Ang collection na lang may na problemahan na mo ato, but kay may goal. No? Although nakayabag-yabag lang itong amuang collection,

0: kini di gini nga permanente. No? Balik kita sa nandan. Kung say ato ang ipatuman. Which is until now,
1: labong naanad na sila.
0: Naanad na sila. Ang amo larong problema ini, kining ubang mga barangay, no? Ubang mga katawan sa barangay kuan, mga silingan.
1: Oo.
0: Kana magdag sa kenan nya ibilin ba?
1: Ay sus, kamo apo ning nanasad.
0: Oh, naanami na kuan na nami gi sakaan, oh. Dito sa LTO. Onya although nangay sa pasaylo but di may mga kakuan kay permanente naman gibuhat.
1: Beto, sige-sige na.
0: Oh, sige-sige naman mo nga. Ah, pasaylo ay good, no? Ya, ikaduha po, di bitak mo butar na mo.
1: Beto, oh, siruhan mo kasi ang barangay. Oh,
0: kay bawa ko siruhan ko sila
1: barangay. Siruhan yun.
0: Oh, siruhan mo ko dito.
1: Ah, mao gyud. Kap, arita sa SK. Kumusta atong SK? Kay kabaw biya kang nabiya bang barangay nga ang SK not non-functioning.
0: Kaloy sa Ginoo nga akong SK strictly monitored sa office of the barangay captain.
1: Wow. Uh-huh.
0: Akong opisina hugot yun nga may patuman sa mga programa sa SK. Tanan-tanan gikan nga to sa BBK tanan naging
1: assembly
0: programa
1: nila,
0: assembly nila tanan supported na sa office of the barangay captain. Unsa inyong programa basta i-follow lang kung unsa gi-submit nato sa DILG.
1: Kada mga abiyip nila.
0: Tanan.
1: Mga plano.
0: Oh. Kung unsa gi-submit sa DILG, gi-approve sa DILG, i-follow na. Ang problema lang namo, kini ra magi ubang sektor nga na sila gusto, ila di ipatuman, dili man pwede.
1: Correct.
0: Dili man nga nakasayon.
1: Correct. Labi na budgetary constraints.
0: Correct.
1: Di ta masuya sa SK kay mandated sa balaod na 10% gyud na.
0: Correct.
1: Ang sa SK.
0: Correct. Mo bitaw to akong ginang SK chairman karon kay lately kinilaging donay duwa.
1: Ligaliga.
0: Ana, ligaliga. Unya na ila yung sektor sa nakahilak gid mi kap kay grabe kay mo post ang mga money mo na mo na.
1: No.
0: Simple ra kayo. Og ni follow ta sa guidelines nga ipatuman sa DILG.
1: May problema.
0: Dito mag-all.
1: Correct.
0: Dito mag-all. Bisag asa pa mga bot kana sila igo na sila nangayo. No, igo na sila nangayo. Ugunya, ugun sa naka-program na to, let's follow. Kay listen sa kayo og dito mo follow.
1: Mao gyud. Or mabugna kag imuhang activity na wala sa imong plano.
0: Correct. Correct. Kinahanglan follow gyud bisan kani ang barangay. For example, diri lang sa GAD. Kung sa nakabutang sa GAD program,
1: implementation na lang na tanan.
0: Implement yun na.
1: Once
0: na,
1: approved.
0: Oh, dili mo na pwede nga.
1: Correct. Oy.
0: Oh, na bagong program, na activity, kailang supportaan sa barangay. Dili mo na yung anak kasi yun.
1: Correct. Oy, correct. Oy, ang GAD mag-word 5% yun na. Mandated sa yun na. Required, obligatory yun na. Once ma-approve na sa ILG, implementation na lang na tanan.
0: Correct.
1: No, walay bisag kinsang kursihal diha, ha? Naagyan, oy. Biskig, approval, no, for kanang appropriation, kay gamito na sa activity. Question nun. Ano question? Magkana-approve naman, na implementation naman lang, ni?
0: No.
1: Ako nang ipadangat sa ako. Ah, sorry. So, Ginoo.
0: Actually, ang mo question, anak, katubi taong atong mga kursihal, kung ang una-una, bitaw ako mo prangka jud ko. Ang unahuna sa konsehal nga min ana, og trapo imong unahuna, mao gina siya.
1: No, tinuod.
0: But if you are thinking DILG? No. Di ko kin ana ana.
1: Correct. Pino sa jud mo daw Greek form kapilag balik among God plan cup, Ginoo. You
0: know? Kami sa. Kami pud.
1: Maka 7 times usab mina approve.
0: Kami pud.
1: Damayng sipiat. Mapak balik. Ana pud mi. Ko ana pud kanang change na po. XXXX, panik. Grabe ha.
0: Ingon ana.
1: Idol kita kanang Director Pino. Idol kita ka Ma'am Jona Pino.
0: Mugit, mugit.
1: Ay, nakubito
0: nga.
1: Pero nakat-on ta, oy.
0: Oo, oy. Mugito nga kami, di kami mag-uul. Di sa may mahadlok.
1: Oo. Kaya, ako tinood na.
0: Igo rin kami may patuman. O kung sa guidelines, kung sa libro niya magkata
1: kailangan mo. Yes, tinuod. Uy, tinuod dyan na. I can feel you dyan, Cap. Sa mamarangay, utro. Anyways, arita sa Cap sa pagtinabangay sa kursiho sa barangay. Nabati mga small business, medium, mga enterprises sa Basag Pardo?
0: Yes, na atay.
1: Nabatay hotel, mabatay hotel. Parehas sa
0: taba.
1: Ang hotel naranas mga north. Oh yes, sa south.
0: Kuan, na

0: Tay gamay nga establishment diya sama ng Roadstar. Well, tanan nilang programa, mabuto nga akong gingon nga kinahanglan ang barangay business friendly.
1: Yes, yes.
0: Unsa may proyekto mga businesses nga akong tanaw na ko, wa ko ingon muli sud sud. But kinahanglan way mo sakripisyo. Una, kining mga sale sites.
1: Bitaw. Mausar problema sa na mo ko.
0: Kining mga sale sites. So, daghan kay mga requisitos nga akong ipangayo, kinahanglan nga inyong ipresentar. No. Sunod, kini atong mga kaut-kaut sa atong mga kadalanan. Stricto kay kuana.
1: Usay dire ba manang hindi uban.
0: Correct. Stricto kay stricto jud ko ana kay ako gud maikog ko sa national government labi na gining ato ang pagpanindot sa daan niya pagkahuman buk-on
1: lagi
0: buk-on niya pagkahuman digi kay kamo mutak mobalik
1: tinuod oy oh. Tinuod jud na
0: ya bidara reg uman nga suwat nan din mo ang telco nga mo ni sa Puri Information Cup nami contractor ana may labot si contractor niyo inyo na
1: tiwasa
0: oh tarong na oh mo ra ni mga kuan pero about sa akong mga ginagmay mga businesses diha basta truly supported na kita ang barangay mara ginagmay kuan that's why nga
1: nindot ka sa ang inyong relationship sa mga small and medium enterprises sa mong barangay
0: yes mo to nga giimbitar na ko ubang mga establishment kaya giimbitar na ko ang SM bubo diha kuan kay pagita ang barangay anda mutabang pagmangitag lugar
1: betaw natagai po do gamay livelihood ako mga katawhan
0: of course diba? 70% basta
1: yes, pardo basin no yung magtukod ka diha nga duha ra taga basak pardo magasto dili gyud
0: 70% gyud sama karon sige tukod nga 12 story nga school building no so amo arrange sana is 70-30
1: No, 70%
0: kung di barangay Basak Pardo, ang 30% gikan ninyo.
1: No, bahala na mo. Basta na amo ang mga tao, secured na.
0: Muna nga karon mga construction worker, naan akong ibutan sa eskwelahan sa project ni Congressman Edo.
1: Nindot kayo, Kap. Kap, unsa ang mga laka nga gihimo sa barangay aron mas mapalambo ang transparency o pakig-alayon nga doon sa mga lumulupyo? Naabot ay mga issue aning wala ma-report na mga kuan inana.
0: Kaluis Ginoo.
1: Kaluis Ginoo gid no kay atong kapitan smiling guy.
0: Kaluis Ginoo. Kay natagam naman.
1: Bitaw. We have learned from the mistakes of the previous admin.
0: Correct.
1: Nakanindot.
0: Kay usal gid na ko ang gi-sorti sa council. Although ang previous nga barangay chairman akong konsehal karon. Let's follow the guidelines. Kung sige ko pangayos sa kuwa, let's follow. Huwag may mawa na to.
1: Bitaw.
0: Huwag may mawa na to. Unlike before, nga dali ra, but now, nakatutok na nimo ang kamera sa kuwa, sa audit, sa kanang sa accounting, follow na.
1: Bitaw.
0: Unsa insakto. So far karon, before na red tag me karon wa na kita
1: wala na gyud
0: but di gyud ko mo claim sa previous kay buday ko nagsuwat din ang kuan kap kinahanglan mo tubag no I will not answer
1: kada mga disallowance
0: I will not answer
1: kada tuig ra bagyo kada kuha na tug leave credits
0: I will not answer that oy
1: so gyud sana ni mo kap kanang magpadala nila kanang communication nga you will not answer or I am not answerable to the actions of the previous admin, ana.
0: Correct. Mo suot masag ko sa hingtungdan.
1: Okay. To show to them nga ning reach out ka sa previous.
0: Nga higdawat nako address nako ang
1: ikaw may current na kapitan.
0: Ikaw may current kapitan. Suotan po nako ang
1: previous.
0: Ang mga previous to bagana ninyo. Kay sakto sa tilang giingon aron ma-clear ka kap, file a case. Yes, I will file a case.
1: Naka-file ka?
0: Wala pa yung ko naka-file a case. But kay bawagin sila nga, I'm willing. I'm willing to file a case. Kung dilin niya yung ma-resolve.
1: Pare sa punta, kap. Namatay naman ang duha. Si Anhing Kap Joe o si Anhing Kap Bugi Atilio. So, kisa man naman padalhan.
0: Pero the same rabia gihapon, o kuan biya, still, murag-liable gihapon.
1: maulagi. Maunang kada tuig, problema sa nanikap ang tungod lagi sa mga disallowances, ala, mga ing anak, labi na diri skuwa.
0: Unliquidated.
1: Sus kaayo, uy. Amo gani, abot 18 million.
0: Unsubmission.
1: Na, ka, nakabayad sa admi, kaya mong treasurer pag-iagi, waning submit og mga liquid resibo, liquidation tickets, sa plano, nakabayad mi, 20 mil, uy. May pawa talaga ito, bagyo. Ibauan pa, kabay, kautang pa ko. Nakautang pa ka, nagdulim ako. Duli ko after nako sa, punta. Nagduli ko, pagbalik na ko, kuha ko lip credits, utangan ka, ma'am. Patay ka niya. Hi, nako. Kap, last kap, question. Yes. Sa ato segment 2. Kumusta ang dagan sa distribution sa ayuda sa atong basag pardo? Usa man ning ano nakapagladok ba ta? Mo call
0: ayuda.
1: Call a friend ba ta ni Ma'am Portia?
0: Okay, ayuda. Ayuda. Unahon ako ang bagyong Tino. Di pa nagsugod.
1: Yes, di agyud. Oh. Kana Justino.
0: Oh, kini si Tino may nakaingon ni tanan. Una, pag humas pagintino, kay of course hands-on manggugo, labi na o preparation sa disaster.
1: Makita sa damo ka sa imong mga post.
0: Hands-on ko, di ko gusto nga, although na ako yung chairman nga konsehal diha, but still I'm the barangay chairman, I'm the chairman of that committee
1: sa disaster.
0: Ako mo hands-on jud ko, so hantod nga nagbagyo di ako sa barangay, hantod nga milurang ang bagyo, clearing ko. But nangita na ko sa DS. Kay before pa lang singabot pa lang ang bagyo, layo pa lang ang bagyo, ang akong BHW ay nag-instruct na ko nila, please kuha ada ng mga pamilya. Kay igo ang Cebu City.
1: Correct.
0: So kinahanglan fair ang atong hatag sa ayuda. So pila ra may dagan, nakompleto na ako. Upang ang bagyo, kompleto na ko. Naana ko yung number of families. Nga angin tagaan. So, pag abot sa Tino, nangita na ko, wala. So, padayon ko clearing. Pag, the other day, the next day, nangita na sad ko.
1: Wala pag ipang DS.
0: So, clearing ko. Hantod nga, niabot og limak adlaw. Istorya na li akong nabatian.
1: Nga?
0: Nga naade ay ng lista. Nawa mo agi sa barangay.
1: Murag familiar na nga situation.
0: So, that time, pagkaibaw na ako, gitawagan ako sa mga Porsche. Ano sa mga inyong gusto? Gubat ni?
1: Bitaw, tino.
0: Didikap, maumago yung instruction ni... Naumago yung instruction sa... Ito nga, palihog lang. Kung ganahan ka, hatagi lang kung doka adlaw eh. Ako pa yung ningon kapitan. Sige ka, panhaon ako diha ang kuan. Atong mga validator. Tood man, pag-abot anang alas G's sa buntag, tawag siya, tinuod niya ni Ma'am Portia, abot o alas 10 imong mga tao, pagka alas 12, tawag ka na ko, nga deadline na o alas 2.
1: Ana ka abrupt?
0: So, unsay mahimo na ko.
1: With a short span of time, so, naghihatag sa imo.
0: Mihangyo na po ko niya, kung Ma'am Portia, hatagi ko laing higayon. Hatagi ko laing higayon, kaya ang naba, na, ang naadtura, pila raman kasityo. Kaya giuna lagi ang bahaon, ang naigo sa baha sa Tino. Moto, misugot siya, sige kap, pero, imo lang mga sakyanan, sige, ako'y kuha. Ako'y mapakaon, ako'y hatod. Hindi kuman.
1: Para mahuman lang.
0: Oo. So, gikuha na ko rito ka 7, nabot sila mga alas 8 pasado, nabot sa alas, barangay alas 9, hantod, nahuman sila o alas 4.
1: Natiwas ra?
0: Wala, yun. Pila pa na kasityo. Dugay man kayo sa... usa ka oras, makabalidate lang sila lagna po.
1: Bito, kaya mag-interview pa man.
0: Interview man. So, na nga, nabugugling at law. So, what na yun, Kap? Sige. Ako lang yung i-anunsyo, dali nga, moro na yung adlaw ngayong magyatag na ako.
1: Which is, mo man po yung tinood.
0: Kaya aron di ako ihan okan.
1: Bito.
0: Okay. So,
1: kada yung na ba nag-bash diya social media?
0: Correct. Moto nga, pag Monday, flag raising ceremony na ako, misulti ko sa akong empleyado, mauna yung itabo, there's no more validation for Tino. So, pila na kasi tiyo ang na-accommodate.
1: Na di pag yung natanan matagaan.
0: So, pag humanag flag raising, tawag siya, Kap, akong panahon diha ang akong validators. Anak lang sa barangay.
1: Mm.
0: So, nalipay po ko.
1: Oh.
0: So, akong gihimo, nag-live ko, akong iinan mga taga-basak pardog, kadtong wa na validit, hala, ari mo sa barangay. Kay na din taga-DS. Kay kung ako paning panahon diha sa inyo, way may tabo.
1: Mm.
0: So, ari mo din tanan. Kutob suwa mabalidate. Mm. So,
1: ano nga bot, nga bot.
0: Kita ka kita ang barangay. Puno, gikan sa buntag. Hangto na sa hapon. Ni hangyo pagi ko nga, paabton o gabi.
1: Mm.
0: Pero mo lagi na, dili ma-accommodate ang tanan.
1: Correct.
0: Hantod nga nag-cut off na, bla bla bla. Hantod pag-releasing, huwag may na-appeal. Saan ang kapitan? Oh. Sa doon lang sa luwag. Doon sa luwag.
1: Namili. Namili. Nalista. Sila rin gilista. Oh. Paita. So,
0: Ako, gitubag po na nako.
1: Mm-mm.
0: Ako po lang gitubag. Dili sa tanang panahon nga naa sa barangay.
1: Correct.
0: Oo. So, nakasabot sa mm. mga tao.
1: Gitubag sa din ako, Dirikap. Mm. Di naman sa kaya basag pardo. Ang pun, tamang pun.
0: Correct. Pero mm. nakaapan lang. Gito ka na yung musuot, DLG.
1: Mau lagi.
0: Iriklang mo tas DLG. Agitubag na po na ako, si Ma'am Juna.
1: Mau cute. Mm. Ano, wa masagot yung problema sa pagtubag.
0: Correct.
1: Kasakto man tas pamalakad dito sa barangay.
0: Correct. O, if you do remember, katong day mga goods nga gipanghatag gikan City Hall.
1: Mm.
0: Naka-naka-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na- nga ang affected sa baha maoy unahon.
1: Mm.
0: So nag-submit ko, I have 16 sitios.
1: Mm. Nga affected sa baha.
0: Nga affected sa baha sa Bagyong Tino, nga tagaduggan ang tubig.
1: Mm.
0: Gihatag nako ang number sa mga families. Here comes. Tinuod, natagan tinuod.
1: Pero di tanan.
0: Natagan tinuod ni individually unta sa pamilya. Karon na may laing grupo ng bisod.
1: Ayay. So kami, diha na makapangawat kita sa itong
0: bahak. Kami ang ipada ni Mayor.
1: Astang.
0: Kanabi ito magdasa nga ni Mayor. Of course, may respeto biya ta.
1: Mm.
0: So, sige. Kamu man ang ipada
1: okay, ni Mayor. Hinabang ba yag hapon?
0: Oh, okay. Sige. So, unsa may itong buhaton siya? Kamulay hakot. Niya kami in charge sa... Kuan. Sige, wala problema.
1: So, gihakot?
0: Oh, hakot na ko. Hakot. Giga City Hall, padung dito sa area. Hinakutay. Ako, Igor, dito ko napakita. O, pasalamatan ni Mayor Nestor Archibal nga gipagtagaan tayo. Oh, pero, di ko magdugay. Mulakaw ko, kay moto po City Hall, kaya napatawag po sa Mayor meeting. So, moto yung hitabo, nga.
1: Mugin na, no? Kanang, kanigas, dirigid na nagsugod ni Tino. Unya, sa sige na kung balik-balik din sa radyo ba, ang barangay, labi na kung DS nga, in aning ayuda, ang barangay igo ragyo sa pag-guide sa mga validators. Kaya wak man na sila katultul sa mga tagbalay.
0: Mugin.
1: No, kata din igo ragyo tas pag-guide, ano, no? So, please lang sa mga bashers, di ha, maluoy mo. Kaya nara ba naminaw na to shout out di ay, Konsyal Tayok, Slimbaga. No, sisimuha, mangyod ni oy. Shout out ko sa taga-barangay Basak Pardo, Kons Gracia. Nag-monitor mo din sa barangay Basak Pardo, Barangay Hall. Shout out nila Ma'am Gina, Jennifer Calo, Karulasan, Vilma Largo, Marichu Cabaluna. Ay, mga fans club, ganyan mo, Kap. Kap, gamay na katag-uras, no? Mag-fast talk na takap kay. End na gano'ng show, 1 hour, ganyan. In as much as I would love, nga, mga usaka-adlaw, gita di rin. Di gud kaya. Kap, tingtanaw ka, fast talk with Boy Abunda?
0: Oo.
1: Yes. Pwede ni mo explain, pwede po dili.
0: Okay.
1: Yay. Lima na ni kapangutana.
0: Yay.
1: Number one, garbo sa Basak Pardo, o solusyon sa trapiko?
0: Garbo sa Basak Pardo.
1: Next. Ikaduha, hapsay nga merkado o mas daghang CCTV?
0: Daghang CCTV. Kiwa mo kay merkado.
1: Gitaw, no? So, wrong one, ito. Next. Musagot ka o di? Centralized distribution sa ayuda para sa tibuok barangay nga walay exceptions.
0: Correct. Sugot ko.
1: Okay. Ikaw pa, isip leader, unsa ang mas lisod iduma, problema sa baha o away sa magsilingan?
0: Ang problema sa baha.
1: Kaya magsilingan, pwede na maglab-lab-lab-lab.
0: Pwede na maglab-lab-lab-lab kuman.
1: Last question, fast talk classic, Basak Pardo karon o Basak Pardo puhon?
0: Basak Pardo karon.
1: Karon.
0: Mo karon yun ko. Kay kanus a pamanta mo lihok.
1: Ah, beto. So, kung dili karon kanus a.
0: Kana. Kung di karon kanus a. Kaya na akong lihok kon karon kay aron pohon wa na problema.
1: Ah, kasi gina ni mo kap. So karon kap sakto na gyud nila imong tabagon ang question of the day. Kung unsa nga butang ang gusto nimong ihangyo sa imong mga constituente sa Pasac Pardo nga aron mo lambo pagyud mo, unsa man na ang imong ihangyo sa imong mga tawo?
0: Ang ako rin yung ihangyo sa itong mga kaigsuunan na binagyod sa Pasac Pardo, moragyod ang respeto. Tinabangay, labaw sa tanan, dili ta mohunong sa ato ang pagkakugi. Naibaw kung dili sulbad karun ang ato problema na binagyod sa baha. Para di ko motuo nga wa kini kasulbaran. Kung kita tanan magtinabangay, kung kita tanan magkahiusa, labaw sa tanan ang respeto nato. Tabi na gini mga tao na to nga hantod karon kahit pagyapon nga mula bay basura sa ilang mga kanal sa ato mga sapa sa natungad to ato rin gini mapakgang kay kining tanan para ram gini na to kaayuhan gini na tong tanan regarding sa ato ang peace and order sa natungad to po mahapsay rin kita diha kay huwag ito lang tuyog tumong kundili ang safety sa ato ang mga kaisunan sa Pasac Pardo mga na siya atong buhaton gid.
1: Yes, to the God, say salamat, Kapitan June Tumulak. No, so, kani mo, kita ko ni Kap, no, makano mo sa komunidad di sa una, ingana, nagin mong mga features. Para sa bughay, kamong kaukunas ni daddy. Kamurag yung haita po, no? So, daghang kay salamat, Kap, sa iyo pagkahin ng oras.
0: Salamat sa gayo sa invitation. Pagkahin
1: ng kay kabaw ko unsa ka kabisi. Napas yung activity karon o sa City Hall. Kaya magdawat ang mga barangay sa... Sa unsa ka to?
0: Presidential.
1: Yes, defense. O katong bawat barangay makikinabang program. No, pero nihapit gyud siya diri usa ka oras kapin. Kung pwede gani ayunya na lang ko na siya i-let go ini glass stress.
0: Ramiro.
1: Kap, last message nimo sa mga taga barangay Pasac Pardo imo makaubanan sa konseho, a final message.
0: Well, sa ito ang mga kaubanan sa konseyo sa Barangay Pasac Pardo, basta magkaiusa lang ta, wa tayo lang tuyog tumong tunay kaayuhan sa itong barangay. Sa ako nang giingon kaninyo, unsa pa may para nako, wala na. Dagko na ko mga anak, ulitaw ko, unsa ang pamanin nako. Ang ako ikabilin kundili ang servisyon tinud-anen na lang, no? Para sa mga tao. Manginaot ako, no? Manginaot ako, nga bisan pamantood, og na ay mga politikanhong mga kalihukan, ato sanang ihikling kay nakaibaw yung ko nakaibaw po mo sa kumbatasan tao ang unahon mga tao ang unahon bisag unsa pay kulor mga tao gyud ang atong unahon ang politiko ang kapitan o ang mga konsehal ra apan ang mga tao why labot bisan pa man to atong moingon mo nga di ko musuportahan mo bahala na ka basta ang ako ah kaserbisyuhan ti ka morgan na siya pinagi sa akong mga konseho sa akong mga konsihal, sa akong barangay treasurer, barangay secretary, basta maghugpong lang mi sa kaayuhan sa barangay Pasac Pardo, kana kumbati na tahanan.
1: Yes! Daghang kay salamat, Kapitan June Tumulak. Oga, very well said yung final message para sa mga taga-barangay Pasac Pardo. Dili lang din natapos ang atong advokasya sa usa ka malambuon og hapsay nga barangay Pasac Pardo. Sugod pa lang kini sa atong paglihok, sud o gawas sa radyo. Daghang salamat sa pag-uban ka namo karong adlawa sa chika og advokasya. Hinaot nga ang mga pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madala-dala bisan asa ka mo muadto. Sangan sa hiniusang puwersa sa El Nuevo Bantay Radyo, sa atong CEO, Ma'am Gigi Sanchez, sa atong Vice President for Admin, Attorney Michael Sanchez Zabaliero, sa among Station Manager, June Carillo, o sa akong Partner Technician, Kinon Siniza. Kini, inyong kabantay, Grace Baquero, nga nag-ingon, padayon sa pagpagkabana, o kini, ang chika o gadbukasiya, mayong hapon.
2: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Bison Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya, siya siya reklamo, sakit yang kalawasa, kung yung kuto-kuto, kasi kabuyon, ako nga sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, sir lah, minuto kung kuhan niya plaso, salamat niyo kung ako, kanyang herbal oil, tayo, matay, positibo kayo.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam, niyato nga mga di na magkalugar sa pagpag-registro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpag-renew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ESP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkunta nga pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehensyon. Dili magkinahanglan ng emission test, customer friendly, hassle free ug paspas nga serbisyo.
5: Set Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa Set Marketing Products.
6: Ako kung nanina mo sa kuha, palit lang doon mo sa seedling namin kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kay ako, nabanggaan doon kung duro sa akong tuhod, maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kayo akong tuhod, maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag 76.
7: Miti Radio, 98.1 FM.
8: 98.1 FM.
0: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga naghatag o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
8: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
7: Miti Radio, 98.1 FM.
8: 98.1 FM.
9: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
10: Namia.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampala.

0: 98.1 BT Radio.
1: Seth Destabonis. Pagmatuod sa kaayuhan sa Seth Marketing Products.
2: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, napita ito sa result na imbaba siya ang kanan akong blood chemistry ako. Ako si Joe Irenio, na ako nagtrabaho rin sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
3: Tatay Lois sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo na kinibaybutang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias og sa Balamban, Cebu. Makontak na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon manok lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon manok lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois lichon manok lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyuhang mga okasyon.
5: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo og himsugatan. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika.
6: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedaw, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedaw Function Hall, one day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Homedaw, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-6-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedaw in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
7: Original Hagkuroy Capsule.
8: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong ipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tumarn sa Hagkuroy Capsule.
7: Unsa pang inyong gihulad? Palit na og original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Handuraon na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
10: Mga luha. Punong na sa pag-aagas ni agong mga mata. Wala na yung mo'y king balatian, nagsapuang sa imong saluma.
11: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
12: Kinsa siya!

0: tanan sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Musta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Ako ba nang inyong Kuya Cardo? Dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka? Inaot pa unta nga namo sa maayong panglawas. Kay kun ako ang inyong balusan, kaluoy sa Dios maayo naman. Akong pagaw-pagaw nga tingog, antusan ninyo nga kay... Oh, manumbalay na usab sa inyong tasatag sa mga Pinoyanan. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay, hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamins sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, og ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee, no? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himu Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasa'y syrup. O niya, napod na siya'y kinini ang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Alang kanin yung talon, mga pinalanggang tigpaminaw. Pagkahabog, kunhang dun ko ang langit. Di na to ay kao gimanggad o gipakamutiya ko sa hindi. Nga mo'y nagsapnay sa akong mga kaguolog kasakit. Kay mo'y natingban sa gugma nga ning dugahan gisingi. Naglantaw ako kanimo naghandom sa dakong kamingaw. Uban sa akong katulugon og mga panghupaw. Sa akong mga damgo minahal ko giubay ko ikaw. Kay ang imong larawan mao'y tambal sa akong mga kahingi. Nganong sa akong kasing-kasing niabot ka paman. Og nganong ang paghigugma kanimo gibati ko man. Hinungdan nga mga luha na naligdig ning kaapingan. Mo'y nang laylay sa gipasakitan mong dugahan. Ikaw ragayod, baybayon nga akong dungguanan. Samtang naglawig ko ning laod sa kalauran, ang imong kataho mo himuon kong gabayan. Sa akong pagpakabuhi ning madanlog tang kalibutan. Pangitaon ko ang imong larawan, bisag tua ka pa nagtago loyo sa bulan. Sakay ako sa pako ning handurawan, aron makabuot ko ang kapunaw-punawan. Aron masubay ko ang mga tanghaga, nga mo'y naglimin sulod ning balatian. Tanghaga nga naglimin ning balatian, mga pinalanggang tigpaminaw. Alang kunin yung tanaan, tudling sa mga garay.

0: Paalam, paalam na lang sa inyo. Atod kaninyo sa pinaka the best nga Juan de Herbal Oil, haplas nga walay kaparehas. Na tumakaig suunan niya kung gusto mo haplas nga kuan ka nang manutsuhot ang kabugnaw kahalang niya. Lami kes pamati Juan de Herbal Oil. Epektibo niya, barato ra po. Kanang ato Juan de Herbal Oil. May siguro nga testingan, suwayan, gamiton ang atong Wonder Herbal Oil. Oh. Alam mo, og patunto kay daghan kayong kasuun-suun sa mga produkto. Ingunana kasikat ang kininiang Wonder Products. Daghan kasuun-suun mo ng mag-amping tas pagpamalit. Ha? Wonder Herbal Oil. Paminawa, oh, doon ay testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Salamat po ng Wonder, kay kadagabiiran ako siya ibutang kay kuan sa dentolog, yung istorya na ko ang bibi nga. Nak, manormal man tag masiis, tabangay ko ninyo, kay duha ra magud sila sa ultrasound, gawas bagid mo dayon. Ikaluyan po sa Diyos, ang isa ning gawas sa ambulansya, paabot sa ospital. Tapos, ang tiilang naguna, kung banar ay nagpatiwas o panak, kaya minakadala o kuan, kauba na mo, paglarga, dayon, ang ikaduha, lubot, susunod na sa ospital. Pag kung man nagawas sa isa, ay kaming ikaduha nga lubot, ningo nang nagpaanak sa ko kasi mother 8 wala ka dok dili ra man ni kambal na payo sa ulo ang naguna na normal ra in taw na kung pagtangan na kanin
2: triplets gid
1: ang god ni sila kalo yan sa Dios na normal ra nako tanan nya tapos wala ko po nagbleeding
2: so nahimog yung tawhay ang imong pagpanganak ma'am imong kauban ang atong Wonder Herbal Oil
1: oh tungod anang Wonder Oil ma kung gigamit pag buntis ka nako nila nya na kay mga inahan nga nagbuntis karon magamit mo og Wonder Oil. Kaya ka na akong gigamit sa akong pagbuntis, ani akong triplet, wako naglisod sa pagpananak, ako ra silang ginormal tanan. Kaloy sa Diyos, sa pinaagi sa RSB trading ng mga product, di kaloyan ko sa Ginoo nga mayo akong pagpananak gamit ang Wonder Oil.
2: Okay, so daghang kaayong salamat kinsa gani ni pag-usab, ma'am.
1: Si Jubilin Bungogan Galvadori sa Taporok 3, Sinabuagan.
0: Unana kanindot ang produktong Wonder Herbal Oil. Kani yeah, po ato ang produktong Wonder Animal Vita. O, katong mga suway gamit aniha. Oh, kani Wonder Animal Vita, mauning vitamin sa inyo mga kahayupan, mababoy mana, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, guban pa. Kani atong gamiton ni produktong Wonder Animal Vita, ha? Oh, mauning gamiton na to para nga baboy bugat ang timbang, lipis kay tambok, baga kay gunod, lami kay karne, no? Yung mga kabaw, di kay maluya, kabayo, nindot yung gamito ng Wonder Animal Vita. O, paminawa, o, naitestimonya, nagamit niya sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Pangalan o kumpletong address?
4: Chris Barunday, sir, taga Tugok, Titay, Sambuanga, Sibugay.
3: Sige, salti daw mi mambi, kung unsa ka epektibo ang paggamit aning Animal Vita diya sa inyohang mga alagang hayop.
4: Epektibo gyud sir kay kanang mga manok namo amo mang gibutang di Animal Vita epektibo gyud sir kay nagsakit amo mga manok mga ulian man mga iro among gipasulayan ang iro pud namo sir among gipakaon na aktik pud kayo kalahi gyud sa una og karon sir nga nakatik sila sa Animal Vita.
0: Otong Wonder Animal Vita, na kanang Wonder Banaba Plus, may punang gamito ni Adong dunay problema sa pagbawas, labi na gito na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Kaya ang plus, anak, manggustin, manggudpod, niya epektibo na ni Adong mga naay problema sa ilang kidney. Oh, kaya sa una, laga, ramtag banaba para makaihi, tagtarong. Wonder Banaba Plus, paminawa, oh, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
5: Meridian Bautista.
2: Taga?
5: Tagalong Jose Aguirre, Manukan, Sambunga Norte. Sa inyo, produkto sa Banaba Plus.
3: Wonder Banaba Plus.
5: Oo, katok mag-try me, kaya nga pang bana, di isa kalibang kayo, di kabawas. Kaya tanang, wasay ka na kayong kaon, kay Luya, nag-sad, di kayo kapindog sa nawatan sa kuso. Gitryan ko na ko sa upay ng ato sa Wonder Banaba Plus. Akong gitryan sa painom niya, yes, sudyo ko sa butika, kaya ako gusto gituyo, katuray gituyo na ako para painom niya. Kaya nato sila kadlaw, na ulian doon siya, nakalibang na siya, kaya sige mo kumusta niya, o kumusta na, nakalibang ba, o kwan, sa opina, kaya nakalibang na ako, mo ito, ako gininti niya. So, nara kadlaw niya, gininom ato, na opina siya.
0: O na itong Wonder Banaba Plus. Garay ko sa Nawal Family and Flores Family. Ako si Alibay, Tagabasag, Barangay Anggaan, Damulog, Bukidnon. Salamat kayo ni mo, Kuya Carls. Thank you so much! Garay ko nilang Mila Kakulba, Marisa Agat, Vanessa Gunsi, Sinaida Anliwa o Maricel Salino. Salamat sa pagbasa. Kusog kayo mo din sa Anuwag, Alunog-Lanog, ang Juan de Radyo. Itla na ako sa mga Patindol family, ang uyab niya sa may Pisaan, nga Naga, si John Daryl Alagadmo. Siyang mama nga si Auntie Garit from Lynn Patindol o Munching CI sa Buanga, Sibugay. Garit na ko silang Gunding. Inda daling Daryl Laminaw, Midris Purok 7A, Tubing si Gaboy, Gobernur Heroso Davao Oriental, nagrit si Angeling Dabirao. Ay mo kalimot sa Bitron Drops mo na. Oh, katong mga bata nga bagong natao, taman 1 year old, kanang Bitron Drops mo na, pinakadabis nga gamiton mo yan, no? Inyong anak, dili na daling magsakit, o niya, maipon matulog, basta kayo naka-Vitron Drops, kanang ilang gingon nagkinabog, di na ma-experience. Kanang inyong mga anak, bagong natao, taman 1 year old, paim na na og Vitron Drops, mga pinalanggang tigpaminaw.
6: Ay, ako dahil si Lunel sa Lungkob, diri sa North Mapang, Rizal, Subodi Norte.
3: Sultiin mi ma'am, kung unsa ka-epektibo ang Vitron Drops sa paggamit niya sa imuang bata.
6: Pagsugod na mo, ani kanang pagpanganak ginako, nagpalit din mig Vitron, kaya nakadungog lagi mo na inyo ang

0: jud nag-upat ka bulan sinangka imbal siya og kuan og 2 kilos siya mag-upat pa ka bulan din kusog bukay siya mututoy sir din kung nga sus balig hindi ining vitron nindot jud siya gipikto jud.
1: Nana, kanindot ang Vitron Drops. Vitron Syrup para po ni sa mga 2 to 12 years old. Nakaya na kadwa ka tuig tamag 12 anyos, Vitron Syrup po mo maayo kay imong anak-anak. Ganahan ka nga eskwila, bright ba bright? Bright sa eskwilahan, o niya, dali kay kasabot, no? Maipod mo kaon, maipod matulog, mabiyaan ginang gadgets, basta ka naka-Vitron Syrup, gamitan eh. Paminawa, testimonya sa nagamit sa Vitron Syrup, mga pinalangan, di paminaw.
2: Kisa ganini, sir?
3: Kuan, sir, si nanding sinunto sa Sumpong.
2: Sa barangay Sumpong, malay-balay. Kisa nagamit ani nga Vitron Syrup?
3: Akong anak, sir, kuan, lima ka tuig pa. Mang inyong produkto, epitimog, yun, diligyon, inyong tayo ka nabitaw. Kiyaw, tiyaw, epitimog, inyong produkto ng Vitron Syrup. Kaya akong anak, nilingaon, nilingatulgon, karon, mukao na, matulog na, natulog na kay laway matulog. Kanang inyong Vitron Syrup, naka, kuhaan sa memorya ba, mata, di kin malimtan ang iyang, gamudyol lang, good kuya.
2: Gamudyol siya.
3: Iyon sila, ah, bayarang guru na. Dili, gina, binara, tinood yun, bisag ako, tinood yun. Kayo lang ikaw sa'yo, kuya nga, maliya, vitamin nga, kinuot. Ay, awag ko nung tanang taga-sumpong, nagagawag kami sa sumpong nga. Huwag mo palit lang man nung vitamin sa inyong mata. Kana na lang yun, ang kang kuya ka, sa Vitron Syrup, nagkapatambok, nagkapatulog. Vitron Syrup ta, kaya, huwag yun, garantisado.
1: Ngunana, ganindot ang produkto nga Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, may punis mga 13 anyos patas. Tatay, nanay, lolo, lula, papa, mama, gamit ta og Vitron Tablet, ha? Okay, nindot ni gamiton ang produkto nga Vitron Tablet, mga pinalanggan tig pamilya. Katong inyong mga lulo ug lula nga pilian na kay pagkaon, nya di na kay katulog og tarong i-Vitron Tablet na. Paminawa ho, testimonya gagamit sa produktong Vitron Tablet.
4: Atong kumplitong pangalan ug address.
5: Juan Conchita Dadolo.
4: Conchita Dadolo, taga?
5: Taga Taytay, El Salvador City, Misamis Oriental.
4: El Salvador City, Misamis Oriental.
5: Oo.
4: Unsa may atong na-experience sa paggamit sa Vitron Tablet?
5: Ay, oo, okay kayo man. Yan ang biangay may doon ni tatay kay makatulog naman ni tarong.
4: Ni tatay?
5: Mm-mm. Makatulog naman ni tarong. Tapos, namaya yung pagong kumukaon na makaalas tas bugas yan eh.
4: O niya, bago pa ka nagamit, anak ma'am?
5: Oo, ikatulog po biya ka. Ikaroon, ikaupat ka, adlaw pa ron. Mayaman ang resulta sa Vitron Tablet. Salamat yung po sa Vitron Tablet. Maayaw yun ang resulta.
1: Ngayon, anak, kanindot ang produkto ng Vitron Tablet. Mga pinalanggang tigpamilya. Hit lang ko sa akong mga friends, silang Alan Tolorio, Mili Bukoy, Tandungong, Kinio Bin, Sumulang, Awing Francisco, akong uyab, si Michelle Mormujada. Nag-greet gikan kay Nonoy. Greet na ako akong banang na nag-work sa Cebu, akong mga anak, upat kabuok, lang greet lang nako. Ang nag-greet, Aileen Ambabang, Babat, Balok, Katipunan, Sambuanga del Norte. Garay ko sa Muntibon Family, Butak Family, Antaran Family, Silangan, Agdahan Family, Mabalo Family, Pakana Family, Silingan si Ate Mary Jane o iyang anak si Rina Jane o Ridge, especially sa akong anak si Jian Antaran Muntibon. Wala na, salamat sa pagbasa na greet si Lani Antaran over at Maramag Crystal. Greet Midris taga Malapag Carmen, labi na si akong kandoy nga sige o paminaw sa inyong programa. Salamat kay nimo Kuya Carls. Thank you so much! Katong-atong mga kaigsuunan, itong gididaan sa pagpangapi, ngayon mga panahon, ano na mga... Kanabang kuan ba? Kanabang gididaan ka sa pagpangapi, kaya taas kang sugar. Kanay ato 100 herbal coffee, wabili ko'y dao kay ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man. Choker agyod. Wala kay angay problemahon kay ang gigamit pagpatamis stevia o niya di po ka ni kulbaan kay nindot ba ni kay more po ni herbal coffee nga akong natilawan nga dili po lang to. O niya dili po manimaw herbal gid ba? Lami gyod. Sa lakton ka pag-story, lami og mag-enjoy ka sa ato ang Huwander Herbal Coffee. Unang atong gidasig at mga kaigsunan hangap. Kanigin atong gamiton ng Huwander Herbal Coffee. Parti lami ah. Lami gyod ng Huwander Herbal Coffee, mga pinalanggan di ba minang. So katong ato mga kaigsunan, kung gusto mo kuan, kape ka ng Huwander Herbal Coffee. Mauna atong gamiton ha. Huwander Herbal Coffee. Diba lami?

0: lami na. Ay mo kamalaka kay lami gina kanang atong Wonder Herbal Coffee.
1: Katong mga hiblaron, stilan. Ay mo kumpiyansa nang taas imong blood pressure kay traidor ba nang sakit. Na. Otro na lang, may lagi yung tagma, otro lang imong linakwan. Ang kuya o kanang parentahan, yung ano, delikado mong kunang high blood kay daghan mong kung na, kuan na, nabalhin ng kanang birthday dito sa kuan. Kinini ang November 2, no? Maunang amping ta, mag-inom tag Wonder Cardio Care. Gidisinyo na muna pagpa-lower sa imong blood pressure. Kanang atong Wonder Cardio Care, no? Pila na itong exercise. O niya, mag-amping tas pagkaon. Kay usahay po, kanang kulang kas disiplina sa kaugalingon. Mo po na hinungdan sa nagkadaghan imong mga balatian. Although nga, musulod magin ang mga balatian pag magkaidara na ka. Oh, ako bitaw nakabantay po ko sa kong kagalingon kapag edad na kong 40. Nanagyo ko yung mga, kwan ba? Nanagyo ko yung mga gipang bati-bati sa imong lawas kay mura na ko niya itong lawas o mura na sakyanan. Kung brand new pa, fit pa kayo kay brand new man, no? May pakay mo function ang carburetor, injection pump. May patanan ba? Mga clutch, uguban pa, no? Oh, pero kung magkadugay ang sakyanan, di ba? Magka problema ka kay wana, guba na ang kuan, guba na ang kuan, guba na ang kuan. Mao po na itong lawas, no? Magkaidaranta. Nagan pong, di na mo pangsyon ng ato ang atay. Oh, kay takarapugan niya sa imuang gibuhat. Labi na yun karon kay ang ato ang mga pagkaon, magkagalili healthy ba? O, sahay po, oh, kaning kinabuhi, manggod. Huwag nga po nang mag-amping ta, pero ang tanan, pagbuot, nung gipuna sa Ginoo. So, ang kinabuhi sa kalibutan, ang magbuot, Ginoo. No, pero dili man pud sala gud pud kung nangandoy gud pud ka nga healthy ka, no? Mao na kana ka tong Wonder Cardio Care makapa lower na sa imong blood pressure, dayon kana tong Wonder Hemoid maipo na sa imong colon problem. Tunay mga almoranas, no? Mao gyud pud mo tug-an nang almoranas gud pud, no? Kay wow, puna nga sakit gud. Kana almoranas mo nang ang uban di mo tug-an, pero sekreto na lang. Oh, pwede mo nang ato ang Wonder Hemoid para ana. Oh, almoranas, colon problem, no. I-try ninyo na nga itong Wonder Hemoid. Katabang na ninyo. Kato-kato mga kaigsuunan niya nga trabaho na to, expo sa init, ulan, sigitag kaulanan, sigitag kainitan. Rider, mao na trabaho sa rider. Maulanan, mainitan o sa ay, di ba? Kaya di mo na matagnan imong weather, no? Kanang driver sa tricycle, say, mapiksan po ka, no? Bisag na i-atop, di ba? Init kayo. Kung prone kay ka sa Subaw, Hilanat, Ubo, naka na nga, kuan ba? Naka na nga. Ano ba? Dali kay ka magsakit? Nga naman, imong lawas, kulangan sa vitamin C. Kinahanglan na ito, butangan o food supplement ka vitamin C kay, nili man kakaya na imong lawas o produce o vitamin C. Gawas lang, kakaon kag mga pagkaon nga puno sa vitamin C. Degwa! Muna kinanglan ka na mag-outsource. Muna ang, diya musulod ang ka-importante, aning ato ang produkto nga Wonder C Plus. Anakanindot sa Wonder C Plus kay kanang pwede tanan all walks of life. Nga naman, naman may Wonder C Plus nga drops. Kanang bata nga bagong natao, taman 1 year old, pwede mo na ito natiraho ng Wonder C Plus nga drops. No? O niya, napon may Wonder C Plus nga sirap para po na anang 2 to 12 years old nga bata. Duha ka tuig taman 12 anyos. O niya, napon may Wonder C Plus nga capsule. Nga mo na ginainom ni Kuya Cardo gikan sa 13 anyos pataas. Mo na kumpleto na. Kanang atong Wonder C Plus vitamin C kumpleto na. Mo na nga ako kamo naminaw karon ako. Dili paghambog kay hambugiro no magitadaan pero dili kay kadulot na to usahay ng Subaw o guban pa kay nagtake lagi ta kanunay og Wonder C Plus nga capsule. Mo na ginainom na to kanunay. Dako pag nagtabang na to. Wonder C Plus nga capsule. Ha? Kuya Carl, shout out sa pamilyang Amuro, sa Labang Family o kay Di Custo. Salamat si Milda ni sa Buyugan. Pag-aray ko sa mga users sa Wonder Herbal Oil sa Midilin, Cebu. Pag-aray si Sina. Kuya, pag-aray akong mamag, papa nga naaog mas bati. Pag-aray po ko akong bana nga namasahiro. Pag-aray po ko sa pamilyang Shakur, pamilyang Kulungan, pamilyang Pugusa, pamilyang Lagulaw. I-greet na ko si Chris Turalba. Pag-aray Gisil Kulungan, Brambarangay, Aligria, San Francisco, Agusan del Sur. Salamat Kuya Cardo Villaron. Kumusta Kuya? Ingon man sa mga tigpaminawan ng imong tulumanong tudling sa mga garay. Panid sa mga bala. Kuya, pag-aray ko Pilar Tirik Gina Romagira, John Kabag, og tanan na lang God bless sa kanimo Kuya. Ang Diyos magaoban kanimog sa imong pamilya. Bueno, atong hatagag pagtagad ng entry sa balak pinada ni Dimitrio Iscabusa. Taga Purok 12, Sitio Maupa, Base Camp, Maramag, Bugidon. Ang title siyang balak, Hain ka na akong pinalanga. Ako ni nga tagag ginabuhi. Sa matagutlo nga dili ko ikaw makita pinanga. Matiyon ko dayon ang tinaguktok sa ilaw nining akong lugar. Kakulba nga walay sama, kahinam nga dilihitupngan, mga panganting hilabihan. Kay kun may gahom pa lamang unta ako sa pag-umul sa laing kalibutan. Gamon ko dayon kini, aron dito wala na ilaing binuhat, na makatukbil sa imong kanya. O Diyosa, ikaw nining ahunduhan, asa o ganus ako paman ikaw makita. Pangahasan ko makaha ang pagtukas sa gawang sa pangano dito sa kalangitan. Aron dito ikaw akong makitan, atong ipadayon og bugkuson ang gugmatang dugay na ang gitaguan, sulod sa kahiladman nining akong duga. Bisan paman sa libu-libong mga katuigan, panwa gihapon ako mahikalimtan tungod kay maumay sugo ni Bathala nga nagagikan sa kahitasan. Pinangga kun hain ka man karon, ako kang pangitaon. Basin kun ikaw ania, ana nagpahipi nining halapad nga wanang sa kalibutan. Ako andam sa pagpakiguli og pagdawat kanimo, tungod kay ikaw akong gihandom og gimahal hangtod sa kahanduran. Kunin balak ni Dimitrio Iscabusa, Purok 12 Sitio Maupa, Base Camp Paramag, Bugidnon. Hain ka na akong pinangga, entry sa balak writing conte sa tudling sa mga garay.

0: alang to kanin yung tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Ato na ko. Paano man tayo oras? Manamilit ng inyong Kuya Cardo Villaronte. Agad pa untang grasya og diwa, maguban na to kanunay, no? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran. Pinaagis tinuray ng pagservisyo siya ang mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas og Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: kay Melda sa Mongga Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Bitron nga syrup ya. Dayon ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad motulog. Dayon sukad ato ya kay dili man gud siya motulog magabi ya. Dayon dili sad kay mukaon. Akong gisulayan ang inyong Bitron syrup dayon. Karon yan uyon naman kay maayo naman sila mga tulog ug maayo na sad mukaon.
1: Bitron syrup multivitamins plus iron.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
4: Fiber Connect IT Solutions.
3: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
4: 0943-248-2389.
5: Si Norvin Fuentes nag-anto sa si Sayang Liog.
6: Nakoy, sis, dili sa Liog. Ako dyan siyang gipukusan o ginom o sir Tanyawan Capsule. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya effect. Ipiktable dyan ang sir Tanyawan Capsule. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50.
5: Basta bukol-bukol, isid Panyawan Plus mo na. Produkto, gikan sa Sed Marketing Incorporated.
7: The Best Buy imong gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
8: Dog Dreads Vinegar.
7: Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Sugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus nga naa may mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na og sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Naramay mutang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
9: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, at naikabutangan.
10: Bugas-bugas o katul-katul?
11: DTX 500 na!
10: DTX 500!
11: Aduna kini antimicrobial properties
10: nga makatabang sa pagkuha
11: o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul.
10: DTX 500! Wow. Mabalik sa pinakabul ng butikis sa inyong lugar.
12: Gusto ka ba uglitson manok o gliampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
13: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
14: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghana na ni kalinog, dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento ni seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kininatong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa, samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibalo a ang mga pwedeng buhaton na aron mahimong andam kung mulinog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangguban sa tubig. Pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o matumba. Magplano o magpractice. Hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa ligon nga butang o kupot hangtod muundang ang pagtayo. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, sa amin o mga bugat nga butang. Kung naata sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o gabiso sa lokal nga otoridad. Kining pahimangno, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GAPSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ug nimugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.

0: 89.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Aksa nga lang na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, Monching yung mga nga. Monching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nai nakaingon sa mo nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon dai ka?
3: Oo, oh, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mo lawas dai, ma'am?
3: Okay na.
2: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
3: Monching.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina. Apan, miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix.
5: As in, dako yung tabang Sed Panyawan Coffee sa karon. And sige na ko kadayon og inom. Nagababa na gyud siya. Nibaba siya og 145. Karon gani, 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag-16 ako karon June.
4: Sed Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sed Marketing Incorporated.
6: Ipangutana kang Mr. Panyawan. Usa ka tulumanon nga magahatag ganinyog tubag sa inyong mga pangutana mahitungod sa mirakulong produkto sa Sed Marketing. Kung kamo adunay pangutana o baka aduna mo'y mga pagsaysay sa kamatuoran sa kaluwasan, pinagi sa Sed Panyawan Products. Itawag o i-text ka na sa atong official hotline 0917-182-8597. Among usbon 0917-182-8597. Ipangutana kang Mr. Panyawan. Dalit ka na to sa Sed Marketing. Ipangutana kang Mr. Panyawan.
7: Mga igala, isun, maayang adlaw ka rin nyo. Welcome na po nga itong tulumanong sumayong panglawas at huwag ka na itong sumayong kabubuton sa Sed Marketing. Si Mr. Panyawan, ha? Aniya na po karon. Alang sa ito ang tulumanon nga ipangutana lang ni Mr. Panyawan. Aron matubag na ito ang mga pangutana ninyo. Ilabi na ka na naglambigit sa ito ang mirakulong produkto nga mga Panyawan products. Ang ito ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus nga dunay duha ka variants, no? Kanang ito ang mangustine o kanang atong garlic. Uusab ka ning atong Sed Panyawan Liniment Oil. Ang mirakulong haplas nga makatabang sa bisang unsang matang sa mga balatian na to sa itong kalawasan. Bueno mga igalag, isuon alang sa katong mga katauhan karon nga dunay mga gipanghambin nga mga balatian. Ayaw na kamo pagkabalaka, gumikan kay si Mr. Panyawan, maghahatag na sa mga tubag sa inyong mga pangutana. Ang atong pangutana karong adlaw isuon, naglambigit na okay ni, ha? Paminawag maayo. Mr. Panyawan, maayong adlaw kanimo, makatabang ba ang ato ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus sa atong hyperacidity? Ayan mga kaisunan, naghisgot siya og hyperacidity, ha? Pagsulabing daghan sa acid sa atong mga tiyan. Una, kaning ato ang pagabuhaton, mao kaning ato ang maayong ginatawag nga panglugay, no? Or shall we say longevity, nga dili ka makaangkon sa hyperacidity. Ang una nimong pagabuhaton, kung panalita na doon kay hyperacidity karon, primero maghaplasa ka sa ato ang Sed Panyawan Liniment Oil. Kaya ang atong liniment oil mga igalang isuon, bisa pangunsa nga matang ka na sa hangin sa tiyan sa atong lawas, huwag tang ka ng tala, no? Pinagi sa atong gahom sa atong Sed Panyawan Liniment Oil. Mao ramang kini ang bugtong liniment oil mga igalang isuon nga makatabang sa atong mga panglawas. Ilabi na kayo igalang isuon kung kita adunay ginatawag nga hyperacidity. Karon mga kaisunan, kung medyo malibyo na nagamay nga mawala na ka ng pagpanakit sa imong tiyan, maayo nga mo inom ka sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, no? Ang atong Sed Panyawan Herbal Capsule Plus nakapamatuod nga makatabang sa pagwagdang sa mga hangin-hangin ato sa lawas, pinaagi sa pait nga sangkap nini galagisoon, mamahimo nga ipagawas nini ang mga nagkadaiyang mga pagpanakit sa atong tiyan, no? Gumikan kay una kaning atong panyawan na proven naman kini nga ginatawag nga pain reliever, no? Panghatag o pagwagdang sa pain mga kaisunan. Maukanay usas sa mga maayong ginatawag na tong sangkap sa atong produktong herbal nga makatabang gayon sa atong mga kalawasan. busa, ikaw igsuon kung panalita na doon naman galing kagihambin nga balatian di. Ayaw ka nag tayo-tayuhan, no? Ayaw na ka nag i-maintain. Maayo nga magtumar ka sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus o usap maghapla sa Sed Panyawan Liniment Oil. Kay abini mo higalag igsuon bisan pagsinda, kalimitong hangin nga magdagandagan nga, pirmero na sa imong kilid, musaka dapit sa imong ilukan, mubalhin sa imong dughan, paingon sa imong likod, matingal na ka nganong ang imuhang gibating sakit, magdagandagan, hangin ka na igsuon. Muna ginaingon nga air pockets of our body. Kung pananglitan, inaamagali kayo muna na nga problema igsuon, maayong buhato ni mo, maghaplas ka sa imuhang lawas sa Sed Panyawan Liniment Oil. Kay mao ka ni bugtong liniment oil nga na iinit-init nga after effect nga imong pangitaon. Plus ang kahumot ni inihigala igsuon, mas makasuthen sa imong kagalingon, mas makarelax sa imong gibati. Pagtumar usab sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, gumikan kaya nga tong kapsula igsuon, proven naman kini nga pain reliever. Meaning to say, kung naamagali kay gibati nga sakit diha, wag dang ka lang taran. Gumikan kay kining atong produkto, nakapamatud-an naman kini nga makatabang gayon sa pagwagdang sa mga balatian. Basta lamang among paliton mga kaigsuonan, katuyong yung tinuod nga makatabang ha, katuyong yung tinuod nga dunay alibyo. Ayaw ka mo pagpalit og mga panyawan nga mapalit lang ninyo sa mga butika o sa mga bangkita, kanang mga sinuroy igsuon. Kaysa Sed Marketing igsuon, wala gyud gisuroy nga panyawan products. Ang atua na agyud sa mga butika. Kung makapalit man gali pugag panyawan sa butika igsuon, pangitaan lang gyud katong naay tatak nga Sed Marketing. Kay mao katoy makatabang kanimo upat ka letra igsuon ha, SCED mga kaigsuonan, mo toy makahatag kanimo sa imuhang alibyo sa balatian. Mao kadto ang tulumanon, ipangutana kang Mr. Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon nga motubag sa inyong mga pangutana mahitungod sa mirakulong produkto sa Sed Marketing. Kung kamo adunay pangutana o baka aduna mo'y pagsaysay sa kamaturan sa kaluwasan, pinaagi sa mga Sed Panyawan products, itawag o text ka na sa atong official hotline 0917-182-8597. Among usbon 0917-182-8597. Ipangutana kang Mr. Panyawan. Ang Sed Marketing, ang tigama o tigapod-apod sa mga inila o epektibong mga produktong herbal. Karon, malipayon nga nagpahibalo sa tanan nga ang Sed Panyawan Liniment Oil, mas ipakusgan pa. Pinagi sa ato ang Seed Pharma. Seed Pharma, ang manufacturer o tigama sa Sed Panyawan Liniment Oil. Mao ka ng ang aray. Karon, mamahimo ng hi. Sed Panyawan Liniment Oil, ang mirakulong haplas sa tanang balatian sa lawas. Basta Panyawan, tatak Sed na yan. Sigurado ka na, maluwas ka pa.
8: Ang Sed Marketing, tagbuhat sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap. Ubus ning tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Among idalit ka ninyo kining sugilanon.
9: Ikaw di ang gusto mo ilog sa among yuta?
10: Dili ko tuyo nga ilogon. Apan may dakong utang inyong pamilya sa among pamilya. Ug ang titulo ninyo sa yuta ang gigarantiya. So, amo na ang inyong yuta.
11: Usara gyud ang sulbad, Ana Jene. Aron dili maembargo ang inyong yuta, pagminyo na lang gusto mas.
9: No! Dili imitan niyang bruha. Ngano kun?
11: Kayog magminyo na unya mo. Maimo naman sab unya ang iyang kabdangan. Maimpas pa ang tanan inyong utang nila. O dili na maembargo ang yuta sa imong apuhan.
9: Imitan niyang bruha. Ako na kini nagpaubos akong karbo, Tomas. Anong arugante ka pa man gihapon?
10: Nagkakita ka ini?
9: Oh.
10: Uwat ka na siyang magibuhat ka ni Anto. Tungod siyang kabaldita. Naayon na ni. Uwat na lang nahibirin. Apan ang pagkalagot. Kigisamaran mo, apilang ako kasing-kasing. Huwag kinisamara ang way kaayuhan.
9: Ako lang ba? Ano ikaw? Huwag ka ba sa magkapasakit ako? Ha? Ha?
10: Ha? Ha? Ha? Ha? Tam!
11: Jenny!
12: Tam and Jerry! Uy, katsa, uy! Sa'yo! Tam and Jenny! I like your eyes, you look away when you... Mga pagbating pinunggan tungod sa panagbangi sa ilang mga apuhan. Unsa isang putang sa gugma sa mga apo nga sila si Tam o Jenny nga maoy napagan. Tam and Jenny! Tagsulat, Teresa Tirol Soria. Direktor Alan Nacorda. Spinner, Jeffrey Gabunala. Editor Randy Tayat, Soundman John Buhanis, kinitanan dalit ka na to sa Zed Marketing!

Hello, mga mahal na mong kapanyawan. Ani-ano usab ang mga likong artista sa RMN Drama nga mulingaw ninyo ning laintang sugilanon nga hatod kanato sa said marketing. Ang tiggama sa nailana kayong mga epektibong produkto alang sa kaayuhan sa atong panlawas. Ang Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, ug ang atong sabon nga Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kojic Soap. Di na ta maglangay. Ania ang laing sumpay ning laing pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha ning sugilanon nga atong giuluhan o Tom and Jenny.

0: Ang nalitok magbuto na ako no'y iskobert, ha? Basinog na bungol ka lang no'y iskobert.
1: Uy, ha? Uy, ang corner kong malimot na ko sa ubang butang kung asan ako mabutang buknoy. Hmm. Apan di bataon ko bungol. Klaro pa ang akong pandungog.
0: Patay. Patay na kaani buknoy.
1: Nga nung nagsatod kang kwarta sa ilang ipang buknoy? Nga no? Ha?
0: Di ko kasulti nga nung mag-
2: Nagkatod kang kwarta sa ilang ipang buknoy?
0: Tabagi ko nung. Kina sa'yo buklitong ni Lolo sa nilbutan ako niya kundiin kong gigan. Kaya nga no, gano ko nung mas nauna kong uli ni mong ugso din sa bahay?
2: Sino ako buknoy? Apa na? Nagtugan ko, Lolo. Nga nakahom ka kwarta ni Nang Imak.
0: Osa? Nakahuwa ba ko? Ay! Agay, oy! Nga naman tao mamunod.
1: Nga nung dito ka man na may lugkwarta sa akong kontra, ha, Buknoy?
0: Kay ngo ni Nay Buknoy, lo. Ay, kuhan ba ka na ikasulti?
1: Ay, naman, yabag na ka na.
2: Kuhan, lo.
1: Oh.
2: Ingo ni Buknoy, lahom ko na kayong imong bulsa.
1: Ha?
2: Ubay huwaman.
0: Oja dong, nag-ingon, bagod ko anak dong. Ako lagi na piyon ako ang tagdahan, oi. Paitan ni mo, oi.
2: Isang gano'n kang huwaman, no? Tingnan pa pangutahan na kung o sa gamitas kwarta. Dahil ko doon musugot.
0: Ba't ako binana dong? Anay, anay.
1: Pataon ba iyang agtang?
0: Ako rin, bunog nun ali, si kita nandu isgoy. Bukugur pagigagamo.
2: Husto na, husto na lo.
1: Lagi.
2: Kisa pa may driver na to kun, malipong nas bukloy. Huwag na kukul ni mo.
1: Buang nito hana eh. Huwag babaya kay gihangyo na ko ha nga. Akong gibalibaran buknoy.
0: Lagi na ibawa ko ana. Apon biktima rin taon ko na isko.
1: Usay biktima ba?
2: Gusto na anak, no? Gusto na?
1: Ito pagkagid noon mang huwa mo kwarta sa akong kontra.
0: Ako naman, oi, dauta na ni na isko. Paita na ni na isko, Bert, oi.
2: Bagay, sige na, sige na. Lagaw na. Ay, nagsumaka sulo. Ay, napasuka. Tingnan mo sakag ba yung dugo, anak. Lagaw na.
0: Okay, nagingiti yung itra ba taon ang sultihan na nilulun mo, kuyawan ko. Mulakaw na lang ko, kay basig mo sakag mayog, duguan na yung mong apuhan. Na, mag-abot yun na sila dito sa ospital ni. Tulak ko, probida. Tuhi!
1: O sa tuya gisulti?
2: Ay, natog, daginuta lo. Tod, ato na sugdan na papatabaw sa gusto ni mong kural.
1: Ha? Misugot na niya yung atong kontras at bang.
2: Wala na di halo. Kay may bakasyon si Lula Ipang.
1: Bakasyon?
0: Gawa sa ni mo. Nang ipahamak mo ko ni mong lolo taon, oy.
2: Ang. O saan ang pagsulti si lolo? Nga, gitukaan na naman ni mo. Nga nagkatulog ang kwartantos lang na imag. Ang abag sulti ng kustino si Lolo, nga mitabang ko lang ng ipang, dili ka atakihon si Lolo's kasuko.
0: Na, ha?
2: Ikaw ba? Di ba kagsaligang sulti ang sekreto eh?
0: Noon siya makabligas si taon, baba na kong dila daon doon, kinilaging watamaan na taon na ni pamaka, kay hinimbabya kay ta, sige ta pangumpisal. Sulti ta si noon, bangayo, kung pasay Lolo, pasay oh, ako.
2: Okay na, okay na. Total, nabunog sa kasa mga dukol ni Lolo.
0: Ay, itag. Natudlon Lolo ni mo eh.
2: Oo. Oh,
0: bukugon kayo. Sikita, dukol Lolo. Bukugon na ba kayong gamot sa spaita?
2: Ah, gusto na. Gusto na na. Sungkuhan ang mga tao mo trabaho sa pagkural sa bunyuta. Sige na.

0: Wa pa ko ni mo sultihin, ma, kundi into ni mong kwarta, ha?
1: Ayaw niya na lang lagi. Ibasig makadungog sa mama.
0: Ang katuog na lagi na. Kaniyara pa yan na siya kung ipakatuog. Sultihin ako mo pa.
1: Pasay loon lang unta ko, mama. Nagiprinda ko ang iyang yuta.
0: Ha? Kisa may kaprindahan mo sa atong yuta, ma?
2: Tuig 2016, nakaangkon si Mrs. Rosalia Bagaso sa iyang balatian sa atay atong paminaon ang iyang nasinati.
3: Kanang kutukuto na ko ba? Sakit o kayo mo ragi gasok gaya di ko sa ilaw? Sakit o kayo? Mamugnaw ka. Idiligan mo undang ang sakit na mo pasok mo sa ilaw. Lugan ako itong pamati sa akong sakit ha. Nagkahilugan eko. Ngun sila nga. Nahihilo naman ka. Nahi, ambot lang ko kay balo ba? Di man tak kita.
2: Unsay iyang ibuhat aron siya maulian at tangi ang follow-up interview kang Mrs. Rosalia Bagasol, hatod ka nato sa SED Marketing. Makisayri ang mga impormasyon nga ngayon mahibaluan ang mga labing nag-una o mga lapas ng mga balita sa panglawas. Balita, hatod ka nato, gikan sa SED Marketing. Ania na karon ang SED Panyawan Healthline Report. SED Panyawan Healthline Report. Ug karon ania na ang atong magsisibya. Napamatudlan sa labing ulahing pagtulunan nga ang labing gikahugupang food supplement karon mao ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus. Uban usab niini ang SED Panyawan Liniment Oil. Mga produkto kini mga kaisunan hatod ka nato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Kini humana pamatudlan sa pipila ka mga pasyente nga ilabi na ang kadtong mga adunay sakit nga diabetes. Ang diabetes mo usa ka klase sa balatian nga sagad maigo ang mga tawo nga nagpangidad nag 45 anyos pataas. Atong dawaton karon mga kaisunan ang usa ka report pagmatuod nga ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus mo'y nakatabang kaniya alang siyang sakit nga diabetes. Panyawan
4: Health Report. Naga-check up ko sa doktor. Ingon sa doktor, mag-inom ko ani nga tambal. Kunya sa diyan, nag-inom ko moro manggihapon. Naay gamay nga alibyo, pero dili siya mubaba. Dili pareha sa panyawan nga pag-inom na ko. Nga akong sugar karon gikan sa 19, karon na ako sa city. So taas kayo ang kausaban. Dako jud katabang. Sa pag-inom na ko sa panyawan, hantod karon. Nakita na ko ang akong kausaban sa akong kalawasan. Himbas kog ko, dako nga epektibo. Ako dahi si Humbert Claude Pedroso, taga-mental. Nagtrabaho sa city government.
2: Sa laing bahin ang tagdumala sa SED Marketing na painumdum sa talan nga paliton lamang gayud ang tinuod nga Panyawan Herbal Capsule nga mao kanang adunay tatak nga SED. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus nga nagtangan sa tatak nga SED giistudyuhan kini og napamatud-an sa taas na nga kahigayunan nga makatabang gayud kini sa halos tanang matang sa mga balatian. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus uban usab ang SED Panyawan Liniment Oil nga ginama sa Seed Pharma mapalit na karon sa mga butika og usab sa mga tindahan. Maukad to ang mga balita. Hatod ka nato sa SED Marketing. Pinaagi sa SED Panyawan Healthline Report. SED Panyawan Healthline Report. At ang isasamang takna o samang sibyaan o pakisayri ang mga nagunang mga balita sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa SED Marketing. 2016, si Mrs. Rosalia Bagasol, biktima sa sakit sa atay, karong tuig 2019, paminawa.
3: Sige, magkuhan ang radyo, kanang sige, istorya atong panyawan lagi. Ito pag sige kong inom, naulian dito ko atong panyawan na, na magkagamay niya, korta, palitong usa. Ito sa sige na kong inom ato, nawala na dito ang atong paminaw karon. Kanang panyawan yun, nakuha dito na kong maayaw dito na dito, alibyo dito, maayaw dito kaayaw.
2: Usa ka follow-up interview kang Nanay Rosalia Maria Bagasol karong tuig 2019 hatod kanato sa SED Marketing.
5: Donay bake sa may sapa malipayon siya gamay ilong dakog mata koso nga mo kanta o gak gak gak o gak gak. Ay, pagkalisod uliun sa maing kabubuton sa mga tao dinis kalibutan, isig patas anay sa ilang garbo, why gustong mo paubos? Ay, mas may pagkining ilang mga yuta ang

0: Malakaw na ko, Jimmy, ha? Daghan kay kong atimanon sa ato. Wa bayay mo kaon sa atong iring ug iro sa ato. Inalang unyas mama nga dinhi ko.
1: Pero ma, wa pag ikon ni mo sultihi, ma. Kung kinsi kiprendahan ni mo sa ato ni Uta.
0: Ayan na lang lagi. Kibasing makasulti kang mama. Ayaw gid pagsulti kang mama, ha? Nga naprenda ko ang atong yuta. Kay basin pa di ay kun malukat ko kini nga dili na kinalan nga may baos mama. Kay mag-uol ya.
1: Di lagi. Di lagi na ko sultian lagi slula, ma.
0: Ay, ba dili ni mo sultihan? Nga suod ba ya mo? Way kahumana na niyang istorya kung mao may mag-atubang. Hangtod nga dili unta ang iyong isulti, masulti na ni mong mama. Ug usapasan. Dili ko gusto mag-uol sa mama kung may baos anak. Musaka na sad ang iyang dugo na.
1: Nahalagod, ma. Pero kung makagawas lang si Lula din sa ospital, ma, mabalik kong trabaho. Mutabang kong lukat sa yuta ni Lula.
0: Jenny.

0: Ano ka kiti-kiti ni Kay?
1: Magsugod naman og buhat si Daling Tamin ako sa among love nest.
0: O sa love nest ka?
1: Hala! Bugo nga buknoy.
0: Ala! Di na parehas antong sabuan.
1: Hala! Bird's nest man to.
0: Ah, bird's
1: healthy
0: nest?
1: Oh, bird's nest. No.
0: Kanayon sa din
1: ah?
0: Love nest.
1: Hala
0: na. Hala na. Parehas na oy. Puros na ay nest.
1: Hala,
0: bird's nest o love's nest. Unsamang
1: ay. Bugo nga buknoy. Bugo, George. Ang buhat na kong ipasabot kay love nest ang among mansyon.
0: O, lagi. Love's nest, lagi. Unsamang ay. Liso-liso. Litok. So, sa inyong mansyon, ha? As in, apil ka?
1: Ah, syempre. Umabot na gugong asawa ni love dalhin tami na ako. Di apil d'yo ko, ano?
0: Hala na. Sigurado d'yong katay nga ikaw ang mapangasawang dong tami.
1: Ang og dili, no? Ang og dili ako. Nga ni anaman ko din ipuyo sa ila.
0: Tell me the truth, ha? You are always ismukoy dong dami, ha?
1: Ismukoy. Ansa man ang ismukoy?
0: At tingante ka na, ato ta siya ismukoy. Hala!
1: Hala, no!
0: Waka kasabot! May nahitabo na ba ninyo?
1: Kagilukunta na ibuk, no?
0: Okay, ano na unta man?
1: Kaywa pa man ko may love din ni love dalhin tami na ako.
0: Mga asa din mo, oy! Mga aning akong amoy. Ako nalay hilabot ni mo, kiti-kiti ni Ki!
1: Ansa!
2: Mrs. Rosalia Bagasol, biktima sa sakit sa atay. Karong tuig 2019, atong paminawon.
3: Nandiyo ko'y paglaom nga dugtungan pa akong kinabuhi. Matunga, nandiyangot ko atong panyawan. Sila nandiyo ko ginom. Pasalamat ko anang tambala. Alangan ninyo na po din sa ginoo. Anang mangurugan eh. Oh, sige lang kong takid. Pagpuan ako paglaom ato. Kaya kaya kong paminaw nga. Tabangan po sa ginoo.
2: Nakaangkon o kaluwasan sa balatian si Nanay Rosalia Bagasol. Pinagi sa gahom sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen.

sa mangkahay sunod nga mahitabo. Mga higala, sunda ang lain pang sumpay ning atong sugilano. Tom and Jenny. Nagisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha. Gidalit ka nato sa SED Marketing.

0: Kini si Max Urban, ang seed marketing nagamaog panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol. Dako kinig matabang aron ma-maintain ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kining epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit daw yung kamo sa seed panyawan herbal capsule with garlic. Likay ang mga piki nga panyawan, maoy pili ang may tatak, seed marketing. Gigama sa seed marketing.
1: Aduna ba kay pangutana kabalin sa seed panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa seed panyawan products? Tawag o text na. 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mao kini ang seed panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan. Mr. Panyawan's hotline. 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka Jesus, subalit ang buhal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo.
4: Banal na Diyos,
3: banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo.
4: Banal na Diyos,
3: banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dahalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
6: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: GTX 500.
1: Ako si Albert na taga-Dumaguete. Opo, nga nga kong mga TL o mga kapakit. Bilis na pagkaduwag na po sa GTX 500. Akong gi-double dose o kakapsol sa buntag, sa gabi, wala pa'y gulan, nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang GTX 500.
0: GTX 500.
2: Pabalik sa mga butika.
3: Mga ka-DTX o ka-MyTC, ako si Jean Paul Generoso.
4: O ako na usab si Dr. Ramil Oy, magapahinom-nom ka ninyo sa pag-inom o GTX 500 o MyTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
3: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
4: Kaadik manggod, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015 ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
3: Pagkataas sa dayon, no?
4: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon.
3: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise nga dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unong kakutsaritang kamay.
4: Mauraunta na.
3: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
4: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
3: Muday na.
4: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og MyTC aron matagan og protection ang imuhang mga selula.
3: Husto.
4: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
3: kondisyon,
4: wala
3: ano?
4: Wala kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
0: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa tay. Gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabali sa mga butika.
3: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up og mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
4: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usap pa niya, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan di ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini mo ay makadaot sa atong mga tango.
3: Unya, Doc, kini pong acne.
4: Dagkong bugas-bugas.
3: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne. Daghang mga bugas.
4: Gusto ka gula na kay bugas-bugas, o undangin na ang mga tamis din ni makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
3: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
4: Sobra nga tambok.
3: Oh.
4: Say, Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Money rason, sobra nila nga kaon ng kamay. Sir GP, ato hinumduman nga sobra nga carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
3: Husto. Ano tayo oras, Doc? Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Doc Ramil, nagaingon, mayong lawas at imanon.
3: Dili pag-abusuhon.
0: DTX 500.
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 98.1 BT.
2: Radio.
7: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network. 90s, 80s,
8: and now. The home of real music. 98.1
9: BT Radio.

0: Luya nam lagi ka bay?
1: High cholesterol mangud ko bay? Matud bas doktor? Bantog ra nga katong nagduha tag basketball. Dura ka daganan ako squirt. Gihangat ako maayo.
0: Uy, delikado na bay? Mobile ra bang high blood pressure na? Naisaid panyawan with garlic bayo. Makatabang ginisado na yung high cholesterol o high blood pressure?
1: Ako nasuwayan bay?
0: Ha? Kusog nam lagi ka maduha bay? Pura magagwaga puya? Pura magagdimakina?
1: Tungod ni sa Sed Panyawan with Garlic bay, tinuod, epektibo yun.
2: Sed Panyawan with Garlic, gigama sa Sed Marketing Incorporated.
3: Alam ni atong nga mga di na makalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyana. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyana. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang na dosam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof, ugangatan insurance services, babahibong magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550 ugaalang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries, naada usab ang GM D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o giumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Sa DTX 500 malikayang ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagdaot sa imong kidney ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Kuya, kainom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
8: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
7: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
8: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
7: Ha? Unsa di na anak, kuya?
8: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
7: Hala, ganitot ka na ng gamitin, kuya. Pwede ko, ana?
8: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
7: Hala, kanindot gud na gamiton kuya, tagay ko bi.
8: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
7: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
8: Na, asa naman ka?
7: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
8: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
6: BT Radio 98.1 FM.
9: 98.1 FM.
10: Bring health into your home.
11: Marami na ang bilib sa Lactopapping.
12: Sa Lactopapping.
13: Lactopapping. Lactopapping.
11: Lactopathy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopathy is bringing good health into

possible simple pa. Alright, the Philippine Standard Time, 19 minutes past the hour of 3 o'clock. O, ni 20 na. Paspasa sa oras, oy. Labi, gibikil man dayo. Bila ko masama diha, mga langga. Today is, of course, a Tuesday. Tuesday, pilian ang tarong. Hindi ka tong hiwi ni mga oyab. Pero oi, Martes karon sa gahapon noy na pizza shot ini buwan sa Hulyo tuig 2026 sa mga nag-birthday diha karon. Happy birthday. And of course sa mga nagmasari diha, happy mansaray. Sa mga nag-anniversary, happy anniversary na rin. Yes, kumusta? Ano yung relationship diha? Walay pagmahay. Ano sa katuwang topic karon na diha karon sa caption na o palihog na tagbasa diha niya tubaga. Syempre ang mo tubaga. Alams na, di ba? Sana on. Really ar diha tong topic eh, ang mutubag mo oy. Ulahan, sana on. Makadawat sa tong premium, eh, premium. Nakakaon na lang gwapa niha. Nakasnags na ng gwapa niha. Update lang po. Bitoy. Then ato dala 5 niya. Karong adlawa is ani sayo lang tagamay kay atong natay lakon unya no basin mapurfita ani. Na ako yung lakon gamay. Gamay. Bitoy kay karon ang deadline sa kong lakaw niya. Oh. Nang da na ko bayaran. Oh, medyo lang tako to ba? Mga 4:30 lang tako to ba? Karong dawa. Oh, mo to. Eh, basinyag, makakuan na, no? Makabayad as tubo. Ila after ni Israels, good afternoon sa Rebo de Juan Diana, Bastatas, Bato, mayang hapon. And sa talan niya ka nagpaminaw karon, maayong hapon na lang po, no? Nga, comment mo sa tuwang live karon kay aron managhan sa diring dapita niya. Of course, request mo sa inyo ang favorite song, no? Pariente, guapo, parile, shout out mo diha. May hapon sa sa imuhang mama nga nagpaminaw karon. Da sa inyuhang gamayng tindahan. No, mama na sila, nanindaman ni sila. Dala na ni ilahakuan. Update sila ng paninda. Good afternoon, na pariente guapo, always ko naminaw ni mo sa BD musika, tsikahan, diri sa balay. Nagdanog-danog among radio, mainitong kahapon, thank you so much sa Rijerans. Pariente guapo, yes. Salamat kaayo ng marami. Yeah, dayon, maayong hapon, Rijerans guapo from Maghan Ay, Tuburan, Cebu. Request ko ga song, Ikaw. Salamat di kisya sa pagbasa. Ikaw. Kung pag-ibig na nagyod ayo. Honey Labrador Bindoy, good afternoon di Israel. Shout out day ko sa family Roshan and family Bindoy. Labi na sa diha nako duhan ako ka anak. Client og si Clay John. Cleo John. Og specialist sa kumbana Cornelio Roshana. Salamat di Israel. You're always welcome, Honey Labrador Bindoy. Then also shout out ni Risa. Hello. Diana Bastatas Bato, kita ko ni mo ganina din siya sa school, naninda imo ang asawa. Oh, naninda to sila nga to. Ya, wapa ka manawag ka mo bag makakita mo panawag mo aran makalibre kong snack. Libre sa down kong snacks. Shout out ni Chris Amay. Putin Shosolowski. Oh, mama niya ang profile niya. Profile name. Kaya ang saman, kumusta man? Nagsundo na sa iyang Paris niya. Wala yung sweet kaya yung relasyon din sa city. Ito Brian, mori sila. Libisan o naghapak-hapak o kuan niya ba na nagduan niya. Nahapong asawa niya. Walay dalang snacks. Tasa kang snacks. Ay. Ay, nako. Dayon, shout out ni Juan. Ray Mart, shout out from Kambayong Antipulo, Tuburan. Yes, shout out nos, tanan niya. Karon sa Antipulo, Tuburan.
Shoutout daw kang Bayong family. Dayon, wala man ka na nagan. Wala mo ko kita, oy. Busy kayo kanina. Nakoy gikuan. Nakagay kong asikaso kanina, no? Dayon, shoutout sa mga nag... shoutout sa mga nag... kuan diha na suspended ang account. Arong aras guys, alas 3.5 na sa kapunon. Oh, and then it's for again in the night. Stand by until 4:30. This is DJ Rans. Turn it.

0: O guapa DJ. Shout out Mercy Lou Oga. Napani sumpay mo rag ang sumpay ni punya pa sa alas 5. Napa man ay Oga. Pero ay request mo dahil sa yung paboritong kuwain na mga music. Labi na katong mga dedication diha. Shout out sa to ang number 1 counselor diha kalon sa Barangay San Juan, Lori Royalis Saputalo. Shout out diha. The mother of James Kinit Saputalo. Unay lang smiley diha karon sa MIS office. Pero stricto kay gnaw. Pero ang Ruel the stalker diha na. Nag-model na sa kuan sa Kojik. The Kojik Master. Ruel Vilan Fernandez. And also shout out na lang sa kaubanan nila karon diha sa MIS, no. Shout out na lang ni Kate White Nabakita, si Cyrus Guapo, and also ni Aaron Guapo. Pearly looking high, no? And of course, ito ang program director, Engineer Naomi Sedianti Bahaw. Oga, Sir Engineer Fernando Manguba Jr. on station manager. Shout out sa tanan diya, ha? Yung shout out sa amo ang guapo o abdikon nga kapitan, Kap Boni, ni Apil, ug ukay, ug masa para sa office sa Iski. Wow! Grabe, gid ka matinabangon na nito ang guapong kapitan diha, ay. Guapo pa. Kukihan pa. Nga, kuan ba, Jude? Kanang, basketball player pa. Grabe naman eh, oy. Bukdon ginig baba. Kap! Pila ka mag-guko na, Kap? Tag-bonis ako, and tag-bonis niya, partner. Divine Maskunyana Mundibon, good afternoon, this is na shout ko sa ko ang friend ka si Manilin Lakbayo og ni Early in Cargas nga nag-birthday karong adlaw. Happy birthday og ni Nanay Cinda Gonzalez. Salamat sa kubasa rin sa rans. O sige, you're welcome, Divine. Ya, na yun, well, mag-gansha shout ko din sa shop ni Glenn Lauria, nila ni Brian Flores, Jelon Arisco, og Almi Alfici, og ni Bordok Delesanos, og mine, salamat idol. Oh, na, sana online mine. Shoutout sa imuhang mine niya. Ngayon, shoutout ni Boards, shoutout daw siya ni Kate Wine Putincio so Abakita. Wala yung tisoy-tisoy dahil sa mga S-Boards. Silingan na yun ni mo birds, no? Si Juan, Kate Dwine? Oo. Sige na, problema do ulo ni mo birds. Nakay pangunta na birds, nakay ka nang i-inquire, nakay Juan. Dalik ka na katubag. Kaya matinabangon, but sure, no? May hapon, Israel, salamat sa Ginoo, Humana Town, og snack, ang mga batiw. Uy, nga to ang topic karon is dili rin mo nga topic. Naka-snacks na ng guwapa ni ha. Wa may nitubag so sa ato baka na yung mga nananaw karon. Guwapa ni ka-snacks. Bito wa may uso snacks ron ay. Gawas na siguro babuntag no kay naay kuan ka ng kape. Oh, mamainit. Pero snacks, may hisgutan. Murag, dato naman siya ng snacks. Akan nito sila diri sa MIS, mag-snacks kina sila per making. Always mo na yun sila. Always mo na yun sila. Pas na ko ni ma'am niya. Oy, hoy, oh. Uy, atong oras, aras stress, try and day on na sa kapon nun. Bobrace na kadit, ha? Atas na niya, pasabot na ito ang mga sponsor. Siyempre, dirigapon sa 98.1 BT Radio. Balag tayo tagbiya. May pabalik pa ang BT Musika and Musika Chikahan together with DJ Ranz.
1: Kung ang imong presyon sa dugo mas taas pa sa 120/80, imong kalawasan delikado. Kini ang presyon sa dugo nga mamahimong maghatod kanimo sa pag-angkon sa stroke, atake sa kasing-kasing o cardiac arrest. Ang hypertension o high blood pressure mo'y labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuag pamaagi, mag-take kita sa Sed Panyawan Garlic Capsule. Sed Panyawan Garlic Capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling!
2: Kaday loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nagkinibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Magkontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi din mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isang lichon na doglong lichon belly og yan po. Tatailo isang lichon na doglong lichon belly og yan. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
4: Visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Hometown, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with a four double deck beds, air conditioning, and refrigerator. Hometown function hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
5: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
6: Richard Marita, sir.
0: Address.
6: Eh, pero sa mga sibugay, sir, gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kaya naman ko, kay, di ba matigong sir sa kong lawas ng murag? Di ko katulog ba mo to nga? Pag umal akong panghapla, sir, pwede na hayahayak, please ko kayo ang pamilya sa kong lawas.
5: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
8: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Pirmig ka pangihi,
10: hanap ka paranaw,
9: ug pagpaminod sa mga tin.
10: Basin aduna kay diabetes.
9: Mag-Detex 500.
10: Epektibo sa pagpamugo
9: sa blood sugar level.
10: Di kaya ang diabetes.
9: Mag-Detex 500.
10: Karun na yun.
11: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
9: Detex 500.
8: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Ang

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. 90s,
2: 80s, and now. The home of real music. 98.1
3: BT Radio.

Alright, double up is Thunder Time, 38 minutes past the hour of 3 o'clock. Shout out ka to ni Charmin Martinez. Pwede para kwesto, hawak mo ang beat. Kaya mo sayo ang mga chika babes, diri ang dapita, diri siya kay hastang ulana. May nag-ulana di ay di ha, kuhan Charmin. Ang pindi karoon na ha, kay wala na ba kayo uyab? Shukra. Pero di siya, long time no see. Request di ako di siya, this I promise you. By InSync. Okay. Shout out to my ako ay Diana Bastatas Bato. Wala sa iso ay mga hapon ni Jaran. Shout out na ko sa kong mama. Karita nga naghinokto kay walay ko lapo. Royal ni sa iso. Kapangyan ko rin niya tuburan. Grabe naman sa namang hinoktok na lang. Uso man nang hitabu ay ako ay. Mama Carlita. Iha ko nung Mama Carlita. Kuan po na ka ng sitaw ka na ka ng palahubo po. Palahubo. Pariente guwapo, shoutout ko ni cousin na guwapa. Agwapo, siya malparila nagtrabaho sa ospital. Thank you sa pariente. Okay niya. Dayon. Oh, Divine. Okay, umana. Milita po tayo naman sa mga nag-chat. Ay, no, shoutout na lang sa tanan. Mercy Lou. DJ, my friend. Always ko na minaw ni mo. My friend, ko namin na sa radio, good basta na ako sa tuburan, kid. How? Sa barangay size. Okay, how? Nga regards ko sa DJ James ni mo, Marcelo. Narin si Juan, DJ James. Regards daw siya ni mo. Kasi nga na, kamo update, okay? Ngayon, mag-asar na sa lagi makaroon na pagkari ko watch sa live. Oo, nga nung karon pamansag ka. Ang birahan noon. Ano yung mga tao nga, kuhaan ka ng mailang sa sugod, no? Mailang sa sugod, ang tanan. Mawagtang na, no? Mawagtang nagpilakalit. Mone si kuhaan siya. Huwag siguro nang wakaw-yaw. Ay, joke na naman. In a way, sa itong oras, 14 minutes past the hour of 3. Ito na yung hatang nga ito ni Arlinda. Ah, kasi nag-request ano yung kuan? Ikaw. Si Ana Moral. Diyan raw sa request, ma'am. Ikaw. Good afternoon.

0: ni ma'am kay mo na tag play sa kwan. Oh, Sara din.
1: Yang dito kanina.
0: Sorry. Maybe this time. And also, thank you sa pagbasa rin sa runs. Okay. Wow, kanay sa imong tingog DJ, murag 12 pa imong edad. Hoy! 12 ka bitaw. Pinugos-pugos. Ang tingog rin. Bisan sila si DJ Buddy o DJ Jonathan Idanyo. Yes, ayaw lang basa, haha. Nabasan. Yeah, pero dali naman kung makachat na niya. Ganon din naman kakakachat ni DJ Kwan, DJ James. Masa man yung hitabo, Adri Kwan. Wala ko gimension kay Kwan man. Di mo kuno. Oo, oh, ewan naman kung makachat na niya, my friend. Oo, oh, oh, isori ko na niya, my friend, ni DJ James. Isori daw. Shout out to that, my friend, no? Why you have pwede mo diha? Why don't you mention my friend, ay? Kwan, di siya, timi, utos mo ba na kalabay? Ang alas stress sa kahapon, no? And this is me, DJ Ranz. And let's take a short break lang muna para sa itong mga sponsor. And don't change your dial because I will be right back after this important break.
2: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
3: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na, Vitron. Subok na.
4: Margarita Mendoza Garcia, Barangay Mate, Cagua et Sorga del Sur. Ang ako nakuha sa Vitron Syrup, nakatry na kayo ko. Ang ako apo, dili halos mukaon niya. Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon niya. Makatong na siya. Gamay na siya mukaon.
5: Okay.
4: Abtik na siya. Abtik na siya mulihok. Ayaw na siya mudula niya. Nibuyag po na siya.
6: Vitron Syrup, Multivitamins Plus Iron.
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
8: Miti Radio 98.1 FM 98.1 FM
9: DTX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto
10: mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
8: Miti Radio 98.1 FM 98.1 FM.
11: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
12: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
11: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
12: serpentina, tabang para sa high blood pressure,
11: malunggay, paligon sa imong immune system,
12: tubo, natural energy booster,
11: ginger, panguntra sa inflammation,
12: and of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
11: So kung gusto kang ligon nga immune system o energize every day,
12: tumar na
11: sa original Hagunoy Capsule. This for life.
13: 90s, 80s, and now
14: the home of real music.
15: 98.1 DT Radio.
16: Music, your request.

Mas, this I promise you. Shout out sa nag-request ani. Si Guano, si ay naman to, nalimot mo kung kisa nag-request na to eh. Si Ma'am Diana Bastatas ba to? Oo, shout out to Ma'am Carons Carmelo to Brian. Then, pwede pa request to hawak mo ang meat, okay? Dayon si Kuan, Arlinda, tumara si Kurasong Lidya Shalko sa Tara City, Abayat, Og, Sako, Isoon, Oman na rin. Dayon, request ko song, Masaya na ako bahin yung makatagi ka ni Remort, na anyari, no voice over. Unsa? DJ pa request ko song, Maybe This Time by Sarah Heroine mo. Dayon, what happened, no? Pabalik-balik pa ni Kuan. Okay na siya, okay na ko, okay na ka. Hilabtaran po niya akong kauban diri. Oy, shoutout na lang nako si Jamaica Rijay. O siya, apelyado ng Jamaica. Asama na, tagariin mo na si Jamaica. Pila ina din Jamaica. No, single pa si Jamaica. Charmaine, tubaga ko. Inay nangita diri si Boards. Pariente guapo. Request kong selos. Grabe, sige mo, selos si Mama. Mam, iba-iba ni Nemo Celos, mama. Araw ko oras, guys. Alas 13 minutes, ay sasa kahapon nun. Mo break ko sa ta. Kaya, wat ako, inigbalik kay mo padayon ta sa to ang mga song request. Okay? This is DJ Rans on BT Radio 98.1 FM, the home of real music. Ayos sa

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: 90s, 80s, and now.
6: The home of real music.
7: 98.1 DT Radio.
8: Ang saya-saya time check 4:06 in the afternoon and you're still tuning in DYPS BT Radio 98.1 FM. Aray na mo mga langga, so mga chika-chika at rin napita kauban si Dish Rans and gamay na lang tag-uras munang sa di pata mo kuan mo and dadalian nyo nga mga greetings niya ha, basi bahay mo niya. Muna mabasa ni DJ Rans. Hello, maayong hapon DJ Rans. Shoutout ko sa tanan taga Bicao, Carmen Bohol, watching Tawala Panglao Bohol. May shoutout yung tanan niya, ma'am. That's Kevin Lloyd. Alas si nakasyon in sa toang program, no? Salamat kina marami, ma'am. Kaya dili siya ni Boris kay Daghan o Daghoy. Ano saan niyo, ay? Boris, oh. Then how did you know Jamaica? Jamaica is still 25 years old. Oh, shoutout yung mga ma'am. Jamaica. Oh, how did you know nga in anak pagkatao si Boris? Boris, oh. Joke na talaga ko agad na kipisakyan po rin Jamaica. Boris, oh. Pariente ako. Pwede yung pariente rin ba? Pariente, guapo. Parilla. O reply na ron din na ron si Boris. Yeah, hello, Maribel Andres Labrador. Hello, good afternoon, boss. Shout-out lang ko sa tanang na Mina. Oh, ni mo, boss. Request kong song. Always Remember Us This Way by Lady Gaga. Thank you, boss. Oh, shout-out mo na, boss. Maragdi ng kinima play, boss. Ugma na ni puhon, boss. At ang itaw mapuhon na. Yeah, shout-out ni my friend. Diha, wa na mo lihok si my friend. Ah, wa na mo lihok. Wa na mo send o greeting si my friend. Ano ako ng account? Ayun, nabasa ha. Ay, nako. Oh, hi. May daw pinahuman nagbasa. Single daw eh, si Kwan, Jamaica. Oh, ambot lang nga si Kwan, Charmin. Yan, ayan, si Kwan, Sampan, Binsig, Jinky. May hapon ni Jay, shout ko. Pwede para request of song, I Love You by Celine Dion. O, di ko ka-promise nga ma-play ni Rona kay... most out ni Kiko mo under time ko karon na sa tuang program ha kaya yung tapok hilak po importante kayo. Oo, salamat kay Sampan Binsig Jinky pero naman taong ma okay ha uwa po hon mawagay po same time 3 to 5 PM dayon para kwas umibilis time dayon si Kwan about sa topic boss nakasnack na in town ay bisan ang di guwapa kisa mo taong ka bati kung mapasok. Tawag ko na kumati mo, boss mo. May points yun, boss. Saktugi ka, boss. Kaya ka na mapas mo. Kanang, saka sa tao nga mapas mo, magkuhan mo yun, maglabad ang ulo, no? O, hasta mata, dili sa kanang agtangan dapit. Labad ka na niya, maglipong-lipong. Kumati on, luya kayo. Karkag na kinagbuhok. Pindi lang sad, no? Pero lang sa uban, kaya na uban nga. Sa usapan ng kakakuan niya, naagya pong arte. Gabi-gabi pong makahapi silang buhok ba yun? Oh. Depende na kuan. Boss, ha, boss? Hello, may hapon na isra siya. Asta nang taga si... Okay, mana. Dayon! Dali, liwat na rin sa ang greetings sa toa, messenger. Shoutout mo na, Amelita. Mato pa niya, request kong selos, DJ. Bumay, kita rin selos ni Moro. Ay, nako. Hello! Wala pa yung nag-share ano itong program karan ha? Bantay mo din ha? Pag-share saan mo, oy? Kapit naman. Ay na lang, oy. Kapit naman ko na human. Oy, usan na lang kasong ako ma-play. Okay na ninyo? Uwa na lang ako pan ha? Oh, pasensya ka ayo. Wa na tayong ikong oras. Oo, si Liz Ransa. Ano lang tang oras ako to ba? Kay mo to. Ugma na lang po horn pod, no? Ato nang ubanan ang ato ang topic na po. Daing topic na po na ito makasawaan, ugma. Mag-chika-chika na po ta. Kaya nga tungod si Liz Ransa, di mo dag topic. Usap po ni katabian sa mo, ha? Ipamanahan mo ko sa kong asawa. Ang sabay. Daming narama masagpaan sa tatro. Nag-share ko, oy. Bye-bye, Liz Ransa. Guwapo. Hoy, ako nag-share ko. Salamat. Palakpakan natin si madam. Ana Moral, thank you so much. Palakpakan natin. Play sa ako request DJ kay Manayo Doming single group diri. Wala siya taon mga uyab. Jamaica, Cheska, lovely at me. Da! Kaya mga cheater, dugay na mga uyab. Limaw na inhalan sa mga laki karun na. Dali ka bantay mga laki. Kaya siya cheater ni Adi. Tanin ko na. Asa ba? Joke na tama ba? Basta na pala ko, request ka ng hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat. Kaya ako na nang ibilin, okay na ni mo. Ay, dili man ma-play ma'am kay na-play man nato kahapon. Pero ato sa nipo ka nag mga pila ka-adlaw eh. Kay medyo kuha naman. Kung saan nag-aayo. Ha, ano ni kuha na yan? Di kayo kuha. Trending man sa ni. Pero ato na yung kuha na nag pila ka-adlaw ha. Ato lang ilisan o buksan mo. Papasok ako. Papasokin ako. Joke. Bitay, salamat kayo sa pagpaminaw sa Visayas and the Mindanao na tayong oras. Ando naman po na po 3 to 5 p.m. sa programang BT Musikahan Musika Chikahan. Kauban si Liz Ransa, sa Galastong Station Manager Inter Fernando Manguba Jr. O sa taong program director, she is also our radio station assistant manager. Shout out to engineer Naomi Sandianti Bahaw. O sa akong kauban ni Liz, DJ Roland Butoy. Anya, dayon, hilom, oy, mga laki raman kusog mang shit. Oy, di ka kaingon, anak, kay si DJ Roland, grabe ka kuan. Grabe ka buutan. Da, o ba, tatawason, eh. Balit ako. Salamat kayo, amping mundanan. Bye-bye, this is DJ Rans. And ako na ibilang ipakayat ni... Charmin Martinez. Shoutout sa taran, bye-bye, amping mo.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wilson Tigon, taga Ipil, akong asawa, panahoton kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit yung kalawasan, kuwan yung kutukuto, kursi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso, tuntaon, mga 5 minuto, siya na. Minuto po, kuwan niya plaso, salamat niyo kung dako, kanyang herbal oil, tayo, matay, positibo mo yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam, niyad ko nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenyo sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to usab nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, mabahibong magkuntag, pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. Og alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries, nara usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, og iumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, og ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya og ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle og truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle-free og paspas nga serbisyo.
5: Set Testimonies. Pagmatuod sa kaayuhan sa Set Marketing Products.
6: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko ang tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasimana. Nihubag, karon paghaplas na ko sa liniment, nawala ang taon. Iwan ko, hoy, salamat yun sa liniment. Naayo din ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag 76.
5: Ginama sa Seed Pharma, distributed by Said Marketing.
7: BT Radio, 98.1 FM.
8: 98.1 FM.
9: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
7: BT Radio, 98.1 FM.
8: 98.1 FM.
10: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
11: Ang kasingalan na ito, ma'am?
12: Monchita Fortis.
11: Usa, Monchita?
12: Monching.
11: Monching yung mga hangga? Mamonching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa mua na usa ka sa natabangan sa atuang original Hagunoy Capsule. Ang sana siya katinood?
12: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga, naayo na sa ang, ako ang, na-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
11: Kaysa una, kapuyon dahi ka?
12: Oo, kapuyon ko.
11: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
12: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
11: Okay na ron mong lawas dahi, ma'am.
12: Okay na.
11: O sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am, Monching?
12: Monching.
7: BT Radio, 98.1 FM.
8: 98.1 FM.
13: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
14: 90s, 80s, and now.
15: The home of real music.
14: 98.1
16: BT Radio.

0: Pasyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Tatay Loy sa Lechon Manok, Lechon Baling Oga Liampo. Nagkinibaybutang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usap ka mo og gym? Adiado usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa Lechon Manok, Lechon Belly og Yempo. Tatailo isa Lechon Manok, Lechon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang Tatailo is Lechon Manok, Lechon Belly og Yempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
3: V-tron, subok na!
4: Doon sa yandong sa tapok sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, hindi kaya po kaon. Pag gamit nila, kakaon na.
5: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganan o kaon?
4: O, dili. Pero kaon na.
5: Pila edad sa imong bata, sir?
4: 1 year.
5: O sa ka tuig?
4: O, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
3: Vitron, subok na.
6: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
7: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Para sa manipyo ng dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500 na pamatudana sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Cool Tura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangit chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwento.

0: Vitron. Subok na.
1: Jose, Marce, Willard, taga Imelda, Samonga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga therapy. Dayon, ginapainom na ko siya ya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dilimang guli siya mutulog magabi. Dayon, dilit sad kay mukaon. Akong gisulaya na inyong Vitron therapy. Dayon, karon yan. Uyon naman, kay maay naman sila mga tulog. Maay na sad mukaon.
0: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: The Best Buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dogdreds Vinegar, siguradong solve na ang imong cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha: 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede rasa sa 0961-6322-520 o bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
4: Nawan ang nabakaugana sa kama?
5: Masinug!
4: May diabetes ka?
5: Ang DTX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Adlay powerful extracts
4: nga phytochemicals
5: ug antioxidants
4: nga gigan sa palaya
5: ug desugared sugar cane
4: mga organic compounds
5: nga effective
4: batok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500!
6: Gusto ka ba ug lechon manok ug liampo nga abot kayang halaga?
7: Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo.
6: Susas Lechon Manok and Lepo.
7: Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan.
6: Susas Lechon Manok and Lepo.
7: Lamian na, barato pa.
6: Lamian na, barato pa.

0: Ay, kay ang Lolo Masyang Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-low sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya'y mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
0: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mau ba kuya? Sige, ato na ko.
0: Ma, asa naman ka?
2: Asa pa, mabalik ako ng Lolo Masyang Coffee.
3: Ang Lolo Masyang Coffee, ang kape ng tinglahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: The home of real music.
9: 98.1 DT Radio.

0: 89.1 BT Radio.
1: Hello, sir.
2: Yes, sir.
1: Oh, madungog ko ni mo?
2: Oo. No, wala man ko ka-open sa radio, sir. Okay ra na, sir?
1: Okay ra. Kaya ako raman ang ikuan. I-record naman ni namo.
2: Ah, i-record, oo. Oh.

0: kanang gapasalamat jud ko sir nga.
1: Ah, kinsay ngalan, kinsay ngalan nato gani?
0: Altea Reyes sir.
1: Awon sa man, ma'am o sir?
0: Transgender.
1: Ah, so ma'am na lang, ma'am na lang.
0: Yes po.
1: Ah, sige ma'am, ma'am Altea no, ma'am Altea.
0: Opo.
1: Asa ganin niyo ha ma'am sa Baes?
0: Sa Luok sir, sa Luok.
1: Ah, Barangay Luok na siya, Barangay Luok o City
0: Luok? Barangay Luok ni siya na eh. O Barangay Luok, City Luok.
1: Ah, ha?
0: Barangay Luok.
1: Ah, Barangay Luok Baes. So, unsa man?
0: Ah, Barangay Luok, City Kanaway kay kuan man gud nga tanan ako sa kadi mangupot taga diri sir ka nang
1: ah, okay,
0: na
1: okay.
0: Na uya brother ba.
1: Wow, sana all. Okay. So, sa una, unsa man tay gibatsyag nimo di ay, ma'am?
0: Akong gibatsyag jud sir sa tinuod lang. Ang kuan nagdut nag kuan jud akong tiyan, murag gasakit akong tiyan dayon. Gasakit jud akong tiyan dayon. Sige ko pan kuan kanang kalibanga ko dayon. Na may nag-ingon na ako ang inaan sa kuang uyab nga i-try ng hagunay capsule. Nga mo man na ginainom po niya. Then i-try po ko ana, sir. Munang, nang sa tawagan niya, munang okay po siya sa kuan, sa panglawas.
1: Kaya nga noon, sa mga ito yung ibatyag ni mo itong una, gas.
0: Kapoy dyan ko akong lawas, sir. Lalo na kung gikan ko sa trabaho, kapoy kaya akong lawas. Nga, mura ko ka ng, mura ko gasukan na ko ato. Nga na ga kalibanga ko nga nabang nagkuan ko ba kanang nagkalibang kog dugo ba?
1: Ah, nagkalibang kag dugo.
0: Mm,
1: ya nagpa-check up ka na, nagpa-check up ka nang nagkalibang kag dugo wala.
0: Wala jud ko pa check up sir kay ningi man sir na ko operahan ko no ko nga wala ba ako kwarta in taon put kay anang wala tay financial put taon kulang sa financial ba.
1: Moto nga nahadlo ka. Hadlo ka nga mga doktor. So ang imong giinom?
0: Ang hagunoy capsule, sir.
1: O so ning sulay kag inom sa hagunoy capsule kay ang giinom
0: sa... Ipalit sa ako, sir, o duwa ka buok. Kung mutray nang nisulay ko, o maayo ba ko, manabang okay ba akong kaku, akong lawas. Then pag CR na ako, maramag... Tulot-tulot na lang ang dugo mo nang ko sige mo palit na jud ko ni daggan mo na palit na ko tag unom tag pito.
1: Unya karon sukat pag-inom nimo sir na ulian jud ka na imong gibatyag.
0: Oo. Oo sir nya ganiya guys sir nya to kog merkado gali nga naman na sila resibo na mamoy pakuan sir nya kanang nipalit kay ko ganiya 5 piraso gali kay kining kulang putas budget po taon kay 14 bi ang usa sir.
1: Oh, niya ga picture ka pag kuan. Ga picture ka.
0: Sa tawagan niya na ana ko ang resibo sir pero magpicture sa ako then magkuan ko sa statement na ko dito kay ako sang giipon ang mga resibo then para malay mo paladon tas.
1: Oh, kay 100,000 ba ya? 100,000 ba pa premium nato ma'am.
0: Na ako sir dili jud ko magduwa sir nga mo palit ana sir kay kuan, ito dyan kayo ang agunay capsule. Mm-hmm. Kanya akong testimony, dili dyan niya siya ingon nga kuan, tinuod dyan niya siya. Una ako dyan, sir, nang bahala, sir, nga kuan, umanang usahay, wala ko'y kwarta, mangulos regali ko kwarta sa akong akong isoon, sa akong mama, para dyan makapalit ko anak ba.
1: Sige, ane na lang siya, Ma'am Altea, ang imong buhaton, buhato ka sa mong opisina diya sa Baes, nakadumdumang ka no?
0: Asa man ang opisina sa
1: Baes? Naasa may kuan, babaw siya sa may Giante at bang sa may Mr. DIY. Oh, at bang sa may Mr. DIY, Giante na. So namin sa second floor, babaw sa Giante.
0: Opo.
1: So mato ka dito kay... Para, ugma na lang, para tagaan puti ka o okay ba nimo, tagaan ka na mo o bugas.
0: Salamat sir, thank you kayo sir. Kaya kaning karon sir, akong uya, akong guwan sir, wala dito tayo panagat ron sir. Kaya kanang kabalon, karos balita ron sir. Kaya tungod aning na kaning atanol na ay guwan kaning mga isda town. Kaya ako ba yung uya ba yung mananagat ba yung sir? Nga ako kung
1: may noon kay
0: mura po tayo panginabuhi ba?
1: Amo deng na-appel kanya kadagat. Sige, salamat kayo Ma'am Altea ha. Adto lang ka dito ugma sa kuan Baes.
0: Unsa oras sa ako maadto sir?
1: Mga alauna lang siguro ana, alauna sa hapon.
0: Diri asa bais ka nang sa paingon og satellite, sir?
1: Oh, basa kay wala may laing Mr. DIY siguro diha sa bais. Mr. DIY sa atbang ana na ay Giante. Sa atbang sa Giante, sa Giante sa second floor na diha among opisina.
0: Anara ka diha, sir?
1: Wala na ako diri San Carlos pero naman mi diha in charge diha.
0: Ah, nga unsa may akong kwento to sir kanang unsa man kanang itestimonyan pag balik,
1: dili,
0: sir?
1: Dili na ka. Pagdala lang dito ID. Pakita lang nyo mo yung ID dito. Inaw lang ikaw itong...
0: Pero ang akong ID, sir, kuwan ba ya? But true name is Junior ba ya, sir? Dili ba ya yung na...
1: Ah, okay, okay na na. Okay problema. Junior, dahi ka?
0: Oh, junior ko, sir.
1: Okay problema na. Okay problema.
0: Adalaso sa mga transgender, sir, ka ng mga junior manggood.
1: Ah, sige, salamat,
0: kes. Sir, maan nyo sir, baka wala man dyan ko'y pang kuwan, sir, ka ng pang... maintenance sa gunoy capsule ba ka ng mangyong takunta, sir, nga. Hindi na dyan ko maulaw, sir, ka ng mga ayota ko ba?
1: Ah, sige-sige lang. Pangayon lang dito. Kaya ako lang tiksan ang in-charge dito para makawan, makainumpog ka.
0: Sige, sir. Salamat yun kayo, sir.
1: Ah, sige-sige.
0: Kaling yung kuha na testimonya, sir. Dili dyan siya yung nga kuha. Wala ba? Inoo dyan siya. Manang kanang sa naminaw sa karon. Kanang sa naminaw karon. Dili dyan siya yung baka. Kung dili ko ni siya yung nga gibayran ko. Ako dyan mismo nga nitawag kay nang
1: okay, dili man ta kailag yun.
0: Mao dyan. Ako dyan. Nitawag mo nang galantaw. Kapila na dyan ko na room dyan sa number nga. Mingig akong uyag nga. Na, kay dali nga. Kadwa man yung balik-balik ko niya. O sa'yo, malimot man kung man yung kuha na kay naputay sakit nga lintanan po da nga. Dali ka naman kayo mag-discuss ang radyo mo ng God Apex yung kuganiya dyan dahil pagpangadwa mo na nakupya na nakudugay na dyan akong matawag ko dahil dyan sir kay mo na akong nakayang sa akong gibati good daga na ba kung gipanginom dyan tambal sir tinuo dyan na sir.
1: Ah sige sige Ma'am Altia at tulang ka dito mga launa. Salamat kayo ma'am ha.
0: Sige sir, salamat po tayo. Sige nga lang dalhin mo sir.
1: Ah si Mama Rusty ni Mama Rusty.
0: Ah Mama Rusty, salamat kayo Mama Rusty.
1: Ah sige ma'am, thank you.
0: Sige dyan may paminawon na yung anak sir. Nadyan may, mudyan na yung paminawon ka na lulumasyong. Mga unsa na diyan, nadyan na. Kauban po na sa lulumasyong sir.
1: Oo, oh, kauban na na sila.
0: Ah kauban na sila. Pero wala ko kasulayan ng lulumasyong ka na dyan imong hagunay capsule. Bisan pag ka nang mag... Wana dyan ko ka ng resibo sa agunay capsule, sir, nga nipalit ko, sir.
1: Oh, ah, sige, sige, salamat kayo.
0: Thank you, Drew, kayo, sir.
1: Bye-bye. Oo.
0: Salamat.
2: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1 FM.

0: sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1 BT Radio.

0: Good afternoon, it's now 5:15 p.m.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ang kasing ala na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Monching.
2: Oh, Monching yung mangga? Mamunsing ni Tangas kami diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ko kapuyon.
2: Kasi una kapuyon dai ka?
3: Oo, kapuyon to.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
3: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
3: Okay na.
2: Sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am, Monching.
3: Monching.
4: Angay ni mong masayran kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata anunay katungod sa usa ka rehistrado nga ngalan o nasyonalidad. Anunay usab sila katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag o mga pangurang serbisyo aron sila mabuhi o mulambo. Katungod sa pag-uswag, ang edukasyon o personal nga pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabatanunan. Tanunan. Ang mga bata ang adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata nga adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon o pag-uswag. Adunay usab sila'y katungod sa mga oportunidad nga makatabang sa pagpalambo sa ilang pisikal o mental nga abilidad aron magkabot nila ang ilang mga damgo. Katungod sa proteksyon, ang mga bata adunay katungod nga mapanalipdan gikan sa pisikal nga pag-abuso o psikolohikal nga pagpanghulga, sulod man o gawas sa ilang pamilya. Kinahanglan usab silang panalipdan gikan sa child labor. Delikado nga trabaho o bisan unsang trabaho nga makabalda sa ilang edukasyon. Naglakip kini sa trafficking, smuggling, kidnapping, sexual nga pag-abuso o tanang klase sa pagpahimulos. Ang mga bata nga nabuwag sa ilang pamilya adunay katungod sa hustong proteksyon o pag-atiman uban ang pagdahod sa ilang etnikong gigikanan, pinulungan, relihiyon o kultura. Sa panahon sa gubat o panagbangi, ang matagbata kinahanglan panalipdan. Kung ang mga bata mahimong refugee, kinahanglan silang hatagan o espesyal nga tabang o proteksyon. Katungod sa pag-apil, ang mga bata adunay katungod sa gawas ng pagpadayag sa ilang mga huna-huna, pananaw o opinion o sa aktibong pag-apil sa katilingban, ilabi na sa mga butang na makaapekto kanila. Ang tanan ginasig nga mulihok aron suportahan ang partisipasyon sa mga kabatanunan tungod kay sila ang usa sa mga pangunang kusog na magdala o positibo nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs, UGAPSIS Project, was assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sa Ganinyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
5: To celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: And now, back to

0: Nutrition and Child Protection Referral Pathway. Unsa nga mga kaso ang angay i-report kabahin sa proteksyon sa bata. Mga bata nga biktima sa pagpasakit, pag-abuso o pagpahimulos. Nadakpan tungod sa paglapas sa curfew, nagpuyo o naglatigaw sa kadalanan. Anaa sa residential care facilities. Anaa sa bahay pag-asa o guban pang mga pasilidad. Mga bata nga nagsuporta sa ilang pamilya o breadwinner. Nagtrabaho o nalambigit sa child labor. Kabahin sa serbisyong medikal. Mga bata ilabina ang mga masuso nga dunay grabe nga kondisyon o nanginahanglan dayon o kanunay nga medikal nga pagkatiman. Mga bata nga nanginahanglan o regular nga pagtambal sama sa adunay kakulangan, adunay HIV, adunay cancer o guban pa. Lakip na ang mga mabdos o nagpasuso nga naglisod sa pag-access sa mga serbisyong medikal. Bisan kinsa, mahimong mo report. Asa dapat i-report? Pwede sa Barangay Council for the Protection of Children, Barangay Health Emergency Response Team, Barangay Health Worker, Barangay Nutrition Scholar, Barangay Council, Barangay Help Desk, Violence Against Women Desk, o gubang mga ahensya sama sa lokal na opisina sa Social Welfare and Development, Department of Social Welfare and Development, Philippine National Police, Commission on Human Rights, National Bureau of Investigation. Asa dadon ang mga bata alang sa angay ng mga serbisyo, hospital o rural health unit, police station, mga residential care facilities nga akreditado sa DSWD, lokal nga Social Welfare and Development Office, o pinakadaola nga pasilidad. Kining pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, and timely humanitarian and disaster preparedness services. Ug namugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sa Dikaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert. And their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe. That was in 1963. Halos limang dekada pa ang nilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 Albums.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: And now, back

0: paraan para makaiwas sa sakit tuwing tag-ulan.
1: Isa sa mga pinakamadaling paraan upang makaiwas sa sakit ay ang pagkain ng masusustansyang pagkain. Una na dito ay ang mga pagkain mayaman sa vitamin C na gaya ng kamatis, bayabas, citrus fruits at mga berde at madadahong gulay. Ito ay makakatulong na mapalakas at mapatibay ang immune system. Ang mga pagkain may sabaw naman na tulad ng sinigang, hinola at nilagang baka ay mainam na panlaban sa malamig at maulan na panahon.
0: Malusog at malakas na katawan, panlaban sa karamdaman ngayong tag-ulan. Hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas.
2: Iba pang mga kaganapan ngayon sa Senado, tutukan! Super Typhoon na tatawaging Inday, inaasahang papasok na sa bansa ngayong gabi. Epekto sa bansa ng bagyo ng mga hatak ng habagat, alamin! Bago pa maramdaman ang epekto ng Super Typhoon Bobby na posibleng magpalakas ng habagat, mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan nagsanib puwersa na sa paggawa ng mga hakbang kontrabaha alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inflation rate sa bansa nitong Hunyo mas bumagal pa ayon sa Philippine Statistics Authority. At Alex Yala, nagtapos na ang kampanya sa Wimbledon Tournament. Pangulong Marcos Jr. nagpaabot ng pagbati sa Pinay Tennis Star.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Binawasan na ng NCRPO ang bilang ng pulis sa nakadeploy sa labas ng Senado pero nananatiling mahigpit ang ipinapatupad na seguridad. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
1: Sa ikalawang araw ng impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte, nananatiling kalmado. Ngunit alerto ang sitwasyon sa paligid ng Senado. Mahigpit pa rin ang pagbabantay ng PNP hinggil sa lagay ng sitwasyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong perimeter ng Senate compound. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, nasa 2,778 police personnel ang nakadeploy ngayong araw na halos kalahati lang ng deployment kahapon na umabot sa 6,000 na kapulisan. Kung walang magiging pagbabantay bago sa sitwasyon sa mga susunod na oras, mananatili ang kasalukuyang bilang ng mga naka-duty na PNP personnel. Sa kabila ng mga kaunting deployment, walang pagbabago sa ipinatupad na seguridad para sa kaligtasan ng mga mambabatas at ng publiko. Kaninang alas 12 ng tanghali ay pumasok sa main gate ng Senado ang sasakyang lulan si VP Sara, kasunod ang ilang convoy bago formal na magsimula ang pagdinig. May ilang mga taga-suporta ni VP Sara ang matiyagang nag-aabang sa gate ng Senado sa pag-asang makawayan man lang sila ng bise bago ito umalis, matapos ang nakatakdang pakipagpulong sa kanyang defense team. Sa kabila ng presensya ng mga iilang realista at mga pulis, nananatiling passable at walang nararanasang matinding pagbuhos ng trapiko sa kahabaan ng Diokno Boulevard. Elijah Canlas, para sa Bayan.
2: Mariin namang itinanggi ni Senator Erwin Tulfo na ginagamit ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para takpan ang investigasyon sa flood control projects. Sa Makra Forum, iginit po ni Senator Tulfo na tuloy ang Blue Ribbon Probe sa usapin. Pero kailangan munang ma-formalize ang komite. Diretsahan ding hinamon ng senador ang mga nag-uugnay sa kanya sa isyu kung may lalabas daw na dokumento o testigo na magpapatunay na may flood control allocation o kickback siya, magre-resign siya agad sa Senado.
3: Pag may nakita ho kayong pangalan ko sa DPWH o sa listahan ni Cabral na sinasabi ni Congressman Legiste na tumanggap sa flood control, na may flood control, I will resign. Bitin niyo po sa Senado yung pangalan ko na mayroong allocation kay Congressman Tulfo or Senator Tulfo na may sabit sa flood control, magre-resign po ako immediately.
2: Samantala, bagamat stable ang kondisyon ni Senator Dante Marcoleta, iginiit ng Philippine National Police General Hospital na hindi pa siya fit for trial, kaya't mananatili ito sa pagamutan. Narito po ang ulat. Sumailalim na sa iba't ibang laboratory test sa Senator Dante Marcoleta matapos siyang magpalipas ng magdamag sa PNP General Hospital dahil sa pananakit ng kanyang dibdib at elevated blood pressure. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, Chief ng Internal Medicine ng PNPGH, mataas pa rin ang kanyang blood pressure na ang range ay 130 to 140 ang systolic at 80 to 100 naman ang diastolic.
4: Blood chem, the usual, the basic po natin na ECG, blood chem, chest x-ray, 2D echo, ginawa na rin po namin sa kanya, and the x-ray ng cervical area po. Cervical spine pala.
2: Bagaman stable ang kondisyon ni Marcoleta, hindi naman ito fit for trial. Dahil dito, mananatili muna sa PNPGH si Marcoleta.
4: Sa ngayon po, pwede po natin masabing stable, pero according po dun, considering po yung age niya, tsaka po yung mga symptoms po niya, ngayon and kahapon, previously, so nandun po tayo sa stage na monitoring ko po yung patient po ngayon kasi hindi po natin alam kung yung stable, hindi pa po stable yung blood pressure po niya sa ngayon.
2: Nananakit din umano ang batok ng senador. Pagkatapos lumabas ang laboratory result, ay saka palang alamin ang procedures o workups para sa senador.
5: Dito sa PNP General Hospital, nagpalipas ng magdamag si Senator Dante Marcoleta kung saan sa nakalipas na magdamag ay binisita na daw siya ng ilan sa kanyang abogado at ilan sa kanyang mga kaanak. Kaninang umaga ay nagtungo din daw dito si Vice President Sara Duterte na nagtagal ng isang oras umula alas 7:30 ng umaga hanggang alas 8:30 ng umaga.
2: Samantala, pasado alas 9:30 ng umaga nang ilabas mula sa PNPGH si Aristotle Viray na co-accused ni Marcoleta sa plunder case. Si Viray ay naaresto kagabi sa isang gasolinahan sa Quezon City ng mga tauhan ng CIDG. Dinala sa PNPGH si Viray matapos tumaas ang blood pressure pero agad ding na-cleared. Dahil cleared na sa test, wala nang dahilan para mag-overstaying sa Ospital Sibiray at dadalhin na sa Sandigan Bayan.
6: Ginawa sa kanya yung test, battery of test, kung tignan po kung talagang ano siya, at kagaya nga ng sinabi ng health service natin ay cleared po siya. Kaya siya po i-commit na later today.
2: Ryan Lisiges, para sa Bayan.
0: Dumating sa Sandigan Bayan ang businessman na si Aristotle Viray para sa return of warrant para sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 o ang pagtanggap ng regalo ng isang public official. Kapwa akusado siya ni na Senador Rodante Marcoleta, dating Representative Mike Defensor at Joseph Espiritu. Si Viray huling inaresto sa apat kasunod ng paglabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan 3rd Division. Pansamantala namang naantala ang proseso matapos na mag-brown out sa Sandigan Bayan. Kasama rin sa naantalang mga pagdinig sa gusali at maging ang ginagawang kasal sa anti-graft court. Nakita ng Office of the Ombudsman na may pananagutang administratibo pagdating sa grave misconduct at gross neglect of duty si dating Senate Acting Sergeant at Arm Mau Aplasca sunod nung nangyaring shooting incident sa Senado noong May 13. Sa 18 pahinang desisyon na may petsang June 25, sinabi dito na ang nangyaring pagpapaputok ng warning shots ay hindi makatwiran. Naglagay sa panganib ng mga buhay at nilabag ang mga itinakdang tuntunin sa paggamit ng pwersa. Ang hindi makatwirang pagpapaputok ng baril ay nagdulot ng panic at kaguluhan. Naglagay sa panganib sa buhay ng mga empleyado ng Senado at mga miyembro ng media na nagresulta sa emotional distress ng mga senador. Sa kanyang depensa, nanindigan si Aplasca na may banta sa Senado ang mga hindi kilalang armadong individual kung kaya't kailangan ang mga warning shot para maprotektahan ang mga senador, mga empleyado at maging ang mismong mga pasilidad. Formal nang sinimulan ang pagdinig ng impeachment court sa Article 4 ng apat na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kaso ay tungkol sa pagbabanta umano ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Dubualdez. Yan ang ulit ni Bernard Ferrer live. Bernard?
7: Ayos, Ryan, nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngayong araw, tinalakay ang Article 4 ng Articles of Impeachment o ang Grave Threat. Sumalang ang unang witness ng prosecution mula sa NBI. Sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tinalakay ang Article 4 ng Articles of Impeachment o Grave Threats kaugnay ng umano'y pagbabanta ni Vice President Duterte kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa isang online press conference noong November 23, 2024.
8: Kilos at salita ng Vice Presidente ay hindi dapat ituring na simpleng krimen sa ilalim ng batas, kundi tuwirang paglabag sa saligang batas. Kaya ang paglilitis na ito ay mahalagang mekanismong itinakda upang tiyakin na ang kapangyarihan ay laging may kaakibat na pananagutan.
7: Unang humarap bilang testigo si NBI Agent Don Mark Kalilong, natasang mag-imbestiga at mag-authentic ng live stream kung saan umano ginawa ni Vice President Duterte ang kontrobersyal na pahayag. Bago siya makapagbigay ng testimonya, hiniling ng defense panel na huwag siyang pahintulutang tumistigo dahil hindi umano siya kabilang sa sabala complaint at hindi rin umano nakasaad sa articles of impeachment. Iginiit ng prosecution na nakalista si Kalilong sa pre-trial order. Tinanggihan ni Presiding Officer Francis Liz Escudero ang motion ng depensa sa kanyang testimonya. Pinaliwanag ni Kalilong ang proseso ng pagpreserba at pag-authentic ng video ng online press conference si Vice President Duterte. Nagsubmit sila ng permission request sa Meta gumawa ng screen recording ni video at nag-generate ng hash value para matiyak na hindi nagbago na edit ang digital file bago ito iharap sa impeachment court. Iniharap din ng prosecution sa pamamagitan ni Attorney Armando Verhill likutan ang mga screenshot, printouts ng preservation request sa Meta at certified copy ng affidavit ni Kalilong bilang bahagi ng pagpapatunay sa pagiging authentic ng video. Tinutulan ito ni defense panel sa pangunguna ni Attorney Carlo Joaquin Narvaza na iginiit na photocopies lamang ang ilang dokumento. Yun man, pinayagan ng impeachment court ang pagtukoy sa mga ebidensya at ipiniliwanag na maaaring ituring na orihinal ang wastong printout ng electronic records. Iniharap din ni Kalilong ang mga dokumentong nagpapatunay na kinikilala o kinilala ng Meta, ang parent company ng Facebook, ang kanilang preservation request kaugnay ng video. Muli itong tinutulan ng depensa dahil hindi umano certified true copy ang dokumento pero ibinasura ng presiding officer kanilang pagtutol. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, naghanda ang prosecution na ipalabas ang mahigit 2 oras na recording ng online media briefing ni Vice President Duterte. Pero sinabi nitong 2 minutong bahagi lamang ang kanilang papakita bilang mahalagang ebidensya. Iginit ng depensa na dapat ipalabas ang buong video pero ibinasura rin ng impeachment court ang kanilang pagtutol. Ayon kaya presiding officer Escudero, hindi pakikialaman ng impeachment court ang paraan ng representasyon, ebidensya ng magkabilang panig at pinapayagang ipakita lamang ang bahaging itinuturing na may kaugnayan sa kaso para makatibid sa oras. Habang pinapalabas ang video, pinatukoy kay Kalilong ang eksaktong bahagi kung saan umuno nagbitiw si Vice President Duterte ng mga pahayag laban kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Tumutol ang defense at iginit na walang pagbabanta sa naging pahayag ng pangalawang pangulo. Sa uli, inasa ni Kalilong ang partikular na pahayag ni Vice President Duterte na ayon sa prosecution ay naglalaman ng banta laban sa ginang at dating House. Matapos ang ilang palitan ng argumento sa pagitan ng prosecution at depensa, ay pakita rin sa impeachment court ang bahagi ng online media briefing bilang pangunahing ebidensya ng prosecution. Ayos rin, nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President. The stand ang NBI agent na si Mark Kalilong at binigyan din dito ng prosecution na yung mga pagbabanta laban sa Pangulo, Unang Ginang at sa dating House Speaker ay hindi normal at sabi nga nila 101% itong pagpapatunay na nasira o sinira ang tiwala ng taong bayan. Ayos rin.
0: Maraming salamat, Bernard Pere. Samantala, ipinresenta ng prosecution panel bilang unang testigo sa kasong grave threat la President Sara Duterte ang ahente ng NBI na nag-imbestiga sa video kung saan nagbanta umano ang pangalawang pangulo. Yan ang ulat ni Sheila Natividad live. Sheila.
9: Ay si pinresenta na ng House Prosecution Panel ang kanilang unang testigo na si NBI Senior Agent John Mark Kalilong sa 2 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sumailalim sa direct examination ni Private Prosecutor Attorney Armando Virgil Ligutan si Kalilong kung saan sinabi nito ang mga hakbang na ginawa ng National Bureau of Investigation sa pag-iimbestiga sa umano'y grave threats ni Vice President Duterte laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Kalilong, nagpadala siya ng preservation request sa Meta para maitabi ang November 23, 2024 live stream ni VP Duterte na ini-upload sa Facebook page ni Harry Roque. Ipiniliwanag din niya na dinokumento niya ang request sa pamamagitan ng mga screenshot, electronic copies at mga nakaprint na dokumento na kalaunan ay isinumite sa House Committee on Justice para sa investigasyon. Makailang ulit ang mga naghain ng mga objection ng Defense Counsel, partikular si Attorney Carlo Narvaza, habang inihaharap ang ilang dokumento at testimonya ng prosekusyon. Sa pagdinig, ipinakita ng prosecution ang isang flash drive na kinumpirma ni Kalilong na naglalaman ng kopya ng nasabing press conference ni VP Duterte. Ayon sa prosekusyon, umaabot sa 2 hours, 26 minutes at 10 seconds ang kabuuang video. Subalit, nasa 2 minuto lamang ang ipinresenta presenta nila kanina dahil ito anila mga bahaging may direktang kaugnayan sa kaso.
10: Huwag ka mag-alala nga sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke.
9: Matapos ito, inilahad din ni Kalilong na nagsagawa ang NBI ng open source investigation para naman makuha yung buong konteksto ng mga pahayag ni VP Duterte. Ayon sa kanya, nakakalap din sila ng mas naunang mga pahayag ng Vice Presidente, kabilang ang October 18, 2024 online press conference ng Office of the Vice President na may mga kahalintulad umanong pahayag laban sa Pangulo.
10: Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over.
9: Ipinalabas din sa impeachment court ang video ng mga pahayag ni VP Duterte. Kasunod nito, ipinisinta rin ng prosecution ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang bahagi ng kanilang mga ebidensya matapos ang umano'y pagbabanta sa kanya ng vice-presidente.
11: Ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law.
9: Ay samantala, humiling na rin ng House Prosecution Panel na gawing witnesses sina OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez at si NBI Director Melvin Matibag matapos nilang magsumite ng request para sa pag-i-issue ng subpoena doon sa dalawa para makaharap na rin sila sa Senate's Impeachment Court para sa pagpapatuloy ng paglilitis sa impeachment case ni VP Duterte. At yan muna ang ulat mula rito sa Senado. Balik muna sa inyo sa Studio Ice.
0: Maraming salamat, Sheila Natividad. Samantala, hiniling ni Attorney Israelito Torreon kasama si Vice President Sara Duterte at iba pang petitioner sa Korte Suprema na pansamantalang itigil ang impeachment trial. Sa kanilang very urgent manifestation with motion, giniit ng mga petitioner na dapat munang resolbahin ng Supreme Court ang question sa otoridad ng presiding officer ng Senate Impeachment Court. Kine-question din nila ang visa ng June 3 proceedings ng Senado kung saan inamyendahan ang impeachment rules para payagan ang pagpili ng presiding officer sa trial. Hiniling nila sa Korte Suprema na maglabas ng status quo ante order o iba pang interim relief para hindi muna matuloy ang pagtanggap ng ebidensya, pagresolba ng objections at iba pang proseso sa impeachment trial habang hindi pa nareresolba ang constitutional na usapin.
2: Samantala, denied o hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang inihaing urgent motion for furlough ni dating Senator Bong Revilla. Ang naturang motion ay inihain ni Revilla para makadalaw sana sa burol ng kanyang kapatid sa Imus, Cavite. Base po sa resolusyon ng Korte, hindi maituturing na emergency o may matibay na dahilan para magkaroon ng exemption mula sa general rules sa mga nakadetain na mga akusado. Ayon sa Korte, bagamat mabigat ang mawalan ng kapatid, ang iprinisentang dahilan ni Revilla ay hindi umabot sa level na may tuturing na exceptional ground para mahigitaan ang pangunahing tungkulin ng Korte na masiguro ang kustudiya ng isang akusado, partikular na bigat ng mga kasong isinampal laban sa kanya. Ayon sa Korte, maapektuhan din ito ang kapabilidad at tauhan ng BJMP gaya na lang kapag kinakailangan dalhin si Revilla mula sa Quezon City Jail Male Dormitory patungong Sandigan Bayan. Dagdag pa ng Korte, magdudulot din ito ng impresyon sa publiko na ang akusado bilang isang dating mataas na opisyal ng gobyerno ay isang pinapaboran. Kaugnay nito, nakiramay ang Korte kay Revilla at sa kanyang pamilya.
0: Samantala, inalerto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan sa banta ng isang super typhoon at habagat. Yan ang ulat ni Kenneth Paciente.
12: Dinig ang sipol ng hangin sa paghagupit ng Super Typhoon Bobby sa Guam. Ang mga puno, sumasayaw sa lakas ng hampas ng hangin na sinabayan pa ng malakas na ulan. 0 visibility rin sa ilang lugar doon. Dahil sa lakas ng bagyo na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw, inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na maghanda sa posibleng epekto ng bagyo sakaling tumama ito sa bansa.
13: Una-una, conduct pre-disaster risk assessment scenario meetings and keep NDRRMC and RDRRMC response clusters on standby. Robust and widest alert warning and information campaign across all channels and platforms. Implement preemptive evacuations in high-risk areas. Secure safe evacuation centers and set up livestock equipment zones. Preposition rescue teams, relief goods, and essential supplies, including special needs. And identify alternate routes. Enforce sea travel bans and inspect critical infrastructure. And provide early assistance to vulnerable sectors and monitor public health risk like flood-related diseases.
12: Kaugnay nito, inilagay ng Department of Social Welfare and Development sa high alert ang kanilang disaster response units. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, sinuri na ng Disaster Response Management Group para sa augmentation ang local government units sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng masamang panahon. Batay sa tala ng ahensya, hanggang alas 6 ng umaga July 6, mayroong 4.775 million family food packs na nagkakahalaga ng higit 3 billion pesos ang nakapreposition. Giit ni Dumlao, handa ang kanilang kagawaran sa anumang kalamidad alinsunod na rin sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyaking hindi madidelay ang distribusyon ng tulong sa mga apektadong komunidad. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
2: Samantala, pinalakas pa ng Administrasyong Marcos Jr. ang paghahanda at pagpapatupad ng mga hakbang laban sa posibleng pagbaha sa gitnang banta ng Super Typhoon Inday at habagat sa bansa. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
14: Perwisyo sa maliit na tindahan ni Nelia ang paulit-ulit na baha sa Pael Quezon City. Kaya ngayong may banta ng Super Typhoon Inday at habagat, naghahanda na siya sa posibleng epekto nito.
15: Tinataas na po yung mga gamit, yung mga mababasa, tapos yung mga tinatanggal na sa saksakan yung mga nakasaksak na mga gamit. Kasi pumapasok dito yung tubig.
16: Hanggang saan po?
15: Minsan hanggang dito. Kaya yung ref na dadali.
14: Pinalakas pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtugon sa pagbaha sa buong bansa. Nagsanibwersa ang Environment Department, DPWH at MMDA sa paggawa ng mga hakbang kontrabaha.
13: Alinsunod sa whole of government approach ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtugon sa problema ng baha sa bansa. Ang Department of Environment and Natural Resources sa pangunguna ni Secretary Juan Miguel Cuna ay nakiisa na rin sa iba't ibang ahensya kagaya ng DPWH at ng MMDA.
14: Bago maramdaman ang epekto ng Super Typhoon Inday na posibleng magpalakas sa habagat, nagsagawa na ng coastal cleanup ang DENR sa Navotas City. Layo nitong alisin ang polusyon sa dagat at tanggalin ang bara sa mga estero para maigsan ang baha. Nagkasari ng tree planting activity sa Mabuhay Creek sa Pasig City na makatutulong sa pagsipsip ng tubig at pagpigil sa pagguho ng lupa. Nakahakot ng 500 kilo ng basura ang MMDA matapos ang paglilinis sa Estero Tripa de Galina at Estero de Pacos sa Maynila. Target nitong pabilisin ang daloy ng tubig tuwing tag-ulan. Mula sa ilog na puno ng lumot, ito na ngayon ang bahagi ng San Juan River sa La Union matapos ang cleanup operation ng DPWH. Puspusan din ang rehabilitasyon ng ahensya sa flood control project sa Talisay City. Bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Marcos, nilagdaan ng DENR ang administrative order na nagpapatibay sa isang international standard sa paggawa ng mga programa ng ahensya.
13: Sa ilalim nito, itinatag ang isang national framework upang palawakin ang mga ecosystem-based interventions na inaasahang makakabawas sa panganib na dulot ng iba't ibang sakuna. Nagsisiguro sa supply ng tubig at mag-restore ng mga nasirang lupa at baybayin. Naghahati din ito ng benepisyo sa mga kabahayan. Para sa mga karaniwang Pilipino, ang NBS ay nangangahulugan ng mas kakaunti na araw ng pagbaha at bawas sa pinsalang dala nito. Mas malinis na tubig para sa inumin at pagsasaka at mga bagong oportunidad.
14: Kalezal Pardilia, para sa bayan.
2: Samantala, handa na ang Office of Civil Defense sa posibleng epekto ng super typhoon na papasok sa bansa. Ayon kay OCD spokesperson Junie Castillo, naghahanda na ang mga lokal na pamahalaan na nasa dulong hilagang bahagi at silangang bahagi ng Luzon, partikular na ang mga nasa Cagayan Valley. Bukod pa rito, binabantayan din ang mga lugar sa Luzon at Western Visayas na maapektuhan dahil sa paglakas ng Southwest Monsoon o habagat na hahatakin ng Super Typhoon Bavi. May mensahe rin ng OCD sa publiko ngayong papalapit na sa Philippine Area of Responsibility ang Super Bagyo.
16: Sa ating po mga kababayan, no, alamin po natin itong ating mga bito at mga impormasyon tungkol sa Super Typhoon Bavi. Bagamat po ito ay papapunta po, no, extreme northern Luzon and eastern northern Luzon po ang tahak nito, ano. Malawak po, tinitingnan nga po na hahatakin at palalakasin nito yung habagat na maaari pong magdala ng mga ilang araw na kayang mahapal na otoridad ating kalang response agencies naman po, no, mga DRRM workers ay nakahanda po para sa ating mga kaligtasan.

Tanda sa walang tigil na rin pagbaha sa... sa mga susunod na araw. As early as tinakagat sa Nanggaan at sa South Cotabato. Bukas ay lagi ng kandura. Sa Biyernes, mas malawak na po ang pag-ulan na dala ng habagat. Bukod sa Mindanao at kandurang Visayas, makararanas na rin ng above normal na buhos ng ulan sa Mimaropa provinces, Zambales, Bataan, kasama na po ang Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon. Ang super typhoon ay tinatayang mananatili sa loob ng Philippine Area of Responsibility hanggang sa araw ng Biyernes o sa Sabado. Ibig sabihin, ang mga lugar na nabanggit natin na makararanas ng pag-ulan ay hanggang Sabado rin uulanin dala ng habagat. Dahil dyan, maging alerta po at maghanda po sa posibleng pagbaha, lalo na sa mga mabababang lugar at posibleng pagguho ng lupa. Tabayanan at makinig din sa mga paalala at abiso ng inyong komunidad. Ang super typhoon ay tinatayang papasok ng Philippine Area of Responsibility ngayong gabi o mamayang madaling araw. Tatawaging Bagyong Inday ang super typhoon pagpasok nito ng PAR na nasa layo na 1,700 silangan ng Bugsu. Lumaabot sa 230 kilometers malapit sa gitna dahil super typhoon ito. Malaki at malawak localized thunderstorms ang nakaapekto sa nalalabing bahagi ng bansa. Samantala, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Biyernes. Keep safe at stay dry. Laging tanda.

0: ng malinis na tubig sa
1: na ang mga tatlong ng taong bayan.
2: Mahalaga.
3: Makita yung katotohanan.
4: Even though na meron kang posisyon sa isang gobyerno,
2: sana harapin ng akusado ang impeachment na mayroong katapatan.
5: Kung talaga namang mayroong ebidensya, nararapat na managot.
2: Dapat sila yung halimbawa ng maayos na pamumuno para maging maayos ang bansang Pilipinas.
1: Subaybayan ang live coverage ng The Impeachment Trial on air at sa digital platforms. Dito lang sa inyong People's Television. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: nagbabalik ang Ulat Bayan. Patuloy na pinalalakas ng pamahalaan ang pagpapatupad ng mga programa para matiyak ang tuloy-tuloy na pagbaba ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo sa kabila ng pagbagal ng inflation rate nitong Hunyo. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
1: Maagang nagpunta sa Malabon Central Market si Carmela para bumili ng pang-ulam. Ayon sa kanya, kailangang maging praktikal lalo na sa pagbabudget.
2: May mga presyong bumaba, so meron din namang mga nagre-remain at may mga tumaas. So ginagawa na lang natin, tayo namang mga Pilipino sanay di ba? Pagka kailangang mamaluktot, hindi magtipid-tipid, pag maluwag, medyo bongga ng konti. Yung mga hindi naman kailangang bilin, hindi ko binibili. Tapos kung ano yung mura sa ngayon, mga gulay, yun ang bibilin ko.
1: Ayon sa ilang nagtitinda ng gulay, nakadepende sa dating ng supply ang presyo nito. Kaya payo ng tindera na si Brenda sa mga mamimili.
3: Gaya ng sayote, pag nagtinola, sayote, mas more on sayote kaysa sa manok. Pag mahal ang karne, gulay tayo.
1: Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumagal sa 6.4% ang inflation rate ng bansa nitong Hunyo mula sa 6.8% noong Mayo. Sabi ni National Statistician Yuse Claire Mapa, pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation ngayong buwan ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng transportasyon dahil na rin sa unti-unting pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo.
4: Yung Middle East conflict would still be a major factor to our overall inflation moving forward. The good news is that we are seeing parang pababa na rin, no?
1: Samantala, ayon kay Secretary Arsenio Balisaca ng Department of Economy, Planning and Development, mahalaga ang bawat pagbaba ng inflation dahil mas lumalawak ang kakayahan ng bawat pamilyang Pilipino na pagkasyahin ang kanilang budget lalo na sa gastusin sa pagkain at transportasyon. Samantala, upang mapanatiling mababa ang inflation, ipinatutupad din ng pamahalaan ang El Nino Food Security Action Plan na may mahigit 26 billion pesos na pondo para mapalakas ang food supply at mabawasan ang epekto ng kalamidad sa sektor ng agrikultura. Isinusulong din ng Pilipinas at Japan ang pagtatayo ng isang National Strategic Petroleum Reserve para magkaroon ng sapat na reserbang langis sakaling magkaroon ng pandaigdigang krisis at bigla ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Target ng pamahalaan na mapanatiling matatag ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa pamamagitan ng pagpapalakas ng produksyon ng pagkain, pagpapabuti ng supply chain at paghahanda sa epekto ng mga kalamidad at iba pang pandaigdigang hamon. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
0: Mula sa likhang sining, nagsilbing ding kapangyarihan at tinig. Ito ang naging simbolo ng mga obra mula sa mga nakilahok na visual artists sa buong bansa sa ginanap na West Philippine Sea Mural Festival 2026. Silipin ang mga yan sa ulat ni J.M. Thompson.
5: Mula sa makukulay, nakabibighani at out of the box na mga likhang sining, ito ang mga obra ng mga kalahok na nakapasok sa top 100 national finalists ng West Philippine Sea Mural Festival 2026 sa National Library of the Philippines ngayong Martes, July 7. Higit 200 ang nakilahok sa kompetisyon mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Patunay na ang mga likhang sining na ito ay may kapangyarihan hindi lamang para pagandahin ang komunidad, kundi pati pag-isahin ang mga tao at paigtingin ang pagmamahal sa bayan.
6: Ito ay nagpapakita ng internalization at saka ownership, pag-aako ng West Philippine Sea.
5: Ayon pa kay National Defense Secretary Gibo Teodoro, ang pinagsama-samang kulay at kakayahan pagdating sa pagpinta ang ibinahagi ng mga visual artists mula Apari hanggang Hulo. Ito ay nagpapakita ng pag-ako ng ating bayan sa West Philippine Sea at karapatan-anya ito ng mga Pilipino na ipasa ang kaalamang ito sa mga kabataan. Malaking bahagi rin ang imahinasyon ng mga Pilipino para maging inspirasyon.
6: Itong espiritu na to, hindi naman tayo nagsasabi na bumala tayo sa kanyon. Pero yung pagtatayo lamang at paghihindi sa paglilinlang ng mga sumasakop sa mga nagsusubok sumakop ng teritoryo natin, hindi tayo pwede manahimik dito.
5: Binigyang diin din ni Teodoro na ang programang ito ay isang simbolo ng paglaban ng bansa. Hindi lang anya-ati ng West Philippine Sea, kundi pag-aari ito ng mga susunod na Pilipino. Sagrado ang obligasyon na pangalagaan ito at gamitin para humubog ng bagong Pilipinas na matatag at malakas, hindi lang para sa bansa, kundi sa mundo. J.M. Thompson, para sa Bayan.
7: Samantala, bumaba sa mahigit 30% ang crime rate sa bansa nitong buwan ng Hunyo. Sa harap ito ng iba't ibang hamong kinakaharap ng pambansang pulisya kontra kriminalidad. Narito ang ulat.
8: Sa kabila ng iba't ibang hamon na kinakaharap ng Philippine National Police, unti-unti pa rin nilang napagtatagumpayan ang kanilang laban kontra kriminalidad. Patunay dito ang muling pagbaba ng crime rate para sa buwan ng Hunyo. Sa datos ng PNP, bumaba ng mahigit 30% ang bilang ng krimen mula June 1 hanggang June 30. Katumbas ito ng halos 1,000 na iba't ibang krimen.
9: The PNP recorded a total of 2,136 focus crime incidents during the period, representing a decrease of 935 incidents or 30% compared to the 3,773 incidents recorded during the same period.
8: Kabilang sa malaki ang ibinaba, ang carnapping na umabot ng 66.67%. Ibig sabihin, mula sa 27 cases, 9 na lamang ito. Bumaba din ang naitalang kaso ng rape ng nasa 57.25%. 40.15% naman ang ibinaba ng physical injury. O mula 406 na kaso, ay bumaba ito sa mahigit 200. Binigyan din ng PNP na malaking tulong sa kanilang kampanya kontra kriminalidad ang kooperasyon ng publiko.
9: These results reflect the continuing impact of our intensified police operations, increased police visibility, focused crimes prevention strategies, and a strong partnership we continue to build with our local government units, partner agencies, and the communities we serve.
8: Ryan Lisigas, para sa Bayan.
7: Naglabas ng show cause orders ang Department of Energy laban sa mga power generation company na hindi tumatalima sa itinagdang reportorial requirements ng ahensya. Binigyan din ni Energy Secretary Sharon Garin na nabigyan na ng sapat na pagkakataon ang mga kumpanya na sumunod. Pero ang patuloy na hindi pagtalima ay magre-resulta sa mas mahigpit na regulatory action. Dagdag pa ng kagawaran, maaaring sumailalim sa masusing inspeksyon, pagpapataw ng mga parusa at posibleng suspensyon o pagbawi ng mga kinakailangang permit ang mga kumpanyang magpapatuloy sa paglabag.
0: Samantala, nanguna ang Land Bank of the Philippines sa mga nagpatupad ng mga reforma

0: Hawak ang akses sa serbisyong pinansyal. Dalawang kabataan naman mula sa tribong Eta ang nagpapatunay na hindi hadlang ang kahirapan sa pag-abot ng pangarap matapos maging kabilang sa mga unang nagtapos sa Extension Campus ng University of Southeastern Philippines sa Davao City. Ang kwentong yan alamin sa ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
1: Nabigyan na pagkakataon na makapagpatuloy at makapagtapos ng kolehiyo si Mia Asil mula sa tribong Ata ng kursong Bachelor of Science in Agribusiness. Taong 2018, nang makapagtapos siya ng high school at hindi nakapagpatuloy dahil ayon sa kanya, mahirap ang kanilang sitwasyon at wala silang pinansyal na kapasidad para makapagkolehiyo. Kaya noong 2022, nabigyan siya ng pagkakataon nang magsimula ang operasyon ng Extension Campus ng University of Southeastern Philippines o USEF sa kanilang lugar sa Barangay Malabog sa ikatlong distrito ng Davao City. Gayunpaman, hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan. Dahil kahit wala silang binabayarang tuition fee, marami pa rin ang kailangang gastusin sa kanyang pag-aaral. Sa kabila nito, hindi siya nawala ng pag-asa. Kaya naman ang kanyang pagsisikap ay nagbunga na. Kabilang siya sa 100 mag-aaral na nakapagtapos sa kauna-unahang commencement exercise ng nasabing paaralan nitong Hulyo 1.
2: Sa lahat ng mga co-IP ko, ang masasabi ko lang na magpatuloy sa pag-aaral dahil walang ibang may pagmamalaki ang ating pamilya kundi ang makapagtapos tayo sa pag-aral dahil sabi nga ng mama ko na mag-aral ng mabuti dahil wala kaming ibang pamana na maibigay sa iyo kundi ang edukasyon lang talaga.
1: Bukod kay Mila, nakapagtapos din sa parehong kurso ang kanyang katribo na si Jocelyn. Ayon sa kanya, hindi niya sasayangin ang pagkakataong makapagtapos sa pag-aaral upang matulungan din ang kanyang pamilya. Gaya ni Mila, hindi rin biro ang kanyang pinagdaanan dahil pareho silang may kakulangan sa pinansyal na aspeto. Kaya naman, malaki ang kanilang pasasalamat sa ibinigay na pagkakataon ng nasabing paaralan na makapag-aral.
3: Sa akong pamilya, gisuportahan ko nila. Tapos, bisan pa, nagkalisod-lisod me. Ipadayon gapon ko, karon nagkab mapaso ng good.
1: Proud at emotional din ang kanyang ina na si Lisanta. Dahil kasama sa mga nakapagtapos ang kanyang anak, nagpapasalamat ito na nabigyan ng pagkakataon ang kanyang anak dahil kung sila lang anya ang aasahan, wala silang kapasidad na mapatapos ito ng kolehiyo. Ayon sa kanya, ang kanyang anak ang kauna-unahang nakapagtapos sa kolehiyo sa kanilang pamilya.
4: Kay ko ma'am, kayo, pobre mi ma'am, nga nung nakagraduate ang ako ang anak ma'am, nagtabang saya ha kay tungod sa kalisod.
1: Ayon sa campus coordinator ng USEF Malabog Extension Campus na si Roland Bacog, nasa 100 mag-aaral ang nakapagtapos sa unang batch ng kanilang mga estudyanteng nakapagtapos. Sa naturang bilang, 57 ang nakapagtapos sa kursong Bachelor of Science in Entrepreneurship at 43 ang sa Bachelor of Science in Agribusiness. Inamin din niya na marami silang pinagdaan ng kahirapan dahil na rin sa iba't ibang issue, kabilang na ang usaping pinansyal. Ngunit malaking tulong umano ang lokal na pamahalaan ng Davao City. Ibinahagi rin niya na hindi pa natatapos ang kanilang pagtulong sa mga residente sa nasabing lugar dahil may mga plano pa upang mapalago ang edukasyon sa lugar.
5: We will be also implementing additional 3 programs, education and agriculture programs, when we will be relocating in our permanent sites.
1: Malaking karangalan din para kay Barangay Malabog Kapitan Jocelito Areha ang nasabing tagumpay, lalo pat karamihan sa kanyang mga residenteng nakapagtapos ay miyembro ng tribong Ata. Ikinatuwa niya ang naging tagumpay hindi lamang ng mga nakapagtapos na mga mag-aaral, kundi pati na rin ng mga magulang na tumulong sa kanila. Ang naturang tagumpay ay resulta ng hangarin ng lokal na pamahalaan na mapanatili ang kapayapaan sa kanilang lugar sa pamamagitan ng Peace 911. Dagdag niya, isa sa mga nakikitang estratehiya ng naturang programa upang mapanatili ang kapayapaan ay ang pagdadala ng kolehiyo sa kanilang lugar na itinuturing na Geographically Isolated and Disadvantaged Area o GIDA. Naniniwala umano ang programa na kung maibibigay ng gobyerno ang pangunahing pangangailangan kailangan ng mamamayan, wala na silang magiging dahilan upang sumapi sa armadong kilusan.
6: May mga pipila, actually nga mga lumad na to, nga mga tribo nga naka-eskwela sa siyudad, pero maihap rastudlo, dili pares karon nga kaning giingon nila nga kasama.

0: pamilya, kami ang first batch, kami ang first professional. Makita na to kay kadaghanan yun diri sa atong tribong ata, gamay lang yun kayo ang dunay opportunity ang makaiskwilag college.
1: Sa ngayon, patuloy ang pagsisikap ng lokal na pamahalaan sa pagtugon sa pangangailangan ng mga residente rito sa Davao City, lalo na ang mga naninirahan sa mga liblib at malalayong bahagi ng lungsod. Mula sa PTV Davao, Regina Nuza, para sa Bayan.
2: Samantala, nagpaabot ng pagbati sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Luis Araneta Marcos kay Alex Ayala matapos ang makasaysayang kampanya nito sa Wimbledon. Bagamat natapos ang paglalakbay ng Pinay Tennis Star sa prestiyosong torneo, sinabi ng Pangulo na ipinakita ni Ayala sa buong mundo ang husay, determinasyon at kakayahan ng mga Pilipino na mangarap at magtagumpay. Aniya, mananatiling kampiyon ng bansa sa Ayala. Samantala, sinabi naman ng unang ginang na pinatunayan ang kampanya ni Ayala sa Wimbledon na may lugar ang isang Pilipino sa hanay ng pinakamahusay na manlalaro sa mundo. Nagpasalamat din siya kay Ayala sa pagbibigay ng inspirasyon sa sambayanan at sinabing ipinagmamalaki nila ang Pinay Tennis Star habang inaabangan ang mas marami pa nitong tagumpay sa hinaharap.
3: Proud mommy ang aktres na si Chris Aquino matapos umani ng papuri online ang kanyang anak na si Bendy Aquino Yap kaugnay sa kanyang first paycheck. Samantala, Miss Universe 2018 Catriona Gray opisyal nang itinalaga bilang Waves for Water Philippines Ambassador. Narito ang ulat.
4: Not just brains and beauty ang ating Miss Universe 2018 Catriona Gray. Matagal na kasing involved si Catriona sa maraming humanitarian work. At kamakailan, kinilala na naman siya bilang ambassador ng Waves for Water Philippines. Sa pamamagitan ng ambassador initiative nito, umaasa sila na magbigay ito ng inspirasyon sa mga maraming Pilipino na suportahan ang misyon sa pagbibigay ng malinis na tubig sa mga vulnerable areas sa bansa. Nag-umpisa ang lahat sa isang misyon sa Batangas hanggang sa disaster response efforts sa komunidad sa Siquijor. Mabilis na nag-react ang mga fans online sa appointment ni Catriona. Ito unang bahagi ng taon, naging active din si Catriona sa kanyang advokasya kasama naman ang Smile Train Philippines. Noong Pebrero, nakalikom ng 442,000 pesos si Catriona sa pamamagitan ng isang birthday fundraiser. Dito, nakapag-abot ang beauty queen ng komprehensibong cleft care para sa mga bata at matatanda. Heartwarming gesture ang ipinahayag ni Bendy Aquino Yap kamakailan dahil idodonate daw niya ang kanyang first salary sa simbahan at gagamitin ang sukli nito para i-treat ang kanyang mama Chris Aquino.
5: Adult sweldo.
6: Bim, sino i-treat mo sa first ano mo?
5: My mom, of course. I have to. And ano, yan ang promise ni mama to my priest, si June. Father June. Or he's a bishop now yata. So we're gonna donate half of it muna.
4: Ito ang kanyang first salary sa ginawa niyang guest hosting stint sa isang noontime show. Nagpahayag ng pananabik si Bimbi na makita ang binayaran ng cash ang kanyang sweldo bago ipaliwanag kung paano niya ito balak gastusin. Always proud mom naman si Chris at madalas nitong inilalarawan si Bimbi bilang responsible at maalahanin. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
3: Updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
2: At yan na po ang mga mainit na balita ngayong Martes. Sa ngalan po ni Aldi Goreseta, ako po si Ryan Lisigues para sa Bayan.
3: At hanggang bukas, ako po si Ice Martinez ng inyong pangbansang TV para sa
2: Bagong Pilipinas.

0: Yes, kamusta naman itong amigo niya sa K5, si Idol Boss Dodong. Boss, kamusta man dong, Boss Dong, Boss, kamusta man? Marag busy na yung kay Kabus. Ay, nag-chat sa kanako, Boss, atong niaging gabi. Eh. Wanasag ko kakuan, Boss. Wasag ko katagad. Pasaylo ako, Boss Dodong, ha. Mayang gabi niya, K5 FM sa Sikihor. Asapod sa kuan, ha. Diya sa Hot FM sa Karkar. Padayon ta sa unahin. So, sa paigi pa, buta alang sa tanan nga naminaw palangga. Adto lang sa pinakaduol nga butika o pharmacy sa inyong lugar. Para makapalitag Amigos Coffee, ha? Amigos Coffee o Amigos Capsule. LG, barely para sa body. Lahat ng kailangan mo nandito. Tara, parangga.
1: Okay, dagang salamat o maayong adlaw sa tanan na itong mga suking tigpaminawan. Di ako karon mahimutang sa Barangay Kugon, ning atong lungsod sa Tuburan, din doon na tayo mahinabi. Nga usa sa mga natabangan yun sa itong Amigos 1501 Scenic Herbal Coffee Mix, nga si Sir Binting Aliego, nga usa sa mga teacher in charge sa Magatubang Elementary School din sa lungsod sa Tuburan. Din siya makapamatuod o unsa yun kay epektibo ning atong Amigos sa 15-in-1 Scenic Herbal Coffee Mix kay kini si Sir Binting, usa ka diabetikong tao, no? Nga nag-antos na sa iyang sakit, so na sa taas-taas sa sab nga panahon, apan sa pag-abot sa itong Amigos Coffee, natabangan yung tao siya. So, Sir, mayong adlaw.
2: Mayong adlaw, Sir.
1: Kumusta? Usa may epekto sa atong Amigos Coffee nga sa imong gihambin nga sakit?
2: Actually, ang Amigos Coffee, sa primero na siyang gintudyo sa kong asawa din ako nga, paimnon ko, pimirong inom na ko, nakaingon ko nga, uy, katamis ba ni, dilim mayo, kay di man mayan ako ang tamis, pero mingon ako asawa, try lang ko nung inom ko sa kasimana. So, sa diyan nakainom ko, balik ko sa kasimana, naibuhon ko, kaya nga kong sugar is, ang level sa kong sugar is kuan man, 360, usay mo 400 gani, pero within 1 week, pag inom na ko sa kuan, Amigos Coffee, before ko ninom sa Amigos Coffee, ako sugar is 362. Na siya ko sa resulta, kaya after a week, namamikit sa ng sugar. Pag testing na mo, ang akong sugar, nakukig down. In 178 na lang. So, nasyak, bigay. Look, kakuan ba niya niya, kanang maugyapon to, sige kong inom niya, kumpiyansa sa ako, kaya kaon kong mayo, bitas-tas o balik, pero kung mo sige yung inom, ang akong sugar is nang down yun.
1: Down
2: yun kay akong sugar is akong sugar karon gani, nag-test me atong miaging adlaw is kuhan na lang, karang 160. So, nakana ako nga, ang produkto is epektibo kayo, nang mauna na akong gigamit ron.
1: Sa mga nabinaw karon nato, sir, usay imong ika-auhag nga to kanila?
2: Ang ako na ikasulti, kung na Amigos Coffee sa inyong lugar, try lang mo. Kay ako, nakakita na ko nga ang Amigos Coffee na kong ikatabang sa pag-down sa kong sugar. Muna nga, wala lang ko ninyo, try lang. Nga pagkaman, pagpacheck sa mo, alam may bawa ninyo kung nabay, itikto sa inyong lawas. Kaysa ako, wala ko magkaitikto. So muna ron nga ako, usan ako ka kanang nang suporta sa Amigos Coffee o lagtod pagsulti Amigos User sa inyo ko ron.
1: Sige, salamat tayo. Yan ang nabati mga tinsuran si Sir Binting Aliego ang usas mga nakabinipisyo sa itong Amigos
3: of 51. Saan ako yung nagagian nga usas ka ginang sa kononi siya sa mga users sa Amigos Coffee. So good news mga idol, kaya ako rin siyang nagagian dahil willing siya mohatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, isa'y pangana ka ma'am?
4: Emily Erong.
3: Kus gagamay ma'am, isa'y pangana ka ma'am?
4: Emily Erong.
3: Emily Erong. Pila edad ma'am?
4: 35
3: years old. So, unsa i-share nimo sa Amigos Coffee, ma'am?
4: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is ni abot ang point nga hubakon man ko. And then yes, hubakon ko nya kanang ang akong ban ay na akoy friend nga taga-Gusa nga asawa ko na siya og pastor, nag-share sa ako ang why daw nga gabaligya ko og coffee, wala daw na ako gitry.
3: Okay, so nagbaligya ka Amigos Coffee, ma'am.
4: Oh, tapos so, wala
3: ka man ko nagbaligya ka.
4: Nagbaligya ko karon.
3: Wala ka nag-inom.
4: nang wala ko nag-inom.
3: Mo nay paayak, sige ba mo nay paayak sa mga dealers, amigos, ma'am, no kay dili inom no. So karon ma'am nag-inom jud ka, ma'am.
4: Oh, wala ko nag-inom ato nga point kay hyperon man ko. Katunga tayo, tapos pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, dito man ko sa sangi, nakakita na nga, kuan nga product, and then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di siya, pwede siya sa hubak, and then, na-allergy man ko at that time, tapos pagkauna ko ka ng Krav, naghuot akong kasing-kasing, and then, ingon akong husband nga, inda na ang coffee, kaya nakabasa ko ato nga flyer food nga, kanang tambal daw siya sa akong hubak o sa allergy.
3: Okay. So, then, unsa kang oras sa mga allergy, ma'am, giatake?
4: Nag-iatake ko is alas 10 sa gabi, eh. Tapos, nagpainom ko, na-panic namin at that time, na hinumduma niya, alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos, gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagtulon kog laway isakit man akong kasing-kasing, so dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di mura man siya na paralyze ang half body nako tungod sa allergy. Lawa, no? Then pagpainom niya na siya ko kay pag-inom na ko sa kana di ba kay init man jud na siya no.
3: Okay.
4: Pag-inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanan na huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siya nanaog.
3: Nanaog. Usara ka siya imo gitimpla.
4: Oo, usara ka siya hindi. Pagka naog niya ning balik og kanang kuan akong kasing-kasing, wala na siya
3: normal
4: nagsakit
3: siya,
4: ni normal.
3: So normal imo pag inhawa man.
4: Og ning normal
3: ang allergy ni mo pag nawa
4: siya. Ang allergy na ko is ni hinay-hinay siya murag wala na kay ning katol.
3: O
4: di na siya katol. So mao to nga grasya sa Ginoo ang coffee is gi-maintain na nako until now.
3: Okay, so gamintay na gi ka ma'am, imo baligya ma'am.
4: Tawo
3: na ba'am na baligya ra ka wa kay inom.
4: I thought is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3 in 1 and then iabot ang point nga sa akong hubag tambal de siya wala bang pugo gi hyper so
3: wala ka gi hyper ma'am.
4: Oh wala na ko gi wala pud ko gi hyper so
3: nakauyon hyper ma'am na nauyon
4: na nakauyon sad nya
3: so karon nakahuro taga ko sa card
4: I love ba pa
3: kanan na to siya ma'am. Ya bayron na to siya ma'am.
4: Oh nindo siya ang amigo
3: bayron nod ma'am pero makaayo man
4: oh makaayo tanang affordable lang po, kay herbal coffee man siya.
3: Okay, ma'am. So, in case ma-live na to, ni ma'am yung interview, unsa ika-advise ni mo sa itong mga listener, ma'am?
4: Okay, so akong ma-advise sa ilahan, no, is kung naamoy mga gipamati, like, kanang di kakatulog, naakay kanang hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee, kay grasya sa Ginoo, gigamit na siyang instrument nga maayo ko.
3: Okay. Isa pa nga na to, ma'am?
4: Emily Erong.
3: Emily Erong sa Alegria.
4: Sa Sangi Alegria.
3: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so dagan kayong salamat ma'am sa imong nindot nga testimony sa itong Amigos Coffee. Usa dai ni mga idol sa mga dealer nato sa Amigos Coffee.
5: Mga kaigalaan, mga naminaw karon, ako gining na obserbaran sa akong paggamit nini. Diin nag-antos ko sa akong arthritis, kaya akong tiil mo hubag gid ni siya.
6: Arthritis kaya rolling?
5: Yes. Nya.
6: Ay, by the way, sa kaya rolling, kalimat ko kaya rolling. Pinang edad ni mo kaya rolling marayan?
5: 56 na ako edad karon.
6: Okay, 56 anyos no, gikan sa lungsod sa Asturias.
5: Yes, Asturias, Cebu.
6: Asturias, Cebu. Padayon ko yaro eh.
5: Yes, akong arthritis, mahubag gina kong tiil, mag-isod kong lakaw kung mahubag na siya. So far, sa paggamit gina ko sa Amigos, wala na gyud, hangtod karon. Gikan mga duha na katuig, hapit na mo tulo. Paggamit na ko nini. Unya, wala gyud ko nag-anto sa kasakit sa akong arthritis. Wala gyud siya mahubag, wala mo suol. Unya, ang akong kidney, doon ako yung kidney problem, Sir Angel, then, kanami ka magbarog ko, o kanang dugay, mamanhod akong mga tiil ang duha.
3: Wow.
5: Ika sa paapaingon sa ubos. So, meaning, ang kidney.
6: Ano sa mong kidney problem ato kaya rolling marayan?
5: Akong kidney, magsusuol akong hawak. Unya, di ko ka barog o dugay, mangisa na yung lingkuranan. But sa karon, bisag 2 ka oras, 3 ka oras barog, walay problema gikan sa pag-take na kong Amigos Coffee. Dili na hambog, tinuod na.
6: So proven and tested yun, Kuya Rolly Marayan, na epektibo sa imuhang panglawas ang atong Amigos Coffee.
5: Yes, unya lastly, ang kanang kinakatay kapaya sa matagabi eh.
6: Ay, so, para.
5: Yes, didara naman ta, natural mangina, unya lahi na yun sa batanon bata. So, na-probe yun na ako. Kaya inyong katulog sa kong kumuinom aling Amigos Coffee buntag, unto, o sa dayong katulog. Kaya kaling Amigos Coffee, mga kaigsunan, bisan o gabi na pwede ka mo inom kay nindot kay imong pagkatulog.
6: Ah, tabalikon ko yan, Kuya Rolly Marayan. Samtang natulog ka, nagkat-kat ka kapaya?
5: Oo, oh, yagad. After sa panihapon, mga tuog na, mukat-kat na yun, pagkakadlaon, mukat-kat na sa pag-usap.
6: So, tato pa, Kuya Rolly Marayan, sa usa ka gabi, kaduha ka mukat-kat sa kapaya?
5: Yes, bahala dili sa gunson, pero kaduha yun.
6: Oh. Ay, grabe, oh, grabe ka. So, so, advice mo, Kuya Rolly Marayan, sa mga pamilas ni mo, pangigaroon, segmentize, okay, John, dito na lang, dito, kami.
5: Yes, inood na. Gamit na mo, labi na sa mga edad-iran. Dilan na mo ingon nga tiguan kay sakit na itong hawak, no? Mga edad-iraran, diya, 50 edad pataas, ang Amigos Coffee na probe na yun, nga pirting ninduta para sa itong panglawat.
6: Kaya, Kuya Rolly Marayan, ha, si Ma'am Kate Listi, nagtanaw sa kong live, nakaana po siya, wow, Rubin ang tested na nako, Kuya Rolly Marayan.
5: Yes, tinood yun. Dili ni Ambog, dili ni ingon user ko, kundili, tinood gini nga naitabo sa kong kinabuhi.
6: Okay, so daghang kayo, salamat kayo, Rolly Marayan, ha?
5: Yes, daghang salamat.
1: Salamat na rin sa Ormoc City, yes, sa Barangay Salvation. So, kuha na itong testimonya mo sa kaginang na user sa Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. Hi, ma'am. Kisa kayo ito yung pangalan, ma'am?
7: Grace, sir.
1: Apelido, ma'am?
7: Gracia for short. Huntilia.
1: Grace Huntilia.
7: Yes, sir. Sa Barangay Salvation.
1: Ormoc City, ma'am.
7: Ormoc City.
1: Okay. Usa ka sa mga users sa Amigos Coffee, ma'am, no?
7: Yes, sir.
1: Kamusta yung mong pagkuhan, ma'am? Kamusta yung mga kasinatian ni mo paggamit mo sa Amigos Coffee, ma'am?
7: Ang ako nga dato, sir, ang ako pag-ihihi.
1: Ah, kusin na gamay, matingong, ma'am.
7: Ang ako pag-ihihi, sir. Ah, kay sa una, kung magbiyahe ko, kadaghan, yung kuhan na muhunong-hunong kay sigigihi. Nya sayo, usa ka gabi sad siguro kung ako ihapon tagdo mga 12 gyud ko mo bangon, sir.
1: So, sige pang
7: yes, sir.
1: Ya pag inom ni mo gamit ko coffee, ma'am.
7: Pag inom na ko sa Amigos, hinay-hinay nga ning kuha na siya ni Iban ba ang pagsigigihi. Nya dili na po sakit kay sa una kung kahidlo na gyud kay ko sakit gyud kay sa pantog pero karon dili na magwanta-gwanta na siya kung
1: kay kidney problem, ma'am.
7: Wala. Kay bago lang ko, sir, nagpakuhan sa ihi.
1: Ihi radyo di mo?
7: Oo. Wala. Boros clear.
1: So, karon okay na, ma'am?
7: Okay na, sir.
1: Normal na yung pag-ihi?
7: Normal na siya, sir.
1: Ah, okay. So, one eye line, ma'am. Maura na, ma'am.
7: Maura na siya, sir.
1: Kamusta, ma'am? May mong kuhan? May mong bana? Kusog na mo sa kay?
7: Kusog mangihi, sir.
1: Kusog, sir, mangihi. Pero dihan mo mangihi, ma'am, no? Yes, guys. So, mga itong testimony ni Gracia Ontilia, mga guys. Dero sa Salvation.
0: Ito pangalagyan mo, kuya.
5: Iriniyo.
0: Ano pizza or mokser?
5: Isa ko sa Liloan.
0: Kusa? Kisa yung painom ni mo si mga Amigos Coffee, mga sawa?
5: Oo. Oh, nahuliya na ba yung doon? Ang indicator ka? Antikipin? Wala. Normal na.
0: Sa una, pila na ito yung sugar ko ya?
5: 300 kapil. 380.
0: So karo, 140 na lang.
5: 114. 114.
0: Oy, grabihan. Pero ibang misis, pila na kabaks yung nainom nga Amigos?
5: Patulo. Amo ka rin itabangan.
0: So, pila lang to kasi mana nga inom si mong kuhan, kuya, si mohang...
5: Kuhan mga... Pero si mana, palit mong kukutag ko sa karton. Tuli, tulo ka si mana.
0: Tulo na kasi mana niyang inom.
5: Oo, tulo ka si mana, oo.
0: Karang 300 nga sugar, kuya, wala siya, batiyo na siyang lawas. O siya, batiyo na
5: batiyo na, malipong siya.
0: Malipong, gayon.
5: Bukat ang lawas, bukat ang lawas.
0: Sa ikasulti niyo, okay diyo nga Amigos Coffee?
5: Ah, okay kayo, may ang Amigos Coffee.
0: Pila na to katuig?
5: Lugay na, mga hindi na siro mga 5 katuig.
0: Sobra 5 katuig yung sugar ngayon na.
5: Oo.
0: Nya, tulo lang niyo kasi mana, or tulo ka karton nga Amigos. Gi,
5: tulo ka karton. Kape ni mo nga, sektibo kayo.
0: Ah, sige. Kita ka gani mo, sir, ha? Taga Ormoc, kuhan ka sa
1: nulit. Ah, yes, ma'am. Kita gani ni mong name, ma'am?
8: Sharon Catalan, sir.
1: Sharon Catalan. Taga-asa ka, ma'am, Sharon?
8: Yes, ako dali sa Lamintak Norte, Madarien.
1: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga user sa Amigos, ma'am, no?
8: Yes, sir. Usa ko sa mga user, sir.
1: Sila nakakabuhan na gamit o Amigos Coffee, ma'am?
8: Last year, nag-start ko use aning coffee last year, month of November, sir.
1: November last year, so hapon na ka mag-one year that kinam sa amin.
8: Oo. Okay. Last year, October, dito naman ni attacking ako mga nagkalain-lain na sakit.
1: Ayay, nagkalain-lain sakit. Tagan
8: eh. Oo. Ma'am. Dagkasi kayo, sir. Diligid siya ka ng, diligid siya. Makatuhuan kay bata pa kay kong edad pero dagang kay kong sakit.
1: Pila edad ni mo, ma'am?
8: 20 city, sir. 20 city.
9: Uy, kabata pa ni mo. Kung saan mga gipaminaw sa atong walwam sa itong kalawasan?
8: Before, sir, una, ni atake gid, labi na ni atake ka itong, din ako kabarog, October okay. To, din ako kabarog niya na sa edema.
9: Kung sa'y cause mo nung din nakakabarog?
8: Nagka-edema ko, nang hukong mga ko ang palapalapa, patong kakong tuhod ng hukong.
9: Kung saan siya edema ba mo, kuya idea da?
8: Edema is kanang mga hukong sir, kanang mutangbok siya.
9: Ah, bali. Oh, dayon, dayon. Di na siya cause sa kidney problem, ma'am, like that?
8: Mogi na siya. Mogi na siya, sir. Kay, napag-history nga na hospital ko, dayon, na ay na-diagnose ang doctor sa kuha nga, na ko'y acute kidney.
9: Ayan, kay,
8: ako
9: madunggan, ma'am, sa mga hupong, marag-cause na siya sa kidney problem, no?
8: Oo, sir. Oo.
9: Dayon, dayon.
8: Siya, sir. Oo, umoto siya. May nag-introduce na ko na nga coffee.
9: Mm-hmm.
8: Oh, ni-try ko na nag-inom. Ni-inom ang tuwad ko. Basig isa lang ka sa siya. Wala nang bisa mo. Usually, sakit ba? Umoto ang tanggiman ako. Nag-introduce ako ang
9: Ah, inamin mo ko sa kasyasi, ning samot siya sakit.
8: Oo, ni mga si... Oo, ni sakit siya ba mag...
9: Ning hatag siya reaksyon.
8: Oo, mga gibaldado ko sa akong lawas ba? Ang ako sa nipalpiti kita akong dughan.
9: Okay.
8: Akong kabuhi, mga gisamot, magrabi kita akong... Kanang gisingot-singot na ko. Okay, nga naman niya akong giinom
9: na kasi. Ah, okay, na ni.
8: Oo, di ko na ni Muragwa, di ko na ni Kauyan na ni Kapi, o sa nagkasing Kapi ha. O taging lang ko sa katang nag-introduce ako nga, ipadayon lang na siya, kay mo na siyang reaction. May kuko lang po, kung mo to, habang nagpadayon po, for 3 months iyong reaction, nakahurot po mga 5 to 6 boxes, di gunta na po ang kuan ang iyong reaction.
9: Taas-taas na yung reaction siya mong lakas, no?
8: Taas-taas kay siya, sir, kay tungod kay nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit nga gidala sa kalawasan.
9: Kung saan mo mga sakit yung mga gawas atong ipay, anak mo pong ka?
8: Oh, gawas atong sa akin niya ako ang major disease na kidney. Naasag ko'y ka ng ulcer, gastritis, pumunta ng mas na
9: kuma. Ulcer.
8: Oo, ulcer niya.
9: Nasa kay all ma'am.
8: Yeah. Oo, oh, okay. Trending kay karon ng kuhan. Huh? Nasagunan na niya sa nang kuhan. Irregular ang ako ang menstruation.
9: Irregular ang menstruation.
8: Irregular, oo. Oh. So, kada itong nakainom sa kuhan niya, at the same time, giayon niya ang akong regular, ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
9: At so, na normal na siya?
8: Na normal na siya. Taga monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko menstruation.
9: Mm-hmm. So, kaya ma'am, so, wala na kay gipaminaw na okay na ka nga. Sige, inom og Amigos 15-in-1, ma'am.
8: Ako kinang nakatabang sa kaning Amigos, sir. Oo, okay. Ako kasi nakatabang. Gihimagina siya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ako nga nagkasakit, nga daghagsakit. Kaya ang sakit ang good word, ginigid siya mamili nga kaidaran sa tao. Pares ako, usad ko na ni nga, problem ako ni nga coping niya sa kabataan akong edad. Nagkakikugol nga gipang mo. Dili lang sa katong mga ko, nasa ko'y migraine.
9: Migraine.
8: Oo, migraine.
9: Tapos ako migraine, ma'am. Insomnia, unsad ka.
8: Oo, oh, okay ka nang natin. Diagnose ako ito before nga na-hospital ko, low blood ko. Dapat ipa-blood, ano ko, transfusion.
9: Okay.
8: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kapi ang giinom na ako.
9: So, karon ma'am, normal na katanan, ma'am?
8: Oo. Oh. As in, sir, ang akong taga-beauty queen nga lakaw, sir, tuloy na kaayo kay taon. Mag-yuko-yuko, magkugsak, tungod ka sakit sa akong kidney. Murakog lula ba? Murakog kuba? Pero karon ni malik na ko sa point.
9: Ayan, eh, malik na sa point.
8: Minyo, tama, malik na akong point.
9: Minyo, tama, minyo.
8: Hindi, sir.
9: Ay! Makapapa na ka, anak, day.
8: Ah, sir, makapapa, sir, ano, sir, soon sabi ano, kasi may fiancé na.
9: Sige ma'am no, so daghan kayong salamat mama niya. At least nindot kay mong testimony sa atong Amigos 15-in-1 coffee ma'am nga. Yung react siya primero, then soon. Nangawa lang ngayon mong ipaminaw si mong mga kalawasan ma'am. So say ka-advise ni ma'am sa mga listener na to karon ma'am.
8: Ang ika-advise lang na ako sa mga listeners, i-recommend yun ako ang kaning kapihang nga, ginganan siya Amigos Coffee Skin Herbal Mix. dili lang gyud siya nga ordinary lang nga kape kundi extraordinary kaayo. Kay bisag ano siya makaana tag mahal-mahal gyud tuod siya pero worth it naman kay ayuhon gyud kaniya sa iyang tanang sakit.
9: Ah sige sige sige. Thank you kay ma'am. Gisakit imong name once again ma'am, si ma'am Sharon.
8: Sharon Catalan.
9: Catalan sa Lamintak
8: Norte.
9: Lamintak Norte, Medellin. Sige, yes, sige, sir. Thank you, ma'am.
8: Thank you, sir. God bless.
0: Okay. Yeah. Yes, nagan-nagan kayong salamat mga pamatuod or mga testimonya sa kaipiktibo sa tong Amigos Capsule. Oras, alas 8.22 na sa kagabihon. Hantod na to sa Amigos Capsule o ang ato ang Amigos Coffee, mga palangga. Ha? Yes, on ito mga pamatuhod ha, sa itong Amigos Coffee. And then, tara, padalay-day ta diri sa itong Amigos Capsule, mga palangga. Ha? Muna nga sa tanan-tanan nga naminaw, ka Key 5 FM. Hot FM diya sa Karkar. Sa mga taga-bantayan, kabangkalan, na kay naapod si Tatay Naldo. Ngayong gabiin niyo muna, Tatay Naldo. Ya yes, sa tanan-tanan na lang ang naminaw palangga diha sa VT Radio Tuburan. Ansa pa niya gipabot mga palangga Amigos Coffee ha. Mapalit sa tanang butikag pharmacy uban pod ang atong Amigos Capsule ang atong pinakabag-ong products mga palangga nga kapsula mao na atong Amigos Capsule.
10: Sir, hello kuya. Ya yes, sir, mayong buntag sir. Kisay pangalan nato sir?
11: Si Ramera Baligwata kuya.
10: Ramer Baligwat ha. Kuya Ramer Baligwat na sa Ramer. O saka sa mga nag-testified nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba doon yung itong Amigos Capsule, Kuya Ramer Baligwat?
11: Yes, kuya, no. Ang pag-una ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, kuya. Nindot yung kayo, no. Ang ato ako ang pamati sa kuwang panglawas. Gani. Ning pati ta o kanang kakapoy sa kanang sigitag biyahe karon mas nindot ang capsule nga ako ang na take na termino sa Amigos Capsule sama ning pagkatulog nindot ta kay ako pagkatulog o kanang sabong tag kuya kanang maglisod ta o kanang remove sa ato ang hukaw nindot musamot siya ka nindot yung kayo kay sayo ta maka inom sayo pud ta maka maka-remove sa itong hugaw. So, gaan, atong maagaan din akong lawas. Kanang...
10: Kaya pa na, Kuya Ramir, maglisod kag kalibang, hindi ka buntag.
11: Oo, maglisod kag kalibang. Usahay, gabiin na, usahay maugbaan. Pero so, nga, nagsige na ko sa kapsul, nindot d'yo kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag. Gaan akong lawas. Buntag ko ito hapon.
10: Lawas. Buntag ko ito hapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
11: Nagsik ni kayo, kuya, no, lahi d'yo kayo nga kanang dita kayo no mo kanang Amigos Capsule, mas nindot yun ang Amigos Capsule kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pa na kay acidic. Ako, kuhan mo ko, graphic acid ko kanang sa kuhang kuhan, maginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga, pwede din siya kanang sa mga kanang nakuhan sa tiyan no, kanang mga acid, ana. So karon gitry pag-try gina ko kuya nindot yu kayo kay magsigita ka nang panug-up or magsigi pug ka nang kuan sa imong hangin na kuan ka nang imong mga murabag kuan siya ka nang lain siya ang ganay imong tiyan ana muhupay yu gaan gid siya imong pamati
10: so, mo na nindot far, Kuya Ramir Baligwat ha mo na imong experience sa ato ang Amigos Capsule. O yan, nai-nangutana, Kuya Ramir, na aman rin si Bobby Huntili, ha? Ingon si Bobby, ha? Ingon si Bobby Huntili, ha? Siya nga, pangutana, ano, Kuya Ramir, Kuya Injaw, kung okay ba ni sa buldos-buldos kay ako, nakabuldos ko sa kumbana at akong asawa, nga si Gracia, nga nakainom ko Amigos Capsule, ha? Sa imong experience, ha? Nakabuldos pa buka?
11: Uy, monay, nindot kayo nga pangutana, Kuya Injil. So, nindot kayo, Kuya Injil, no? Kay... sa una nga wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no? Kanang mabuntag, ilhan yun mo, ano na gitsay ka ng ipik, no? Kay kanang mabuntag, sayo pa kayo, wala. Si Junior, barog na.
10: Barog na,
11: sayo
10: bro.
11: Kayo.
10: Pero sa una, barag, dugay mo barog.
11: Wala, dugay mo barog, karon.
10: Aroy.
11: Pero kuya, ay! Kanang mabuntag, tinuod yun na. Manguhit, oy! Si Junior.
10: Manguhit. Sige. So, ana. So, alang sa mga tatay niya, Kuya Rams, epektibo ha, epektibo ni nga itong kwan, epektibo ni nga ito ang Amigos Capsule, alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, maligwat sa ika-advise ni mo nila.
11: Makaalam sa...
10: Makaprove yun itong Amigos Capsule, ya.
11: Kaalam sa naminaw, no? Ugasan ni Nabot. Nga ito ang beer karon sa Amigos Capsule. Ganing mga edadaran na. O, sama. Ako'y uban nga dili pa edadaran, pero minus na sila aning bukno sa kama, Kuya. Lindog yun siya gamiton, Kuya, ang kanang Amigos Capsule na pinimuno. Buntag sa'yo pa, wana. Hangtod na buntaw, maghayag na, Kuya, 40 years. So, ako ako'y ilaing ika-advise ninyo, no? Ang kanang mga, wag na may problema gamay sa ilang, ilang kataw. So, una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilang nabuhi. So, kami, Amigos Capsule ta. Amigos Capsule lang ta, mga pare.
10: Okay, pila edad na to, Kuya? Pila edad na to?
11: Ako, Kuya, ang edad na ko, 52 na dyan ko.
10: 52, okay.
11: Tagaasa din sa Japan, Kuya.
10: Tagaasa din ito, Kuya Rams?
11: Nakakuroon ko, Kuya, na Kuya, sa Palamban, na Kumbato, Palamban, Cebu.
10: Yes, nagangay salamat, Kuya Rams!
11: Nagangay salamat, Kuya.
10: Nagasalap.
0: Yes, nagang salamat sa itong Amigos Capsule Model. Okay, nag-testified si Kuya Ramir Baligwatson. Sa paigi paabot alang sa tanan, Amigos Coffee ug Amigos Capsule. Atong duha ka produkto mga palangga, ang atong Amigos Capsule. Sa umaga pa lang, ready ka na. Onay mo, muro labtik-labtik gamay sa mga tatay nga di na mo labtik. Onay mo, hatag o ganang gamay nga patulid-tulid sa tutunlan. Matod pa ni Minda Suringa diya nga naminaw sa kuhan diya sa Cebu nga. Asa na ila diya sa asa na napit ila ha. Nga naminaw diya karon sa Buho River Aluginsan. Isang akong bana Kuya Angel. Kuhan man ganang marag. Mararagog maglutaw-lutaw. Isa man si Kuya Litlit. Ciao kana si Litlit Kuya Angel. Kag pag mo remedyo na nako, amot lang mararag maglutaw-lutaw. Pero okay naman kami na kusgan. Kusgan og tuskig mga. Ciao. Kung kusgan lang Kuya Angel, dili mo lutaw kung di kusgan ay. Hot FM sa Karkar, dagang salamat. Idol Toragsoy, dagang salamat imo doon. See you na po din December, Idol Toragsoy. Sa katawan mo, spirulina, dagdag sigla, natural boost. Yes, alang kung alang sa tanan, dagang kayong salamat mga palangga. Wala tayong kong oras. Padayon tayo ka K5 niya sa Sikihor. Kamusta mo na itong ka K5 Sikihor mga palangga? Kuban po ng itong VT Radio sa Tuburan. Yes, Amigos Capsule o Amigos Copy mga palangga, mga produkto nga mohatag o kalagsik o kaabtik sa ato ang panglawas.

0: Wala nga alang sa tanan nga mga nanay o tatay ay naglangan-langan ha. Adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy. Palit na Amigos Coffee. Anya, pagpalit ni mo Amigos Coffee, ing na na yun nga palit sa tadiag Amigos Capsule mga palangga.
1: Ayos, ma'am Vicky. Vicky, humahit ba yung gabihin mo ma'am?
2: Ayos, sir. Good evening.
1: Ano gabihin mo ma'am Vicky? Asa ganit ka napita karon ma'am Vicky?
2: Naabiri sa Medellin, sir.
1: Yeah, sa Medellin. Poblasyon, Medellin.
2: Yes, sir. Poblasyon.
1: Ay, yes. Sila ida na ito, ma'am Vicky?
2: 50, sir.
1: 50. Plus dun nga, 50, ma'am Vicky. Why labis? Walang kulang.
2: Walang labis, walang kulang, sir.
1: Okay. So, ma'am Vicky, usa ka sa mga tigamitan sa itong Amigos Coffee, right?
2: Ha?
1: Usa ka sa tigamitan sa itong Amigos Coffee?
2: Yes, sir. Dugay na, sir.
1: Dugay na. O sa'yo ka, sure nga mo sa Amigos Coffee, ma'am, naayos sa imong ipaminaw?
2: Sa akong, ano, sir, dili maka-dispose. Maglisod kalibang.
1: Maglisod.
2: Atritison pag yun.
1: Atritison pag yun. O niya, sa pag-inom mo sa Amigos Coffee, ma'am, nausa para nakita po.
2: Okay na, sir. Okay na. Normal na akong paglibang, pag-dispose.
1: Normal
2: and
1: na
2: yung nakalos kilos ko.
1: Ay, teka, ma'am, sa una, kay, ma'am, sa wala pa ka nag-amigos, dugay ka makalibang.
2: Yes, sir.
1: Sa usang katimana, kapila ka malibang?
2: In a week, sir, 3 times.
1: In a week, 3 times. O yan, karoon mo nga nag-amigos na ka.
2: Post na.
1: Nag-sling, saan ka, ma'am Vicky, pag inom ni mong amigos coffee?
2: Yes, sir.
1: Okay, so live karoon, ma'am, sa Hag Radio. Also, ika-share ni mo, ma'am, sa mga naminaw na to karoon, ma'am. Okay doon, gamito ng Amigos Coffee.
2: Yes, sir. Okay pa sa all right, sir. Kaya ang ako ma-encourage sa tanan nga naminaw karong gabi, no? Kaya need yun na mag-take mo, mag-inom na ng coffee yun. Amigos, skinny herbal coffee mix lang. Try ninyo. Hindi kayo magmahag yun na makainom sa atong Amigos Coffee.
1: Wow! So, nagagay, salamat pamigay ka minyo sa ma'am.
2: Yes, sir.
1: O yan, kamusta si Mr. Ma'am? Okay na, sir?
2: Okay man, sir.
1: Gusto na mag-cut-cut sa kamayas, ma'am?
2: Oo, sir.
1: Balita lang ko, ma'am. Yung Mr. Ramon sa'yo manok, ma'am, no?
2: Naa, sir.
1: Sa una, ma'am, ako magkanag-amigos, manok rin, huwapon di mong Mr. Di ba, nag-ana, mag-antun ako ka doon, hangman mayo pa ang manok, kay bukwakas.
2: Yes, sir. Kay mayo pa yung manok. Nung una, hipuin niya ba?
1: Sa una, maura, hipuin o hupuan.
2: Hupuan.
1: Bisaya, ma'am, Vicky, kay mga Bisaya, ang naminaw.
2: Yes, sir.
1: Sa una, ang manok rin, hikap-hikapon si Mumbana.
2: Yes, sir.
1: Karon, asa may unahon, ikaw orang manok.
2: Siyempre, sir. Ako na, siyempre.
1: Wow!
2: Siyempre.
1: Ay, grabe.
2: Instead na, sir, na pa-edad ta, adili, kay pagbata ta. Pero mo, di ko na dyan.
1: Kita kayong galang si mong ba naman?
2: Romulo, sir.
1: Romulo, humahit?
2: Yes, sir.
1: So, permaminti ng anak-anak, ma'am.
2: Kung may time, sir.
0: May dadya.
3: Sigur tayo uno na ko subong, bro.
0: Sigur tayo uno ko subong. Tigamitan ka na, Amigos Coffee.
3: Oo, bro. Mga sobra na guro, 1 year subong.
0: 1 year subong ka na nagamit sa Amigos Coffee. Tiga, kamusta? Ano ginabat? Tiyag mo nga nagamit ka, Amigos Coffee, how?
3: Damo ba tiyag ko, likod kagawa kagang budlagit, yung kagahon, bro. Yung sa imo pagbangon, yung imo likod, pertigit.
0: Nga, kasakit likod mo, bro.
3: Oo, likod kakilid.

0: Kagkili, di naman dala pa hilo sa misis ha, o sa migat ha?
1: Ay, hilo, balda, mabalda, madugangan balda ta.
0: Madugangan balda? Teka, musta pag ina mo sa mikroskopo, ano natabo iya?
1: Nang mga dua kasimana, hindi mo pa mabatyagan, pero maglahutay na, dala mo na mabatyagan nga, daw mabata, magkagali balik sini, kagma, kami man permisaka kapayas.
0: Bote, ano ang sakit sa mo likod na dulagin?
1: Ah, wala na. Okay, okay na. Damo-daan ni Ulobrahon sa siyap. May pintura sa kagkwan ng madirepair daan. Kanika.
0: Ah, ga madirepair ka sa ang salakyan? Eh, amo na ginain mo ang amigos copy.
1: Oh, naguntat na ko gani. Inom nga berna. Ha? Kay nasiguro kong amigos, kape?
0: Ginasiguro mo na. Instead nga mag-inom ka sa mga ilibnon nga makaubog. Ang amigos copy na ginatira mo?
1: Oo, muna ginapukusan ko subong kay
0: matapagas ko din. Oo, oh, garantisado?
1: Dako-dako kayo. Dako-dako kayo mabulig.
0: Ano?
1: Dako-dako kayo mabulig eh. Ang amigos copy.
0: Dako-dako kayo mabulig, te. Hindi kayo ito nyo, balintawak is kalante, no?
1: Oo, balintawak.
0: Bawo, grabe, no? Te, isa'y mo observasyon sa'y mo panglawas. Damo gay gabasko kaged.
1: Oh, dako kayo kalainan kaysa wala ko nang maintenance ang amigos ko pe kay ang imo bala gina ubradlaw-adlaw pagkagabi daw lakyo kay kita tama pero kung makaamigos ka daw saway lang mabangon magkagyapon daw normal lang gid way ka ginabatyag.
0: Bo, te, gabasko gid basko.
1: Oh, maayo kayo dako kayo na bubig sa akong ang amigos ko pe na.
0: Dugay ka na gamintin siya na?
1: Oh, dugay-dugay na. Minta mo akong box gani nga way labot sa gipang haboy. 63 na nagdra.
0: Bo, damo na eh.
1: Oo, damo na. 63.
0: Ikaw na nagainom?
1: Ah, kita kung mayari di malagaw ng mga amigo ko man nga gina-recommend ko man sa ilatan eh. Ginapainom ko sila panagsalang kay gapangakig mas mesis kay mahal-mahal nga daan. Pero buyag, pero okay kayo sa akon.
0: Istig okay, yan. Kasi may sit mo, gaino man?
1: Oh, gaino mo sa akong gabi, isa, nga, kayong tulog, yung mga pangkuhan na yun.
0: Bakit hindi ba katulog yung mga misis?
1: Okay, gusto mong guro mabato man eh.
0: Mabato ma po, grobe. Diba, pila edad sa'yo mga misis? Oh?
1: 47 pa na sa?
0: 47, ikaw, 51. Oh, okay yan, ano mambal mo sa nagapalmati subong o okay, kini amigos ko kita?
1: Ang saway isang nakapagamit, namigid kung makakilaw sila sa amigos ko kay hindi lang sila nga magaan sa ilalawas pamatyagon, nakabulig pag balik sa ila adlaw-adlaw ng Ulobrahon sa ila misis.
0: Wow. Nara gali ni bro adlaw-adlaw. Gawin ginadlaw-adlaw mo na gali mo, Mrs. Bro.
1: May isa, may dirbe. Hindi ka ka-absinan pag inasla. May dirbe ta mo.
0: Baho, grabe. Ano pilagin ka raw na maubos mo?
1: Bisan isa-isa lang. Importante, permanente.
0: Pa, pero, so, ibig sabihin, kapigang-pigid. Ha? Why nagapangaking si Mrs. Masama ka-amigos, no?
1: Ah, why na? Buot na kayo. Panghimo sa sarayon.
0: Pati, sige. Hey, salamat sige kayo, Brad.
1: Ah, sige po.
0: Sino ka nito pangalan mo?
1: Dudoy Orulan, bro.
0: Dudoy Orulan sa Balintawa, Escalante, no?
1: Oo, sige po.
0: Ati, tamogin niya salamat, ha?
2: Yes, ma'am, di ma'am.
3: Publasyon.
2: Publasyon sa talipon. Kino'y pangalan to, ma'am?
3: Nelly Gulyudo Donato.
2: Tagadihak
3: din ito, ma'am? Tagadihak din? Oo, oh, dinitip ko. Nato kamang residence din. Napo ko yung tindahan nga gamay.
2: Naapo yung tindahan nga gamay. So, ma'am, kamusta naman? Mga ilan kong gamay ni mong detalye, ma'am. Kamusta man ni mong paggamit sa amigos coffee, ma'am? Nakatapang. Kailangan ko ang awat nyo. Oo, oh, kaya ma'am, ma'am. Anti-ail or ang pinhos?
3: Binhod, hindi ka nang... Kano ba, nilakaw, diba? Binhod ba? Nawawa, ma'am?
2: Okay, sa pag-inom lang, mo pila pa kakaadlaw na ginom mo kami good coffee, ma'am?
3: Almost 1 week.
2: Almost 1 week pa ka nag-inom sa aming good coffee. So, oh. Ano na siya?

0: hàng quá là sản phẩm bằng lâu ạ.
1: Ồ, nà nà, dạ, nà nô mà cô gặp tùm ý nhịp đi tàu sẵn.
0: À, ok, nà nô mà nà quán nhịp. Ồ, sao đây mô bằng bằng nhịp lâu nà mà.
1: Sắp mì sẽ bác cô rì rì rì rì rì rì rì rì rì rì rì rì rì rì rì rì rì rì rì rì rì rì.
0: Ah, so ato dai mo pagka nagamigon ma'am, sub-sub ka mangihi ka nagamihi.
1: Oo, oo. Mo tingi la ko hapit mo hinom og tubig kay kape baton.
0: Ah, disturbo kay mo ya. Sa ino na nagamigon kopi, na control lang imo pag ihi-ihi ka nagamihi.
1: Oo, na control lang. Oo, oo. Murag na normal na ba?
0: Na normal na siya. Pila ka ni edad nato, Ma'am Nelly?
1: 58.
0: 58 years old, okay. Ano yung mga sa pila ay na tong ito share sa aming good copy. Ako balita ko, may mong tindira mag na high blood mag na.
1: Oo, kung kani ako tindira high blood yun, ako din siya giging na suway lang yun, ani. Wing kay, basin pa di ay, di na ka mag-minting tambal kay kwan, kanang dyan labad, sige labad siya. Oo, narang-arang mang kuno.
0: Narang-arang.
1: Sir, pasulti yun, sir.
0: Ah, sige, sige, sige, ma'am. Palihog ko nung ughatag niya, ma'am, para ato siya lang matawag interview na yung kaupan niya. Hello?
2: Hello, sir.
0: Ah, yes. My
2: good morning.
0: Ito'y pangalan to, ma'am.
2: Si Rui na Manatag, sir.
0: Rui na Manatag, lumansan sa taga-Talibon, Bohol.
2: Oo, sa magsay sa Talibon, Bohol.
0: Ay, okay, ma'am. Pila edad na to, ma'am, Rui na?
3: Nasa halimaw ka, pinagbalik ng mahal mo.
0: Ano niya?
2: Ja, pag-abutan yung may amigos ko, pe, agi pa ako kung ate.
0: Di pa inom ka, ma'am?
2: Oo, oh, ja. Mga 3 days pa, sir. Sukat pag-inom na ho.
0: 3 days pa, sukat pag-inom ni mo?
2: Oo, oh, ja. Kamis kino, na tinga ko primero kay... Ang ini, baka ni yellow.
0: Yellow, so nag-detox to sa imong lawas, ma'am, okay?
2: Oo, oh, oh, ja.
0: Ah, sige, ikay sa live time, ma'am. Sige, go.
2: Tanang, bitahat lo, dudawa na, gawang katugon, kanang murag sila ni kong kapoy ba?
0: Okay. Ay, ayaw ang blood pressure, ma'am, kamusta man?
2: Oh, no na, sir. Ningot ko sa gawang BP.
0: Ay, pila na ito yung BP sa una, ma'am?
2: Na, mabot mag 200, sir, over 118.
0: 200 over 118? Lumatang ba siya yung naglaban yung ulo?
2: Oo, oh, labag kayong ulo, sir. Kanang, basta lain, magsuka-suka ko. Kanunay kong ka-absender eh.
0: Karon, ma'am, pila na yung BP niya, ma'am? Pila na yung nasibra niya?
2: 160, sir. Over 90 na lang.
0: Wow! Congratulation, ha?
2: Oo, oh, kalis gino.
0: 160 over 80 na lang. Happy na siya manormal, no? So, at oh. Least, no? At least, dilihan siya kayo taas, ma'am, na natong 200 over 180 niya. Ang over niya, 90 na lang, dito po kayo taas. Okay, so, usay ka suntini mo sa Amigos Coffee, ma'am. Makatabanggit sa to ang paglawas. Anang sa mga naminaw ka ron, ma'am, kay live ka ron, ma'am, sa Radyo Bandira. Sa so, tanan-tanan nga, naminaw ka ron sa Radyo Bandira, ma'am. Matunggan ka nila. Kaya exclusive, ma'am, magiging sa talipon kay Nania sa inyo. Ang live sa ka ron, ma'am, sa... Ahat FM to Bicol Bohol. So, ano ay katulpi ni mong sa tanang naminaw sa duha kay Estasyonan na ron?
2: Ah, gaho lang yung kasorti sa ino nga mugabit sud sila sa Amigos Coffee kay makaayo sud sa lawas.
0: Okay, no. So, nakatabang yun, ma'am, sa tanan ni mong ipaminaw sa imuhang panglawan.
2: Oo.
0: Ay, dagan kayo. Salamat, ma'am, Rowena. Na niya. Kaliyo ko ni Ma'am Nelly, ma'am.
2: Oo.
0: Hello, Ma'am Nelly. Hello, ma'am.
1: Hello.
0: Ay, is the country.
1: Yes, good morning.
0: Ha, so, mga ilang ko ni Mugwa, unay ikasulti ni mo, ma'am, sa kinatibukan na ninaw ron sa Radyo Bandira, ang FM. Unay ikasulti ni mo, ma'am, sa Amigos Coffee.
1: Ikuan ko nila nga mag-gamit yun sila sa Amigos Coffee. Nga, dasag ko diri baligya, sir, by cartons na nang ato, ah.
0: Ay, nagasalamat. So, karon ma'am, ang nakanindot, kaya nakatabang pa sa imuhang panglawas, nahimo pa ni mong negosyo ang Amigos Coffee.
1: Oo, oh, oo. Oh. Sinood yun, sir. Nag-contribus ako mga brothers and sisters nga. Ako gusto sila papalito na. Ako silang gusto yan nga. Akong may isulto sa Cebu. Akong gitahibaw nga mauna. Kaya diabetic mo sila nga. At tritison. So, magpadaan na lang ko sa LBC kay para ako sa Cebu.
0: Okay. Sige, Ma'am Nelly. So, nagagay. Salamat, okay. Salamat. Okay, nagagay. Salamat, Ma'am Nelly. Dito sa public market sa Talibon.
4: Ang hindi ko nga rin yung mapatala

0: Oo, oo.
1: At sinubungan, ano ang resulta? Subungan na kinumga sa Amigos Coffee, nagabalik-balik pa ang Imurayuma kung puki na siya.
0: Kung magtamaan ka kakaon sa mga ginadilian, nag-abot siya. Pero hindi na silinga sa nguna nga malupog na yun. Kwa na lang, wala na, okay na. So avoid lang dayon sang sang ginabawalan. Te okay lang makalakat kuya, wala problema.
1: Why ka naga kalamang kung magsuol ang imong rayuma?
0: Ah, wala na.
1: Ano ang imong gininom na pastor? Ano ginainom mo nga nag-ayog imong rayuma?
0: Amo ni gani ang Amigos Coffee nga gintry ko lang ni kung pwede nga makabulig makasabat sa akong problema. So na-observe ko nakasabat gid kag ang akon nga isa ka problema sa una dati budlayan ko disposal magpupo.
1: Amo gito ito dugay ka makapamus on pastor.
0: Oo, gaabot tag 3 to 5 days minsan so
1: problema ito. Grabe to pastor, so sa isa ka semana ka isa ka lang mamus on.
0: Oo. Budlay.
1: Budlay gid te.
0: Hindi lang ba? Bisan si Mrs. Amo na ang problema sa ang...
1: Ay, mama, kot ko lang, pastor, ha? Tisubong isa-isaan. Kot isubong, okay na ang paramus on mo?
0: Ah, okay na. Okay, once nga makagamit ko sa Amigos Coffee, tawaya. Walang kahirap-hirap.
1: Walang kahirap-hirap. Wow, grabe. Gito, nakabulig. Gigali sa imo ang atong Amigos Coffee.
0: Ako, ginang bulig, sir. Kay dati ga...
1: Pero may isang katanungan pa ko, pastor, ha? Ano lang, atin natin to, kasi ano, ilan yung edad mo? 55 years old?
0: 55.
1: 50 ka naman, virgin eh. Si ang imo to nga tuhod, gahurubag sa rayuma.
0: Oo.
1: Kamusta ang samay taas sa tuhod?
0: Ti, amo na yang mayo.
1: Di sa itong naghubag ang imo nga rayuma, gagana pa ang sata sa tuhod, why na?
0: Ti ko nag-aubag ang konti budlay eh, pero sa nga huli ini nga na kondisyon na, ti okay gidya sir ang na-repair ang mga problema, bla?
1: Na-repair gid? Sige sir.
0: Ti, hindi lang basta-basta man, lawik man nga pag ano. So dapat hindi lang basta-basta nga magamit.
1: Ano subungan mensahe mo sa nagapalamati sa aton kasi live ta karon sa Spirit FM. Ano ang mensahe mo sa mga katulad mo na may mga rayuma, dugay makapamuson? Ano ang mensahe mo sa ila na mitgid gamito ng Amigos Coffee?
0: Ate, sa sabor pa lang siya swak gid ya ano nga maayo gid sa panglasa. Tapos i-try lang nila. Ito ang ako lang ma-advise sila, testingan lang nila. Kaya sila na yung maka-observe sir sa result sa Amigos Coffee. Bisa nisa lang ka karton sa Amigos Coffee in 1 week. Obserbaran na nila. Basta sundon lang nila ang instruction kung paano maggamit.
1: Okay.
0: Isa ko dati sir ang problema ko obyo nang nag 98 kilos ko so gintry ko nga magbawas.
1: Aba, so, in other words, nagpa-slim ka man pastor?
0: Ate pwede, gindi mo lang mo dati.
1: May pamangkot ko. Ito na, ano, kaya nga taas-taas man natin. Ano, may pamangkot ko sa imo. Suod na hambal nila nga kung ang lalaki daw magdako ang iyang buyon, si Junjun nagagamay.
0: Ate, yan mo ginahin, budlay pagkita, budlay lang daw, sir.
1: Budlay lang daw.
0: Kaya nakubuy on mo, budlay. Kita ito problema dati, hindi ko katakod sa sapatos ko, pamalamalas ko ka mag-antis takod sa sapatos ko, kaya bunggo ang ako, buy on sa tuhod ko.
1: Ay, naku, yan na. Ito, mag-get pastor,

0: Ayan, ma'am, live ni ma'am. Gitawagan din ka, ma'am. Ngayon ang kabalita kung mag-usad na sa mga tingkamitan sa ato ang mahiwagang kape, ma'am. Tama ba, ma'am?
1: Yes, sir.
0: Agi sa'y pangalan na ito, ma'am.
1: Weng Celesti, sir.
0: Weng Celesti, tagasa, tama. Weng Celesti, may gabi ni mo niya, ma'am. Asa niyang lugar, ma'am?
1: May gabi sa dia, sir. Sa Astoria, sir.
0: Ay, taga Asturias ka, ma'am. Ito, mura kami mong tingog, pero ma'am, igduyog sa tagagabihan. Asturias, or?
1: Sana all.
0: Ay, sana all. Ayan, ana. Ma'am, loud and clear, taga na naman sa high-grade chubugos na kinatipok ang mga loots, mga talapyog na nagkuyog-kuyog ng mga itlog din, ma'am. Loud and clear, taga na naman. Ay, ansa ika-share ni mo sa Amigos Coffee, ma'am, sa mga naminaw ka ro'n, ma'am? Okay dyan pag gamito ng atong Amigos Coffee, ma'am?
1: Yes, sir. Okay dyan kayo kay makahatag siya o ka ng anindot nga kuan sa imuhang panglawas. Then, mas anindot siya, sir, makawala sa kakapoy.
0: Yes, ma'am, makawala sa kakapoy.
1: Basta tanan-tanan, sir, basta nga ako ang pag-inom sa Amigos Coffee, sir, duha ginakasasya every morning, then before matulog. One sachet.
0: So, sa usa ka, sa kadlaw ka, makahurot ka o upat ka, tulog ka sachet, ma'am, nga Amigos Coffee.
1: Oh, ano dyan, sir?
0: Minyo, tama?
1: Daga, sir?
0: Wow, Roger P. Daga siya. Ayan, ma'am, unsan ganito, ma'am, ay akong balita, ma'am, kay high blood ka, ma'am, noong sa ganito, na ayaw ni mo, imong blood pressure, ma'am, kamusta, natabangan sa pag-inom sa Amigos Coffee, ma'am.
1: Actually, sir, before ko nakakuan aning Amigos Coffee, sir, high blood yung ko taas, kaya po ang blood pressure.
0: Maabot
1: siya o 200 over 120.
0: Wow, grabe naman naman. Masa'y pati, ano mo naman?
1: So, paminaw na na ako, sir, magtuyok na ang tibo balay. Ako ang paminaw, mura na siya kung ka nang mag... Mura na kong patay, sir, mga di na lang kumulihok. E kung once mulihok ko, matumba man ko, so, di na dyan kumulihok ka na once na magtuyok na ako ang pananaw.
0: So, mura na kami, tatuado mo.
1: Oo, ano dyan siya, sir, hangtod na mawala lang to siya niya. Wala ko nag-expect na high blood na di ay ko ato. Inato katasang ako ang blood pressure. So, nag-maintain ko. Pag-maintain ako para sa high blood, ni uso siya o 180 over 120 gihapon. So, na-try ko sa Amigos Coffee kay nabalitaan ako nga ang Amigos Coffee. Usa sa dyan nga makakuan sa makakontrol sa ato ang blood pressure. So, good news, in 5 boxes, ni...
0: Lima ka box, ni mong nakunot, ma'am.
1: Yes, yes sir, kanang ni 130 over 80 na siya.
0: Wow, 130 over 80. That means to yes, see, ma'am, sir. Boundary na ka sa normal, ma'am, na nakahurot ka lima ka box na Amigos Coffee. Ano yes, mag-usay, unsay message ni mo, ma'am, alang sa mga naminaw na ito, karun, ma'am, sa itong programa, okay dun ang Amigos Coffee gamitin sa mga samanin mo, ma'am, na tag-aso blood pressure.
1: So, ang yes sir, okay dyan kayo ang Amigos Coffee nga gamiton kay coffee raman na siya, dilit na wala ko nag-expect nga ang Amigos Coffee, usad ay na siya nga makatabang sa ako ang blood pressure. So, sa una kuyaw-kuyawan ko, mulakaw, pero karon lagan na dyan kay ko kay tamay Amigos Coffee.
0: Nawasan lang imong kabanaka, ma'am, nga mubalik o taas imong blood pressure, pinagi sa pag-inom sa atong Amigos Coffee.
1: Yes, sir.
0: Wow. So, sa ika, message ni mo, ma'am, sa mga naminaw karon, ma'am, nga mga katauhan, ma'am, nga nagtigpaminawan karon. So, proven and tested atong Amigos Coffee.
1: Yes, sir. Proven and tested na po.
0: Last question ako, ma'am, kay proven and tested, ma'am, sa imong blood pressure na taas. Ang atong Amigos Coffee, ma'am. Ako mo nabalita, ma'am, nga nakay bana, ma'am. So, sa anak, ma'am, proven and tested po na ito, Amigos.
1: Proven and tested, dyan kayo na siya, sir, kay na-prove na dyan na mo ni tatay.
0: Ay, si tatay. So, imong bana, ma'am, si tatay Alok.
1: Yes, sir.
0: Wow. So, sa usa ka gabi, ma'am, pila ka round niyo, ma'am, ma'am?
1: Ay, bili lang sa hambog, sir. Mga 3 rounds, siguro, pwede na.
0: Eh, jawa. Idol Roger B, 3 rounders. So, sa take advice ni mo, ma'am, sa mga ginikanan o sa mga nanay, karon mga, sometimes, ma'am, maumaguni awayan sa mga magpamilya, ma'am, kay usahay ko, no, si tatay mo gana, si nanay na sadang mo na gana. So, sa imo

0: advice nila mga nga nga problema, ma'am, okay sa nga itong amigos ko.
1: Yes, sir. Okay, kay na, sir. Para sa mga ni tatay, sir, si tatay is 57 years old niya. Ako is 42 years old. So, mas dakotid ang gap na mo. Pero pag try na mo sa amigos coffee, enjoy na nga mo ang kagabihan ni tatay.
0: Wow. Enjoy na niya ang kagabihan ni tatay, anak, ma'am.
1: Yes, sir.
0: Wow. So, kusog na siya mo, Roxana?
1: Oh, kusog na siya manindak, sir.
0: Wow. Ma'am. Salamat kay, salamat ma'am sa imong gamay nga tikik sa imong testimonya sa itong amigos coffee, ma'am. So sa mga nanay o mga tatay karon diyan nga kanunay na mag-away, ino mag amigos coffee, proven and tested ni Yaya Cat Salasti dito sa Langob Asturias o ni Tatay Alok nga kanunay lang sila magpagila. Nagasalamat ma'am!
1: Bye!
0: Bye-bye!
2: Yes, nagkanagang salamat Nanay Cat. Huwag mo itong mga nag-testimonya, nag-pamatuod kung unsag yung kami. Epektibo si Amigos Capsule. Hindi naman na nato ikuan, hindi naman nato na ika onsa ni ika limud mga palangga kay ato namang napamatud-an ng atong Amigos Cap. Amigos Coffee mga pati. Amigos Coffee o Amigos Capsule. Ang atong Amigos Coffee na naikauban ng atong Amigos Capsule. Yes, di ta maglangan-langan palangga, wa na tayo gong oras. Kalimot tagpa-chilling time mga palangga dato. Sige lang, ha? Bahala lang. Wala sa'y chilling time. Takaroon mga langga, ha? Sige na. Kay medyo guru-gutom na ko palangga. Yes, alang-alang sa tanan. Dagan kayong salamat. Og maayong gabi sa tanan.
3: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: sasambayan ang tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: 89.1 BT Radio
1: Original Hagkuroy Capsule.
2: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Maayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta namo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kaya ang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
4: Alas sa dugang kasayuran, bisita ha ang pinakaduol nga health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Gipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Gipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning.
5: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Musa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, piliya ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Ta sana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
4: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Na ay magamit ng panalipod sa pagmabdus sulod sa hamubo ng panahon, sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas ng panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanusa mo magmabdus. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
5: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
4: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon ug family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
6: Start your day on a fantastic note.

0: 89.1 BT Radio.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
2: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
1: Malunggay, paligon sa imong immune system.
2: Tubo, natural energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
2: And of course, Hagunoy, natural pain reliver o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
2: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
1: List for life.
3: Visit Tuburani and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedal, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single bed, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedal Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Homedal, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedal in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
4: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon na importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kaya ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga naa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay ug kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan ug mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan ug suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabhion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook ug ATM. O at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawa sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw o nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod o sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
5: Start your day on a fantastic note.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: 101.1 BT Radio.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkot o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko soba, panhod, patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nagkinibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym? Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon manog, lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon manog, lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, giparagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, lichon manok, lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
6: Nagalingin pala ang imo nga uhaw.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami inauha.
5: Kasi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
6: ay may powerful compound.
5: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
7: Mga pahinumdom para makaandam ug mamahimong luwas sa baha. Mangilabot pagmonitor sa mga taho sa panahon, lokal nga balita ug mga pahibalo sa lokal nga gobyerno bahin sa pagbakwit. Mangandam pag-andam og emergency kit, paliguna ang balay, ihigot ang mga butang nga posibleng mulupad sa kusog nga hangin sama sa atop ug bintana. Hipusa ang mga binuhing hayop, hipusa usab ang mga importanteng mga dokumento ug mga bililhong butang. Magplano, siguruha nga mapasabot sa mga bata, senior citizen o mga persons with disabilities nga miyembro sa pamilya kung unsa ang mahitabo, kung unsa ang ilang papel sa pagpangandam o kung unsa ang ilang buhaton kung muigo na ang bagyo. Mag-amping, likayi ang paglakaw sa tubig baha aron malikayan ang mga sakit sama sa leptospirosis, cholera o typhoid fever. Mubakwit, sunda ang mga pahibalo sa pagbakwit aron masiguro ang kaluwasan sa pamilya. Musag ka ngadto sa mas taas nga dapit o lugar kung gikinahanglan. Paniguro nga luwas kanunay, siguruha nga luwas sa evacuation center ang matag membro sa pamilya, labi na ang mga bata. I-report ang bisan unsang pag-abuso nga imong nasinati.
8: Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project was assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatud sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
9: Mga higala ug ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy capsule.
10: Aksa nga lang ato, ma'am.
11: Monchita Fortis.
10: Usa Monchita?
11: Monching.
10: Oh, mamunching, munching imo angga.
11: Ah.
10: Imo munching ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay naay nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy capsule. Unsa na siya ka tinuod?
11: Sa Hagunoy capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang mura bitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya, naayo na sa ang ako ang nag-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
10: Kaysa una kapuyon dai ka?
11: Oo, oh, kapuyon to.
10: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy capsule.
11: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
10: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
11: Okay na.
10: Ah, sige, salamat sa tingnan mo sa ma'am. Ma'am, Monching?
11: Monching.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Ikaw ba'y hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba'y late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba'y palaging matamlay? Anak mo ba'y madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba'y makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo'y maging alerto, vivo, at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
13: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
14: Start your day on a fantastic note.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang hapla, so niya, kanya akong ginawaan ako, sir, ko gutom, gutom, ipalit ko, naulian lang akong kapuyo niya, ayaw na kaya akong mga lawas. Masalamat ko, aning hapla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
3: A product of RSD Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lempo. Susas Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lempo.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Das bang imo blood sugar?
3: Ato na ko yung diabetes?
2: Mag DTX 500 ka!
3: Ang DTX 500!
2: Ato na kini anti-diabetic property.
3: Sama sa
2: Charantine,
3: nga kapamubo sa glucose,
2: Visine,
3: controls blood sugar,
2: o polypeptide,
3: nga parehong epekto sa insulin.
2: DTX 500!
3: Highly recommended
2: sa mga eksperto!
4: Mabalik sa pinagabulong
5: ng butiki sa yung gas. Start your day on a fantastic note.

0: 88.1 BT Radio.
1: Problema sa fatty liver? Mang DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mang DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
2: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagserbisyo diha kaninyo. Muserbisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dusab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibong magkontak pinaag sa cellphone number 0908 1452 6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o giumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalag hindi diha may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle-free og paspas nga serbisyo.
4: Si Ate Pres, kuna ko ang pasultihon gamit na mo sa said Celebrity Beauty Soap with Kojic Acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer, Kojic Acid, olive oil, goat's milk and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi ug adunay healthy and glowing skin ka tuni ka magamit sa said Celebrity Kojic Soap. Said Celebrity Beauty Soap, Kojic Gold Celebrity Artista ka.
5: Walo ka pahinumdum nga mamahimong luwas ug lig-on ang atong mga panimalay. Sa unsa nga pamaagi makapikto ang bagyo sa atong panimalay? Posibleng iduot sa kusog nga hangin ang atong panimalay tungod kay ang natanggong nga kusog nga hangin kung dunay bagyo musaka sa ilawom nga bahin sa atop sa balay ug ang balay mahimong mapadpad sa kusog nga hangin. Ang mga bagyo ug mga linog nagpakita nga ang mga paagi sa atong pagtukod sa atong mga panimalay kinahanglan nga mamahimong mas lig-on. Kini ang walo ka mahinungdanong mensahe kung unsaon pag-ayo ang imong balay o kung unsaon pagbangon o tukuron sa mas luwas nga paagi. Una, pagtukod o lig-on nga pundasyon. Ikaduha, ihigot gikan sa ubos pataas ang mga dapat niini. Ikatulo, paggamit o brace sa mga dapat niini aron maprotektahan ang balay kung adunay bagyo. Ikaupat, siguruha nga lig-on ang pagkatapot sa mga brace. Ikalima, ang lig-on nga balay nagkinahanglan o lig-on nga atop. Ikaunom, magtukod o balay sa luwas nga dapit. Ikapito, labing luwas ang balay nga adunay yano nga purma sa atop. Ikawalo, pag-andam sa tanang oras o panahon, timan ikanunay ang pagbakwit, komunikasyon o pagdala sa emergency go bag.
6: Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatud sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
7: Og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug asin?
8: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
7: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
8: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
7: Ha? Unsa di na aana kuya?
8: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
7: Hala, ganito't ka na nang gamitin kuya. Pwede ko ana?
8: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pa- pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangustin, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
7: Hala, kanindot guna nagamiton kuya tagay ko be.
8: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
7: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
8: Asa naman ka?
7: Asa pa mo pali ako Lolo Masyang Coffee.
9: Ang Lolo Masyang Coffee ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
10: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Vitron. Subok na.
11: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak gipa testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak. Baskog na kayo. Dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
10: Vitron. Subok na.
12: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
13: Start your day on a fantastic note.

Mga kapanyawan, usa ka maayong adlaw, welcome na sa bininga atong tunumanon sa maayong kapanglawas at ugini ka na ito sa maayong kapabuton sa said marketing. Ako si Mr. Panyawan, welcome na po bininga atong tunumanon nga maghahatag ulungang impormasyon kaalam mo kay balo ka ninyo. Aron ka ninyo atong lawas at doon ay hinagiman batok sa mga balatian. Kining atong produktong herbal sa said marketing isuon, chemically, shall we say, clinically proven and of course napamatudaan nga wakan yung mga chemical and of course nindot kaayo ang ginakatanyag niini nga kaayuhan sa lawas gumikan kay mao kini ang mga nindot kaayo ng mga makatabang no, sa ato ang kalawasan unang kung ikaw isuon gusto ni mo nga maluwas ka sa mga problema nato sa kalawasan timani kanunay nga mga produktong herbal sa said marketing napamatudaan gayud nga adunay mga pagtabang sa kalawasan bueno isuon kung ikaw aduna pa kay mga ginapanghambin diha nga mga problema timani kanunay ha sa I mean like problema sa kalawasan timani kanunay nga anaay mga produkto sa said marketing nga makatubag sa bisan unsang matang ni mga problema sa lawas usama pananglitan kining atong said Panyawan Plus ang atong kapsula isuon nga adunay gahom sa mangosteen luyang dilaw o usab Panyawan herb ang Panyawan mga igalag isuon na pamatud-an kini siya nga makatabang sa atong overall health no meaning to say sa tibuok natong kalawasan mismo gani sa atong mga internal organs nindot ka ayo ang pagtabang sa tuang produktong herbal. Muna kung ikaw igsuon, aduna pa kay mga problema diha, ma hypertension ba na or kanang ginatawag natong high blood pressure. Adunay pagtaas imong sugar level, adunay pagtaas imong bad cholesterol. Aduna pa mga problema sa imong mga lawas usama pananglitan sa myoma. Adunay problema sa mga bugon-bugon sa suso. Adunay problema sa kanunay mga pagpanakit sa kalawasan o mismo lang gani kanang pag-angkon sa ginatawag natong pagluya kada adlaw no. Namang kuy mga panahon igalag igsuon nga magluya kanunay kining atong lawas and of course na po yung mga panahon po nga mataptan tag virus nga tingala ta maayo man atong kahimtang sa adlawan pero ini kahapon panugnawon man ta din hilantan no meaning to say adunay problema ang lawas kinahanglan og atensyon ang pagtumar sa ato ang said Panyawan Plus with mangosteen and luyang dilaw makatabang kini sa ato ang kalawasan no dako kay nig ikatanyag nga kaayuhan kumikan kay kining atong produktong herbal sa said marketing igsuon na pamatud-an man kini siya nga mukahatag og overall wellness no kaayuhan sa tibuok natong kalawasan. Unang kung ikaw isuon, gusto ni mong matabangan ka, timani kanunay nga ang said Panyawan Plus. Aduna ka na yung mga sangkap no, nga tinuod gayon, ilabi na yun kaning Panyawan. Kaning Panyawan, usan ni sa mga pinakalabing importante nga naas atong lawas, gumikan kay pait kinisya nga klase nga kaning ginatawag na itong herbal. Kay kita, isi Pilipino, there are only two taste no nga kasagara gyud na sa atong kalawasan. It's either perting parata or kining pertipong tamisa. Ang sobra nga pagkaparat, sobra pun nga pagkatamis, maghahatag ka ng piligro sa atong kalawasan. Una na niini kung pananglitan kita, may ligon kita sa ginatawag natong sugary foods, no? Mga pagkaong taas sa asukar. Delikado nga makasinati na inong ginatawag nato nga pag-angkon sa kining ginatawag nato nga diabetes. Kung kita pun mga igalag ison, may ligon pun kita sa super parat nga mga pagkaon. No, mga bulad, mga noodles, mga sa panadihang mga parat ng mga klase ng mga pagkaon. Delikado po kayo ang atong kidney. Kaya kining atong salt, dili normally na ito mapagawas. O kung kabantay ka sa, I don't know kung nasinati ba na nimo, no? Dili po siguro na ikadenay, no? Sa mga curious ta sa mga bata, pata, atong tilawan, atong ihi, di ba, parat? O normally, salt na siya nagikan sa ato ang kidney. And ginapagawas na ito na normally sa atong kalawasan. O kung pananglitan sobra na kataas ang salt sa itong lawas, delikadong mag-guba po kaning kidney na ito. Muna ginaingon nga kinahanglan na doon ang kita'y pagtabang sa lawas, ang said Panyawan Plus, napamatudan ka na siya nga ang pagkakombinasyon sa mangosteen, luyang dilaw o panyawan nga tanom. Dako kay ikatabang sa paghatag og maayo nga overall wellness sa atong kalawasan. Diwani kanunay, said Panyawan Plus, ginama ka na sa said Marketing Incorporated. Mapalit na ka na karon sa atong mga paboritong butika nationwide.

0: Sa pangalawa, at ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Super Typhoon Inday pumasok na sa Philippine Area of Responsibility.
4: Headlines.
3: Paganda para sa Super Typhoon Inday, nakalatag na ayon sa Presidential Communications Office, relief supply sa buong bansa, nakakasana.
4: Headlines.
3: Mayigit sa 2,000 landslide at flood-prone barangays, pinag-iingat sa banta ng Super Typhoon Inday.
4: Headlines.
3: National Bureau of Investigation may karagdag ng ebidensyang iniharap sa impeachment trial kaugnay ng umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Headlines.
3: House Prosecution Panel satisfied sa itinakbo ng 2nd araw ng impeachment trial sa Senado.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inaprubahan ang ilang programa para mapahusay ang pampublikong transportasyon at inisyatibo para sa artificial intelligence.
4: Headlines.
3: Armed Forces of the Philippines nilinaw na walang nangyaring o nangyayaring loyalty check sa pulong na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Campo Aguinaldo.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News.
4: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Biyerkules, July 8, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Inday. Sa pinakauling tala ng pag-asa, alas 5 ng umaga nakita ang mata ng bagyo sa layong 1,405 kilometro silangan ng Northern Luzon. Taglay ng bagyo, ang lakas ng hanging aabot sa 185 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 230 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Island, silang bahagi ng Isabela, Apayao, Kalinga, Aurora at Catanduanes. Ayon sa pag-asa, posible pa itong itaas sa Signal No. 2 o 3 habang papalapit ang bagyo.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Samantala, bukod sa malalakas na hangin, inaasahan din ang malalakas na pag-ulan dulot ng Super Typhoon Inday at ng pinalakas nitong habagat. Nagbabala rin ang pag-asa sa posibilidad ng malakas na hanggang sa gale force na bugso ng hangin na sa maraming bahagi ng bansa. Ngayong araw, inaasahang makakaranas ng malakas na bugso ng hangin ang Pangasinan, Zambales, Bataan at Calabarzon. Gayon din ang malaking bahagi ng Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao. Pinapayuhan naman ng publiko na patuloy na subaybayan ang mga susunod na biso ng pag-asa at maging handa sa posibleng epekto ng bagyo.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Samantala, nagpatupad na ng mga preemptive measures ang pamahalaan upang maibsan ang posibleng maging epekto ng Super Typhoon Bobby sa ating bansa. Sinabi ni OCD spokesperson Junie Castillo, na bago pa man pumasok sa bansang Bagyong Bavi ay nagsasagawa na sila ng mga weather updating, pre-disaster assessment at scenario building. Ang pamahalaan, ito anya ay para matukoy at mapagandaan kung kailan, saan at gaano katindi ang mga tatamang hangin, ulan at posibleng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Naka-preposition na rin ang mga ahensya ng pamahalaan mula sa national, regional at local offices.
6: Kailangan din pong bantayan ay ito nga pong hahatakin o palalakasin habagat at ito naman po ay tatama doon sa western part ng ating bansa. Luzon hanggang Visayas, no? Itong area ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, Palawan, pati tayo dito sa NCR, ganun din sa Mindoro at saka sa western Visayas. So binabantayan po, no, ng ating mga LGUs, kasama dyan yung oras ng high tide at ganun din yung mga heavy rainfall na outlook, no, o mga abiso tungkol dun sa mga pag-ulan dahil yun nga, may habagat, may bagyo at saka yung mga localized na thunderstorm.
3: Si OCD Spokesperson Junie Castillo sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Paganda para sa Super Typhoon Imday, nakalatag na ayon sa Presidential Communications Office, relief supply sa buong bansa nakakasana. Narito ang balita ng atid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Kasado na ang mga preparasyong inihanda ng pamahalaan para sa Super Typhoon Imday. Ayon sa Presidential Communications Office, nasa high alert status na ang Disaster Response Units ng pamahalaan at kasabay nito ay ang kasado ng pamamahagi ng mga relief supply sa mga maapektuhang pamilya ng super bagyo. Tuloy-tuloy din aniya ang monitoring para matiyak ang agarang pagtugon sa mga komunidad na maaaring maapektuhan ng masamang panahon. Base sa records ng PCO, nasa 4,775 milyong mga food packs ang nakaprepara habang nasa 364,283 na ready-to-eat food boxes at 271,446 na non-food items ang naayanda para sa mga maapektuhan ng malakas na bagyo. 3.009 bilyong pisong halaga naman ng food packs ang inihandang pondo ng gobyerno para tugunan ang pangangailangan ng mga posibleng matamaan ng super typhoon. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Naka-heightened alert na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagpasok ng Bagyong Imday. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, inatasan ng mga field office na bantayan ang sitwasyon at tiyaking nakanda ang paghatid ng tulong sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyo. Sinabi niya na patuloy ang paghanda ng ahensya at hindi na ito naghintay na dumating ang sakuna bago kumilos. Nakahanda na rin ng DSWD ng mahigit sa 4.7 million family food packs, daan-daang libong ready-to-eat food boxes at iba pang mga non-food items na maaring agad ipamahagi sa mga maapektuhang pamilya. Ayon pa sa ahensya, bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking naka-preposition ng mga relief goods bago tumama ang anumang kalamidad upang maiwasan ang pag-antala sa pamamahagi ng tulong. Patuloy namang naka-24 na oras na operasyon ng mga Disaster Response Center ng DSWD sa Luzon at Visayas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit naman sa 2,000 landslide at flood-prone barangays, pinag-iingat sa banta ng Super Typhoon Imday. Narito ang balita ng atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Inalerto ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau ang mga LGU na manatiling mapagmatyag sa patuloy na banta ng landslide, flash flood at pag-agos ng mga debridulot naman ng Super Typhoon Imday. Sa inilabas na abiso ng ahensya, tinukoy ang nasa 2,363 barangay sa 11 rehiyon na nasa panganib ng landslide at pagbaha batay na rin sa geohazard maps at 72-hour rainfall forecast ng PAGASA. Kabilang sa may pinakamaraming barangay na posibleng maapektuhan ang sa Region 6 at 9, samantala 39 na barangay naman sa Metro Manila ang nakita na nganib rin sa matinding pagbaha. Dahil dito, pinapayuhan na ang mga Disaster Risk Reduction and Management Council na manatili naka-alerto at ipatupad ang mga kinakailangang paghanda, kabilang na ang preventive evacuation kung kinakailangan. Pinayuhan din ang mga LGU sa mga lugar na dati nang tinamaan ng landslide na magsagawa muna ng masusing pagsusuri bago payagang makabalik ang mga residente sa kanilang mga tahanan. Inatasan din ang mga lokal na opisyal na regular na inspeksyonin ang mga upstream areas dahil sa maaaring magkaroon ng pagguho ng lupa. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Mera Angustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Full operational readiness pinagutos ng Philippine National Police harap ng banta ng Super Bagyong Inday. Naritong balitang atid ni J. Mark Nagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Pinangilusan ng liderato ng Philippine National Police ang lahat ng regional office ito sa buong bansa na paigtingin pa ang kanilang kahandaan at makipag-unayan sa mga lokal na otoridad. Ito'y para masiguro ang kaligtasan ng mga komunidad na tatama ng hagupit ng Super Bagyong Inday na ganap na nakapasok sa Philippine Area of Responsibility. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa Klaw na Kutusan, ang pagtitiyak sa kahandaan ng mga tauhan, deployment capabilities, mobility assets, communication systems at iba pang logistical requirements. Ayon ito na masiguro makarirresponde agad ang mga pulisa sa panahugit na kinakailangan ang kanilang presensya lalo't ang kanilang prioridad ang kaligtasan ng publiko. Inatasan din ni Nartates sa mga regional at provincial commander na tutukan ang lagay ng panahon, tukuyin ang mga lugar na kanilang nasasakupan na bantad sa kalamidad at magpatupad ng mga hakbang bago pa man lumala ang sitwasyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nanindigan ang prosecution sa ikalawang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na ang mga pahayag nito na naglalaman ng banta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez ay malinaw na paglabag sa tiwala ng publiko. Sa pagdinig nitong Martes, siniharap ng prosecution ang mga kopya ng mga pahayag ni Duterte noong November 23, 2024 at iba pang mga sumunod na pahayag bilang bahagi ng kanilang ebidensya. Ayon kay Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan, nagpapakita ang mga ito na planado at magkakaugnay na pagmamanda kabilang ang aligasyon ng pagkontrata sa isang mamamatay tao. Anya ito ang kauna-unahang ganitong insidente na kinasasangkutan ng isang nakaupong o ng isang nakaupong pangulo. Binigyan din ng prosecution na ang naturang mga pahayag ay lubhang paglabag sa tiwalang pinagkaloob sa Vice Presidente.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: May karagdagang ebidensyang iniharap ang National Bureau of Investigation o NBI sa impeachment trial kaugnay ng umunoy pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa NBI, bukod sa video ng online press conference noong November 23, 2024. May na-recover din silang video na naging pahayag ng Vice Presidente noong Oktubre 18. Sa pagdinig, sinabi ng unang testigo ng prosecution na si NBI Agent John Mark Kalilong na siya ang nagpreserba at nag-authenticate sa dalawang video gamit ang tamang digital forensic process. Anya, sinailalim sa pagsusuri ang mga ito upang matiyak ang pagiging tunay at ang integridad bago hirap bilang ebidensya sa impeachment court. Samantala, bahagi naman ang mga video ng open source investigation ng NBI upang alamin kung mayroon pang iba pang umanong banta na binitiwan ang Vice Presidente laban kay Pangulong Marcos.
10: Quote and quote, gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I just imagine myself cutting his head.
11: Wait, so sinabi ng Vice President, gusto kong tanggalin ng ulo niya, I imagine myself cutting his head. Now, ano pa yung naging statement kung meron pa?
10: So doon, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Sinasakal mo na yung tao. And then, I said, this is over.
3: Si NBI Agent John Mark Kalilong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: House Prosecution Panel satisfied sa itinakbo ng day 2 ng impeachment trial sa Senado. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Very satisfied ang House Prosecution Team sa itinakbo ng paglilitis sa day 2 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang press conference sa Senado, sinabi ni House Prosecutor Lawrence Defensor, nakascore sila dahil sa mga ipinisinta nilang ebidensya, kabilang na dito ang video ni VP Sara na nagpapakita ng kanyang pagbabanta laban sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Isinalang ng prosecution panel si NBI Senior Agent John Mark Kalilong upang patunayan at i-authenticate ang video recording ng online briefing ni VP Sara noong 2024 kung saan niya sinabi ang kanyang pagbabanta. Ayon kay Defensor, malaking hakbang ang nagawa ng kanilang team sa pangunguna ni Counsel for the Prosecutor Attorney Amando Verhil Ligutan na siyang nag-examine ng saksi. Tiniyak ni Defensor na kanilang isusustain ang momentum, estratehiya at energy sa laban sa paglilitis. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Lawrence Defensor.
13: At least for day 2. Score kami sa video na lumabas na dapat naman talaga makita ng Senate Impeachment Court. Score kami sa ibang mga statements pa na lumabas galing sa Vice Presidente na sumusuporta sa articles of impeachment. Hanggang doon na lang ang statements o sagot ni Atty. Ligutan, kaya ano naman natin mahusga ang Senate Impeachment Court, kung anong gagawin nila doon. Pero we are very satisfied with the outcome of today's trial and we hope to continue that and we will sustain that throughout the 90 days total of the impeachment trial days. We are ready to sustain this kind of trial.
12: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: News nationwide.
3: Magpapatuloy ang impeachment trial hanggat wala pang nilalabas na temporary restraining order o status quo ante order ang Korte Suprema. Ito ang paglilinaw ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol kasabay ng petisyong kumukwestiyon sa paghalal kay Senate President Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Ayon kay Tongol, karapatan ng sino man na gumamit ng lahat ng legal na remedyo. Gayunman, hindi na niya magkukomento ang impeachment court sa usapin dahil nakabinbin na ito sa Korte Suprema. Alinsunod naman sa sub judice rule, pinaliwanag pa ni Tongol na kung maglalabas ng kautusan ng Korte Suprema, ang magiging tugon ng Senado ay pagpapasya ng buong impeachment court bilang isang collegial body.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, sinabi ni Senate Impeachment Court Spokesperson Tongol na tulad ng mga naunang pagkakataon, maaaring pagbutuhan ng mga senador kung paano ipatutupad ang anumang kautusan mula sa Korte Suprema bilang co- o isang co-equal branch ng pamahalaan. Binigyan din pa ni Tongol na bagamat may posibilidad na magpalabas ng TRO ang Korte Suprema, patuloy na ginagalang ng Senado ang balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng mga magkakapantay na sangay ng pamahalaan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy na sinusubaybayan ng mga doktor ang kalusugan ni Senator Rodante Marcoleta matapos siyang makaranas ng paninikip ng dibdib at hindi regular na blood pressure. Batay naman sa pahayag ng Philippine National Police Health Service, nasa maayos na kondisyon ng senador, ngunit hindi pa siya maaring dumalo sa pagdinig ng sandigan bayan. Sumailalim siya sa iba't ibang pagsusuri, kabilang ang blood test kasunod ng pananakit ng kanyang dibdib at leeg. Ayon sa medical team, nananatiling mataas at hindi kontroladong blood pressure ni Marcoleta dahil sa kanyang edad at dati ng alta presyon. Nananatili siya sa ilalim ng magpit na obserbasyon habang iniintay ang resulta ng iba pang laboratory examinations. Ayon sa PNP, kagad na ipapaalam sa sandigan bayan kapag dineklarang maayos na ang kalagayan ni Marcoleta.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 21 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
15: Kaalamang ASEAN.
14: Alam nyo ba na ang Singapore ay hindi lang kilala bilang global economic hub, kundi isa rin sa mga leader pagdating sa edukasyon? Sa pamamagitan ng ASEAN Scholarship, nabibigyan ng pagkakataon ang mga mahuhusay na mag-aaral sa ating rehiyon na makapag-aral sa mga prestihiyosong institusyon gaya ng National University of Singapore at Nanyang Technological University. Pinapatunayan ito na ang Asia ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, para din ito sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
0: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Inaprubahan sa pulong ng Economic and Development Council na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang programa para mapahusay ang pampublikong transportasyon at iba pang pampublikong serbisyo. Kabilang sa mga inaprubahan ang mga pagbabago sa Light Rail Transit Line 1 o LRT Line 1 South Extension Project upang maisagawa ang pansamantalang operasyon ng Common Station. Inaprubahan din ang Project BEST o Boosting Employability in Strategic, Technical and Vocational Education and Training Sectors. Gayun din ang Philippine Education and Training Sectors. Gayun din ang Philippine Geothermal Resource De-risking Facility para naman suportahan ng pagunlad ng renewable energy. Samantala, inaprubahan din ng Council ang mga pagbabago sa Philippine Seismic Risk Reduction and Resilience Projects na layuning palakasin ang kaligtasan at tibay ng piling pampublikong paaralan sa Metro Manila laban sa lindol. Samantala, kinumpirma rin ng Economic and Development Council ang Philippine Artificial Intelligence Infrastructure Master Plan 2026 to 2033. Magsisilbi itong pangmatagalang gabay sa pagpapaunlad ng artificial intelligence, digital connectivity at innovation upang mapalakas ang kakayahan ng bansa sa pandaigdigang kompetisyon.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa first semester 2026 Command Conference ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Sa pulong, iniulat ng AFP ang mga hakbang para higit pang mapalakas ang seguridad ng bansa, mapataas ang kandaan ng mga tropa at mapaunlad ang kakayahan ng sandatang lakas sa pagtupad ng mga misyon. Tinalakay din sa pagpupulong ang patuloy na pagpapatibay ng kakayahan ng AFP na tumugon sa mga hamon sa pambansang seguridad at depensa. Binigyan din ng administrasyon ang patuloy na suporta sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines upang mapanatiling handa at epektibo ang sandatang lakas. Ayon pa sa pamahalaan, layunin ng mga hakbang na mapangalagaan ang soberanya at integridad ng teritoryo ng bansa. Gayun din ang pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad para sa lahat ng Pilipino.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Nilinaw ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na walang nangyaring loyalty check sa pulong na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Campo Aguinaldo. Ayon kay Browner, hindi na kailangan ng loyalty check dahil nananatiling profesional ang buong hanay ng AFP. Sinabi pa ni Browner na regular ding sinasagawa ang command conference ng AFP na tatlong taon na niyang pinangungunahan. Kasabay nito, sinabi ng Chief of Staff na hindi na niya pinapansin ang mga maling impormasyon o fake news, kabilang ang kumalat na umano'y tumanggap siya ng maleta. gitpa ni Bronner ng ganitong uri ng isyo hindi lamang personal na pag-atake laban sa kanya kundi maging sa organisasyong kanyang pinamumunuan.
13: Hindi po ito parte ng royal check. This is a regular occurrence. Every year, ginagawa po natin yan yung mid-year, so first semester, and then second semester towards the end of the year. So, tatlong taon ko na po ginagawa ito na pinibrief natin ang ating pamulo every mid-year and end of the year. So, hindi po loyalty check at hindi po kailangan ng loyalty check.
3: Si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umabot sa 42.
15: Kung may mga national energy emergency or national emergency or national calamity, dapat mayroong kakayahan ang government na mag-impose.
3: 26 bilang bahagi ng pinaigding nitong kampanya laban sa online crimes. Sa bilang na ito, 16 ang nadakip sa visa ng warrant of arrest, 25 sa sinagawang entrapment operations at isa sa pamamagitan ng warrant to search, seize and examine computer data. Nasa naman din ang mga operatiba ang 10 biktima ng pangabuso at pagsasamantala. Nagsagawa rin ang PNP-ACG ng 72 digital forensic examination at mahigit sa 2,300 cyber patrol operations upang matukoy at mapigilan ang mga illegal na aktibidad sa internet. Umabot naman sa 187 cases ang naisampa sa mga korte. Na hatulan din ang 11 individual na sangkot sa iba't ibang cybercrime offenses habang nagpatupad ang PNP-ACG ng 4 na warrant to search, seize and examine computer data at 122 warrants to disclose computer data.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alinsunod naman sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas abot kaya ang digital transactions. Naging libre na ang lahat ng InstaPay at PesoNet fund transfers para sa retail clients ng Land Bank. Saklaw ang ng libreng serbisyo ang mga transaction gamit ang Land Bank mobile banking app at iAccess, kaya't maari nang magpadala ng pera ang mga kliyente anumang oras nang walang karagdagang bayarin. Ayon pa sa Land Bank, bahagi ito ng pagpapalawak ng abot-kaya at mas inklusibong digital banking services para sa mas maraming Pilipino. Kasunod ito ng naunang hakbang ng bangko na alisin ang bayarin sa mga kwalipikadong person-to-government payments gamit ang QRPH. Alinsunod naman sa sinusulong na digital financial services ng pamahalaan. Inihayag ng Land Bank na magpapatuloy ito sa paghatid ng ligtas, maasahan at mas maginhawang digital banking services upang makapagbigay ng mas malaking tipid at kaginhawahan sa mga kliyente sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hindi dapat pangambahan at hindi nakikita ng Department of Energy na may malalang sitwasyon ng hoarding sa produktong petrolyo sa ating bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, binigyan din ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na walang dahilan para mag-imbak ng supply ang mga supplier o gasolinahan dahil wala naman silang makukuhang insentibo kung gagawin nila ito. Lalo pa anya at may sapat namang supply ng langis sa bansa. Paliwanag pa ni Director Abad, nangyayari lamang ang hoarding kapag may supply shortage at gusto ng isang negosyante na suluhin ang malaking kita sa produktong petrolyo. Git pa niya, sinusulong nga ng DOE na kapag mabigyan ang kapangyarihan ng gobyerno na magpataw ng hoarding penalty sa panahon na may national emergency o national energy emergency o national calamity.
15: Kung may mga national energy emergency or national emergency or national calamity. Dapat mayroong kakayahan ang government na mag-impose ng hoarding penalty. Dahil dito, may incentive yung negosyante na mag-hoard. Kasi gusto niya mag-ipon at suluhin, halimbawa, yung pagbebenta sa lugar kung magkakaroon na ng kakulangan at pipresyohan na niya ng malaki.
3: Si DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Walang dapat na ikabahala ang publiko sa tumataas na bilang ng kaso ng COVID-19 cases sa Quezon City. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, inihayag ni infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante na normal ang pagtaas ng kaso ng mga sakit kaugnay ng seasonal influenza ngayon tagulan. Gitpa ng eksperto, hindi na ganong virulent o mapanganib ang na maaring makamatay ang uri ng COVID-19 na sumusulpot ngayon. Gayunman, nagpaalala pa rin si Dr. Solante na mag-ingat ang mga nasa vulnerable population kasamang mga bata, senior citizens at mga may comorbidities o mga may sakit. Samantala, sangayon sa datos na nilabas ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit, umalo na sa 84 ang kumpirmadong mga kaso ng COVID-19 mula June 11 hanggang July 1. Tumaas ito sa mula sa napaulat na 23 cases mula noong May 21 hanggang June 10. Sa ngayon, may kabuuang 146 COVID-19 cases na naitala sa lungsod.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: DNR tiniyakang pinaigting na proteksyon sa natural na tirahan ng mga tamaraw. Mula sa Radyo Magazine, naritong report ni Manuel Francisco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Matapos mga pagdala ngayong taon ng 12% na pagtaas sa bilang ng mga tamaraw sa Mounts Iglitbaco Natural Park sa isla ng Mindoro, siniguro ng DNR ang mas mahigpit na pagbabantay sa natural nitong tirahan laban pa rin sa patuloy na banta ng iligal na panghuhuli at pangangaso. Sa panayam ng Radyo Magazine kay DNR Tamaraw Conservation Program Leader Efren De Los Reyes, binigyang diin niya ang malaking tulong mula sa law enforcement agencies upang maging katuwang ng ating tamaraw rangers sa pagprotekta sa lugar.
17: Mahirap protektahan kasi kung DNR lamang o kung tamaraw conservation lamang. Yung tamaraw ay hindi natin mapoprotektahan ito kung hindi natin poprotektahan yung tirahan nila, yung kagubatan. So kailangan natin talaga ng tulong talaga upang sa ganun ay mapalakas pa natin. Kailangan mayroon tayong tinatawag na force multiplier. Ang maganda na sana dyan, lahat ng tao, lalong-lalo na yung malalapit na komunidad sa habitat ng tamaraw ay natin.
16: Nagpapasalamat din ang DNR sa mga katutubong grupo na kaisa sa pangangalaga sa ating critically endangered tamaraw. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita naman si Mayon Dagat, nating Nanjing official, hinatulan ng parusang kamatayan ng isang korte sa China. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, naritong balitang atid ni Drizzel Nanyong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Hinatulan ng parusang kamatayan ng isang korte sa Changzhou, China, ang 69 na taong gulang na dating opisyal na lungsod na Nanjing na si Yang Yulin. Matatanda na nahatulan si Yang dahil sa pagtanggap na mahigit 2 bilyong yuan o katumbas ng 325 milyong dolyar na suhol sa loob ng 3 dekada. Batay sa ulat ng BBC, sinabi ng mga otoridad na ginamit ni Yang ang kanyang posisyon mula taong 1993 hanggang 2023 upang paboran ng ilang individual sa mga kontrata sa engineering, paglipat ng lupa at pagpupondo. Bukod sa suhol, napatunayan din na siya ay guilty sa mga kasong embezzlement, abuse of power at money laundering. Ito na ang isa sa pinakamalaking halaga na nako na yaman sa China sa mga nakalipas na taon. Ang pag-aresto kay Yang ay bahagi ng pinaigting na anti-corruption crackdown ni Chinese President Xi Jinping. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa football, 2026 PFF Women's League, umarangkada na. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
19: Nagsimula na nitong weekend ang 2026 edition ng PFF Philippine Women's Football League para sa taong 2026. Nag-inarap sa Adidas Football Field, Mall of Asia. Apat na football clubs ang lumahok sa nasabing liga. University of the Philippines Fighting Maroons, De La Salle University Lady Greenbooters, Clark Eastern University Lady Tamaraws at Kaya FC Women's. Noong Sabado, nanaiga ang Kaya Women's kontra FEU sa full-time score na 4-1. Samantalang tinalo naman ng DLSU ang UP sa score na 1-0. Magpapatuloy ang Women's League sa darating na Sabado, still at the Adidas Football Field sa Pasay. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippines Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapahels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
21: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating bar! Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Open asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
2: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
22: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin nitong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring madisqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko! Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Cagayan Valley DRRM Council nakataas na sa blue alert bilang paghanda naman sa Bagyong Inday. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Tuguegarao Cagayan. Narito ang balitang atid ni Dina Villacampa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Dina.
6: Itinaas na sa blue alert status ang kandaan sa mga operation center sa buong Region 2. Ito ay bilang paghahanda sa Super Typhoon Inday. Upang matiyak ang kaligtasan ng publiko, inatasan ni Cagayan Valley Disaster Risk Reduction Management Council Chair Albert Mogol ang lahat ng member agencies at local DRMCs na ipatupad magpit na protocol sa paghahanda, maagang paglikas sa mga residente at maalagang hayop na nasa mga lugar na mataas ang panganib sa baha at landslide, prepositioning o maagang paghahanda ng mga relief goods, kagamitang pang-rescue at mga rapid deployment team, at mahigpit na pagpapatupad ng travel safety, kabilang pagbabawal sa paglalayag sa dagat at koordinasyon sa mga flight cancellation. Bagamat hindi tatama sa lupa, mapapalakas nito ang southwest monsoon na pwedeng magpaulan sa bahagi ng Nueva Vizcaya. Sa katunayan, halos 40 barangay sa 5 bayan ito ang namonitor ngayon ng Mines and Geosciences Bureau na mataas ang banta na pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng super typhoon. Ang Batanes at Babuyan Islands kung saan lalapit ang bagyo, pinag-iingat din ang mga mamamayan nito at huwag magpakampante sa anumang banta ng bagyo. Pinapayuan naman mga residents sa buong Region 2 na manatiling alerto, subaybayan mga opisyal na ulas sa panahon at makipagtulungan sa mga lokal na otoridad para sa mga direktiba sa kaligtasan. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Todo Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegrau City.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: LGU ng pasukin ni Ilocos Norte, nilatag na mga dapat natutukan sa banta ng epekto ng Super Typhoon Inday. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City, narito ang report ni Rani Dorilag.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Rani.
7: Inilatag na ng lokal na pamahalaan ng bayan ng pasukin sa pamamagitan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga dapat na isaalang-alang ng mga responders sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday sa Ilocos Norte. Sa panayam kay SFO1 Stanley J. Garzabala, kasama nila ang Philippine Coast Guard, Department of Social Welfare and Development, Department of Agriculture at mga iba pang ahensya ng pamahalaan sa pagresponde. Sa isinagawang pre-disaster risk assessment meeting, tututukan nila ang Barangay Estancia, Dilavo at Barangay Davila kung saan binabaha ang ilang bahagi nito kapag umaabot ng 8 oras ng walang tigil na pagulan ayon sa MDRRMC. Ani Zabala, na base din sa Philippine Coast Guard ay posibleng makaranas ng mataas na pag-alon ng dagat ang mga nakatira malapit dito na pwedeng umabot sa 1 metro hanggang 2.5 meters na alon bukas araw ng Huwebes hanggang Biyernes. Bagaman wala pang ulan at maaliwalas kahapon at ngayong umaga, nakahanda na ang mga heavy equipments at gamit para sa clearing operation ng Municipal Engineering Office. Sakbang na ito, masusuportahan ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sa panahon ng kalamidad ay kailangan ng whole of government approach kung saan ihanda lahat ng mga kailangan kagaya ng relief goods, paggamit ng makabagong forecasting technology at kolaborasyon ng mga ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit naman sa 50,000 pamilya sa Kalinga makikinabang sa Bagong Pilipinas Rice Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Amelia.
23: Mahigit 50,000 na pamilya sa lalawigan ng Kalinga ang inaasahang makatatanggap ng rice assistance sa ilalim ng Bagong Pilipinas Rice Program na pinondohan sa pamamagitan ng Local Government Support Fund o LGSF Financial Assistance to Local Government Units at LGSF Growth Equity Fund. Sa ginanap na kapihan sa Kapitolyo nitong Lunes, sinabi ni LGOO5 Faith De Jesus ng DILG Kalinga na umabot sa 66 million pesos ang kabuang pondong inilaan para sa lahat ng local government unit o LGU sa lalawigan. Sa naturang halaga, 70 million pesos ang tinanggap ng provincial government. Batay sa monitoring ng ahensya, natapos na ng LGU Balbalan ang pamamahagi ng rice assistance sa mahigit 3,000 na kabahayan kung saan bawat pamilya ay tumanggap ng 25 na kilo ng bigas. Nagpapatuloy din ang pamamahagi ng 10 kilo rice assistance sa bayan naman ng Rizal. As of June 30, umabot na sa mahigit 3,000 na pamilya ang nabigyan ng tulong mula sa target na 6,000 families ng nasabing munisipyo. Kaugnay nito, binigyang diin ni Jesus na layunin ang programa na matugunan ang kakulangan ng pagkain sa pamamagitan ng pamamahagi ng rice subsidy, partikular sa mga indigent individuals o pamilya. Samantala, inaasahan ang nalalapit na distribusyon ng iba pang LGUs matapos ang awarding at procurement process na kasalukuyan nilang isinasagawa. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
8: News nationwide.
3: Pamalang panlalawigan ng Quezon, nakahanda na sa posibleng epekto ng bagyong si Inday sa lalawigan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang balitang atid ni Tom Alvarez.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Tom.
10: Nakahanda na ang pamalang panlalawigan ng Quezon sa kanilang mitigation measures sa posibleng magiging epekto ng Super Typhoon Bavi sa lalawigan. Sa paipanayang ng Radyo Pilipinas Lucena ay Quezon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Dr. Melchor Abinilla ay sinabi niya na nakapreposition na ang food at non-food items sa mga bayan na kasama ng Polillo Group of Islands na palagi ang nakararanas ng hagupit ng bagyo. Sa kasalukuyan ay mababa ang chance nito na mag-landfall sa lalawigan. Gayunpaman, maaari nitong hilahin at muling palakasin ang hanging habagat na maaaring magdulot ng pagugsubugsong hangin at pulo-pulo o kalat-kalat na mga pagulan. Ayon ba kay Dr. Abinilla, patuloy ang ginagawang information dissemination ng kanilang tanggapan sa buong probinsya para mapaalalahanan ang mga residente na magbasid at mag-ingat sa papalapit na bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas,
8: news nationwide.
3: DSWD Bicol may 260 million pesos na relief resources na nakaantabay sa posibleng epekto ng bagyo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang hatid ni Gary Carl Carillo.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Gary.
11: Nakaantabay na ang mahigit 260 million pesos na halaga ng relief resources ng Department of Social Welfare and Development Field Office 5 upang matiyak ang agarang pagtugon sa mga posibleng maaapektuhan ng bagyo na may international name na Super Typhoon Bavi. Batay sa warehouse update ng DSWD Bicol, may kabuo ang 335,000 na family food box at 14,700 na non-food items ang nakapreposition sa aning nalalawigan ng Bicol. Mayroon ding 3 milyong pisong standby funds para sa agarang disaster response. Pinakamaraming nakaimbak na family food box sa Camarines Sur, kasunod sa Albay, Catanduanes, Sorsogon, Camarines Norte at Masbate. Kabilang sa mga nakaimbak na non-food items ang family kits, hygiene kits, kitchen kits, sleeping kits at iba pang relief supplies na agad na maaaring ipamahagi sa mga pamilyang maapektuhan ng bagyo. Ayon sa DSWD Bicol, bahagi ang kanilang disaster preparedness measures ang patuloy na pagpoposisyon ng mga relief goods sa iba't ibang lalawigan upang matiyak ang mabilis at maayos na paghahatid ng tulong sa oras ng pangangailangan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa Bagong Pilipinas. Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas,
8: news nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 49 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
8: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: This is a public service announcement.
25: Discipline is the key.
26: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
25: Kilatisin ang sarili.
26: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
25: Importante rin na ating laging isipin.
26: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
25: Isang mahalagang paalala
26: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: This is a public service announcement.
27: A public service announcement
24: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
8: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Visayas. Galaw ng Super Typhoon Inday, mahigpit na binabantayan ng MDRRMO sa St. Bernard's, Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang balita natin ni Rhea Micate.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Rhea.
12: Nananatiling naka-alerto ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Bayan ng St. Bernard, Southern Leyte, kaugnay ng mahigpit na pagbabantay sa galaw ng Super Typhoon Inday. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan na paigtingin ang pagpapatupad ng pre-disaster preparations. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay MDRMO Staff Just Tony Retuza, sinabi nitong bagamat abala ang karamihan sa mga rescue personnel sa kasalukuyang Provincial Rescue Jamboree, mayroon ang itinalagang mga kawanin na tututok sa patuloy na pagmamanman sa galaw ng bagyo. Anya, nakahanda na rin ang mga rescue equipment ng tanggapan, kabilang ang mga food pack na ipamamahagi sakaling may mga residenteng maapektuhan ng masamang panahon. Batay sa monitoring, noong Hulyo 7 na nanatiling maganda ang lagay ng panahon sa bayan ng St. Bernard. Matatandaan kabilang ang St. Bernard sa mga bayan sa Southern Leyte na labis na naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Tino noong 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Rhea Micate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Eastern Samar, dapat namang paigtingin ang pag-aanda laban sa malakas na lindol at tsunami ayon sa FEBOLCS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Darito ang balitang atid ni Penelope Pumida.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Pen.
13: Dapat paigtingin ang lalawigan ng Eastern Samar ang paghanda laban sa malakas na lindol at tsunami. Ito ang binigyang diin ng Department of Science and Technology, FEBOC, sa isinagawang Science-Based Earthquake and Tsunami Preparedness Symposium sa lalawigan. Ayon kay DOST FEBOC scientist at officer in charge ng Geologic Disaster Awareness and Preparedness Division na si Jeffrey Perez, kabilang ang Pilipinas sa mga bansang madalas makaranas ng lindol dahil sa lokasyon nito sa Pacific Ring of Fire. Umaabot aniya sa halos 30 lindol ang naitatala sa bansa bawat araw, bagamat ilan lamang ang nararamdaman. Ipinalala rin niya na dahil nakaharap ang Eastern Samar sa Philippine Trench, posible itong maapektuhan ng tsunami. Kaya't hinikayat niya ang publiko na tandaan ang tatlong natural na babala ng tsunami, shake, drop at roar, at agad na lumikas sa mataas na lugar kapag naranasan ang mga ito. Malo sa symposium si Governor R.V. Ivardoni, kasama ang mga opisyal ng DUST, local chief executives at disaster risk reduction officers bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng kahandaan ng dalawigan sa sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Unang Community Tsunami Alert System, inilunsad sa Zamboanga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Shirley Espino.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Shirley.
14: Formal nang inilunsad sa Barangay Talugsangay dito sa lungsod ng Zamboanga ang Community Tsunami Alert System, isang inisyatiba sa ilalim ng Green Livelihood Project ng Philippine Red Cross at Spanish Red Cross sa tulong ng pondo ipinagkaloob ng Spanish Agency for International Development Cooperation at ay Barco Odala. Ang Barangay Talugsangay ang kauna-unahang barangay sa anim na coastal barangay sa syudad na nabigyan at nalagyan ng CTAS na isang mahalagang hakbang upang higit pang mapalakas ang kahandaan sa sakuna at kakayahan sa mga pagbibigay ng babala para sa mga residente na nasa baybayin. Maliban sa Talugsangay ay maglalagay din ito sa limang iba pang barangay kabilang na ang Bolong, Mampang, Mariki, Dita at Panubigan. Ang Community Tsunami of System ay idinisenyo upang makapagbigay ng maagap at maaasang babala sa oras ng tsunami na magbibigay ng sapat na panahon sa mga residente upang agad na makapaghanda at ligtas na lumikas. Dinaluhan ng seremonya ng mga kinatawan mula sa tanggapan ni Zamboanga City Mayor Kimar Olaso, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine Institute of Volcanology and Seismology at ng Barangay Council ng Talugsangay. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Department of Justice, sinimula na ang pagtatayo ng bagong gusali sa Lanao del Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan City. Narito ang balita ng atid ni Sharif Temhar.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Sharif,
16: sinimulan na ng Department of Justice o DOJ ang pagtatayo ng dalawang palapag na gusali sa Tubod, Lanao del Norte na magsisilbing sentro ng mga serbisyong pangkatarungan sa lalawigan at mga karatig na lugar. Pinangunahan ni Justice Secretary Frederick Vida ang groundbreaking ceremony kasama ang mga opisyal ng DOJ, lokal na pamahalaan, judikatura at law enforcement agencies. Ayon kay Lanao del Norte 1st District Representative Imelda Quibranza Di Maporo, matutugunan ng proyekto ang matagal ng pangangailangan ng lalawigan para sa permanenteng tanggapan ng DOJ upang mas mapalapit ang serbisyong legal, lalo na sa mga mahihirap at mga nangangailangan. Sinabi naman ni Secretary Vida na bahagi ang proyekto ng layunin ng pamahalaan.

0: Ito pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong pong umaga ng Miyerkules, July 8, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
5: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
3: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
6: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
3: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
7: Ngayon, makakain na talaga kanin tatlo busy sa isang araw. Kanin na.
8: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
9: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
3: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
10: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table.
7: Digital.
10: Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
6: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas po ang 7 ng umaga.
7: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Biyerkules, ngayon ay July 8, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamami ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Kaugnay pa rin ang mga preparasyon, mga kaibigan, sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Alert level Bravo at Alpha, tinaas sa ilang lalawigang posibleng maapektuhan po ng Super Typhoon Inday. Ang detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas,
8: report.
6: Mary.
10: Itinaas na ng Department of Interior and Local Government o DILG ang Alert Bravo at Alpha sa ilang lalawigan bilang paghahanda dito nga sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Isinailalim sa Alert Level Bravo ang lalawigan ng Batanes na inaasahang makararanas ng malalakas na hangin na maaaring umabot sa 88 kilometers per hour at malakas hanggang matinding pag-ulan. Samantala, nasa Alert Level Alpha naman ang 13 lalawigan kabilang ng Abra, Apayao, Aurora, Cagayan, Catanduanes, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, Mountain Province, Nueva Vizcaya at ang Quirino. Ayon sa DILG, maaaring makaranas naman ang mga naturang lalawigan ng hangin aabot sa 61 kilometers per hour at katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan. Dahil dito ay muling pinalalahanan ng DILG ang mga lokal na pamahalaan na maging alerto at sundin ang abiso ng mga otoridad at ipatupad na rin ang mga paghahandang nakasaad sa Operation Listo para mabawasan ang panganib dulot ng bagyo. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Update, mga kaibigan, kaugnay ng mga paghahanda para sa posibleng epekto ng bagyong Inday.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: 10 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Mayroon pong ilang mga local government units na nag-anunsyo na ng class suspension ngayong araw na ito ng Miyerkules, July 8. Yan po ay in anticipation ng posibleng epekto ng bagyong Inday. Ito po ha, sa Caloocan City, mga daycare hanggang senior high school ay magsishift mula sa magsishift tungo sa asynchronous classes. So, Caloocan City po yan ha. Diyan naman sa Navotas City, daycare hanggang senior high school, shift din sa alternative learning delivery. Sa Malabon City, all levels, shift sa alternative delivery mode. Suspended naman ang klase, mga kaibigan, sa Canlaon City sa Negros Oriental. Yan po, mga kaibigan, ay bilang paghahanda pa rin. Anticipation sa posibleng epekto ng bagyong o super bagyong si Inday. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Maya-maya po sa ating pagbabalik, update muna mula sa MMDA Metro Bay. Siyan po isa pagbabalik maya-maya ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
7: Himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.

0: ating programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At sa puntong ito, mga kaibigan, narito muna ang traffic update direkta mula sa MMDA Metro Base.
1: Radyo Pilipinas Traffic!
0: Iatid sa atin ni Christian Valero. Christian, good morning!
2: Yes po, magandang umaga at pagpalang umaga po, Sir Alan. Giti po sa ating mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga OSET, nakakaranas po tayo ng moderate to slow moving. Dito po sa may EDSA New York Avenue southbound hanggang makarating naman po yan ang Santolan Flyover at moderate traffic from Santolan Flyover going naman po yan dito naman po sa may bahagi ng Ortigas MRT. At yun dito, pagdako natin sa may panulukan ng Estrella hanggang makarating ng Buendia ay nakakaranas tayo ng moderate traffic. Northbound EDSA, mabagal na po ang daloy ng sakyan dyan po sa may Magallanes MRT hanggang makarating po yan ng Buendia na masusundan din po ng moderate traffic. Dito naman po sa may Bonnie Pioneer hanggang makarating naman ito ng Shaw Tunnel. At pagdako naman po natin ng southbound ng C5 ay nakakaranas po tayo ng moderate to slow moving mula Eastwood hanggang makarating po yan ng Green Meadows. At masusundan din po ng pagbagal dito naman po sa may pag-ahon na ng C5 Ortigas Flyover southbound hanggang makarating naman po ito ng Bagong Ilog. Northbound ng C5, mabagal po ang daloy ng trapiko dito lamang po sa may bahagi po ng Dibis hanggang makarating po yan ng Bonnie Serrano Intersection. Kaya din po, pagdako naman natin ng Ortigas Avenue westbound from C5 Ortigas going to Green Meadows ay moderate traffic na masusundan din po ng pagbagal ng Meralco going naman niya ng EDSA Ortigas Intersection. Yung eastbound naman natin ng Ortigas Avenue from EDSA going to C5 ay medyo maluwag pa naman sa mga oras na ito. Gayun din po, paalala natin sa ating mga motorista na bumabiyahe po ngayong Wednesday ng umaga para po sa mga nagtatapos sa kanilang mga plaka sa numerong 5 and 6 na yung MMDA number coding ay nagsisimula pa rin po ng 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga at masusundan po yung mamaya hapon ng 5 hanggang 8 ng gabi. At para po sa ibang katanungan, maaari po tayong tumawag sa MMDA hotline 136. So, yan po lang yung traffic ko sa mga oras na ito. Ako po si Christian Valero, nag-uulat.
0: Thank you, Christian Valero. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
1: Yes. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense. Ha? Alamin natin, of course, ang mga paghanda ng OCD kaugnay ng epekto ng bagyong Inday. Meron na pong ilang mga lalawigan diyan sa norte na nasa ilalim ng signal number 1. Yan po ay sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: 17 minutes. Makalipas pong alas 7 ng umaga, makakausap natin this morning, mga kaibigan, ang spokesperson ng Office of Civil Defense, si Sir Juni Castillo. Sir Juni, good morning.
5: Good morning, Sir Alan. Good morning po sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
0: Yes, sir. Ilang kami ng update, sir, sa mga preparasyon, of course, ng ating Office of Civil Defense kaugnay ng posibleng maging epekto ng super bagyong Inday. Sir?
5: Opo, Sir Alan. Ito po ang super bagyong Inday. No? Nandito nga po sa loob ng PAR. Na as early as noong July 6 po, nagpalabas na tayo na mga preparedness measures, no, o mga dapat gawing paghahanda. Ito ay pinalabas natin sa lahat ng miyembro ng DRRM Council, ganun din sa mga regional offices natin, no. Ito po ay para doon sa protection, unang-una syempre ng mga vulnerable groups, direktiba kasi ng Pangulo na pangalagaan talaga kapakanan ng mga kababayan natin, no, lalo na yung mga nasa high-risk areas. So ito po ay kaya pinaghahanda po yung mga evacuation center. Ganun din po yung mga prepositioning ng mga pagkain, mga non-food items, no, para doon nagagamitin ng ating mga kababayan. Ganun din po, Sir Alan, yung mga travel restrictions, no, at saka mga safety protocols, lalo na doon sa mga areas, no, na kakailanganin ng no-sail policy. And then ganun din siyempre, no, the widest dissemination nitong mga impormasyon at abiso sa ating mga kababayan.
0: Opo, we understand, Sir Junie, ang DILG nagpalabas na rin ng direktiba sa mga LGU magpatupad ng preemptive evacuation kung kinakailangan, lalo na dun sa mga flood-prone at mga landslide-prone areas. In fact, bago pa man pumasok itong bagyong Inday, Sir Junie.
5: Tama po, no, kaya direkta ang pagkikipag-usap natin, no, the DILG as the disaster preparedness pillar lead, and then ganun din yung ating mga OCD regional offices po ay direkta rin kausap yung mga provincial DRRM councils natin, no, para din sa kanila mga city and municipal at barangay DRRM committees and councils, no. Ito pong mga pag-preemptive evacuation, kaya po nagpasagawa po nung mga pre-disaster risk assessment and scenario building o PIDRA para po malaman doon sa kanya-kanyang lugar kung saan, kailan at gaano katindi yung tatama para po ma-identify ano po yung mga lugar na dapat pong mag- preemptive evacuation, lalo na po yung mga mabababang lugar doon sa mga direktang tatamaan ng bagyo or itong pong extreme northern Luzon, ano. And then kasama na rin po syempre yung mga uulanin na mga areas dahil na po sa hahatakin o palalakasing habagat.
0: Ayun. At yung binabanggit nyo yung mga anticipatory actions, gaya limbawa nung pre-disaster risk assessment. Ito po ay regular naman na ginagawa ng ating mga LGU base sa mga datos na hawak na kanila. Hanggang doon sa hawak nila. Hanggang doon sa level mismo ng mga LGU natin, kasi may detalye na sila kung anong mga posibleng maging pattern kung may sakuna, Sir Junie, di po ba?
5: Tama, Sir Alan. Ito pong PIDRA and scenario building, no, inaalam saan, kailan at gaano katindi yung mga hazards na tatama sa kanila o mga bantang panganib. Kaya nalalaman po, no, ano ang mga klaseng paghahanda ang dapat gawin. Mm-hmm. Tama po, regular itong ginagawa kapag ka mga ganito na may paparating na bagyo, no, para at least malaman po nila kung ano din yung abiso sa kanilang mga constituent mo, sa mga komunidad at sa mga pamilyang nasa lugar nila.
0: Ayun, at of course, base na rin sa koordinasyon at kumpas ng OCD, kumusta ang kasalukuyang alert status ng mga regional disaster risk reduction and management councils doon po sa mga direktang tatamaan ng Bagyong Inday, diyan po sa gawin ng Norte, sir.
5: Opo, Sir Alan, ilang araw na po, ano, nakataas na yung blue alert status. Ibig sabihin po, ano, heightened monitoring na nitong mga nakarang araw pa yung iba't ibang rehiyon natin, ano, kasama tayo dito sa national, no. Specifically po, no, siyempre itong dito sa norte ang region 1, ganoon din yung region 2, no, at saka may mga ipinalabas na rin po sila at na mga abiso, no, at direktiba sa kanilang mga probinsya, no, at saka mga nasasakupang lugar, no, para nga po dun sa isasagawang paghanda.
0: Yes, sir. Of course, kumusta naman ang pakikipagtulungan ng OCD sa mga regional maritime units? Lalo tigit, ito po isa pagpapatupad ng tinatawag na no-sail policy. Sir Junie.
5: Sir Alan, ito pong mga no-sail policy, ano, ang direkta, lalo na dun sa mga rehiyon, ang direktang kausap ko nito itong ating mga OCD regional offices, no, dahil magkakasama sila sa regional DRRM council. Specific po, no, itong mga ahensya ng Philippine Coast Guard, no, sila po ang nagpapalabas noong mga no sale policy, no. In fact, nagpalabas na po ng mga no sale policy, no, sa Northern Luzon, no, yung Philippine Coast Guard, no, lalo ngayon po, no, na meron ng mga lugar na under the tropical cyclone wind signal number 1, no.
0: Opo.
5: So yun, Philippine Coast Guard, ganun din po yung Philippine Ports Authority, no. Yung mga pantalan, ano, kasama rin po sila doon sa nagpapatupad nitong mga no-sale policy, no, at nagsususpend ng mga sea travel. So itong dalawang ahensya po ang kasama, no, natin doon sa mga regional na mga DRRM councils natin.
0: Mm-hmm. Okay. At update lamang po, of course, sa pag-prepossession ng mga rescue assets at maging ng mga relief supplies para sa mga mangangailangan, Sir Juni, sir.
5: Opo, sa mga lokal na pamahalaan naman po, no, director rin po ito, no, nakaproposition po, no, mga rescue assets ng mga local DRRM workers natin at saka mga relief supplies din. And then sa atin naman po mga regional at national government agencies, regular po itong ginagawa, no, yung mga food and non-food items sa pangunguna po Department of Social Welfare and Development. Nakaproposition po yan. Ang Office of Civil Defense, meron din po kami mga nakaproposition na dati, no, sa aming mga regional. And then nandun din po may mga na-deployed na rin or na i-distribute na rin sa mga lokal na pamahalaan natin para po kapag kakailanganin ay nandun na sa mga lugar na yon. Ganun din po yung iba pa pong mga ehensya, no, ang DOH, no, para naman dun sa mga kakailanganing gamot. Armed Forces of the Philippines naman po sa pangunguna nila, Bureau of Fire Protection, PNP kasama dyan, ano, yung pong mga search, rescue and retrieval teams, no, kasama yung kanilang mga kagamitan, nakapreposition din na po ito. Ganun din po yung iba pang mga ahensya natin nakasama sa iba't ibang clusters po.
0: Ayun, okay. At sa kasalukuyan, dyan sa Batanes, nasa cyclone wind signal number 1, o posibleng tumaas pa. Pero kahit na araw hindi didikit sa lupa, ika nga, ang bagyong Inday ay nariyan pa rin ang posibilidad ng paghataw ng hangin at posible pa rin mag-induce ng malalakas na pag-ulan, Sir Juni.
5: Tama, Sir Alan. Hindi porket wala tayo doon sa dadaanan ng bagyong Inday ay magiging kampante na po tayo, no? Meron pong pinalalakas at tinahatak na habagat na siya rin pong magdadala ng mga pag-ulan, no? At ganun din yung mga pagbaha at saka pagguho ng lupa. Ang pinakamahalaga po rito, Sir Alan, no? Makita natin, malaman nung ba kanya-kanyang lugar, kasama ba tayo doon sa listahan na ipinapalabas ng DNR Mines and Geosciences Bureau.
0: Opo.
5: Na mga barangay po na rain-induced landslide and flooding prone areas. Kapag kasama tayo doon sa lugar na yon, may mga kaakibat pong paghahanda na dapat gawin. Kung tayo ay nasa mabababang lugar at uulanin, kasama dyan siyempre yung pagtingin doon sa high tide kung malapit tayo sa mga ilog o dagat, no? So dapat alam natin yon para yung kaakibat na preemptive measures, kung yan man po ay paglikas, pagpunta sa mas mataas na lugar, ay dapat po alam natin yon. Ganun din, may mga localized thunderstorm di pa rin po, ano, na mga pag-ulan, mabilis ang pag-ulan, no, sa bandang hapon at gabi. So dapat alam din po natin yon. Nakikita natin yan po, ano, at inaalam yun ng mga LGUs natin sa mga abiso po, no, ng DOST Pag-asa. Mga rainfall warning advisories, mga rainfall outlook at saka mga information po.
0: Ayan, at gaya ng binanggit nyo, nire-reiterate nyo palagi, kinakailangan ang buong pamilya, ang bawat isa ay laging handa. Ano po yung mga bagay o na dapat palaging isaisip at dapat alam ng bawat miyembro ng isang pamilya o ng isang household, di ba? Para kung sakaling halimbawa biglang mawala ng kuryente, kailangan lumikas, ano dapat yung top of mind, alam nila saan magkikita-kita, anong mga dapat dalhin, yung mga ganitong bagay, Sir Juni, please.
5: Tama, Sir Alan. Sa ating pong mga kanya-kanyang pamilya, importante, ano, kung alam natin na kailangan nating lumikas or yung mga lugar natin ay kasama dun sa mga areas na mga prone, ano, or binabaha, malakas ang ulan, mahalaga po, ano, ano yung mga pangangailangan natin kung tayo lilikas. Yung mga go bags, no, o mga kakailanganin natin, dapat may pansarili mo rin po tayo mga dala, kung yan man ay gamot, mga gamit sa pagtulog, no, mga bihisan, at saka iba pa po, no. Kasama dyan, syempre, kung yung mga sa linya ng komunikasyon, chargers ninyo, yung power banks man yan, no. So kasama po 'yon, no. And then lalo na po, no, syempre kung may mga kasama tayong may mga karamdaman, so yung mga gamot na kakailanganin, no, kailangan 'yon. At alam din natin, no, saan ba yung mga nakatalaga na mga evacuation areas para sa atin. So alam po natin dapat 'yon, no, at yung rutang gagamitin natin at kung paano tayo pupunta, mahalaga po 'yon. Habang ang inyo naman pong mga response agencies, no, ng pamahalaan, ganun din ang mga pribadong sektor ay nakahanda naman po na tulungan tayo sa mga pangangailangan ito.
0: Ayan, okay. Sir Junie, nako, salamat po sa mga update at sa mga paalala mula sa Office of Civil Defense, sir.
5: Maraming salamat, Sir Alan.
0: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. OCD, Office of Civil Defense Spokesperson, Sir Junie Castillo.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 29 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa DSWD. Of course, sa mga paghanda rin ng DSWD, kaugnay po ng bagyong si Inday. At yan po, sa pagbabalik maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hole. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag munang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
7: Hi, I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
3: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
8: Magandang araw, ako si Carlos Sinyo Ipon, estudyante ng Cebu Technological University sa Cebu City. And I think the most appropriate na punishment for politicians na sangkop sa mga ganyang kaso would be on top of serving their jail sentence, they'd have to be kept from rerunning sa any positions ng gobyerno. Na because not only will this ward off politicians na may binabalak na masama when after these government positions, but also at best it will prevent politicians from repeatedly making these cases, like especially now nasa sa politiko natin na mayroon talaga tayong mga government officials na repeatedly are very problematic.
3: Ng bayan, tinig ng bayan.
1: kulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Department of Agriculture. Mga paalala at abiso ng DA para sa mga fisher folk at mga farmers dito po sa posibleng sa mga areas na posibleng maapektuhan po ng bagyong Inday. Makakausap natin ang spokesperson ng Department of Agriculture, Assistant Secretary Arnel de Mesa. Sir, magandang umaga po.
10: Ay, Sir Alan, good morning. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay.
0: Yes, sir. Una, hingi kami ng update, sir, sa mga paghanda ng DA at paalala ng DA sa ating mga magsasaka at fisher folk, lalo tigit nun sa mga posibleng maapektuhan ng Super Typhoon Inday. Sir?
10: Yes, Sir Alan. Naghahanda na po ang ating kagawaran at sa pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at sa ating mga regional field offices hinggil po sa Bagyong Inday na nakapasok na po sa Philippine Area of Responsibility. At meron po tayong mga posible na mga pananim, lalo na po sa palay at mais na pwede pong matamaan nitong nasabing bagyo. At ayon na rin po doon sa consolidated data natin, pwede pong merong 248,000 hectares ng standing crops nationwide dahil malapad po itong nasabing bagyo. Kaya ito po yung pinaghahandaan natin sa ngayon. At dahil po rin to, meron na po tayong mga preposition na mga binhi, mga pataba at iba pong gamit para kung sakali na tamaan po sila at ganun pa rin po yung forecast track at makaayos na po ay pwede po uli sila makarecover at magtanim muli. Of course, yung ating pong insurance coverage, yung indemnification, doon po sa mga tatamaan, nakahanda na rin po yan. At later on po, yung ating quick response fund na 1 billion ay standby din po, plus yung ating iba pang programa kagaya po ng ating survival and recovery loan packages.
0: Opo. Primarily dyan po sa Region 1 at Region 2, halimbawa sa Norte, no? Ano po ang mga primary na produktong agrikultura natin dyan sa lugar na yan, ASEC, sir?
10: Sa Region 1 and 2 po ay karamihan po nito ay mga palay at mais yung atin pong nakatanim. Bagamat kung titingnan po natin yung Region 1,
0: opo,
10: ay mostly nasa early vegetative stage at yung mga pananim natin. Doon naman po sa Region 2 at dito po sa Region 3 ay mga bagong tanim. Pero bukod po rito, gusto ko rin bigyan din ng emphasis, Sir Alan,
0: yes, sir,
10: na sa pangkalahatan, dahil hindi naman po magla-landfall yung bagyo at yung bahagi lang po ng band ng bagyo ang tatama sa kalupaan, ang pangkalahatan po na pananaw dito ng kagawaran ay magiging beneficial pa po ito dahil lalo na po doon sa pandagdag na tubig ulan doon sa ating mga dams, lalo na po rito sa mga major dams natin sa Luzon, na medyo mababa na po kaysa doon sa kanilang operating level. So any rainfall po na babagsak sa watershed nito mga nasabing dam ay makakatulong po pandagdag ng level ng tubig ng mga nasabing dams at pang ano rin po, pandagdag para po sa irrigation natin sa mga susunod na araw, lalo na po sa paghahanda sa El Nino. So magandang ano rin po ito, may beneficial po na dating din itong bagyong Inday.
0: Ayun, so ibig sabihin itong ulan na maaring bit-bit o dala nitong bagyo ay makakadagdag dito sa supply ng tubig sa ating mga dams sa gawi po ng Luzon, ASEC, ano po?
10: Yes po. Tama po yun, Sir Alan.
0: Yes, sir. On another matter, hingi rin kami ng update sa Colonel, please, dito sa Kadiwa ng Pangulo Program. Ano? Ito yung programa ng pamahalaan na ang intention ay magbenta ng mga agricultural products at ilang pang mga kahalintulad na bilihin sa mas abot kayang presyo para sa ating mga kababayan. Update lamang po dyan sa matter na yan, Ase Colonel, please.
10: Yes po, Sir Allen. Hinggil naman po dito sa Kadiwa. Sa ngayon po, as of yung huling report ng ating agricultural amas natin, yung Marketing Assistance Service sa pangunguna po ni ASEC Guevara, ang total sales generated na po natin ay lumampas na po sa 4.3 billion pesos. At ang nakinabang na po nating mga kababayan in terms sa household ay nasa 11 million na po natin ng mga kababayan. At yung total Kadiwa sites po natin ay nasa 825 na po sa buong bansa. So natutuwa po kami dahil patuloy yung pagtangkilik at ang mga kasama po natin ng mga suppliers and consolidators, almost 200 po sila na araw-araw ay kasama po natin dito sa pangangasiwa sa Kadiwa, ay ganito na po kalaki yung na-generate na income ng ating Kadiwa program.
0: Ayun, at itong mga produktong pang-agrikultura na ito, ika nga, ay direktang naipaparating ng mga farmers o ng kanilang mga kooperatiba doon mismo sa mga intended markets sa ASEC, di po pa? Kaya mas mababa ang presyuhan ito, sir.
10: Yan po yung pangunahing intention ng Kadiwa na mailing po natin directly yung ating mga producer, yung ating mga magsasaka, mangingisda, magsaka ng gulay, prutas, mismo directly sa ating mga consumers. Nawawala po yung mga layers ng traders po natin. Kaya mas lumalaki yung kita ng ating mga kababayan magsasaka at mangisda sa mga ganitong klaseng programa po.
0: Ayun. Okay. In closing, ASEC Arnel Sir, mensahe, paalala sa mga nakikinig at nanonood sa atin this morning, lalo tigit yung mga magsasaka at mga fisher folks natin. ASEC Arnel Sir, please go ahead.
10: Muli po, maraming salamat sa pagkakataon, Sir Alan, ngayong umaga. At muli po sa paggabay para sa ating mga magsasaka, manatili pong nakatutok sa abiso ng ating mga lokal na pamahalaan at sa mga otoridad para po matiyak ang kanilang kaligtasan. At hanggat maaari po ay yung atin din po sa mga mangisda, yung mga bangka ay may secure din po natin doon, lalo na po doon sa mga lugar na posibleng tamaan ng bagyo. Muli po, maraming salamat, Sir Alan. Magandang umaga po at maraming salamat.
0: Thank you, sir. ASEC Arnel De Mesa, ang spokesperson po ng Department of Agriculture.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Philippine Standard Time, 41 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan po nang makapaalala.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin,
12: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
9: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
13: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Balik po tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sa puntong ito, tayo po'y makikibalita mula sa Social Housing Finance Corporation. Ito'y kaugnay ng sustained na pagkakaloob o pamamahagi ng land titles sa mga pamilya ng mga informal settlers. Yan po'y sa ilalim ng expanded 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Makakausap natin this morning, mga kaibigan, Social Housing Finance Corporation President, si Sir Federico Laksa. Sir, magandang umaga po.
16: Magandang gabi. Ay, umaga, Alan.
0: Yes, sir. Una, hingi kami ng update. We understand. Nabalitaan namin na halos linggo-linggo nag-a-award ng mga titulo ng lupa ang Social Housing Finance Corporation. Ano po? Bigyan nyo nga kami ng additional backgrounder muna. Ika nga tungkol dito, Mr. President Laksa, sir.
16: Yeah, ito ay nabibilang sa ilalim ng ating community mortgage program. Ano?
0: Opo.
16: Ang CMP natin ay nagbibigay tayo ng lot acquisition loan para sa mga organized groups ng informal settler families.
0: Opo.
16: At babayaran nila sa atin ng alos 30 years sa mababang interest lamang. So, itong mga pinamimigay nating titulo ngayon, ito na yung mga natapos na yung pagbabayad nila.
0: Opo.
16: At ngayon, title na ng mga lupain nila ang nare-receive nila sa atin. So ito'y isa sa pinaka hindi malilimutan ng ating mga beneficiaries yung araw na ito, dahil ito talagang pinakahihintay nila na magkaroon na sila ng talagang totoong kasiguraduhan doon sa kanilang pagmamayari ng lupa nila.
0: Ayun. At nabanggit po ninyo, sir, na ang grupo, halimbawa ng mga pamilya ng mga informal settlers, ay kinakailangan mag-organize sila ng isang grupo. Ganun po yon.
16: Yes, kaya nga tawag natin dito ay community mortgage program.
0: Opo.
16: Dahil kailangan buo sila, isa silang komunidad, at as a whole, pupunta sila sa atin at tutulungan natin sila at mag-a-apply sila. Kung baga meron silang inoccupy na lupa, a group of informal settlers, tapos i-organize sila, mag-organize sila, tapos pupunta sila sa atin as one. Mga officers na sila. At saka ito dapat, ang organized community na ito, dapat registered ito.
0: Yun.
16: Para magkaroon naman ng legal personality yung kanilang organization.
0: Ayun. When you mention Sir Laksa na organized at registered, halimbawa, kung sila'y kooperatiba, pwede yun, and registered under the CDA, mga ganon, sir.
16: Pwede rin yung kooperatiba, at pwede lalo na yung mga homeowners association na registered sa DSUD.
0: Yun, sa DSUD. Kung sila ay mga homeowners association, sir.
16: That's right. Oo,
0: okay.
16: Alan.
0: Opo, naalala ko nung Agosto of last year, nabanggit nyo na nagsisimula pa lang kayong mag-evaluate at mag-approve ng mga applications, ano? But ngayon nabanggit nyo na tuloy-tuloy na ang proseso. give us an update naman sa aspektong ito. Mukhang mabilis ang pag-evaluate ng mga dokumento at requirements ng mga grupo, Sir Laksa.
16: Yes, re-launch natin yung ating CMP last year. Kasi for a while, hindi muna tayo naging active doon sa Community Mortgage Program.
0: Opo.
16: Pero last year, sa direktiba ng ating mahal na Pangulo at saka ni Secretary Aliling, nag-resume na tayo ng pag-accept ng application ng Community Mortgage Program. At noong Agosto nga last year, nag-umpisa tayo, pero as of today, nakapag-approve na tayo ng 45 ECMP projects. Ang tawag na natin dito ngayon na Alan eh,
0: opo,
16: Enhanced Community Mortgage Program.
0: Mm-hmm.
16: Eh bakit ba ECMP to?
0: Enhanced.
16: Yung ECMP, kasi pinagbuti natin yung Community Mortgage Program dahil kung maalala mo, 37 years na tayo, nag-anibersaryo na yung ano, ang CMP na 37 years na siya, tapos kailangan talaga ripasuin natin siya, i-review natin at revisit natin siya. Dahil in 37 years, marami na tayo naging experience at gusto natin maging mas makaulugan at pakikinabangan ng ating mga kababayan. So, in-improve natin siya, nagdagdag kami ng mga components sa Community Mortgage Program, hindi lang yung nagtatapos sa pagbibili ng lupa nila.
0: Opo.
16: Inaayos pa natin ang community nila. Nagbibigay tayo, kunwari, mayroong problema sa kalsada nila, inaayos natin kalsada. Kung wala silang drainage system, naglalagay tayo ng drainage system. At saka yung water and power utilities nila, inaayos natin.
0: Ayun. So, kumbaga, hindi lang talaga lupa, kundi isang komunidad mismo. Ika nga,
16: oo.
0: Yan.
16: Ang keyword dito, Alan, transformative.
0: Yun.
16: Isa sa puna kasi sa CMP nung araw, sabi nila yung CMP, parang Islam areas yung mga yan. Tapos binili lang natin ng lupa, pinabayanan natin sila. Tapos hindi naman nag-improve yung kanilang community. Pero ngayon, hindi na ngayon nang mangyayari yan dahil ang gagawin natin, aayusin natin sila at magiging maganda yung kanilang komunidad.
0: Ayan. So, yun pala ang among others ay maaasahan ng ating mga kababayan mula sa inyo sa SHFC. Sa
16: definitely,
0: Laksa.
16: Oh. Yung mga nasabi mong titulong pinamimigay namin na alus linggo-linggo ni Secretary Aliling.
0: Opo.
16: Nag-mature na yung kanilang loan at nabayaran na nila yung mga loan nila kasi as I've said, 37 years na talaga yung CMP. So meron na talagang nagtatapos na ng pagbabayad nila. So sunod-sunod din ang pagbibigay namin ng titulo ni Secretary Aliling dahil pinabibilis talaga namin yung pagbibigay ng titulo sa kanila. Gusto namin ma-award na sa kanila as soon as possible yung mga titulo nila. So last time, nandun kami sa San Fernando, Pampanga, nagbigay kami ng 350 titles ni Secretary Aliling.
0: Opo.
16: Tapos nasundan pa ito ng 130 titles naman sa Santo Niño de Pasig, Santipolo City. Tapos nakarang linggo lang, meron tayong 70 titles na naman na pinamigay dyan sa San Isidro, Labrador o Phases 1 and 3.
0: Ayun.
16: Ito, ituloy-tuloy na. Pina-accelerate namin yung pag-aayos ng mga titulo nila para maibigay na natin sa ating mga beneficiaries yung mga titulo nila.
0: Ayan, okay. Nako, sir, salamat po na marami sa mga impormasyon at mga updates na ito mula sa inyo sa Social Housing Finance Corporation po. Sir, thank you so much.
16: Maraming salamat sa pagbibigay mo ng opportunity sa akin.
0: Opo, magandang umaga po, sir.
16: Salamat, magandang umaga.
0: Good morning. Ang presidente po ng Social Housing Finance Corporation, si Sir Federico Laksa.
17: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Sandali lang, ilan muna mga paalala.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sedan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service
22: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Publiko
23: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
17: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Radyo Publiko
17: 738 AM.
0: So, paalala sa mga kababayan natin ha, lalo tigit dun sa mga direktang maapektuhan ng bagyong Inday, sumunod sa abiso ng mga otoridad. Ingat-ingat palagi ha. Bye-bye time na muna kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod sa inyo ngayong magang ito ng Wednesday. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin Aligumatay. Thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jo Marie Refarial, Mary Ann Milios. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
17: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Radyo Publiko
17: 738 AM.
27: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is all
28: 98.1 BT Radio.